0: Pagpabiling himsog ang atong lawas.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako si Biki, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy mga kape ang imong gipangita. Masamtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako dyan, sa ka-tricycle driver. Partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe.

0: ang sikreto namo nga mga driver, Sanfon Plus Coffee Mix.
1: Sanfon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Sanfon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sanfon Plus Gold Herbal Capsule og Sanfon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Gold Herbal Capsule, Sanfon Vitamin C og Sanfon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marino, sorry sa kong atlibo. Hingi ko na sakit. Dayong muto ni ilang tuog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Hindi na masakit akong tuon. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
3: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kung tiyan lula.
5: Ngano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Ang sumading kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
8: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time alas 8:10 tabaga katropa kining maong time check. Getod gid ka nato sa Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Pampalikon sa itong immune system aron di tadaling taptan sa baga sakit-sakit. Sama sa ubo, sipon, hilanat o guban pa. Sigurado baga katropa nga walay komplikasyon gumikan kay alkaline base sa gatuang vitamin C, natural nga matang sa pagpalig-on sa immune system. Mag-Santhone Vitamin C!
4: Sa modernong panahon, diin dakong hagit ang pag-ilas sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan sa tinud-an na yung paghitabo sa katilingban. Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
9: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw-an gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
4: Nagkuna sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay Dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
10: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Inahan lang paladman ang investigasyon kapahin sa mga insidente.
4: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Peruano sa Bullseye!

0: libertas data popole. Nesese in nonese.
1: Bullseye.
0: Mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpadayag. Kon ang gihatagan niini. Way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato dinhi sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga naabot niining atong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu!
1: Bullseye!
0: Welcome sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw karon nga Huwebes. Pizza 18 sa buwan sa Hunyo tuig 2026.
1: Bullseye!
0: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan inyong mga anchorman. Ako niya is katropang John Lame and Chavez Baiki.
1: Bullseye!
2: Libertas Expresiones, Nan Solom Iost Lukindi Est. Sid Itcham Iost Odinde.
1: Bullseye!
2: Ang kagawasan sa pagpadayag, dili ang kagawasan nga makahistorya. Dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an.
1: Bullseye!
2: Mga katropa, may buntag gining tanan yung katropa niyang 30.

0: Kung tiyan, aray ko sa premium D3.
1: Premium D3 ka.
0: Pero okay. Kanang
1: mabot,
0: wapakoy pamahaw, uy, aray ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus
0: pero
1: or Gold?
0: Pero kompleto na kutanan, uy, aray ko katropag Philips Santon Gold.
1: Wow, wow. Ako kay Santon Plus Coffee Mix.
0: Kailahe mo nagpropos.
1: Wapakoy mo mamahaw, good?
0: Yes.
1: Ikaw, basing na lang kay itimo-timo.
0: Wala ko. Wani, kaon ko ganyan sa iyo kay naglutog chow fancy Kati Gria. Sa iyo ka nagloto. Classy man si.
1: Classy
0: man si Katlia, alas 7, katropa ka Philip. So, alas 5, wala na, impas na. Alas 5, gumugikan. Alas 5 midya, pinakadugay na nanako. Alas 5 kapin, mga alas 5, 15 rap. Basta mabuntag, di makabot oras kung biyahe. Maabot ko dream, alas 6. Usahay mo, piyong-piyong tagamay sa kanan. Sali pa ko musaka, dire. Saka ko rin, before 7, saka naman yun ko, mga nasa eskwinta.
1: Suwat ko ko sa... Ko, basta way uwan.
0: Basta way traffic, kung mag-uwan, samot ka kalangay. Hindi, malangay kay magbabaha, magusling kanilya. Kaliot-liot
1: kay... Kapunta kayo nung tarani tulay ni Mayor Rajib Inab, no?
0: Pohon, pohon! Pero in fairness, dako kay kalahian ang Mingla nilya.
1: Nana, improvement.
0: Dako improvement, sweet.
1: O nga kay flyover din na katropang dyan, eh. What do you think?
0: Asam sa ibutang.
1: Katong bahaanan area ba?
0: Hawaii ang sulbada na ang flood control.
1: Flood
0: na flyover. Pero anyways, narami nag-views Facebook Live. Wapag ko nakasiyan.
1: Imposible. Asa man na ito rap. Mga listeners.
0: Nulian na ginarap. Yun sa maning Jubin rap. Gimagic ni Jubin na uli Andri Tanan.
1: Lika na, balik ka na, wala ka na.
0: Di lang sa kanan ito palabihan. Kaya mo samot o kaguba. O, na uli Andri Tanan.
1: Lika na,
0: siya ang kono, siya ako na yung gayo. Ikaw, gayo, ane. Ikaw mo yung gayo, ane. Salamat kay katropang rap-rap, ha. Librihan kang Philip o pamahawaran.
1: Wala problema na. Pamahawaran mo din. Basta ko yung kamulit diba, sila. Huwag gina yung problema.
0: Pag-ampo lang nga, di ka malipat. O sa'yo, lipaton man ka na mo.
1: O, di ay.
0: Salamat kay katropang rap-rap. Gahapon, kamis
1: katropang... Uy, lami kayong buwan. Isa ba? Ang buwan kayong gilang katropang rap-rap, nagluto o gahapon.
0: Luto ka gahapon. Mukhaon ba? Buwan ka ng mga dato. Di ba mukhaon buwan rap?
1: Kinsa man ni mukhaon o dagmil... 1,400 kilo.
0: Isa mo itong buwan, danggit-danggit.
1: Pusit, o danggit.
0: Matay, no? Ha? Mukhaon gilang ka. Bila
1: danggit rap, mga anak.
0: Ay, sig magpangutana.
1: 1,2. 5,1,2.
0: So, yan pusit. 1,300. 1,300.
1: Kisa man mo kaon na na?
2: Oh,
1: yeah. Ikaw kakang baboy.
0: Ah?
1: Ang baboy kilo,
0: 350.
1: Oy! Times 4 sa akong gikaon kahapon.
0: Asin ni ng baboy, di ba mamahal sa na?
1: No. Bita lang kayong buwan.
0: Lami kayong buwan. Ako, sos.
1: Kasi buwan, gikas bantayan.
0: Pirmi man ko magpadang rap-rap, God.
1: Ako, kaya na ka. Haniin mo ko niyo.
0: Pero wapa ko nagkapada itong buwa, ang pinakalamig yung buwad akong natilawan. Katong buwad nga, gidang katropang alminiat, no?
1: Saan ang buwad?
0: Kaya wapa may parat. Na, lami alagi.
1: Buwad nga katambak.
0: Ambot lang, iunsa ko nila nga. Buwad siya rap, uga siya.
1: Undanon, undanon nga buwad.
0: Undanon, porti lami as is down niya. Walay parat.
1: Walay parat. Dito buwad, walay parat.
0: Pero buwad ko nito. Buwad, magyapon to. Ingon si katropang Rebox, mga tulgono siya o buwad. Magkataon siya buwan. Asa na mga
1: hey
0: atong,
1: Joe, diba? Where are you, man?
0: Asa na mga...
1: Thank you so much.
0: Yo, asa na yo atong Cloud 9?
1: No. May na ito, paninglag sapatos. Kay, wapa man mo balik. Ibalik, ano nga ito? Balik na po
0: nila. Ayaw lang karon.
1: Ayaw lang karon. Ibalik pa.
0: Ikaw, Salvais. Atong nilargas ka tropang Rebox, na kay Gitonon.
1: Hindi, karon, nilargas na
0: ito. Atong pangayoon ron, ang katong bahal,
1: bahal.
0: Ang wow, bahal?
1: Yeah. Nagbahal pala na siya.
0: Na, mag-inay. Na-inay. Na-inay ang bahal. So, happy na naman siyang birthday ni Katropang Rebox.
1: Advance happy birthday.
0: Naminaw po ron si parin ako, si Paring Mark. Mark, good morning.
1: Uy, karang Domingo.
0: Karang Domingo.
1: Si Paring Mark.
0: Doas Paring Mark. Naasay player o sa kabuoksan.
1: Oh, okay.
0: Kaya para di ito malubong. Mag-idea ang mga panalay. Hindi itong kontra niya. Iba o nagkangawa na ni Scrooge ning akong tuhod. Good.
1: Tanda ko ni kasigom kay Kaduhay.
0: Walay.
1: Kay Kaduhay.
0: Sos, atong liga. First time to nga akong score. 4. Good.
1: No. Wa man ka na.
0: Di wa mas kumusod, guys. Tanaw na ko, amay mo gawas. Di ko ako nalay mo, gibuwi ni mo.
1: Wa mo gawas, ay? Wa polos man nun?
0: Wa man ko take on. Pero, kamsa to ka ng selection ba sa mga Di man to ingon og pure patong XFM. Ah, ah.

0: Mami Mohan, yung muna kong deko ninyo pasahan. Pero kato nga team, kung ano to, selection sa mga players sa media. Nakan ng gitang taga XFM. Pero di man to ingon nga to, team sa XFM.
1: So, morning nga. Saan mo tag-team sa XFM?
0: Ay, ang team to sa XFM.
1: Digi ka, 48 minutes ka.
0: Asa pag gumugawas. Kaya huwag jaging-jaging lang, hanginan mag ano na may, ako raman problema, ako raman tuhod. Good morning ni Jesus Caniete Celestial. Niya si Raul Buok na Mina Obadron. Niya si Shane Kirsten na Monte Carlo. Ha? Fresh kuno kayo. Alim, fresh magkita pirmi. Rosahe ka ng duka sa kayo katropag Philippine.
1: Janeline Inia, good morning. Tapos si katropang, uy, katropang Vincent Laran, good morning.
0: Ay, may buntag na rin, ha?
1: May buntag, kanya katropang Chang Sifo, may buntag. Roy Monsanto, good morning. Gikas Kuwait, mga katropa. Uy, wa na eh, mga missile nga ng lupa ni Kuwait, katropa ang Roy.
0: Kada po eh,
1: Kaya murang linaw-linaw naman katropa ang dyan.
0: Wa eh, kung tagamay di haugwan, kanang mga tipaka lang ba? Tipaka sa, kabahang ba? Kabahang. Sa, missile.
1: No. Baby Fred Batistel Pusa, good morning. Anya, gikan sa Inayawan. Magsisil Fernandez, good morning!
0: Minaw Padros, Glenn Mojado, good morning! Al J. John Katakutan, good morning! Pirmi ko na siya na Minaw. Salamat! Yung kaya ninyong tanan.
1: Ma'am Arlene Pasibi, D.S. Kanduman, Mandawi City, good morning!
0: Basilisa Rosaliejos, good morning! Si Armand de la Cruz Balanza, good morning! By the way, mga katropa, wag ipon tayo live sa YouTube.
1: Wag ipon.
0: Lunes na ta. Restricted ang ato aga YouTube account, katropa ka Philip. Lunes po hon, mawagtang, di ba Lunes rap, mawagtang na ang restriction. So, kabalik na tag-live, balik mga katropa. Maning mga butang, there is beyond our control ba?
1: That's right. Onya, katropang agaw, Joy Atwell, good morning. Sa Joyce Litson staff and personnel, good morning.
0: Maday, good morning.
1: Sa Parilog sa Mandawi City.
0: Parilog, Mandawi City. Doon sa sana siya?
1: Joyce Litson.
0: Kanang imong i-share, pirming, kanang may milk tiwa, kisa mo na.
1: Dito na,
0: dito sa katropang Rain ba?
1: Dito na ako.
0: Model siya dito.
1: Sila dito mo ay naninda.
0: Okay. Dahil mga burger dito, ana.
1: Dahil burger dito. Dahil mga, di ba na
0: pati? Pagdaan niya, mabuntag.
1: Wapa man, mag-able sa buntag.
0: Palit ka, inig kagabi eh. Ako'y bahala, great. Para makatilaw sa sarap-rap. O goal pa lang na, ikumpla ko na na.
1: Ayaw.
0: Porte mang layo.
1: Ano'y test taga-paril o the nearby barangay?
0: Masa no, wala sa lahat. Wala sa lahat.
1: Wala sa lahat. Wala sa
0: lahat. Pero dali na lang,
1: may kami. Diba?
0: Dali na lang, may kamis katrupang rap-rap.
1: Ano na ito mo? Kay Baywan Tikwan man.
0: Ayaw. Dano, hami?
1: Sa tapa, doha ka buhok.
0: Duha ako, duha sa kang rap.
1: Boso na po.
0: Sa may mo harap, katong with egg rap, unya na kapag coleslaw.
1: Wala may mag-coleslaw dito with egg lang, huwag ka nang kuhan. Burger ba? Kaya ito nga niya.
0: Kuwang mo's flavor with egg. Wasay burger nga way pati.
1: Nay pati.
0: Na, butangin ninyo ka ng burger with chorizo. Lamis ka na.
1: Burger with chorizo. Ayaw mo, mahal na po.
0: Na. Pero ang pinakaganahan din ako, no, ka ng burger with buwan. Yan na, ay tomates. Katawa, may noong ka.
1: Asa man ka mangitag burger na ibuwan?
0: Na, di, wagide ka.
1: Ha? Dali ka na kugma.
0: Pagkaunas mga dato, kaming mga dato, may among kanon.
1: Maulang wako kasuway, wako ba dato?
0: Buwad nukos.
1: Mati,
0: wasay na ko nahunaan na, no?
1: Duta ka tropang.
0: Diba, way na ko nahunaan na ba?
1: Burger with nukos.
0: Burger nga na ay ka ng nukos nga kuan. Karon pag ko kabalik og tanaw sa Facebook kay why YouTube ay matod pang Bonnie Telen. Salamat kaya. Kaya
1: katong mga mananaway na to sa YouTube, bali na mo diri sa Facebook. Yeah, palihog sa pag-share. Tapos, ha?
0: Raul Colyao Estopa, good morning. From Upland, Santa Rosa, Onlango, shout out sa kong asawa nga si Arlene Codera Estopa. Salamat kayo sa pagbasa.
1: O niya, si Willie Hiotiro, katropang Janlid, diha sa Suarez production area, production department sa Suarez Brothers. Mag-ipahin mo yung tag-sing-sing. XFM.
0: Isa may atong... Isa may atong...
1: Ang champion na to sa liga.
0: Isa may mong sponsor.
1: Karong Domingo. Kasi nakadungog.
0: Diba? Karong Domingo, ang sponsor na to sa paniod to, si Brother Sean. Karong Domingo, ikaw na saan?
1: Umabot.
0: Karong Domingo, umabot.
1: Ayaw na sa, depende na.
0: Ayaw! Pwede po na ako ba?
1: Depende na.
0: Ni ba, og mapildi ako imo sponsor.
1: Ayaw lang sa na. Pwede, mula ako mapildi, ikaw lang sa.
0: Ayaw kay, ari naman ko sa mga way mo sponsor, ako na.
1: Aba sa mga sponsor?
0: Oo.
1: Yeah, murag Domingo, murag Waman.
0: Pao, mapatag na pao. Pwede, matuyo ko na to, rap-rap sunod. Ayaw lang, hindi mo balik.
1: Ayaw na, hindi na mabalik.
0: Kaya schedule roll sponsor.
1: Nasikhan pala siya itong niyagi niya. Mapapabagahon.
0: Wa raban ni kaskor, waga kaskor rap paglas.
1: Alay uno ay pritro.
0: Pritro?
1: Pritro.
0: Ana say 1 point di ay.
1: 1 point.
0: Wa kadi otro sa kini sod.
1: Si kadi ot. Kayan mo sagot. Ka.
0: Taas si sa oras barangayan mo sagot.
1: Oh, kuan man.
0: Ay wa mo graduate.
1: Usa ka quarter og fourth quarter. Tibok fourth quarter.
0: Ade, kamo dai hinungdan sa among pagkapildi.
1: Mga kuan ni iya mga 17 minutos.
0: No, no, no. Si Sai. Oh, kuan man ka tropa ka Philip. Onya na tabag isgot sa basketball.
1: Ay, greetings
0: niya. Datay dos minuto sa lang pang greetings niya.
1: Ah, Dani, ako greet, ako greet. Pasan ako. Ah, Dani Almindra, Kimi Prince, good morning. Descan Sutingan, Mandawi City. Onya si Fernando. Good morning, Dea Ferdinand.
0: Yes, nan, may buntag nan.
1: Angko Permito, onya si katropang Joey Torrido, good morning. Napon si katropang Manalis Raul. Ah, labtingaw na ito.
0: Ah.
1: Katong buwan, magigidang almi.
0: Labtingaw. Ah, kana mo, di kay kuswito.
1: Atong pa ni katropang Raul Buok.
0: Di man kuswito sa mga buwan.
1: Labtingaw, labtingaw. Sa kinanaan. Yung almi sab.
0: Ah, okay.
1: Yung almi labtingaw.
0: Sa kinanaan ay sweet ko diya. Pero yung kagsahin mo ay wag ko yung idea. Kaya dito sa amuas kalanggaman, woodcraft, ragay mga negosyo sa mga tao. Mamian ang
1: woodcraft og sound system.
0: Woodcraft sound system. Mao na yung mga panginabuhian dito katrong pagka-Philip.
1: Right. Francilito Lumamba Aragon, good morning. Anya si Ronnie Batukan. Uy, dina sa kuan, shout out ko sa kuan mga igsoon og mga pag-umangkon sa Tag-ubi, Compostela, Cebu. So, dito na silingan din mo sa Tag-ubi. Good morning ninyo diha. Ronnie Batukan, anya si Ronnie Gumapang. Gumapak, good morning. Si Wichel Malabago, good morning. Shout out diri sa Seda Hotel Central Block Cebu.
0: Now ni tamaglangay katropa ka Philip.
1: Hige.
0: Aray na ta sa atong mga hisgutanan. Nag-una karon sa tuwag ng mga hisgutanan, Senador Bongo. Gidungog-dungog na posibleng maoy sunod malutsan og warrant gikan sa ICC. Ano yung nakadaglisod ron katropang Philip? Gumikan kayo, morgipaspasanin nila. Kay nagsingabot mga katropa ang hearing sa impeachment ni VP Sara Aris July. Now, kanang impeachment, medyo mulaw tayo na katropang Philip. O niya, diya may gipa-floating ron nga idea nga usbon ang inihapay sa requirement sa buto katropang Philip aron ma-convict ang usa ka impeachable officer. Kay ilawom sa konstitusyon 2/3 yod.
1: 2/3, okay.
0: Bot pasabot sa 24 nagkinahanglan kag 16. Ah, katropang Philip. Pero timan eh, ang nahitabo niya itong nakalabayng mga simana. Ultimo ang pag-ila mga katropas korum gihimong lalis.
1: No, no, no, no.
0: Ultimo ang korum gihimong lalis. Ah, kay ang korum 13. Agahapon, wagi nagkuan, wagi naglalis.
1: Wala ni question.
0: Oh,
1: 13 naman gapon.
0: Kay katropang Philip pending pamanron ang petisyon ni Senador Alan Peter Cayetano ng ito Supreme Court. Kay although, mot na katropang Philip, gumikan ka diyan na may bagong liderato, at least matagan o katinawan sa Supreme Court, himoon ni siyang basihan.
1: Jurisprudence.
0: Jurisprudence sa musunod pang panghitabo. Kaya ron maklaro bag, gikinahanglan bagyod nga ang basihan all members. When it comes to quorum, although klaro, ang giingon magos quorum, members. So wala agiklaro all ba? So nahimong lalis. Kibaw na kaabogado maglalis, listen kayo.
1: Ramayo kang members ka tropang Janli, once you're elected,
0: membro, mangka.
1: Of course, member, hey, naka.
0: Maogali, ato ng punto niya na sa sila'y punto.
1: Kanang punto
0: so,
1: lagi nga.
0: So, makakreate og lalis.
1: Kanang punto Klabi, lagi nga, ipahaom sa ilang kagustuhan.
0: Maogali, yan, ang naay punto, dunay kwarta. Ikaduha, ang dunay punto ka tropang Philip, na backing sa Malacañang, backing sa House of Representatives. Kaya kanimang God, ano mo ganis siya? Bisag doon na pa kay punto, ugwa kay backup, wa kay gahom, it would be useless. Niya, og bisag wa pa kay punto, niya na kay mga backup.
1: Mm.
0: So makakreate niyo ka og legal question. Pending ni Supreme Court ron. Unta, ang Supreme Court, di mo diha, mura yung tawag bao. 14, dugaya ninyo maningog.
1: Katropang Janli, ang Supreme Court, mauunta. Unta.
0: Maumantanig
1: ng settle. Mahusay. Maumagunig interpreter of the law. Kung ang kalibog sa katawhang Pilipino, left and right, it should be the Supreme Court should settle. Para ang katawhan, adunay basihan, o di na maglalis kung kinsay husto o kinsay sayo.
0: Now, the problem is, dugay kayong Supreme Court. Mama na.
1: Ngayon posibleng, man.
0: Posibleng ilang gilaygay kay mahadlok mo desisyon.
1: Kung mauna ilaha katropang Janli, waman ta na masangil.
0: Wata masangil.
1: Pero ang katawhang Pilipino, daghag mga pagduda. Kung ingon, ani naman lang ang sitwasyon sa ato ang nasod. Manglangyaw na lang kata.
0: Wala nang kita padulungan.
1: Isamay mo dawat nga nasod na mo din na sa laing nasod. Anak lamin ninyo puyo.
0: Sayang mo sa mga baboy ni mo.
1: Ano yung dadol ako dito?
0: Ayaw! Hindi
1: ko
0: makarga.
1: Ano yung malanghin ko nga? Sakyan na to ang barko ni Kwan.
0: Hindi ko mo larga eh. Kaya pag upo ko nakautang o sakyanan.
1: Ayaw!
0: Larga ko.
1: Hindi mo bayan dito. Okay, sayin na mo dawat.
0: Isa naman lang magsakay-sakay na.
1: Asa?
2: Ayaw!
1: Paita naman na nito na huwian na to.
0: Now, kana siya, nahimong lalis, ultimo quorum. Ha? Now, katropang Philip, specified sa Supreme Court nga, kinahanglan yun, tanang membro mo'y basihan. The question is, dahil doon ka senador, nga usa suspendido. Ang usa wa masuspended. Pero, gatago-tago, hay na rog ibutas ginoos bato. So, 22 na lang.
1: Karaan pa kung tala, ma-membro pagyapon sila.
0: Karo, 90-day preventive suspension.
1: 60 days.
0: No. 60 days. Now, the question is, membro ba gyapon sila? Kana mo na ko bangutana.
1: Katropang Janli, ano ba?
0: If you are preventively suspended as part of due process, o atong tinambanon, analyze mo ito pag-ayo, preventive suspension ganyan sa ato pa, gisuspenso ka aron way mawaitwas. Why ebidensyang mapapas while you are in office? Katropang Philip, wala nagpasabot, gitang-tang ka na.
1: Lagi na. But pasabot, ngayon kag-member, bisag asa pa ka sa tibok kalibutan, o wa ka gi-expel mga katropa, wa ka niya gitanggal, so may but pasabot, you're still a member.
0: Ang
1: may pero na pangutana, concrete example, kongresista, gitanggal sa House of Representatives, kinsa man na?
0: Kiko Barsaga.
1: Kiko Barsaga. Now, pangutana, is Kiko still a member of the House of Representatives?
0: Adili, nakikitanggal naman.
1: Nala!
0: Katropang Philip.
1: Hindi na lang nalalison.
0: Pero mao lagi. Ilan mo, tanawar ko na.
1: Nalalison lagi tanawa, nila.
0: Ilan mo, kaba ka kung sa ilang gibuhat. Ipamugos, manggod. Bahalag magkinaon siya. Basta maon ni amo.
1: May mao lagi.
0: Kitanawa tong koro mo. Lalison nun pa. Pero sa ilang gibot. Gitrangkahang sinado. Sa mga ni, Simi Marcialo.
1: So, Carol,
0: ang buhaton ni Katropang Philip, ako magunapan ng tawang, tanawang gipang filean o kaso. Una, Jinggoy Estrada.
1: Jinggoy, looy kay Jinggoy. Looy kayo.
0: Gihogon-hogon, Cheese o si...
1: Joel.
0: Joel. Asa mo na sila nabilong unda, originally?
1: Dili sa...
0: Grupo nilang
1: na majority. Na minority. Now,
0: sunod.
1: Balik o majority.
0: Katropang Philip. Si Senador Bongo. Nga matay, sabag yung labot ni Bongo atong extrajudicial killing. Kay, ang ato, Mangodre, gamito ng ICC sa pagpangabuso, pagpangabusong politikal sa administrasyong BBM.
1: Ang ICC, supposedly independent, karon ginudahan, ha?
0: Yeah. Diman ang ICC, gipasangin lang na about malita. Na arabay mga picture. So di ta maka siguro katropang Philip og unsa sila ka
1: sa ilang independence and their impartiality.
0: Yes. Bulsa. Now, base na, mingoning, mumando rin ni Dito Australianes. Bungo, kinas Bungo. Mura mag, ni Mando, Marculita, dia, o Goan.
1: Apila,
0: Marculita. Kay, tanawar, no, Bungo isunod. O sa may labot ni Bongos extrajudicial killing nga.
1: Sila naman si ato.
0: Si Bato Hinoon, doon ay posibilidad.
1: Tumikan kay...
0: Siya may chief. Chief PNP, siya implementor. Now, digong... Doon ay posibilidad by virtue of command responsibility. Ah. Si Bongo, ga-selfie raman na.
1: Selfie king na kalian to.
0: O sa may labot ni Bongo, nganong nautok na mas Bongo? Kunya na gidungo, kay gifailan, manik appeal as Bongo. Ah. Kunya gidungo, grun katropang Philip, nga, mulusot ang warrant.
1: Ah.
0: So, ningon rabasuto gapon, nga, 22 sila ron, way siguro 21.
1: Ah.
0: Atong i-play ka rin to, tawag,
1: ha? Ito i-play.
0: Kaya ba, sige pang itaanin lang paagi, nga si Bongo na po yung magtago-tago.
1: Ah.
0: Mauna yung nakadaglisod. Kunya, usbon sa nila ang naas konstitusyon.
1: Ah.
0: Kaya niingon naman tong mga legal expert gapon ang wa maningog yung ipatay si Rene Baterbonia.
1: Ah.
0: E mga taga-Ateneo na niingon.
1: Naningog na po!
0: Mo'y nasuwat sa konstitusyon pero ang practical, 21 naman lang, 22 naman lang. Kaya ganyan naman sila kasalbi.
1: Pero, sama na, by practical, mausap nila kasi na Latin's konstitusyon.
0: Ang basihan din na to, practicality.
1: Inaanan sila ka-bright.
0: Mo'y nakadaglisod katropag Philip. What if ilang ipamugos nga ang maka-attend lang,
1: Mo'y dito.
0: Maoy, kwintahon ang buto. Now, ang problema ini ron, prone kayo na sa pagpangabuso, politically nga naman. Og naka sa executive, kaya ni mong manduan ang ombudsman. BBM ka, manduan na ni mo Rimulya.
1: Ay, di na kinala manduan. Og unsay madunggan na ng Rimulya, ipatuman na na.
0: Ikaduha, iyang prangka-prangka pagkaistorya, I'm sorry to say this. But, murag makaingon kita, tungod sa nakalabay ng mga sirkumstansya nga, katulang, Ilgaten Wealth, gihatag sa Sandigan Bayan ng itong BBM. Pila ka billions of dollars. Sunod, tanang mga desisyon ro sa Sandigan Bayan. Kasagaran ang apektado, ang kontras politika. Palusot ko ni Guarant. Og what if, mag-himo-himo na po di kaso sa mas kanjingoy, himo-himo magito kanjingoy. Himo-himo ang kaso katropang Philip.
1: Looy tayo, Jinggoy.
0: Looy, Jinggoy, eh. Praga-prangka, pagka-istorya, hinimo. Ito, sa bagilabot ni Jinggoy. Ang ni Pirmas budget ni silas, win gachalian. Pirma man as win.
1: Himo, pang sinit president ron.
0: Huwa man priso. Chase Escudero, unang giyogon-hogon. Pero, hay naman ron. Sabi ni, absuelto na Chase. Mirma ni sila. Jinggoy, wa mo pirma, way labots plano, mo'y na priso.
1: No.
0: Walay project sa flood control, mo'y na priso. No, what if buhat-buhatan ka trobang Philip? Buhat-buhatan, ibidin siya. Kaya naagod nila rong tanang kahom. Ang sunod, buhatan sa Kaitano nga. Kaitano, marunong nagpahimo, magkakanalo. Nagi kanal Kaitano, Dre.
1: Tapos tagig.
0: Niya, wala man ang ombudsman. Ayay, doon na giigong kapasikaran.
1: Doon na.
0: Hala, murag plunder yun. Kaya ang kanal murag
1: 51 million.
0: Oh, mga ena.
1: No.
0: Buhat-buhat ha, pila na pagbuhat-buhat. O yan, atoon nitong Vince Tison. Nakita natin dito na wala naman talagang kanal.
1: So, on sa naman yung atong ombudsman ron, nga may saligan ng katawahan.
0: Di, wala naman kayo salik ang katawahan. Prangka-prangka lang sa ombudsman. So, sunod, malutsalis kayo tano. Ang mga bilyar, easy target. What? Naghambi ang negosyong bilyar. Hot doon na tanang negosyo. Mingon nga, buwang nga oh, ang farm to market road, dool mas kamilya.
1: Oh!
0: Ay, kailan rin, muna na senaryo. Niya, investigaran, pabiya. By virtue of due process, but while investigating, prisohon naman ni mong tao, so di na nakabutar ng dua kamilyar. So, porti na naghanas priso. Niya, Marcolita, gibot-buhatan na rog sugod, sad.
1: Oh, buhat-buhatan
0: na. Kaya ang sunod nga gihogon-hogon, Marcolita malutsan o arrest warrant. Marcolita, di magimada. Di magimobali.
1: Alay, di magimobali.
0: Isok man.
1: Kaya na, si Marcolita, ilan na ganing kuanan katropang dyan, li? Mauna ilang ipiton?
0: Ang mga tao na. Tanawa na.
1: Sus, timan eh.
0: Dihan na pita, ikaw.
1: Nirali ang 1.8 milyones ka ang, mga iglesia. Nianto, peaceful rally na.
0: Ang Jesus is Lord, wa man magsilbi.
1: Wa, magsilbi. Kamayra ka ng grupo, ha? Ang grupo ni Kibuloy. Og ang INC, magkumpulan si Bako, malayo, mga katropa. Although they are religious, pero...
0: Katropang Philip, mao magun ni may tabo. Og pananglitag, atong sakyaning pamahayag nilang Tito Soto, Rizal Ontiveros, nga. Og ingon man, kaning mga skala ron, mga elite. Kaya nakadaglisod bagay katropang, kuntrandigong katong mga elite. Raga-braga politika man yung tanan. Ah, katropang Philip, klaro na, nidili na ni Mistel na tong analyson pag-ayo. Ah, kay tanawa ro kin sige pang target. Unya himo-himoan kay dag kaso, ilang ombudsman, ilang sandigan bayan.
1: Kay supposedly ba ang ombudsman kay tropang diyan independente jud na. Bisag si kinsa di na magpadiktar. Pero ang gibutang sa ombudsman mga katropa, usa ka tuta sa Malacañang.
0: Ang nakadag lison. Maura man ko di ombudsman nga dili kaayo banggiitan og legal sa
1: matay record anang remulya in town.
0: Oh. Abogado, nay pero wa di na practice kayo.
1: Sus.
0: Wa na himong huwes, wa na himong fiscal. Questionable.
1: Ang iyang kontra mga justice.
0: Questionable gani ang appointment ni ombudsman remulya.
1: Okay, ano man pending kaso?
0: Na asiyay pending kaso. Og na kay pending kaso unya ikay huwes. Parang litan. Ako na ako'y kaso niya ako sa mo decision.
1: Sa mga god, ang Senator Boss, yung anak na nakuha ang sa kilong marijuana.
0: Awa, abswil to. Bullseye. Hoy, nakadaglisod katropag Philip. Now, og inaniyo na lang ng style, ha? Maragawa na giniayaw ng atong nasod. Kaunahon na, bita ko. Ingon, bita to si Elon Musk na ako na i-booking pa doon Mars. Alargan na ko, eh. Libre. Libre mang housing. Bahala na lang. Ibiligya ko ni Tanan. Ano ko yung kamay ang kaptangan. Unya, makap-afford. Tingay ko pliti, ay.
2: Makap-pliti, ay.
0: Pila, eh.
2: Mga $1.2 million.
0: Ay, so, naka 60 million. Baligya ang yuta.
2: Yuta. Ano? Million man na yung yuta. Pwede
0: na. Wala sa kabot. Pero kanang may nana, baligya tagbalay. Sakyanan.
2: Sakyanan.
0: Yeah, kidney. Tulog ka kidney. $1 million. $60 million. Pangitaan ko man nagpaagi.
2: Okay.
0: So, mulon ko.
2: Loan ka. Kasi asa ka mulon?
0: Sip ay. Loan ko nang ako, ha? Mangyo. Nagkasuway kong loan si FI at turang first term
2: first
0: na
2: term
0: ko.
2: Limo. Okay.
0: Gamay rin sa kayo.
2: Inadato magka second term ni mo.
0: Sa, wala pa mahuman akong first term, na-impas na nako.
2: Impas na.
0: Second term nga to third, wa nag-igur loan si FI.
2: Wala.
0: Pero member ako,
2: nangin sa ka Byron, kay member sa Byron.
0: Maunang Dia Soto, magkasood na kay naman ay private. Kanya, kanang CFI o ganso, tunaan na sila ay
2: partnership.
0: O, partnership. Membro CFI.
2: Bainti ka no ka room din ha, matod pa ni Byron. Matod yung isudlan.
0: Tinood na ka trabag Philip. Pero, dili na siya ingon nga public.
2: Private. Mahal sa private room.
0: Bayra na, unya, nama insurance ang CFI, CFI mo'y mubayad. So, balik ta. So, mulon ko CFI.
2: Loan ka.
0: Pero ang mulon ako diya, sweldo las barangay, mga 100,000.
2: 100,000.
0: Gawas. Papatakaibaw. So,
2: wala na'y panahon na.
0: 100,000. Ligya akong sakyanan.
2: Sakyanan. Dako na lino yung sakyanan. Mga 6 million na.
0: Tanan?
2: 8 million ba? Dodol sis!
0: Matay mo, di ko kilarga. Oy, kay may lagakurang usa. Og 60 million ang tao.
2: Singati, imong ibilin.
0: Di ba? Mao gani, og 60 million ang tao. Di na ko ka-afford, ana. Og ingon nga.
2: Tao na, per tao, per tao. Per head na.
0: Ingon si Uncle Elon Musk nga, 60 million per family, murag may chance gamay. So kami, ako, si Kate, og doon ako ka mga anak. Di mo sa pwede nga.
2: Yeah, mama, liyo, papa, liyo.
0: Bilin lang. Wawas na 60 million.
2: No.
0: Ako lang silang, tiga, sindan akong silpiri to Mars, ana.
2: Nama kay internet ito, kay ang Starlink naman.
0: Yeah, ang sakyan na ako nga ito, Tesla.
2: Dili, BYD.
0: BYD, Tesla ka ito. Ito, upgrade ko.
2: Ako na imong driver. Hindi kayo kamahago.
0: Naaday kayo 60 million. Pila
2: ka baboy
0: piharin
2: nun mo. Driver. Driver pa ko nun mo.
0: Kasi liprihan.
2: Ako pa yung
0: naglison pa kayo para sa akong kagalingon. Liprihan, hinun si ka.
2: Baligya, ginatanan. Huwag kayo ibilin. Aram mo abot. Maapil ko plite.
0: Yuta. Baligya ko yuta. Nakoy gamay nyo. Di gipong kaabot.
2: Kaabot, ikaw. Huwag lang tang boss.
0: Sugot ka sa boss. Saan pa man ako pagbayad? Hindi na magkakaprograma.
2: Dili, magdatag. Microphone na doon.
0: Balay. Balay. Baligya. Di gipong kukaabot. Gamaya din kwarta na ko eh.
2: Ano yun? Boss, datag microphone na.
0: May mo nag mga 20. Tingal eh. Kaya ra. Ako ra siyang usa. Sugot. Di masagong musugot. Ang akura. Kalaay sa nakura usas Mars.
2: Mao ka nang naako yung driver.
0: Huwag mga scholarship na.
2: Ito, rapito po. Pero, pwede. Nanghit ka.
0: Oh, si Erwin na may 400 million. Saya ko na pagpandrabaho sa media.
2: Ay, malumatawa na abong amungon ng media.
0: Ato niya paminawa, Erwin Tulpo. Ako ano yung kwarta ning nas media. Ako, murag sayop ni akong pagpamandrabaho sa media.
2: Di ni maong atong trabaho eh.
0: O na, si Erwin Tulpo. Wama ka ni masikat sa media. Sila pinasikat. Si Erwin, di maningon nga haligis media.
3: Asa man na sila?
0: Ito ay noon silang.
3: Ari raman na sila ni sikat sa awas managtiayon.
0: Di ba?
3: Di man na sila ni
0: ang
3: sikat.
0: Ang haligin o media.
3: Ang sikat,
2: si Noli Di Castro.
0: Noli Di Castro. Si... Gana, kay Dugay mamusumpay og bayan. God, ingin, magandang gabi.
2: Bayan?
0: Diya. Yeah. Ay, si idol ako, Mike Enriquez.
2: Mike Enriquez.
0: Gana, mga haligin o media.
2: Wala haligin.
3: Rafi Tulfo, asa man na ibutang ni mo?
0: Bumitaan na siya kaysang Irwin. Si Irwin may nagpa-interview. Wala, may ilihi kayo si Irwin. Uy!
3: Nailala si Irwin nga, usa ka Amerikano.
0: Si, kung na siya, si, sa tayo panganan na niya sa Amerika?
2: Nalimot
0: nanay
2: ko.
0: Pangan, Sylvester?
2: Sylvester?
0: Talon,
3: talon.
0: Di nalimot ko, sa tayo iyang pangan.
2: Sylvester, talon.
0: As talon. Pero, katropang Philip. Kaya naman kundi ayaw ko, asa mo na punta.
2: Lagi.
0: Kung mo-abroad sa ko, niya magsigila gubat, portis ang laaya. Di sa ko magsilbihan ng mga snow. Kanang snow, pag una, excited kay ko. Di ang naka-experience kong snow, mata na kaingon ko, usap pa ilayong. Ang ako, lagyo na din, makalarga na lang yung usap. Pero usap kayo na, mas base. Ang ako sa Kuya Juan, ba nga, magsigil lang tag-oxygen.
3: Ay,
0: no. Kay, niya, di iraba ko kalahota. Face mask, gani. Pianga. Biya kong ilong. Unya, lizard kayo.
2: Pianga, pero ang lunga gusto naman.
0: Oo, di siya kanyang parihan sa kakiriri doon.
2: Okay pa na lang.
0: Wala na magkita ayaw ko na ni Katropang Philip. Huwag mo ni mahitabo.
2: Ako gilaay na ko Katropang John Liman.
0: So noon, ilan ang dakpon si Senador Bunggo?
2: Dakpon!
0: Anytime from now, kay matod
2: diba,
0: pang...
2: Dakpon nila!
0: Matod pang Kong Pulong, naanam ko na yung warrants Bunggo. Inubanan sa duha pa. Kamanga,
2: police official.
0: Bunggo, ikaw diya Bong. Tago.
2: Andam lang.
0: Bong, tago, nagsugod.
2: Tago.
0: Ayog padakop. Kaya madakang ato, porti na ginalisuran mo pag
2: Lisad yun.
0: Pero nga to, diri, ang posisyon diya sa Senado.
2: What's at stake?
0: Ako mo, advice kong Bunggo, bali lang sa Bong.
2: Dili, digit siya mo bali. Ningon siya. Bisag, usa or duha na lang silang mabilin, he minority will remain siya. As minority.
0: Di ba, para di ka mapriso ba?
2: Di, sayon ra.
0: Kesaon pa man na, mawagtang manggibong ka.
2: Katropang Janlian, di ba? Kaling atong mga senador nga lutsan o warrant of arrest ng SICC, contact mo dito sa yung counterpart dito sa Laing Nasod. One,
0: contact Israel. Kay Harry Roque.
2: Ano, Israel.
0: Yeah, may go na rito. Luwas sa SICC.
2: Wala
0: may gubat.
2: Israel, hawa kita gubat kayo.
0: Nanay
2: deal.
0: Ang mga
2: atong
0: Hamas.
2: Ni Uncle Trump. Inyo sa Uncle Trump nga, nanay deal. Okay na. Nagisay na nila ganina. Ay. Dito sa France.
0: Anytime, pwede man na nila, di ni tumanong
2: ko. Wala na na, di, kuwan na, nagipirmahan naman sa mga leader sa nasun. Ikaduha, pwede, go man si Senator Bong, ato sa katagot sa ina. Wala man ang i-acknowledge sa kay CC dito sa ina.
0: No?
2: Wala. Pwede, ato mo sa Russia.
0: Senator. Dito BBM.
2: Bahala na, wala man na i-gahong BBM dito.
0: Nag-istulias BBM mo si Putin.
2: Di man na, si Putin mismo doon ay arrest warrant sa ICC. Netanyahu na
0: Asam sa siya mo puyo?
2: Asa?
0: Di ka dito na, Russia.
2: Senator Bunggo. Ano advice ba? Unsolicited advice. Senator ba to?
0: Niya, bisyoso mo kunis Bunggo. Bisyo man niya magtrabaho.
2: Niya, pwede ka to siya manerbisyos mga Pilipino na may Pilipino
0: to Russia. Ato siya dito Russia.
2: Pwede. Or... Kung ano man to, Israel, Russia, China, or Senator Bunggo, Senator Bato, and others, ato mo Amerika.
0: Si Bato, di naman ni kalarga.
2: Uy, ato kaagi nito, backdoor.
0: Malaysia si Agi.
2: Backdoor, oo.
0: Ayaw niya dakpo ni Prentibis. Mo ni nakadaglisod ka tropag Philip.
2: Bito, gamiton yun ang gahoms gobyerno.
0: Ako lang, tago lang mo niya sa Mindanao. Dako kang Mindanao na may mga MI, na may mga MN. Wah, may ginabadakpi ng NPA.
2: No.
0: Pero ang problema, magod, ares binutaray kay ipugos yun nila katropang Philip. Kadigod pa na ganon si VP Sara kay Og makadaga ni Sara mo daw magini.
2: Ah, madaog
0: kay daog. Pila na gud katuig gisigig dinautay against Sara. Wa maka wa makatandog. Grabe gyapon ang supporters mga tao. Kani wa may klarong kandidato ang administrasyon. Peki sa may klaron maka makasapar-sapar yun. Kisa man.
2: Si secretary Buying Adi. He's Buying.
0: Ay, dinig ba? Ay, sa ranking, kasunod silang Risa Hontiveros, point to.
2: Sa sila natin sa point.
0: Sila na ilini, katropag Philip, di masamudagan. Pero wata kay bawag mo balinig ka let's lene. Kaya timan eh, observa rin ninyo ha, tanaw na ko, there is a chance nga gadrama-drama ning mga taga-LP, away-away kunuhay gamay. Kunuhay, be Hontiveros sa atong i-float.
2: Mahalin ba?
0: Ay, di mo yung mahalin na.
2: Ano di man madalas ang Hontiveros, no?
0: Kana mo akong pangutaan
2: na. Guwapa mala sa ula?
0: Di guwapa. Sa tinood lang, idol ko.
2: Crush sa punan ni mo.
0: Dili na kong crush.
2: Roon talang, prangkahan din ka sa ula, crush si Mo's heart. Ay, ito, crush mo si
0: election.
2: Sharon. Sharon masing, Risa, crush sa punan ni mo.
0: Sa tanang.
2: Diga.
0: Liyamas may ang ganahan sa ko, di sa kaya ko na. Pero hey, kuha chismistra na. Katropang Philip, nagkaprangka pag-istorya. Daghan tingaling mo palag, pero sa tanang eleksyon ni Dagan si Senador Risa, ako ganang gibutaran.
2: Si Risa nga lang, yan naman.
0: Kaya nikita na ko niya to, katropang Philip, nga kuha man yun, kanang nagkahiusam ang among mga tumong ba?
2: Position siya.
0: Wa man ko makaapas ini nga, mukalit siya balingan tong BBM.
2: Sunang loon na ka, sunang eleksyon, di na ka mutar.
0: Dili na. Pero nakalabay nga mga eleksyon, uy, Risa Hontiveros ko. Pagka-senador, naghahamon siya ng pilihanan. Nakita mo siya ako nga, pati mo sukol.
2: O sa inyong Risa, ninyo naman, nagkasinabot na kasinabot silang mga senador.
0: Oo, nga.
2: Nagkasinabot na, wala na igubot ang senador.
0: Nikalit raman o.
2: Ha?
0: Diyan, Tracy na.
2: Nagkasinabot na.
0: Wala naman na igubot.
2: Wala na hulga sa security.
0: Baniya. Pero mo'y nakalisod din ng atong nasod baga katropag maone mahitabo basin og mag people power na sa bulto ni mga senador tanawa kay timan eh kani silang bunggo kani silang bato number 1 top 3
2: ni number 1 number 2
0: si Robin Padilla
2: number 1
0: diri man sa idol Robin portela galalis la bayo sinado idol Mama? Robin aga ga-release sa iya sa lida, gapon. Hindi mo na ito, mabasol. Schedule naman ito na. Kasi may magtuo nga mag-special session.
2: Wala naman, sinitiyan naman sila.
0: Kapranga pagka-istorya, katong special session, hinanggaw to. Unsay significant nga balaod na aprobahan
2: ka. Hoy, naa!
0: Unsa man? Katong waling-maling himo.
2: Waling-maling himo on nga. National. National Orchid.
0: National Orchid. Imagine na, katrobang Philip. Ingon ang konstitusyon, ang presidente dunay gaho magpahigayon tag special session. Kon adunay emerhensiya, dunay mga importante kang budgetanan, dunay balaod nga importante kang makapalabang labi nag life and death situations. Pero unsay balaod nga giaprobahan gapon?
2: Waling waling.
0: Kato mo'y klarong proof nga wa gitoy angay nga magpahigayon og special session. Huwag tinood ang mga hugon-hugon nga ang balaod nga buhaton secondary lang nag-special session aron mag-ilis og liderato
2: itagaan naman na nato
0: dihan dapita sinado
2: ato palang Martes katropang Jan Lee mauna na yung puntos ato ang komentaryo
0: mauna yung nakadaglisod katropang Philip
2: so natagaan na to
0: tinood yun eh wag ya may balaod nga nindot gapon ultimo ang AX, huwag mag-iaprobahin.
2: No.
0: Ang klarong naaprobahan, katong gipang-promote ng mga general, katong ginaturalize ng player.
2: Basketball player.
0: O sabay, labot ang nasa ekonomiya sa nasod. O sabay, makuha sa mga Pilipino, ana. Kinanglan yun mag-special session. Tungod lang ining waling-waling, although, hinindot mo sa waling-waling.
2: Nagkapalit ka, naghahanan na ba ito?
0: Katropang Philip, na ako'y gatos kapin kapuno as waling-waling nasa Mumbai.
2: Unya, tag-800 ang usap.
0: Dili, tag-800. Insulto na. Ang waling-waling ron, 2,000 kapin ang buok.
2: Hindi, discounted man to. Kasi hindi ka mo palit, hindi, discounted.
0: Ano ba? Ang palit na kwa to, 800.
2: Oh, 800
0: lagi. Mabaligya to, 2,000.
2: Oh, lagi.
0: At tong pagpalit
2: ako. Apil na sa iyong plano, nga imo'y plitin to Mars.
0: Ay,
2: sa gatos ka buok, yung tag-2,000, pila na.
0: Niya. Ang akong gasto na napay pabuwak Kada si Manas, prihan pa nimo kuan growth hormones. Spray pa kag insecticide ka usa sa uskabuan. Nako gasto lagi ning waling-waling.
3: Ay.
0: Pero waling-waling. Okay man sad dinon nga nakatabang ni nako kay og madeklarar na ning National Orchid, patay mo diya. Musaka.
3: Balikyan nimo.
0: Ah, 2000 marong waling-waling.
3: Papalito na nimo sa tropang Joey.
0: Diba? Yes. Naano mo sa, naaman din social media, kanang Facebook Marketplace, bitawang waling-waling, tag 2000 man. Katong naibuwak. Himoon ko na ng 5,000.
3: Ay! Mupalit nimo sa tropang Andres Jr. Akaso.
0: Nahimo palitan naman ang, og mahimo, kahapon, aprobado mas third and final reading.
2: Third and final
0: so, pirma na lang BBM. Mahimo ning, pirmahan mo gini. Igbalik niya sa Russia, pirmahan. Ni after 15 days, publish na diya. So, may picto na mga duha ka buwan gigang karon.
2: Duha ka buwan.
0: So, mudaghan na ng buwak sa kong waling-waling.
2: Paspasi o pasirit o katong growth hormone.
0: Karon, mientras 2,000 papalit na mudaan.
3: Pa-reserve mo.
0: Pa-reserve. Kay mahimo na ning National Orchid. Oy, mumahal ang waling-waling. Daghan na yung waling-waling sa bayo. Sao mo na. Nindot nga investment, no? Mauni nga, daghan kayong nasulbad nga problema. Kay ang waling-waling, dako kayong matabang sa Pilipinas. Makabusog,
3: export na ta.
2: No.
0: Adi, masan na National Orchid dito sa gawas.
3: Adi ba? Uy, gamit ka na nila dito. Muanam lang sila. Oh, this flower is a National Orchid.
0: Uy, gamay, magkitag-value sa gawas.
3: Gamay, adto
0: man ka. Gamay, kitag-value.
3: Adto man ka, mag-export dito sa Iran.
0: Ang pananaos, mga parilyong na to. Mga katabang, mga...
3: Adto ka mo export sa Iran. Iba kang pila kantidad sa peso dito sa Iran.
0: Pila.
3: Ay!
0: Ano yung mga matay ng waling-waling maigo? Nas pulburas, missile.
3: Wala na lagi missile ang lupa.
2: Diyan, kasabot na.
0: Masiguro ni mo. Naaman sila ila sa kaugalingong internal conflict. Ilahan ito. Kada tao, pwede ba magpag-arma sila?
2: Di na lagi sila mag-away.
0: Diba? Katropang Philip, balik ta. Sorry at tinood. Kay... Delikado na kini usama tani. Naapatay martial law ni Uncle BBM.
4: Bullseye.
0: Kamar mag kutobs mo kontra kasuhan. Kutobs mo kontra malutsan og warrant. Mao tinga ni rason og nganong kaning mga congressman pirma dayon. Adlok sumarat, lutsan mga singoy, kita na bang congressman na.
4: Bullseye.
0: Moy nakadaglisod ka tropang Philip. Unya ako lang ni pasagdan. Nga mamahimong malamposo ng mga taong daotan. Kaya kita, wa tayo pagpakabana din sa itong katilingban. Wagan! Kaya huwag mahitabo ni Dakpons Bongo, Dakpo Marcolita. Pero bibita agamay si Heart Evangelista kay Mark Safe naman.
2: Mark Safe.
4: No.
0: Portin dako ang kaguliyang ni Katropag Philip.
2: Ako gikuyawan Katropag Zenly.
0: Imagina, Marcolita o, kalayo sa tinood. Pag-o man ang senador. Di ang siya mo ay congressman, di pagin siya aliado. Hinomdom ka, banga hearing ka nito, tong first impeachment ni Sarah. Di as house, gisgutan, kisa'y pinagka-vocal. Marcolita, supak yung kayo. Kaya do you think Marcolita tiga agpundo?
2: Buhat-buhatan.
0: Oh, karon buhat-buhatan nila. Ang obvious kayo, dire sa ato. Kisa'y pinagkadakong flood control, dire sa out. Nga nawa man na mapriso. Waman ay klar. Way baha nga ito. Dagko kay pundo. Anong waman na mapriso? Anong waman ay isang gamayng kaso gipasaka against anang mga tawhana? Unang kininan, Jingo Estrada, kakalayos, tinood. Naalito po Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ping Lacson mismo ay gaingon nga. Base sa record sa Senate, wala siya project in relation to flood control projects. Way pundos, Marcolita, nga dito gihapak. Ingon man si Jinggoy. Now, anong sila may gipang kasuhan? Although, kaning obvious kayo, Chis Escudero, pirma man eh.
2: Okay na.
0: Although, sinod, okay ra kung mapriso na.
2: Okay ra.
0: Okay ra, kahit dol-dol mas tinood. Katuhin noong namirma, wagin mo supak, nga malusot ang pinakakurakot nga budget in Philippine history, wa mga unsa, way kaso. Pero katong mga nisupak sa budget, matay hinanggaw, mao mahinoy gikasuhan.
3: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 9:02.
5: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
6: XFM. Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santong Plus Gold.
7: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santong Plus Coffee Mix.
9: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko minum og kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asin. Gusukasukan ako. Kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asib. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligpon. Pag-ibig man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system di kusog, dili ko dali mas stress, di mag dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
12: Digital mo ni Dot ang gini mong buhok bay. Oy, wig na bay.
13: Sa may wig, original yun eh kong buhok. Ang akong naong mo'y wig.
12: Nge!
13: Ayaw!
14: Exciting!
15: Balance diet?
16: Check.
15: Regular exercise?
16: Check.
15: Vision X Plus?
16: Check.
15: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
17: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
18: Mapalit na sa mga butika.
10: Turbo Food Supplement Permit.
19: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
10: Food Supplement for Men.
15: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
20: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
21: Samsung

0: Yes to Health Clinic. Denise sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na. Ang Yes to Health Clinic. Denise sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hantod Biyernes. Alas 9 hantod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: 23 anyos nga bata katrobang Philip Pastilan, luoy taon kayo. Naog daw sa sunog. Ha, nagdungan pa nga naghilak sa iyang dunggan pa kunong naghilak sa iyang ian. Mga nagpuyo kuno ditong dapita. Atod pa nga dunay gihambing problemas pangisip. Luoy taon sa bata, 3 anyos pa. Debrehe kong naka-standby na katropang rap-rap si katropa nga Benji Talisik. So may hinungdan ining maong sunog baga katropa. Yung anong nabiyaan man in town ning bata. Oy, 3 anyos, kinanglan gining bantayan bisag asa? Kinanglan gining monitoron in town katropa Philip. Kaning idara, sugod na manigkiat. Sugod na, kamao na mong lakaw. Kamao na mong kabat-kabat. Kaya risgo kayo katropang Philip, huwag imo ning biyaan nga way magbantay. Ewa pa man ibuot in town. 3 anyos, oh. Nag-standby na sa katropang Benji Talisik.
1: Live report. Live report.
0: Katropang Benji. Go ahead, katropang Mentals. Balikin ko no katropang rap-rap. Kaya at least itong masahiran ba? Kudako ning balita ah.
2: Uy, yung taon na niya.
0: Imagine 3 anyos. Ano nabiyaan mo yung taon ng bata? Hindi pwede ni mo ibuwag sa mga mata. Kasi takala ni kaon niya. Takala ni siya panuslok. Betim rehe ko din katropang rap-rap. Huwag naka-standby na sa katropang Benji Talisik. Eh. Murag doon ay problema ko ng signal. Pwede sa katropang John Ray lang mo itawagi rap. Kaya para at least masayro na itong kompletong detalye. Katropang Benji?
3: Yes, good morning, Katropang Jelly. May buntag. Kumusta ko signal de?
0: Okay mong signal, Katropang Benji?
3: Yes, Katropang Jelly. Atong kiyanang gini mo og panimay o gini mo og balis ko ito. 3 anyos nga batang nasunog din sa may sitio Sibuyan, Barangay Kansuhi, sa Luzon, sa Aragao. Unya ato na hibuang Katropang Jelly nga ang kanilang mong bata nga 3 anyos sa bunta pala niya ng Katropang Jelly. Kanyang sa wak pamasulog ang limang panamay, nanan sa tugkaran sa iyan, nagduwa-duwaon niya, wak mabanday, nga nisudya di siya ilang panamay. Mauto nga, nagkakahapon, diyang nasunog na ang kanyang mga balay, ang kanyang iyan sa bata, nga si Bibi, o niya ang mama po, ang managsuon, si ang mama, nga si kanyang ang Zena, wak diha kay mato pa, matagabi, mulakaw ni Karabansili, tapos ang matagad lang mulakaw, o niya, panahon kagabi, muli, medyo ang kining managsuon Zena og Bibi medyo dira po ay kanang problema sa paminsar ba o nya kay po si Bibi nani uyab-uyab diyan nga medyo na, do na po ay kaning problema sa paminsar kada man jelly mo nga diyang nakita ang kaning maong kwan kada man ni nakita niya ang kaning maong bata nga katong gamay pang kalayo wa gid na siya panimot ning si Bibi ang kaning ian nga bilaho tong bata hatong ang didako ng kayo ang kaning si Adela na kada man jelly nga igagaw o first cousin, nining maong kwan, nining maong inahan sa bata, mo'y unidagan, apan siya pagdagan ka itong dyan eh, di na matabang tungod kid, nagkadako ng kalayo. Gusto niya nga, kanyang ang luwaso ng bata, apan kanyang mong panimay, mo'y doon na kimba ba, kanyang itong laom-laom, o niya ang kanyang bumbong ano mong panimay, tugas, pulos, mo'y nga, ang kayo, dugay na paong, hantong nga nagkadako, o ang kanyang maong bata, iya pang nidunggang karabanjiling nga naghilak pa, nga murag daw nangitag, nangayag pagkitabang ba? Apan na huwag yun ama, nga tungkol sa kahadok o ganing kwan, di magkaya, watong huwag yun malawas sa karabang bata o naapin yung pagkasunog, karabanjiling, karabang Pilipman, nga kagahapon, ang mga sakop sa akin na yung bumbero sa Algao, nakarespond naman tuwad niya, nakapagkog tubig, nakapasirit, pero medyo distansya po ang nahimutangan sa pumanimahay tungkol kay kwanik ka ng dulhugun, o niya, di magagawa ng fire truck mo ito nga ang gihimo sa mga sekos bombero ang kini host relay pagsumpay-sumpay sa mga host araw lang magkapasunit ng tubig para mapawang ang kini maong nga akalayo nga dito sa mga panimay tapos mo ito dito na palgan ang kini mong bata diya sa kini obos gawahin sa balay kita man sili unya ang kini mong iyan nga si Adela nga ito na hanabi yung kagay na yagibot yag nga wa sa naghibaw kung sino na sa kayo pero posible nga kanini ang doon ay ang kanyang bata, nagdaba kanyang kanyang baga, yan dito sa balay, or doon ay nagdungag, yung napasagdahan ka ito, Banjeli, kaya medyo nalagay problema sa pamisar, ang kanyang nanay mo, ano yung mga panimay. At ito, pamayag, ni adela karelyo ang iyaan sa bata o iguman ikagaw sa kaning mama nga siya nangawa diya natutungura ka sa banjan ka tuwang bilip. Ato ba na pamayag ni Adela? Balik ko lang.
2: Kaan ka ng imo debanda niya kahapon sa kinisunog dili sa bahay sa mga agaw?
4: Kung yun sir ka ng pag... Akong mama, diyo yun na nakakita na sir. Mm. Nga, nag-aso, nag-aturo may naglumak ba niya. Nikusog naman kay siya. Ni, abot na diyo. Anong anak na gudya.
2: Mm.
4: Yeah. Anak kong mama nga, aduwa di kay namay, nabiyag, gabante ng bata akong mama niya. Mm. Ako may ari. Tanan ako sir, di naman madalas sir kay kanang dako naman jud kay ang kayo niya. Mm. Ang bata nakadungog ba jud ko sir niya naghilak.
2: Nya. Ano sa inyo?
4: Nya di man ako makuan kay ang hagdanan pengon sa taas kay grabe man gamaya niya. Ang kayo grabe naman kusuga.
2: Gusto mo nga imuluwas sa pero nabalaya ko sa basig mabibuga.
4: Okay kuya magpug ako'y matagakan sa mga debris sir.
2: So mata ang bata to day?
4: Oo. Pagkabuntag sir, diya pa sa tugaran sa kamama ang bata, nag-duwa-duwa, nagdala, ugdagan kay mga lata niya. Umukabantay po sir nga ni Uli, diya siya dili, kay ang naamag, atong hitabo gita sir, diya gid bayaunta ang iyaan sa bata, pero sir, diferensyado man po, go, duwa kabok, iyaan, ugatong na iba, lalaki po niya isa dili sir, pero diferensyado po sa pangutok niya. Sila diya ako naabdan sir nga, diya ragid unta.
2: Uy, ang katong mama?
4: Ang mama sir dito sa eskwelahan maglaglag mo ang mama na sir kay diferensyado pud lagi.
2: So ang namo dire mo medyo na problema gid sa kanang kwan. Kasi ning katunduha inahan og maamahan ang mama sa bata.
4: Igsuon sir. Sibiyaan sa bata.
2: So ang kato di pud mo tiayon ning duha.
4: Murag maguyab-uyab sir pero diferensyado pud lagi sir.
2: Mga balidad.
4: 40 plus.
2: Ang duha.
4: Oh.
2: Yung mama.
4: Ang mama 40 plus pod.
2: So bro, kaya sila, aki sa isuon niya sa duha katong kuan?
4: Ako itong babae o katong inahan sir.
2: Ang babae o ang babae nga inahan mo isuon. Ang laki may uyab-uyab.
4: Uyab-uyab sa katupong diferensyado pod sir.
2: So nasa na po yun?
4: Diri lagi sila sir pagitabo sir. Ang katong bata nga namatay sir, naasay magulang ato sir, diferensyado sa dugutok sir, naa ato sir, ikta na mo sir, kay manilab man siya og mga, sa kanong mga libon-libon sir ba niya, daga naman kay damage, kay daga naman siya gisilaban niya.
2: Pilip,
4: mga, dul, wapay tuwi.

0: Ayun, maligay.
1: Nung nag-ana in town siya, sir. Ako, nakuan lagi ko, sir, kay... Nadunggan pa, bigin ako, naghilak. Paghinay na kayo siya tingog, pero kadyutra siya na ako na nadunggan.
0: Wasa, gawas paghilak, wasa yung nanaw ba, ma?
1: Wala ragid, sir, niya. Ako, nagsigin lang yung kugisagit, syagit, sir, kaya syagit na lang yung mahimang ko. Dung, naog, dung.
0: Wala, gilay?
1: Naog, niya. Ako, hindi kasaban ng taong ito. Bisa na yung prinsa, sir, ko. Dung, ano, wala man yung paggawa sa ang bata, sa gamay-gamay pa ang kalayo, kay diha man, diha raman, ta sila, sir. Ay, niya, wagin nila makuan ang bata. Ay, ya, kami nakakita, wana di naman jud madala, kadako naman jud kay ang kalayo.
0: Mama di ani dili di wa dili matagad malagad law.
1: Magsige lagi backlay sir.
0: Pagabi muli.
1: Oh, muli.
0: Matu
1: ya, sa ilo sad kay malakaw. Ang bata sir ibilin-bilin ra gina usay adto sa amuan niya. Timing man sad sir nga ting klase. Kay ug wa kay klase sir magadula ra gid ta na sa akong mga anak.
0: Mm. So, kanang kuan kanang mama ni magabi muli buntag.
1: Mm.
0: Yang asap sila kanang kuan kanang ugalang telepon mga una. Kasi
1: mangayok lagi taon sir sa mga balay-balay sir. Ya memro po sila sa poor sir, wag sila problema pamugas kay ang budget sa mugas ako pang igsoon. Yeah,
0: murad ka mo nga mag-agaw nga nagkasabot, kamo po ini murad ni lang to na lang.
1: Mm.
0: Ang ilang balutan?
1: Na pero sila mahalin-halin aning lubi sir nya. Amo laging ipa-budget nga. Ana moy
0: ay si. So, ayo lang magigyan ng patin lagi, no? Ano yung Adela?
1: Ang Adela Carillo, sir.
0: Thank you. Kaan ka lang, imo debanda niya kahapon sa kinisunog dili sa...
2: Katropa, Menje?
3: Yes, katropa niya.
2: Ato balikan gamay. Ang inahanan ni bata, Asaron?
3: Ang inahanan ni bata, katropa niya, ako balikon. Nga doon lang pwede presyos pag-isip.
2: Ang amahan? Mawalagi niya kanimu laag. Lagi niya maulig magabi eh.
3: Actually, napaangka niya mong inahalin ka naman dyan, Lee, o niya, tulunos niya nagkabagsuon, o niya...
2: Poros na idiprinsya!
3: Kamagan?
2: Poros na idiprinsya nin tulog ka magsuon!
3: No, no. Ang inahan, idiprinsya, o niya, ang kanyang iagsuon ng si Bibi nga magwang na idiprinsya, ang uyab-uyab ni Bibi, na po idiprinsya ka naman dyan, Lee. Sila tulog may nagpuyos mo ni May.
2: Giyon sa pag... Usa nga klase nga sa idiprinsya ni Katropan Benji?
3: Inheritas ka ito, Panjali. Maghintag ka na itong sa pag-isip, ha?
4: Hereditary.
2: Ang inheritance, sinunod itong kaptangan.
4: Hereditary,
2: tawagan na, Tals. Kuan ba, kanang nga, asa ang ginikanan po ani nila, kaning tulo?
3: Okay, ang kaning tulo ka ito, Panjali, nga magsuon, ang kaning magguhang ka ito, Panjali, nga lalaki, gihigtan po na kay medyo
2: gihigtan?
3: Na po hindi pwede pag-isip. Yeah,
2: doon na po hindi pwede pag-isip. Wala mo tabang ani, wani gi-turn over na last DSWD? Kay...
3: Wala ito ipangot na karoon.
4: Luoy ang
3: mga ipangot na karoon.
2: Okay, ang luoy kayong bata ka doon pag-Philip. So nagkag-angga-atiman niya, puros doon na hindi princess pang-isip. O saan mo na pag-atiman nga? Ang iyang uyuan, gihigtan lang itaon. Ang iyang mama mo, lakaw, mabuntag, magsigig, lakaw, bisag-asa mo, ulig, magabi eh. Sakto ba, Tals?
3: No, ang higtan, ang magawang ang namatay.
2: Ang magawang, higtan, sus, pait. Kaya doon na sa diferensya.
3: Yes.
2: Ang iyang manghod?
3: Ang kanima, ang ikanuha, may medyo doon ay tarong-tarong niya nag-skwela tuwa sa kaning, ako nung kong informasyon, lolo. O niya, ang kaning mani, kutulog kaning
2: bata. Anong, ano malanay siya, hotdog sila kuha, hotdog kuha bitaw sila nga puhan, nga kay Bauman, nga ilang mama, doon ay diferensya.
3: Actually, kining lulo ka naman dyan, limurag, isuro silang sa mama sa ginikanan.
2: Ah, so di ganyan yung pursusog yung amahan sa iyang mama?
3: Yeah, din pursusog.
2: Asa man yung kuhan good? Amahan good sa iyang mama?
3: Actually, pinaangka niyong kuhan, kanyang mga mga bata ka naman dyan, Lee.
2: Aray mo lagi, ang kuhan ba? Ang iyang mama, asa maron?
3: Ang mama sa ganyan mga namatay?
2: Dili, no, mahogog apuhan sa namatay ba? Kaya mama ka, doon na makadiferensya, so dili niya kaya mo atiman ani bata?
3: Puro sa napatay ang kanyang maong mabutag lulo o lola sa kanyang namatay, o niya, amo lagi ang kanyang panimay, kay kanyang kanang karaan ni panimay, niya barong-barong, di asamay si Tio Sibuyan, barangay Karsuhi, ang kanyang silang tulo na puyo, ang kanyang si Zena, baby, managsuon nga medyo diferensya pag-isip, o kang uyab di baby katapadjali nga silang do.
2: Kay ba ang DSWD, aning ilang sitwasyon?
3: Ato na ipagutan lang
2: kayo. Nga no maning, ato na nitugutan ang inahan, doon na di Princess Pangisip.
3: Yes, of course.
2: Oh. So kisay gati man's bata o ang inahan mula kao?
3: Ang kuhan kita man dyan, ang kanyang matuba dito sa kumangan interview, yung mga kanyang si Adela, pag may kago man eh, ato na si Asen Ibili sa iya, sa iya mga kago po.
2: Ato nga time, katropang Benji, nga nagkasunog, kisa may nagbantay.

0: Bantay ka to panjan ni ang karirang duma kani si Bibi si Lando. Kanya doon na po lagi.
1: Kala si Lando, doon na di Princess Pangisip.
0: Di pa rin dat, kita panjan ni.
1: Oh, di na makabantay. Kaya naman na di Princess Pangisip. Higtan, manggali na.
0: No, ang higtan, ang anak. Ang anak ni
1: Sina. Katong, so, kanar, pero kala si Lando, doon na ganyan di Princessan.
0: Yes, actually kita panjan ni.
1: Mahog, dine, guway gabantay. Ini bata, ah.
0: Mabutang anak, kita panjan ni. Guway gabantay. Tapos ayos niya. Magari kung matupas niya nila nga, kung kung wapay ting klase ka ron, posible ang kanyang mga bata, di niya mamatay kayo, magduwa-duwa na siya mga anak, kapal tungkol lang ting klase, ang mga bata na nila, ang eskwela niya, ang mga kanita sa anyo sa bata, wapay ka duwa, so, mugawas ba lang?
1: Ganong ang mga kaliwa talswa na malang ni nila kuha aning bata, ah?
0: Kato ba sila, ato na sa tanga, tapos sila yung mga nakinig, nakinig pangadabuyan, pero, sila lang ingon, nga wak nila pala pasag niya, gani, apanahon nga.
1: Diba, labi na, ang inahan, wak man ni kapasidad yung mubantay. Okay, sige maglaag. Maglakaw, asa man yung inahan pa dong? Maglakaw-lakaw, rasdan.
0: Yeah, marasdan, mga ayos, mga balay, katapan dyan lang.
1: Magonsas mga balay, mag?
2: Mga ayo.
0: Mga ayo, o gahinabang.
1: Oh. Kada adlaw mo rin yung trabaho.
0: Yeah, katapan dyan lang.
1: Biyaan lang niya yung bata. Tulo kabuk yung anak, lain-lain yung amahan.
0: Posible katapan dyan lang. Nasi kwan si Kapitan Jubel, no? Kapitan Jewel Carillo sa barangay Agarik Kasuwi. Yan yung parintin ng namatay. Yan yung pagkumang ko ng namatay.
1: Ah, sige, ato ko ng pangutanon.
0: Kanis ko ang kanis ni Zena. Kap, likap. May muna. Kap, ko. Si Kap, imamakaw kap. Katulang Jelly Bagyo. Katulang Philip Silvano.
1: Kap, good morning, Kap.
3: Morning,
1: sir. Live taron sa XFM Cebu, katropang John Lee Baking ni Diapodris, katropang Philip Sirohano. Kap, kaila ka ini personal aning namatay?
3: Ah, karim bata, sir.
1: Oh, yes, yes.
3: Kaila.
1: Ang iyang ginikanan, kaila po di mo. Parinte din mo, Kap?
3: Oh, kaliwat na ko.
1: Mm. Aware po ka sa ilang sitwasyon nga, kaning tinood din nga, inahan ko no, may diprinsya kung nos pangisip.
3: Ang barangay kaniya na, sir, kung sa ikuan, makakulang sila o bugas ba karoon o sa tagaan na naman sa barangay.
1: Okay. So, kisa may gatiman anong bataan, eh, Kap?
3: Siyempre sir, na may uiwan po dia sa duol niya, kanang inahan po, makatiman po siya, pero maulagay mo, lakaw to siya.
1: Ang inahan, doon na may di Princess Pangisip, sabi niya, declared niya sa inyong barangay as PWD. Okay, wala na lang ni Mako, kaya ba ang DSWD ng ilang sitwasyon?
3: Nakabalo na siya sir.
1: Kanya, sa may pong DSWD, laning pasagdan nga ang muatiman sa bata, doon na po di Princess Otok.
3: De, kung anong po sir, dili magitingon yun nga dako jugay sa difference siya. Mag-soo-soo lang siya, sir ba?
1: Soo-soo lang, di ba nga to? Bagay, basing matimingan in taon nga musool. O magsige naglakaw, so technically, why magbantay inyong bata, ah?
3: Wala ka, sir.
1: Wala mo. Why action ang DSWD about it? Bisa, kuhaon ba kanilang bata? If aware sila ba sa sitwasyon, kaya ang inihan, PWD. Ang iksoonan ni Bata Asad, Kap, naasa ni Princess Pangisip, no? Katong ingong higtan lang. So, wagi gibuhat ang DSWD. Pasagdan lang.
3: Di naasiray, nakatabang gidpud sila.
1: Oo. Pero, about aning kustodiyas bata ba kay, ani manggod, Kap, ang inahan, di ginya kaya ni Buyon. Kaya naamay ko, naamay si Princess Asad. Mulakaw man siya. So, nagag... 3 anyos niya mulakaw. So, why magbantay sa bata tibok adlaw og di mo uli ning inahan?
3: Ay, muli gina siya sir ay, siya ikuyog muna niya. Mulakaw siya. Kinaam na siya uyuan po diri sa silingan nga sityo.
1: Okay. Pero ato nga time cap, wa ilang gibiyaan?
3: Okay, doon na sir, gilakaw og sayo niya. Doon na po na siya ay, iyaan niya kuyuan nga naglungag siguro silong inana. Siguro kabantay po ba?
1: Pero cap, usama ko noy, arita sa Pikas Bahin. O sabi ko na hinungdan na ning sunog. Nga nung nagkasunog man?
3: Gracias, sir. Pag-abot na ko na, dako na kayong kalaywa at yung kukun. Lisod po itong pangutan on to ni mo nga na dito. Kayo na po'y kuaw po no gamay.
1: Mga lagi, puros na di prinsya. May kurente ni sila, Kap?
3: Wala na siya kurente.
1: So, ang posibleng makasunog is either naipuspuro or lighter.
3: Kana siya, sir.
1: Kay... Kasagara sunog, di amin yun sa kaning, kuan, kaning kurente nga faulty ba? Mga electrical wirings, magka-short. Pero kaniwa sila kurente, so di ba ni mo kayo guay hinungdan?
3: Bagi, sir.
1: O saan orasan eh?
3: Bata ba sir nagduwag lighter sa taas o ron sa? Tingnan niya.
1: Tolora sila kap no, nga naaaning balaya?
3: Ika-upat na siguro itong gihiktan.
1: Ika-upat itong gihiktan na luwas ra.
3: Okay, layo-layo. Distansya rin magamay sa balay nga nasunog.
1: So, atong higayuna, ang naadiha, okay, ang inahan nilakaw man murag ang bata, ragyod.
3: Oh, ang bata ra dito sa taas. Pero doon nag-atong iaan nga naadiha sa silong.
1: Ragipod. Boy, gisogo itong pabantay, ang iaan.
3: Oo.
1: Nya, nga nung nawagtang manisi ang mga mata, kaya supposedly, kining batang 3 anyos, di maginin mo ang ay kanang biyaan kay wa pa man ibuot unya ka maon rabang bulakaw magkabat-kabat ni riha bisan og dili sunog like pataka lang ka on risgo kayo.
3: Ah, maagi siya sir.
1: Ngano man kuno ka
3: dili man agid sir kana nga karon katulang siya na itabo nga biyaan siya sir kanto sige sige na man niya nga ibilin lang diha ingon diha
1: luoya no paita pero kani bata normal ni siya kap.
3: Oh,
1: why diferensya ni
3: okay raman. Mayo man siyang manabi, katong bata nga nasunog. Okay na siya.
1: Asa man eron siya naghihimutang, Kap?
3: Lagi, lubong na mo dito sa Gapon, sa Sitio Bayabas. Anugas mo na di aday, no? O, anugas. Amo na nga, pangitaag paagi po down sa barangay. Hindi kay kabalugang walang wala, gidang hintong dan, sir.
1: Suspaita, no? Ang kaning ginikana ni Aaron, katong doon ay referensya, o sa may reaksyon?
3: Wala ra yun. Gagapon. Sus,
1: may talooya. Muralagwa na mati.
3: Oo. Oh, yun yan na.
1: Sus. Niasa maroon sila, Kap, nasunog mo na ilang bahay?
3: Na, gabi, dahil marigirin mo sa yung iwan sa kamungkong parang. Dito ra siya.
1: Nakay pangutana ka, Drobang Philip.
2: Ako,
1: wala na ko. Kap, salamat kay sa inyong pagtabang ining mong pamilya, Kap. Salamat kay ninyo, Kap, ha?
3: Alisod man po daw, pasagdan sir nga, talubagon mo na siya sa barangay ngayon niya na nga mga problema, labi na wala na yung mga ginikanan in town. Looy kayo, magkaliwat huwag sa dili sir, problema gina sa barangay ngayon niya na nga sitwasyon.
2: Correct.
1: Correct. Salamat yes. Yung kayo, Kap. Amping mo diya, Kap.
3: Sige sir, salamat kayo sir niya, maing buntag. Pasensya kay dito ko higilak ka o pag-uhay pag-iko niya abot, kaon sa ko gamay.
1: Oh, ha, kumbati lang sa Kap. Importante sa kinang kaon kay... Maamong atong panglawas in town tungod din yung pagpanerbisyo sa barangay.
0: Yeah. Kagalaman siya limon si Kapitan Jewel Carillo ang Kapitan sa Barangay Kasumi o niya. Panawagan ka rin sa kanyang katong mga ikagaw ni katong ni Zena katupog siya namatay yan ngaon tak matabangan ang kanyang maong kanyang pamilya nga makatukod siya gamay lang balay barong-barong hayat nga
1: ato ako na ninyong DSWD katropang Benji o sa may ilang lakang ini.
0: Yeah,
1: actually, kaya supposedly, gihisgutan na ang kustodiya ni bata, ah? Kaya tanawa rin, yeah. No, ang inahan, namatiyan ang anak, muralagwa. Yeah, biyaan lang, dili ni first time nga ang bata, gibiyaan lang diha. Na, og dili na kayang at timanons ginikanan, diha napita, supposedly, musod ang gobyerno. Musod ang gobyerno, katrobang Philip. Kaya, imagine, at 3 anyos, biyaan lang na ni Muria, tibok adlaw. Muli lang kag magabi, eh.
0: Yes, of course. Ya yeah, manatong ato-atuhan kami or unya ang MSWS o si Mahatay na tabang labi na po kining nabilin karon yung katong gihiktan nga igsu ato na matay
1: katong okay basig mo isunod masunog ra sa diha
0: actually ang katong manang gihiktan ni katong pansin katong igsu sa katong matay kay nahi na boy kanang panahon nga murag musud din nga mapatay bata kay mag yang sulti ba moto lang hadlo ang kini mo mga ian moto ila lang gihiktan gibutas sa payag nga gamay murag i-police bitaw.
1: Kanino mogni kuwang kay sa atong gobyerno ingon ani bitaw katropam Philip og naay mga dili na kayang moatiman ng mga ginikanan no, sa may itong buhaton labi na gyud atong mga kaigsoonang mga kabos inani oh mga PWDs kay kaluoy ani mga naani katungod sila katropang Philip pero gihigtan lang diya okay lang ba naas diya sa PWD kita kag bata diya gihigtan lang. Bawal magina katropang Philip pat usahay ang pamilya mangitag paagi. Labi na gwadyo kay kwarta ang amag din mo higtan diha. Okay mo sa biyaan. Maka-create in tao nagposibleng disgrasya. Makahimo pa ng krimen. Unya wa may tabang sa gobyerno. Di man na pwede lagi nga. Kay baong din sa WD niya ang hihatag bugas ra. Na pwede. Ayuda lang. Nao sa may lakang. O katong bata o. Oh. Wagi mo ka na huna. Diha nga ang kustodiya ni bata ah. Nganong wa man na to. Giad to kas. Hangyo sa mga kaliwat. Or di ang mga kaliwat mo balibad halari na namong bata. Kami mo'y atiman, anak. Kaya mo na'y trabaho sa DSWD. Bulsa! bata diyang way mo atiman katropang rap-rap, mo na una unta nilang obligasyon. Kadiyo, kaklaro ini. Di naman eh. Mistil ni mong hinuktukan ang ginikanan, ang inahan. Doon ay di princess pangisip. Muli ra usahay katropang Philip. Mugikag mabuntag, magsigig lakaw, muulig magabi eh. Ang bata way nag-atiman. 3 anyos. Imagine na. Unde aware ang DSWD, ang ilang solusyon, hatagan ragbugas.
2: Bullseye.
1: Pasti lang paita in town katropang Ventras. Kuyogi ni nga total, si usama ilang lakang, huwat sila nga. Kanina pong gihigtan, may masunog sunod? Yeah, gaana ni bugas, ito, ito. Unya, huwat na mong masunog?
0: Yes, ato-ato, karo-karapan dyan ni aga MSWS, yung mas si Mayor, o si Ilam Hat, mahatagatabakan ni, o kawar po ba aga lungsod, kalabrosaba, sa sitasyon, kini mo o managsuon, yung medyo depressed pag-isip, labi usap, ang kining ginikanan o kiyas mga bata, nga doon na po yung kining depressed pag-isip, katropan dyan ni katropan Kapilip.
1: Salamat kayo, katropan Benji!
0: Yeah, nalakot ng demantes sa mga barangay host, barangay kasuhi, sa lungsod, sa Argao, katropan magilimot nga po sa mga plus, kanunay, sa Santo Noble Oil, magkatabang, labi na katundun ng mga pamaos kalawasan. Santo Noble Oil, hinimo siya sa tuhal, kapalitan, papalit, sa mga masang butika sa iyong lugar. On board sa patrol, kaubarik katropang John Ray, Redoblado, alang sa kayo sa Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropa, Banji Talisik, XFM News.
2: XFM Report. This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: Buffalo Pina, standard time, alas 9.35.
2: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, para sa araw-araw na resistensya.
5: XFM.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron nga pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
8: Marlene, Ochia, nasiyok akong bumong piging nasiyok. Nang buwa kong babumog, binom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay kay, wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Bili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala ka ni ingon nga nagbinuhan ko, basta tinuod yun kini kayo nasulayan na yun ako.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
10: Hey, Americano, baligyan ako ng banana kyo. Hey, Joe, banana kyo!
11: Oh, thanks.
10: Ah, grabe ka sa rin mo, Joe. Tihika sa rin mo. Iwadyo kay kwarta, kay mo mangutagon?
11: I said, oh, thanks! Dili utang!
10: Ay,
12: exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
13: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
13: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
13: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
17: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic.
19: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Building.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 9.41 na, katropag Philip, tadali, aras oras eh.
3: Lipatunro ta.
2: Kini mo ang time check, ito't kini ka na to, sa Senthone Vitamin C, ang alkaline yung vitamin C, pampaligon sa itong immune system, aron di, tadaling taptan sa mga sakit-sakit, katropag Philip, na nasidik, mangguni, mga katropa. Importante kayo, maintenance sa ito ang lawas, katropag Philip. Ubosipon, hilanat, ato, ginanglikayan kay balda, kayo sa pagpanrabaho. Magsanthone Vitamin C.
4: Bullseye.
2: Samtang mudawat ang live report katropang Janley. Ining bahina ato ang dawatan ang report gikan ni katropang Eric Amaro. Murag sa man duha man ni ka mga langyaw maniglahi ang mga kaso katropang Janley. Ato ning unahon kining British National mga katropa nga gikawatan gustong magpapriso.
5: Siya mo yung nakawatan?
2: Siya pa yung gusto magpapriso?
5: Kano ba?
2: Sama na yun. Host na rin, katropang Eric Amaro. Asama ni Dapita, gikawatan. Kung sa may mga butang na nakuha ni katropang Eric. O, sa dugang detalye.
4: Live report.
6: Mayo ka butaga, katropang Sanli, katropang Philip, mga katropa. Nagapon rin karoon, no? Sa Police Station 2, Abiliana Police Station, kining usa ka kinipong British National kinsa gusto manhinom ni no magpapriso diri sa kining maoga selda temporary custodial facility sa Abiliana Police Station o man kay matud pa usab lagi katupag sanling iyaning kana bang lamdaga no ang mga piniriso para mabalik as asset sa society kay diri kuno sa Pilipinas katubang Janli kuang gyud kuno kayo uga intervention no magisgot tag pag reform rehabilitate sa mga piniriso dakpan lang diha ipaslak diretso moralag mga kini kuno nga ilaga nya din man wala na why saktong intervention katropag kiniga Philip katropag Janli mga kaigalan so yan ato ni hinabi ano mga tanong taga Delhi sir. What's your name? What's your first name?
7: Diego.
6: Diego from?
7: From Manchester.
6: Manchester. Katropang Janli, katropang Philip, do you want to interview?
2: No, don't surrender.
5: No.
2: You've started it and you have to finish.
5: It's your work.
2: It's your show.
5: We'll just listen.
6: For a while, I will...
5: I will be here.
2: We're listening. We're many.
6: I will do my best.
5: Oh, yeah.
6: Our anchor in local station here, Janli and Philip, want to know what's your insight?
5: What's the reason, Katropang Eric?
6: What's the reason daw? At least 1 hour you will
2: don't use daw. He cannot understand.
6: Go inside to facility.
7: Because I believe in reincarnation.
5: Reincarnation.
7: We can
6: for a while.
5: Life after death, Katropang Eric?
7: No. So I said that wrong. Right, but really... I believe that people can be made better, yeah? So rather than putting them behind a cage so they're like wild animals, let's go in there, let's speak to them and let's tell them what they need to do to become better people. Don't just put them in there and go, yeah, you're wild animals, because they will be wild animals, yeah? I want to treat them like people. I want to treat them and let them know.
6: What do you want? You will unlock them and they will run outside?
7: I want to go in now. I want to go in now and be able to teach them that they are, they can achieve anything that they put their mind to. But we won't. We'll put them inside the animal with no help.
6: First, they are arrested because they break the law here in the Philippines, so...
7: They break the law. They break the law. Okay. So when they break the law, they spend 2 years inside, and then they come out. If you do not rehabilitate, and you do not help them, they're going to end up back inside, which means your tax that you pay, you're spending more. Let's spend a little bit of money on tax to help these people to become better people.
8: Their choice, if they still commit those sins, so they will be back to the prison. So
7: yes.
8: They already know. So
7: yes.
5: This is what I like.
7: It is. You're right. It is. Do you know their upbringing? No. So you're saying you don't know. So they might have been born in Tondo, into crime.
6: Here we have Mambalik. Just like Tondo, Mambalik.
7: Raw food
6: and ermita.
7: Pag-pag every day.
2: Hey, Katropang Eric.
6: Why? Katropang Philip?
7: This is what we need.
2: Is he a victim or he is a complainant?
5: He is a victim. But he wants to spend time with the people who victimized him.
2: Okay, police, get him inside. If he wants.
6: On begging here, for just 1 hour, he want to go inside. Katropang Janli, Katropang Philip.
2: Ayaw, Katropang Eric, masing pangulataho na nilimperiso, dakot ba naglawas?
5: Di man na, pwede. If he wants, he need to punch you first before being put inside the prison.
6: No, not me.
5: Yeah, maybe he will try if he wants to go to prison. Punch the police.
2: Punch Eric Amaro.
5: Pwede pa punch the police.
2: Punch the police.
6: I still have to anchor. Not me.
2: Ayoko.
5: Matay lahi sa kuan ito anang ang nag kuan niya iyang unungan. So how many days he wants to be in prison?
6: For just 1 hour, Katropang Zeli.
2: Adina per day. At least 24 hours.
5: Maybe he just want to talk to those mother fathers.
6: Maybe he want to know who really stole his phone, Katropang Zeli.
2: Katropang Eric, na si Lain Plano.
5: So who stole his phone, Katropang Eric?
6: For now, still unidentified, Katropang
5: Zeli. For later.
6: Maybe later.
2: No.
5: Di ba sa bagnya kisama din ang gipang dakop?
6: Ako di siya.
2: Ang nagtanaw rin na siya nga nai piniriso.
5: Nagpablatir rin na siya.
6: Nagpablatir rin siya. Diyo niya. Ako man.
5: Ya, gusto niya ang jam-jam. Wala na.
2: Tarong ni siya, Rick.
5: Waningon nga. Gutom ba ka na?
2: Wala siya gigutom.
6: Katrabang dali. Kaigikan mo ni siya's bar. This my...
2: Ahobo pala. Ay! Lango pala.
6: Oh, unya siya ba murag nakakita siya sa
5: loy siya sa mga piniriso.
6: Unlike dito sa UK Katropang Janli. Kuan ko siya, mo kuno ni ang iyang mura ba og kabantay ka nang
2: ay, doda ko ito sa UK kapila ka na prisoner ang tawhana. Ana
6: posible
5: Katropang. Ana po gugme. Pero sige lang kanang jam-jam ra man kanang iya harik. Pasag din na lang na siya, abi ba na ko og
2: Naadi
5: ang suspect si Iyan Foryahon. Wa man di ay kanang kuha naman ni siya kanang concerned citizen.
2: No.
6: Makita na to sa iyang gisulob jersey ni Kaiso to murabag.
5: Oh, tribute man Alec. Tribute man ang tirada niya. Wa siya mag-Rene Baterbunya niya. Naawang to dito sa karakarsad. Namatay si Rene. Pero namay ko nga, in every crisis na yung opportunity. Na maligyag jersey na negosyo.
6: No. So, na samok taon din ang station to. Tugunan niya kaya mga polis sa muka na magkatapan.
5: Adele, ay maayo ay i-alarm ang skandal na.
2: Para ma-priso siya.
5: Tulok adlaw ay nang 1 hour. Sama nang 1 hour. Di siya ka-feel di akonsay na sinati sa mga piniriso.
6: Ang mga piniriso, ingon siya, don't go here. It's too hot.
5: Dakor, bakining tao?
2: Huwag
5: mangulasta o rin nag-priso niya.
6: Manuok ni Katropang Janli, di kaptag 5 minutos.
5: Porto hindi ako ang tao, tanaw ang bukton na nao. Murumura magbukton, Philip Serrano, katong kasigi pag James Yukox.
6: That's right.
7: No.
6: Tumari ka rin katramag dyan, napanid rin niya. Ano't lang, sa plano, ano niya. Sige rin siya, taga-abot, polis. Mukhang iyo, lagi siya, musuod, lagi siya, sa 1 hour lang.
2: Hong-hong eh, dinain na your ticket going inside the detention facility is your right hand.
5: Oh, yeah.
6: Niya, mudagan ko ikuman ako konsulti anak.
2: Ano imo ra mang ingnon di man ikaw naghimos krimen?
6: Kuan man kada bang basig manukmag. Okay.
2: Mao gani. Manukmag gani use your right hand. Make it strong.
6: Make it harder.
2: Harder. Pull it harder.
6: Kuya, ni palayo ko gamay kay masing kuan yun ba kana bang ma-prostrate siya nga wagid sa pasudla despite sa bisag kinsay police drip yang inon pasudla ko bisag 1 hour lang.
2: Adi mo lagi pagubta na siya diha.
5: You need to advise him katrobang Eric siya. You need to punch that policeman.
2: Use your hands or use your legs.
6: Okay,
2: use your feet.
6: I will tell.
5: Use uppercut, ha?
2: Use uppercut and lower
5: uppercut and right hook.
6: Talaw na to ni Ron kay basig masodyo ni ahat.
2: Lagi.
6: Okay. Conman.
5: Or mamuspos pa kasi ang bangko niya.
6: Ingon siya kaganina na ako, no? Kung ako ni ipuspos ang bangko, dire, niya, mapriso ba ko?
2: Oh. Ko, yes, yes.
5: Mm-mm. Yes, and he will get a free massage.
6: Pero kuan na kada bang katupang janli ang ato kapulisan gud di man gud siya basta-basta mo kadakop lang mo paso di kasi lang siya madaot ani mulat
2: ani mo lagi ipapospos lagi na din ha kay ku damis to property mo na
6: kana katupang janli
2: ipapospos ang bangko
5: kana lang barto-barto
2: kana na ato nga 200,000
5: okay at least ug mabayaran gamay ra siyag mabayaran kaya ang importante ra man diha nga makasuway sa priso
6: kani mag hinabi pa ipa may mayad
2: ade ingna ako advice
6: ay lain kayo kita mo advice
2: adili galahan man siya ang ato public service man
6: kana amot lang nakasuway no baka ni siya
2: ade ako pa ngutan na be
5: wala na naman na may istorya ang lain galahan ug ka mangutan nga gahi kay kagining lisan
2: si gahi you know man
5: di na kasabot sa imong mga English ang may mo in English ato
2: mag British ako
5: gigano
0: Hey, how are you?
6: You want to talk to him?
5: Ay na lang, katropang Eric. Awa na tayo oras, mahoro tayo itong oras. May klaro din balita.
2: Di, mapriso lang yun siya.
5: Ayaw na napriso, ha? Samok na kayo.
2: Dili yukir, ha? At least, we have a foreign visitor who wants to try inside the cell.
5: Inalala ng polis, paplantiri na rin siya. Bitaw ko bitara ka tropang Eric extra na
2: extra
5: puting batias
2: sa baggan ni Eric
5: tama na po na hurot ang atong oras sa puting batias balita
2: sa bati interesting na human interest
5: tengo taon
2: oh
5: pagpapriso usar man sa ka oras
2: dili
5: ang gusto niya
2: 24 hours man ang reglamentary
5: wata ka ba ang gusto na niya ma-appeal restoration
2: Pan.
5: Amo nang barato nga mo.
2: Mahal na kayo.
5: Pero tag-usar ako siya lang pan.
2: Amo ka ni.
5: Pero extraordinary kayo. Kaya na kayo. Ay, yan eh. Trabaho ay.
2: Gigotom na medyo rin.
6: Ay, yan. Gikan nilang diri sa Abilian Station. Mga katropa, para diha mo.
2: Ayaw na pa rin. Nalimot man ka. Basta mag-interview kang English. Mag-English man ka.
6: Ay, yan. I forgot. Sorry. Please forgive me for a while. So man
5: in English
6: the latest news that we newly got from police.
5: What's that? Mahalamos pambabay.
6: Sorry, forgive me. I forgot my English.
2: Okay.
5: Oh, no.
2: Here from New Ligat.
5: In New Ligat. New Ligat.
6: Magbinisaya na lang ko eh.
5: Ayaw, mag-English.
2: Di ka ka-extro. Di ka mag-English.
6: So, starting from Abiliana. If you want coffee
2: Ayaw, sarik na Rohan ha, sa inyo, starting. Rohan, asa magkapaingon?
1: nanukan. Or
5: really? No. Kau mana new league at starting, ha?
1: Ay, yeah. So, starting. Oh, Rick. Starting
5: here. Rek, mo ani ma. Imbis kumplito kas posting, diri ka napita madaot. Ay, yeah. Unay ka
2: talaga. Ako nag-imbis, may dyan ko. May dyan ko. Sama to ko, may dyan to, Rek, tira na lang.
5: Mawara ka tira ka po.
1: Sini ko, na to'y tinood na to'y kay,
5: wala. Raway mong report, oh, 15 minutos, niya bugat kay balita, gusto magpapriso.
2: Pero di amas extra ang labing minunda.
5: Okay, sige, so, di ka ka-extra, di ka mag-in-English.
3: Patay, saon na lang
1: yun. Di lagi mag-in-English, ha? Promise?
5: English.
1: So, starting here from... Ay, for those who want
5: to be... live here. Guys, hey, Rick, ano lang, live here. Ayaw, mag-buoy na. Starting.
1: Sige, live lang.
5: Live from, ano lang.
1: Live here from police station to Abiliana police station from Cebu City Police Office, CCPO.
5: Yeah, that's correct.
1: Mga katropa, if you want coffee, I will suggest the best coffee ever. Santong Plus Coffee Mix with mangosteen, malunggay, and soya
5: powder. Kasama na yung malunggay sa English.
2: What's malunggay in English?
1: Sini kamunggay ganito.
5: Oh, yeah. Kamungs.
1: Dili, kamunggay Bisaya, malunggay in English.
5: Malunggay Tagalog na!
1: Sabi ni, moringa, I mean.
2: Moringa Olivera na lang, anak, Laisyo.
5: Oy, scientific na yun, manadi mo na English.
2: At least nga, Laisyo.
1: Sao mo na, huwag mo ko kibaw.
5: Kabagay ko niyo, B. Okay, moringa na lang,
2: moringa. Dawat rami.
5: Kamungs na siya, Rick. Kamungs.
1: Kamungs.
5: Ay, ah!
1: No. Santong Plus Comex, made by the best Yes to Health Pharmacy.
5: Si Pharmacy. Ay, saan Pharmacy? Nanili na yung nga mo, itighi mo.
2: Ang company, ha?
1: By Yes to Health Incorporated.
5: Ay, ah!
1: Kung saan yung alang gani? Sa English alang?
5: Four.
1: For the United Filipinos of the Philippines. This is Eric Amar reporting. XFM.
5: Wow!
4: XFM report.
5: Wow! Grabe. Tay, grabe.
2: Sipati. Di masayon to.
5: Di matabastawa. Ikaw, extra ta English.
2: Ay, English na!
5: Yeah! We're a pics of the time. Our partner... From the other side of the room. Ang kaning rap mo niyo sa onta ni pag in English.
2: Rap.
5: Rapi. Rapi tul. Dili sa tulpo. Rapi
2: Baring.
5: Baring.
2: Side.
5: From our newsroom.
2: Almi Ice.
5: Mataman. We are the super
2: typhoon.
5: Kini na lamang inyong katropa ko, des katropang John Lay Manchavez by King.
2: And this is also your handsome anchor katropang Philip A. Siruhano.
5: Guapo man, sabi in English. Huwag mo nalabot sa extra.
2: Pinilipon na day.
5: Sige. And this is your handsome anchor katrops Philip A. Siruhano. Sabihin mo yan.
2: You have to...
5: Katropa mo! Exactly!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katrupa, exciting!

oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 10:20 na sa kabuntagon mga katropang oras. Hatod sa inyo ng Windsor Win from Within, mga katropa. Katropa, kung ikaw, isa ka sa mga gilaay o guway gibuhat karong orasa. And ganahan kaglingaw. And sometime nagpangitaglingaw, nagpangita po kag asa malingaw. Well, again, adunay Windsor nga pwede nyong bisitaon sa na ilahang website nga windsor.ph, mga katropa. Windsor.ph, win from within, mga katropa.

It's 10:40 in the morning. Katroba. Time check is brought to you by King Dragon STL Sport. That is result 10:30 a.m. draw 460. 10:30 a.m. draw 460. King Dragon STL Sport is result mga katroba. Katropa, wanted kilig na, hantod alas 12, mag-uwan-uwan ta. O ani, apo na nga to ang mga sunata nga giandam karong hapon. Dali, hapon na. Uy, buntag pa siguro, day. Karong hapbuntaga. Ganahan siya kong hapon sa adyo. Eh, labi nagduha atong programa, hapon na buntag. Ano, thank you. Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na sa itong mga sugbuanan din ha. I hope you had a great day. It's, oh, sure, no, oh my God, Thursday na pala. Ganon. Webes na. Magulo man ito nag-Domingo. Parang kailan lang. Ang mga awitin. Grabe ka paspas sa panahon. Oy. Pwede. Pwede, ano sa mga to eh? Pwede hinay-hinayon lang. Kinakalitan lang dyan ko sa kapaspas sa panahon. Hindi na ko kaya nga madamahuman na ning adlaw wag dinalian. Pwede hinay-hinay lang. Pero sa on taman good eh. Ana ramang good na po. Oo, mudaga na mga pila ramay ko andi. Mani madag kanta. Pila ramay dagan sa istorya. Diba? Na ito ni Bekay Morag. Kusog na siya. Anak. Kusog kaya din basag kaya din sa kuang end. Ayaw! Ito mga suking tigpaminaw nga na karoon sa laing-laing panimalay nila. Nag-andam sa ilahang brunch. Sabi ko ba ito nga mukaog ka ng pamahaw. Alas G's na. Yan din na ganahan maniud to. Morag ako ba? Ayaw! Na naman akong style po usaha. Saan ako mukaon og hapit na ang udto magnana sa in-between. Kaya po ganahan mukha og paniog to, kaya ni kaon man ko mga alas 10, niya padung na po alas 11. Mga katropa, ang importante, ni kaon ka. Kaya lisod na kaayo o. Lisod kaayo, di mo ka. Delikado kayo mga inaan. Kaya ganahan lang ikaw ay kaya na napanday na ginang amo ang kuan din niyo. Amo ang low noise volume control. Hindi na sakit sa akong mga tudlo. Mga gas-gas na tiyatong tulo. Gamit ka ba kayo natin? At tapos ang basahon na itong mga pa-shoutout o pa-greeting sa ito ang mga Facebook live stream. Nadi ha, atong Facebook live stream ha. Siya may XFM Cebu 88.3 katropa. Pwede nyo yung Leon din ha. Si Jonelyn Imia, Angie Remo. Diba? Hello sa inyo ha, may buntag. Mang pagpaminaw. Asa mo itong sipper? What much? Good morning, Ma'am RC. Maayong kabuntagon. Sa Adlang Webes. Hoybes, Webes. Ayan! Hoybes or Webes? Asay tama ani Elmer Ugay. Ang pagkaibaw na ko, Webes. Ayah kay Hoybes. Yaman ang pagbuot. Dagko naman ta din hikan. Yahay naman tag-desisyon. Hello DJ! Ayun lang basa akong pangalan na ako'y pangutana ba? Ano man din ko basahon? Mas makay man ang basahon aro ma-identify as a gikan. Sige lang, may na to basahon. Aduna ko'y katrabaho. Okay. Aduna ko'y katrabaho, DJ. Nakitay na ko ang ilang GC. Tapos ilang GC, gilibak ang among kauban. Actually, naibalaod paraan. Personally, ka ba ko, anak? So, sa mga libak, tinood or tumutubo? Okay, kung tinood, with evidence. Pero kung libak lang, inanay mo nga, ay, pati pa na siya gnamung. Pero kung nag-state og facts mo, yan ang may ebidensya, hindi siya matawag nga libak. Pero kung inyo nag-iinan nga, aka na si Kuay, na naman babae, nang babae, raba daw na siya, naraba na siya kabir. Si Kuan, si Marky, naraba na siya kuan, napaangkan. Muna'y chismis.
chismis, mga tumo nga istorya. Pero kung ang inyo ganing buhat kay naghisgot mo og tinud-anay. Tapos kung naidala sa way, chismis kaya po na, basta na isa way. Pero makabang, juta na. Kaya ako, kukuan ng matasan. Labi nagnaunhan ko, ay, manawad yung ko asa kutob na kukay. Ano na panahon? Basta di lang taunhan, di lang punta man. Pero yes, actually naibalaod ni Ana kung makita ninyo nga adunay GC nga kundiin gilibak mo ka na, gilibak mo din ha, ano na naibalaod para Ana. Paninirang puri, manggihapon ko na siya. Makonsider na siya nga paninirang puri. Muna yung importante kayo, no, nga bisan na ay kanyang mga pagtigpaminawa na ito, na ate gamay nga nahibalaan sa balaod. Abinin mo, dili ko mo to, nga babag nga ito ang mga kahimtang sa kinabuhi aron dili ta magmatngon o guatay idea sa balaod. Kabalo mo unsao na ang pagpangutan. Huwag mahihiyang magtanong ka, tropa. Dili pwede nga tugod ka, matunaraman na sa eskwelahan, dili pwede mo mangutana ana sa barangay, sa mga kagawad, kapitan, manay purpose ana nila. Aside sa pagservisyo sa inyo, dang pananan mo sa mga legal nga mga hisgutanan. Mo lang. Diba, mga wad? Tama ba ko, wad? Kanang kagawad akong amigo niya sa Lapu-Lapu. Tama ba ko? Dili lang man ang silang pananan sa pagservisyo niya din yung sa barangay. Kundi ang pananan po na sila, labi na sa hisgutan ng mga legal nga hisgutan. Kaya dilita na mga lumulupyo sa ato ang lugar na kaibaw ni Ana. Labi na mga inana, chismi. Puro ba ni ka sigarang awayan sa barangay niya, pero may ma-report. O kung ang inyong hisgutan sa GC, aduna mo'y confirmation, naghisgut mo bahin sa usakan, panghitabo, nga nahitabo yun, aduna'y mga ebidensya, aduna'y mga legit nga mga sources, mahimo siyang istoryahan, apan, kung aduna'y fact source, sa taka lang. O yung mga tinud-anay yun nga mga tinubdan. Tinubdan ba? Pwede na gina siya. Pero kung nagtumo-tumo mo sa GC, alam mo na mamasangil mo. Pero dapat kung gina na mamasangil, kung mamasangil, sa pag-identified DJ ko na masangil. Kung namasangil, walang ebidensya. Walang ebidensya. Simple. Pero kung namasangil niya, na ebidensya at tinuod na. Hindi na siya chismis. Unsang klaseng chismis DJ? Kapoy kay tubag aning ato, tama na to eh. Tama na to, Day? Oo, pwede ka mga itabang anak. Kung asa man eh, imuha ni or sa lain ni? Asa man ni, kay kinsa man ni Day? Basta ikaw ni ha? Oo, ikaw ba itong nasakpan niya na yung GC? Depende na kita sa imo, Day. Asa ka rito nga side. Kumog ka ba? Kaya naglibo ko kung unsan na imong pagpangayog advice. Is it ikaw tong nakakita nga nakagimo ang kag-GC? Ikaw ang gigimo o GC? Sakpan ka. Ana, dohara mo guna pa dulingan. Ana. Ang importante, Day, nga wala ni mo gidaot ang ilang pagkatao nga walay wala kay ebidensya, tumo-tumo lang ni mo sila. Punta na murag, dili na maayo. Murag, mapriso ka. Sige na ikalilong yun, ginagit yung mga batasan nga bati. Sama na ako, napo ko'y batasan nga bati. Labi nag-away yun ko. Labi maka-feel na kong daog-daogo na ko. Ay. Listen dyan din natin mga kuwain, mga past trauma. We tend to adapt things and we see it in a negative way and we respond in a negative way. Muna mga katropa, importante gyoda. Kung kamo maminyo, ha? Isgutanang minyo, kayo uyab-uyab man ta diri. Kung maminyo gani mo, og makauyab gani mo katropa, always make sure ng inyong mga ma-ila-ila din na kahibaw mo sa ilang mga history. Og nag-share sila sa inyong history. O saon ang pagkahibaw, DJ, nga pwede man mamakak ang tao. Correct. Maunang, you have to get your own ano man ka ng judgment. Oo. Dapat tunaan na ninyo. Apil mo ko na sa pagpanginabuhi, kanang ginatawag na itong discernment. Word for the day, discernment. Take note.
kinahanglan na amoy sariling dili judging people just because gusto lang mo manghusga sa tao, but judging them to make sure wala may daotan ko maging cautious ta, no? Cautious, another word, cautious. Pasabot ang magbalantayon. Wala ko niingon nga wala na genuine nga tao, no? But the more we take care of our sanity, the more we avoid being ganing in a situation nga tawag na tong mga struggles, challenge. Muna ko natun-an actually kaning ginatawag na tong magbalantayon o dili kayo maging ano, gabing trust issue. You just happen to be taking care of your own sanity. Masama nang di on your own sanity. Ang pingi imo hang pamuot. Sanity. Kani mo mga panghitabo sa itong kinabuhi nga sometimes ano ni siya kanang effect ni sa palibot na to sa mga tao nga naa sa atong mga kinabuhi. Ana po rin yung ibutang sa inyong una-una. The people nga inyong gibutang sa inyong kinabuhi, amiga, silingan, suod, labi na ang inyong puhon nga inyong mainyong mahinigugma. Dako na siya impact sa kinabuhi. Okay, we human beings, sometimes we rely on energy. We rely on the treatment from others. Kailang alam naman, normal man, naka-emotion man ta. Galing tao tanong. Hindi naman na kina-explain. Oy, basic naman yun. Muna siya. Muna ang careful gid mo kung kinsa inyong ibutang sa inyong mga kinabuhi. Kani ba sila mga tawhana? Mumaminaw ba sa inyong mga hinaing? Kani ba mga tawhana mo? O unong ba? Mumaminaw ba? I-judge ka in a genuine way. Ano mga inamang ito yung mga amiga good nga tinudun ta? Na ganing prangkahon sa inyo. Ano ito yung mga amiga nga ulog-ulogan ta? Depende na unsang klaseng pag-ulog-ulog. Namang iuban nga ulog-ulog because for and a good reason. Napoy ko. Napoy ginaprangkahan. Inapangkahan ka sa unsay dapat nimong matmon. Ay. Pati amiga no, lisod na kay pangitaon karon. Sa tinuod lang amigo. Labi na song ikaw ka tropa na ginabuhi na gani ka. Kabantay mo. The more you become exposed sa ginatawag na tong real world o ginatong kalibutan kundi in manginabuhi o magpakabuhi ta daghan kitang mailahan o makailang nga mga tao nga we unexpected nga aduna day inaani nga mga batasan. But dili na to na kapugngan or dili na, it's not part of our kuan power or it's not under our control kung sa may huna-huna sa isig kaingon. Mugay nang giingon na to, permi. Always make sure you choose yourself. Dili ni mo kontroladong lang tao, dili ni mo kontrolado ilang pangunahona. It's lisod. Oo, lisod na siya, DJ. Lisod man na, DJ. Opo, lisod yun na siya. That's the reason why the writing is the hardest way. Ang pinakamaayong butang mo ay pinakalisod. Because na, ano naman gusto itong hunahona? Nga the easiest is sometimes pwedeng makasakit sa uban. And the hardest is the part nga dili maka-align sa ato mga interest. You know, psychology na ko. That's why ganahan ko magtuon about sa huna-huna sa tao o kanang utok sa tao. It's challenging. Daghan kag masabtan ug masabtan nimo ang tao ug nganong inana sila gunahon. Oo. Ako ang tipong tao nga gusto ta ka masabtan. Bisag sabtunon kayo ka. Bisan pa man nga usahay gani nga kanang maglagot na ka ug nganong bati kay kag nawong. Ali bati kay kag batasan. Ali day uy patasan. Anong bati kay kag panghunahuna. Kanang mag-agrabyado ka, mang manipulate kag tao. I always find ways to understand. Kaya gusto sabto na to unsa hinungdan. Munang kamupod ka tropa, magmangita mo og partner sa inyong kinabuhi. Always find a way to understand them. Kaya basic kinahanglan na po sila o pagsabot. Pag dili na kaya, I guess yes.
That's the point. That's the time na you decide the relationship. Good morning, DJ. Excited dami mo ari kaglapu-lapu, DJ. Makita ka sa personal. Agwe. Alo eh. Huwag niya akong ikahadlukan actually. Ano siya? Shoutout ko sa akong mga amigo, konsehal, sila Lorvik Maranga o si konsehal Joey Peñas. Pwede mi makahag sa imuha, DJ. Arinin mo sa lapu-lapu. Dapat ano, with exchange ang hang. Namoy ko an, bisayang manok din. O na siya, kay hagdo ko nila, sige. Diri na ko mauwaw. Diri na magsugod akong uwaw nga ma-feel nga makita ko niyo in person. Basta ingon mo nga, dili sem-sem. Dili lagi sem-sem ay nag-difference. Anyway, good morning, DJ RC. Pwede mo request ng song na Minsan by Jennifer De Gamo. Alas, just 57 na katropa. 3 minutos, una mo tungtong ang alas. 11 sa kabuntagon katropa. Ako sa katagan ng oras, sa panahon na ito pipila ka mga pahinom na mabalik na taod-taod sa programang Wanted Kiliga. And sa ito mga katropa din hang adunay load. O sa ito mga katropang mga ladies din ha, nga walay load. Pwede mo mo message ako ha kung gusto mo tawagan ta mo sa to ang linya. Kung gusto mo ako'y mutawag sa inyo ha. Babae lang ha. Babae lang. Ang lalaki paningkamot mo din ha kay napa may kwarta. Kabalo na kung mga kwartahan niya itong mga katropang mga ekal din rin. Sabot mong ekal, baliktad sa laki. Yan, baliktad sa babae, ebay. Oh, may na ha kung ano na mo gusto niyo ipanawagan ang yung numero on air. Pwede mo manawag sa itong zero, itong linya, sa itong 09. Sa itong linya. Baka ba, DJ? Ayusin mo nga yan. 0995-994-6868. Balik ko na ako, kuha na yung papel, babe. Papel na yun niya, or sa dyaryo, or sa newspaper, or sa kalendaryo, diya isuwa. 0995-994-6868. Isa sa kalinya, nato. Then, 0928-55-08-727. Kung wala mo kaapas, lili as a Facebook Live. Ana lang na. Naway mga single ng mga silingan niya, tabangi sa tao rin niyo. Oy, hapit na mauman ang tuig na po do, mag-Berman. Ato nang tabangan sila. Blooming lagi ka, DJ. Wala pa man kunay gugma, actually. Actually, ko anak, kwarta ang naanak ko karon. Kakaning laki mo, liligin ikahatag na kong ka-blooming. Kwarta ragi makapalipay na ako. Oo. The last time na ilaki sa kong kinabuhi, kay mura ko og kuan. Ikapoy ka, ayoko. Grabe, kahago. Hindi na kumuusab kay Tibuok ba, Tibuok building ang nakahibaw. Mayroon na, mag-amping na ko. Di na jud kumuusab, kausa na lang. Anyway, mga katropa, niya sa itong pipila ka mga pahinomdom. Pero una na tubiyaan ang kahanginan. Aniya isang usa kasunata nga akong ipilin para kanimo. From Okaraga, mga katropa. Hello sa inyo, Aday, sa Okaraga. Shout out to Kenneth, Sir Kenneth. Isa sa mga vocals sa Okaraga. And good news din sa mga taga-Sugbo ng mga musikero. Kaya naan ang ilang busking sa kadalanan. Itagaan ng ordinansa sa gobyerno, de sa kuan sa gobyerno. Sa Sugbo. Ayan. Anyway, here's Okaraga with our song Ipanumpa. O, para sa magi sa aran din na, o gustong sa aran, o nai sa aran. Para ni ninyo, o. Kaning kantahan ni Nod kay Nisha, kay dili lang siya para sa gugma. Apan, pwede po Nisha para sa gusto niyo spiritual. Pwede po kayo siyang kanta. Very, very heartwarming.
11 in the morning sa programang Wanted Kilig. Up until 12, katropa. Kauban, of course, inyong DJ, Reyna Chinita. Oh!

0: XFM.
1: Sundown Plus Gold mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Extel by 33 years taga Marco Day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong kamarog tambal. O to ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na pugog tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot na kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sundown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
1: Vision Next. Daghan ang natabangan.
6: Permigyod gamuta mo ta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta mo ta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
1: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Sundown Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sundown Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
13: Sundown Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
13: Sundown Plus Herbal Soap.
15: XFM. Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 11:08 na sa kabuntagon. Katropang oras, hantod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na gunaniyang atong Sundown, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga katropa, pampaligon sa inyong immune system, pampablooming, pampafresh. Labi na katropa ang Vitamin C, dakong impact when it comes to our skin. So mga katropa, nato din ang very concerned about their skin. Well, I guess the right thing is protect your skin against the sun, and taking vitamin C is the one of the best thing to do aside sa mag-anog sunblock ka tropa ha. Dako ka na siyang impact sa inyohang pamanit. O ganong importante man na DJ nga pwede naman mo mga matay raman tantanan o stop using that. Do not use that as an excuse of taking care of yourself. Sabi saya pa, ayaw ka na gamit ang arason, kundi no protection na ng imong pamanit. Kaya kabaw mo makatropa nga kung di nyo ampingan yung panit against this direct kaningin tawag nitong sunlight, possible nga doon ay makuha itong skin cancer. Yes. Inanak ka kuan if dili nyo protection na no, dili nyo taga-protection ang inyong panglawas. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health mga katropa.

0: And that was Callum Scott, Dancing on My Own. One of the most heartbreaking song for me. Char, apaka OA. That was a really good song by Callum Scott. Dancing on My Own. Mayang buntag sa buwanon. Hello po, may buntag, may buntag, may buntag. Sa mga bago pa lang ni On sa ilang mga radyo. Hello, hello, hello. Maganda mo naman ang umaga. Padong na pong haaod to. Actually. And nakapaniod to na ba ang tanan? O maniod to pa mo? Asa mo din nga pa? But anyway, we have a caller on the other line. I think we have to entertain. Wala na, tanaw. Kisama to nanawag! Balik tawag. Tagata mong chance nga. Babalik kong tawag. Tawag na yun balik kay Kari. Tawag balik. Okay, hello? Hello?
1: Hello?
0: Ah, oh, hello, mga yung butag. Kinsa man ni?
1: Uy, nagsura na.
0: Ay, hala. This is so Himala. Walang Himala. Kuya James, all the way from Samal Island. At bakit ka napatawag sa ating programa ngayon? Nabigla ako.
1: Gusto lang gumugrate po sa mga isuuna ko siya po sa Bisaya Syria.
0: Sige, sige.
1: Labi na dito sa may barandaan.
0: Aha.
1: May pagpabina dahil sa kang Angkulano, Ate Eden, tingnan malasab kang Uncle Crispin, huwag kay Ante Ellen.
0: Ayan.
1: Tingnan malasab nga doon kang Grace Milgar.
0: Ayan.
1: Nga doon, ingat doon po kang Richard Bakaran, Kent Bakaran, huwag sa mga pwede din nila pamilya po rin karon sa may Arandan Cebu, labi ang sa may Kambahawi. May pagpaminan nyo rin.
0: Yes, correct. Huwag
1: nga masal sa tanan ng mga kapalitian pa rin sa Pundol, Arandan Cebu. May pagpaminan nyo rin. So yun, ingon mo nasal kang Dungjo rin sa may barangay
0: Mandawi. Ayan.
1: Oh, may pagpaminan nyo rin.
0: Dungjo! May buntag yan, Dungjo.
1: Ay, may buntag yan, Dungjo. Ingon mo na sa nila ni Don Claudio da sa may Consolacion Cebu.
0: Ayan.
1: May pagpaminan ninyo.
0: Ayan.
1: O sa talang ng mga suki na ginimong tigpanong ba karon sa Wanted Killing.
0: Yes.
1: Sama nila ni Miss M, Mrs. M,
0: ayan.
1: Si Juno.
0: Ayan.
1: O katangubantang ang mga tigpanong da siya sa may Bisaya Syria kay may balawin ko nga wala ginadiri sa Dabaw, wala ginadiri.
0: Ayan.
1: Eh kung nga parang dinis na ba, matag ka na gilang mga single sa Wanted Killing.
0: Amot mga ulam ko rin mga single diri sa Cebu. Mauwan mo ko sila. Lisod, aro mga panahon na good, mauwan na ka mo, ingon kang o sa kakasingle. Oo. Damang ko ginatawag niya itong mga, kanang ginatawag na itong pagpa... ubos ang tanaw sa mga single. Oo, kay Kuan man. Oh, ayan na sila. Ha, single ka? Inanat na lang yung kakabatig-batasan. Char.
1: Tingnan na po lang ilang mga
0: same with me.
1: Tingnan
0: na po. Oo, akong mindset-sad. Oo. Or dili lang yun. Pilian lang yung kachinita. Itong anak tinuod. Hindi na lang yung kumukuha. Hindi na lang yung ko... Tawag, hindi na lang kumudinay. Ayan.
1: Kaya, si Dino...

0: ngobrol ada siang sikit lagi dengan awak ni, mau?
1: Unsa?
0: Sejino Gabriel, wakit pa kanawa mino. Ako mo itong giplaga hapon.
1: Wala gihapon. Amot ana sa Gino Gabriel.
0: Makuha pagi pa na dito sa Gilgan, no?
1: Oo, maabot na sa Gilgan.
0: Okay. O sabon ako sa panawagan. Bisan pa man ang mga iso ni Gino Gabriel. Itong nakanagog mo karoon. Tunay, usa kasuhon niya, nakangita niya, magparamdam ko daw kayo. Kadugay na pa daw. Nawa na sila magkatakalay para mahayagan na po ang iyong pagpangita diyan mo. Tapos mo lang ako tawag sa SSN number 0928-5508-7207. Ako ang paging inayo na nabilagin sa kasamang kaliwat ni Dino Gabriel kung nakadagong pukaroon diyan sa Gilman.
1: Ayan.
0: Mokin na ang number sa SSN si Bo.
1: Ayan.
0: 09-28-55-08-727.
1: Ayan na, diba? Ayan. Yun lang. O, tawagi in tawo ninyo kay ligid ni makamove on akong amega nga taga kung andalagit anig dili mo tawag di si Gino Gabriel. Anyways, thank you kaayo ka tropang James all the way from Samal Island of Davao. Thank you so much. Lami kay diaron sa summer maglaglaag kay init king panahon. Lami magliguliog dagat.
0: Lami magsunbating diri ba?
1: Lami magsunbating. Gimi nga naman ko pang inaanak.
0: Gani, no?
1: Anyway, puhon makabalik ko uga. I don't permit mo gauli every year mo ko gauli sa ato ang probinsya di sa Mindanao pero wala lang jud ko panahon nga mulaag. Makahakay gamay kay oras ay lisod kining alipin ng salapi.
0: Mga alipin ng
1: salapi.
0: Ingana
1: nga
0: nagahapon ka imong oras sir mi.
1: 3 naman og true. Say 3. Thank you kayo. Nasakpan ako on air. Thank you, kayo, katropang James, all the way from Davao, Samal Island. Katropa mo!
0: Exciting.
1: Ayan.
2: Exciting!
1: 11:27 in the morning. Time check.

0: It's 11:30 and we have a caller on the other line. I guess it's still there. Kamaraga, dapo-dapo rin akong kanta din ni Dai kay Musoda to mga caller. Hello, good morning.
1: Hi.
0: Ah. Agoy ka ba pa ni? Ha?
1: Ano na pinapil ko?
0: Naagi mention ma mo na kay wala gi confirm pangalan mag-apil-apil jud kag yun. An awag na.
1: Mo na.
0: Mo na imbis wala nakabaw mo mo declare sad ka. Pagkakapoy ba ninyo eh?
1: Okay, okay.
0: Wala kita ni confirm na nawag pug ka pagka lagi kay Claro Miss M eh. Kapuya ba ninyo eh? Nag-codename na ko din eh.
1: Hindi ko lang niya. Giboy ka ang kaniya yan na di ay.
0: Nag-codename na ko din eh. Manawag pag inubo confirm pagka way Claro gani mo.
1: Ay, adaroy ay.
0: Kakpoy kay mo ay.
1: Ay, diba, makulang ang yes, bro. Sila ra?
0: Ang butaan na nila kamulagi.
1: Pero sila kay nakamugo naman.
0: Anak, move on na ka. Sure, jug ka, anak. Sure, jug ka. Sige, Maya, mas maayon na nakamove on.
1: Pero naimo naman yung greeting si Mong 158.
0: Oo, sige na lang kayo. Nag-greeting mo. Alam, mabawalan na to. Di man pwede. Kasabaan man tas management sa babaw sa kahit asan.
1: Ako, di ko masing dili ko musupak o bawal. Di ko lori ko mong greet. Kinsa rin sila makong i-greet.
0: Nag-greet mo gani, Aday. Sukaw eh.
1: Mo gani.
0: Taga ko na ba? I-greet na ba ka, anak niya? Taga ko niya. Anong sa taong ka, uy? I-greet, gina-greet siya ka na niya. Di na siya masipiat. Apilun siya ka na niya, greet, boy. Niya, siya pa'y manawag. Niya, siya pa'y mangita kay Gino Gabriel. Oh, diba? Grabe ang iyang paglantaw sa imong kaayuhan. Di makaya.
1: Nakawagun ako niya. Ma-request lang ko, DJ.
0: Go.
1: Mahala kung yaranin mo i-play.
0: I-play na to sunod ka ron kay Kuan Man. Ongoing man ako ang song list. Kung saan mo kanta.
1: Okay. Ate Kra.
0: Agay! Pero Ate Kra by Jacqueline Chang, mo na, no?
1: Oo.
0: Sige, para nini mo. This song
1: para nini
0: is...
1: Para nini mo. Sa mga tao, magsusog mo, dagan.
0: Agay! Agay! Pero Ate Kra... Oo. Ano, napaka... Borat yung mong gusto ikuan is i-request ni mo, diri, Miss
1: Kra. Uy, ato naman sa akong di-challenge.
0: Kansa naman, ha?
1: Ato ba ang kong di-challenge ato sa adlaw?
0: O, asa naman tong lami mo ang guho, di ba? Oh, naghuwat na ba ni si Ms. M dira sa mga lami? Kaayo mo ang guho, kay nagpaabot siya, kay makatilaw po mo siyang lami nga ago. Pero exclusive. Kamulay makadungog. Oo, kaysa man dahil malami mo ang guho din ha. Volunteer dahil yun. Ayaw nagdugaya, kay maunha na po mo.
1: Ayaw lang natiguan nga kay... Ago ore ya maiwana.
0: Kabaw yung ka ba? Sweeto yung ka. Sweeto yung ka, no?
1: Ago sa tiguang ba? Padonggi, ataki.
0: Agay. Nagani mo challenge sa imuha ron? Agwi.
1: Ano lang po, kuan? Kanang 40 pa ubos. Ayaw lang ng 40 pa taas.
0: Ayan. Sige, 40 pa ubos daw ang gusto ni Miss M. Sa mga nangita din ha og makadungog og gusto makadungog og ago matagabii. Pwede gid si Miss M. Dapat manawag mo. Ang gusto ni Miss M, manawag mo diri on air. Kay mamina mo na siya everyday. Makadungog gina siya diri sa mga.
1: Naawa naman hapit naman ka ang time ani.
0: Sige lang kay dili man pa nakaroon lang atong programa hangtod pa man ni ugma puhon ani. Hindi tayo mawala na pag-asa Miss M para sa iyo ilalaban natin. Oh, diba? Anyway.
1: Okay.
0: Ana, kana nang napaginaminaw ron. Ang uban naman ko diri mag mauwaw lang sila ba. Baka mo ba kanin mga sige mauwaw ba sila nga manawag kay base niya abi pa lang. Ay mo kauwaw kay andam si Miss M. Handang handa si Miss M. Okay, tungkol handa nang handa si si Miss M. SM naman kong giingon. Aw, ato na patugtugon ni iyang requested song diri Miss M. Di na nato nidugayon. A song requested.
1: Oh,
0: yes, Canada, our song requested by Miss M all the way from Dalaget. Miss M.
1: May hugta din sa akong bagong kaplag niya si Mr. Auman.
0: Ay!
1: Auman. Kay maugin na siya. Auman mo na siya.
0: Pero ang tanan.
1: Bye, DJ.
0: Pero ang tanan katro at ang tanan Miss M Ate Kra.
1: Ate Kra.
0: Miss M katropa mo.
1: Exciting.
0: Ayan. This is Jacqueline Chang. Pero Ate Kra. Sa programa ng Wanted Kilig.

0: Jacqueline Chang, Ate Gra. Para ni sa mga gisa aran. Huwag ni tuo po. Mo nang giate. Time check is brought to you by Notify. 11:39 in the morning. Your 24/7 smart security alarm solution designed to keep what matters most protected. Visit us at the third floor, Cyber Zone SMC Side Cebu, and be part of the future of security. No more fearless. Notify. 11:40 in the morning.
1: Mga katupa, exciting!
2: Sa Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo o nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regoon ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Ka high grade ingredients giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayaw mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
4: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippines Standard Time, 11:44 in the morning. Katropang, oras sa tunsinyo ng Windsor, Colorine 2026, mga katropa. Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at the City of City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit, 4 smart watches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win. 45 in the morning, and you are back with me, with DJ Reyna at Shinita sa programang Wanted Kilig. Napansin lang na ako ba itong programa nung imbis may tatagwiyab din hinaka, nagkakita ay ang mga na ay past and future. Na ay mga past memories. At ngayon, nagbabatuhan na sila ng mga kung ano-ano. Ayan, kung anik-anik. Sige lang, okay. Hello. Na ako'y bisita din sa Solo. Tropa Philip 01. Anyway, mga katropa, gamay naman lang gugunok ang oras din eh. Gamay na naman gina kong oras. Stutter na sa ang babae. Kinahala na gina ko og mouth kuan. Tan exercise. Kaya na-notice na ko recently, daghan kay kong stuttering. And dili na siya maayos sa kong trabaho. Kinsa maka-training na ko din. I need an exercise with my tongue. Okay, gamay na naman itong oras. 4 minutos na lang una. Mutungtong ang alas 11.50. Apayan na. Ano yas ang isa ka tugtog na gusto na ko ipadungog niyo ka, tropa? Mga sunata nga. Sure ko nga. Ganahan mo nga makadungog niyo. It's a Bisaya rendition. No? Bisaya nga version sa isa ka kanta ni TG Monterde. Which is ganahan ka ayaw ko ani nga song actually. Kaya maka-imagine ko, what if I get married kaslun ko niya mo niya ako ang kanta. 11:47 palagi a Bisaya wedding version by Kabigas.

in love karon o gusto ka slow. Rest na ako. Ma-carried away to kuha ng kanta. Enjoy the song. Katropa. Bila lang kaminuto mo biyan atas kaginan. Pwede mag-umabalik na niya tatawin.

11:52 in the morning. Hey. Wala mo ko igong oras, mubiyan ako sa kahanginan mga katropa. Ugma po na po magdunggan na ita sa programang Wanted Killing. Ang kanta nga palagi, para rin na sa mga palagi ha. Pag wala kayo palagi, di na mo appeal. Oo, di ni-dedicated sa imo ha. Ugma po hon, Friday. Sa adlong Biyernes, balikon na ako. Madunggan na yapon na sa programang Wanted Killing. Ilang pakilig, apan, doon na po'y sagos kasakit. Kung saan tumagian ng mga sunata. Sunatang lami sa dunggan, apan sakit sa dugan. And of course, kitropa, unya to'y tumanungan sa itong programang X-Rated. Alauna hangtod, alas tres sa kahaponon, kitropa. Ayunisin yung mga radio, pabilin sa pagpaminaw, musunod ang programang X-Rated News Nationwide. And of course, ang ato ang Yes to Secret of Health, si Doc Algie Bakla. Manana, kitropa, sunod ko, alauna hangtod alas tres sa programang X-Rated. Ooh. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang Wanted Kilig. Dili lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!

0: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarang yun na kape akong ganahan na nauyunan yun.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santol Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ubon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santol Plus Vitamin C. Kaya na ko kaya siya di
2: exciting time, alas 12.
3: Ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: Ama pa uning headlines, si hatid sa atin katropa ng Santon Gold Copy Mix. Pangulong Marcos Jr. inimbitahan si Russian President Putin sa 21st East Asia Summit sa Manila.
1: Senado mag-all Senators Caucus bago ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
0: Dating Senador Antonio Trillanes IV at Ramil Madriaga, dating testigo naman sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Malacanang iginit na hindi ginagawang weapon ang administrasyon ng ICC laban sa mga kritiko ng pamahalaan.
0: Blue Ribbon Committee hearing sa pamunuan Senator Erwin Tulfo. Magpapatuloy mga panuntunan po sa pagtatalaga ng witness si Higpitan.
1: Direct flights mula Russia patungong Manila at Cebu inaayos para palakasin ang turismo.
0: Balitang regional mga katropa, sundalo, binaril ang asawa bago binaril ang sarili sa Kalinog, Iloilo.
1: Sa balitang international, US at Iran lumagdana sa peace deal para tapusin ang sigalot sa gitnang silangan.
0: Showbiz, BTS nagdagdag ng isang araw para sa nilang Arirang concert sa Pilipinas.
1: Sa balitang sports, Mike Phillips kasama na sa Gilas Pilipinas Pool para sa darating na FIBA Asian Qualifiers window.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po ng Webes, June 18, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapainggan sa pamamagitan ng mga XFM stations sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News

0: ay inimbitahan si Putin sa 21st Asia Summit dito sa Maynila. Natropa natin sa balita, Daddy Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Ang potensyal ang Philippine Embassy sa Russia na mapalakas ang turismo ng Pilipinas mula sa hanay ng Russian tourist. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Baylen, interesado ang maraming Russian na bumisita sa Pilipinas kabilang sa Boracay at Palawan. Sinabi ni Baylen na hinihintay ang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines kung may ng direct flights mula sa tatlong lugar partikular mula sa Siberia patungong Maynila at Cebu. May aplikasyon na rin anya ang S7 sa Siberian Airlines para sa natural flights. Sa ngayon, may chartered direct flights mula sa dalawang lugar sa Russia patungo ng Kalibo, Aklan. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Senado mag-all senators caucus bago ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Wing Gatchalian. Narito ang report.
3: Kakaroon muna ng All Senators Caucus bago ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Wing Gatchalian, nagkakaisa ang mga senador na may pagpatuloy ang kanilang regular na trabaho sa Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Sinabi rin ni Gatchalian na nakipag-usap na siya kina Senadora Amy Marcos, Senador Bongo at Senadora Pia Cayetano upang mapanatili ang maayos na samahan sa loob ng Senado at matiyak na magiging maayos ang takbo ng mga susunod na sesyon. Kaugnay naman ang issue sa Senate leadership, sinabi ni Gatchalian na nakahain na sa Korte Suprema ang petisyong inihain ni Senador Alan Peter Cayetano. Kaya ipinaubayan na niya ito sa mataas na hukuman. Ayon kay Gatchalian, nagseserbisyo siya sa pleasure ng kanyang mga colleagues. Iginit din ni Gatchalian na malinaw sa konstitusyon na 60 na boto o 2/3 ng mga senador ang kinakailangan para sa impeachment conviction. Ngunit tumanggi siyang magbigay ng prediksyon sa magiging resulta ng paglilitis. Samantala, may inaasahan namang mga pagbabago sa ilalim ng liderato ni Gatchalian.
4: Sa style ng leadership nyo, meron bang in-expect na major changes?
5: Gusto ko yung style ni Senator Cheese. No, malinis yung banyo, malinis yung garden, no, mapango yung Senate. In fact, kausap ko na nga siya, siningi ko sa supplier niya ng pabango, no. So
3: ang tinig ni Senate President Wing Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, inihayag po ang mga member ng prosecution team na hahawak sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Kabilang sa mga tinagang prosecutor, sina Dinagat Island Representative Kaka Bagawa, Manila 3rd District Representative Joel Chua, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, Mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, at Bayan Party List Representative Shell Jokno at Bukidnon 2nd District Representative Kit Flores. Kasama rin sina One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, Batangas 2nd District Representative Jeremy Luistro, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan, at San Juan Representative Isabel Zamora. Ang prosecution team ang magsisilbing tagapaglahad ng mga ebidensya at argumento para suportahan ang mga reklamong nakapaloob sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Samantala, inaabangan pa ang susunod na mahakbang sa impeachment proceedings habang naghahanda ang Senado para sa paglilitis sa kaso.
2: XFM News Nationwide.
3: Sorpresang inilista ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga kritiko na sina dating Senador Antonio Trillanes IV at Ramil Bandriaga bilang mga testigo para sa kanyang panig sa nalalapit na impeachment trial. Ang pangalan ni Trillanes at Madriaga ay formal na isinama sa pre-trial brief na isinumite ng defense panel sa Senate Impeachment Court noong June 15 ngayong taon. Ayon sa isinumiting dokumento, ang pangunahing layunin sa pagkapatawag sa dalawa bilang mga testigo ay upang pabulaanan ang mga akusasyon laban kay Duterte at patunayan na ang mga aligasyon sa Articles of Impeachment ay pawang mga haka-haka o mere conclusions of law and fact lamang. Binigyan din pa ng kampo ng Vice Presidente na nasa panig ng prosekusyon ang responsibilidad na patunayan ang kanilang mga paratang.
2: XFM News Nationwide.
0: Tinanggi po ng Philippine National Police, mga katropa at ng Department of the Interior and local government na may natanggap silang anumang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bongo kasunod ng mga online claim ni Davao City Representative o Representative Paulo Duterte. Ayon kay Interior Secretary John Bicrimulya, agad siyang naipag-ugnayan sa Department of Justice upang beripikahin ang ulat pero wala umanong natatanggap na opisyal na dokumento kaugnay dito. Gidi ng PNP, handa silang tumugon sa namang legal na o legal warrant mula sa tamang otoridad. Una lang sinabi ni Duterte na may arrest warrant umanong inilabas ang ICC laban kay Go at dalawang dating opisyal ng pulisya batay sa impormasyon mula sa isang source. Paliwanag ng PNP, mananatili silang tapat sa kanilang mandato at handang ipatupad ang batas sa sandaling magkaroon ng valid at opisyal na warrant.
2: XFM News Nationwide.
3: Nilinaw rin ang National Bureau of Investigation na wala pa silang natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon kaugnay ng umanoy arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya. Sinabi ni Director Melvin Matibag na wala silang anumang abiso o dokumentong nagpapatunay sa naturang ulat. Dagdag pa niya, patuloy ang NBI sa pagsilip sa mga isyong may kaugnayan sa mga kaso ng ICC, kabilang ang paghahanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa na umano'y may nauna ng kaukulang waran. Kahit ng NBI, nagpapatuloy ang kanilang operasyon batay sa mga hawak na impormasyon, ngunit aminadong mahirap ang proseso dahil sa lawak ng koneksyon at karanasan ng ilan sa mga personalidad na kanilang tinutugis.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, pinabulaan na ng Malacanang ang aligasyon ni Davao City Representative Paulo Duterte na ginagamit umano ng administrasyon ang International Criminal Court bilang armas laban sa mga kalaban sa politika. Ito ay matapos sabihin ng kongresista na may mga umano'y arrest warrant ng inilabas ang ICC kina Senator Bongo at dalawang opisyal ng PNP, ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Hindi raw po dapat sisihin ang pamahalaan dahil ang kaso ay sinampa pa noong 2017 bago pa ang kasalukuyang administrasyon. Gid pa niya ang ICC ay isang korte at kung may ilalabas na warrant, ito ay bahagi ng proseso para sa pananagutan at hindi pamumulitika. Sinabi rin na Malacanang na dapat iwasan ang paggamit ng issue upang magasik ng pagkakawatak-watak sa publiko at iginit na may mga umiiral na batas sa Pilipinas na maaaring magbigay daan sa paipagtulungan sa International Court kung kinakailangan.
2: XFM News Nationwide.
3: Iginit ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na dapat humarap sa aktual na pagdinig ng Senado ang mga tinaguriang bodyguards na sangkot sa issue ng Maleta Boys. Sa panayam sa XFM 99.5 Mega Manila, hinimok ni Tulfo ang mga ito na magpakita ng tapang at paninindigan sa kanilang mga pahayag sa imbestigasyon ng komite. Ayon sa senador, kung naniniwala sila sa kanilang mga sinasabi, wala dapat silang ikatakot sa paghahanap sa o pagharap sa Senado at sa posibleng pag-contempt kung lalabag sa proseso ng pagdinig.
6: Kung kumatatang sila, bumutin sila sa Blue Ribbon. Tama. Natatakot kasi sila na sumupot sa Blue Ribbon kasi baka makontempt sila, makulong sila doon sa ibaba ng Senado.
7: Saka
6: magigisa. Pero maganda naman ang kulungan namin. May aircon naman. May sama. Pinapakain naman sila.
3: Yan ang tinig ni Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo.
0: Sa kasabay pong interview, mga katropa, nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo, magpapatuloy ang investigasyon po ng Senado sa Money Flood Control Anomaly para mapanagot ang mga sangkot sa sinasabing katiwalian. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Tulfo na paigtingin ng komite ang mga patakaran sa pagtatalaga ng mga testigo sa mga susunod na pagdinig. Paliwanag po niya, bahagi yan ang hakbang para matiyak na maayos at epektibo ang pagdinig at mapalakas din ang accountability sa mga mapapangalanang sangkot sa kaso.
6: Dati pwedeng mga surprise witness. Ngayon, hindi na po pwede yun.
7: Kailangan
6: ma-scan muna namin yung witness. May sasabihin ka ba? Okay, kung may sasabihin ka, meron ka bang mga ebidensya? May resibo ka ba? Hindi yung muso ka lang ng muso. May litrato na inabot. May litrato po ako, sir. Harap ng bahay. Ay, hindi resibo yun. Ang resibo, pag tinanggap ni George Bandola, at litratuhan siya na may binigay mo maleta.
7: Tama.
6: Or receiving copy na receive yung pinirmahan siya papeles.
0: Iyan si Senate Bureau Ribbon Chairman Erwin Tulpo, katropa.
2: XFM News Nationwide.
3: Samantala, hinimok din naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo ang mga media personality na nabanggit sa isang press conference ng tinaguriang Maleta Boys na magsampa ng kaso laban sa mga ito. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, igrit ni Tulfo na tila minamalito mano ng mga nagsagawa ng press conference ang mga mamahayag at tagbitaw ng mga akusasyong wala o manong sapat na ebidensya.
6: Nila lahat nila na inaabutan, binibigyan. Hindi mo nang kabastusan yan. Paano naman yung pamilya ng mga journalist? Yung siyempre mga anak. Kung sabihin na pinapakain ni daddy, ni mami sa amin dahil sa flood control.
7: Ang masakit
6: nun. Ito masasaktan.
3: Yan ang tinig ni Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo.
2: XFM News Nationwide.
0: Ibang balita tayo, katropa. Umakyat na sa 78 ang bilang ng mga namatay matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim sa Rangani noong June 8 ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakahuling ulat, mahigit sa 1.4 million na katao na rin ang naapektuhan sa buong Mindanao, habang nasa 1,339 ang sugatan at 30 iba pa ang patuloy na pinaghahanap. Aabot din sa mahigit sa 346,000 na pamilya ang naapektuhan sa Regions 9, 11, 12 at sa Barm. Habang mahigit, 81,000 na katao na tili sa evacuation centers at pansamantalang tirahan. Malawak din ang pinsala sa infrastruktura kung saan mahigit 74,000 kabahayan ang napinsala. Kabilang po ang libo-libong totally at partially damaged houses. Naitala rin na mahigit sa 7,400 na aftershocks kasunod ng pangunahing lindol. Kabilang ilan na naramdaman ng mga residente. Patuloy po ang rescue, relief at rehabilitation efforts ng pamahalaan sa mga apektadong lugar.
2: XFM News Nationwide.
3: Philippine Red Cross pinalalakas ang tulong sa mga apektado ng lindol sa Sarangani. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
8: Patuloy ang operasyon ng Philippine Red Cross o PRC para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, Jerusalem City, Davao Occidental at South Cotabato. May git 260 kawani ang voluntaryo na nakadeploy upang magatid ang pagkain, malinis sa tubig, serbisyo medikal at iba pang tulong sa mga apektadong komunidad. Ayon kay PRC Chairman at CEO Richard Gordon, magpapatuloy ang organisasyon sa pagbibigay ng ayuda at suporta sa mga pamilyang naapektuhan habang nagpapatuloy ang mga aftershock sa Mindanao. Para sa

0: Nationwide. Ito naman katropa yung direct flights mula po Russia patungong Manila at Cebu. Inayos na para palakasin ang turismo. Katropa natin sa balita, Dedy Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Nakikitang potensyal ang Philippine Embassy sa Russia na mapalakas ang turismo ng Pilipinas mula sa hanay ng Russian tourist. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Baylen, interesado ang maraming Russian na

0: direct flights mula sa tatlong lugar partikular mula sa Siberia patungong Maynila at Cebu. May aplikasyon na rin anya ang S7 Siberian Airlines para sa natural flights. Sa ngayon, may chartered direct flights mula sa dalawang lugar sa Russia patungo ng Kalibo, Akran. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay yung katropa, Billy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM 99.5 Mega Manila at sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa lahat ng Solid FM Station at XFM Philippines Radio Stations sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide. Balitang Regional.
2: Diretso na tayo sa balitang pang-probinsya. Sundalo, binaril ang asawa. Bago po, binaril ang sarili din sa Kalinog, Iloilo. Patropa natin sa balita, R. Espinosa na XFM Iloilo.
3: Nang matagpuan ang 35 anyos na miyembro ng Philippine Army, ganun rin ang 37 anyos na asawa nito. Silang natagpuan sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Badlan, Pequeño, Kalinog, sa probinsya ng Iloilo. Ayon kay Police Captain Melvin Mercado, ang officer in charge ng Kalinog Municipal Police Station, may nangyaring pagtatalo sa gitna ng mag-asawa bago nangyari ang insidente. Narinig na lang ng mga kapitbahay ng mga ito ang sunod-sunod na putok ng baril. Base sa investigasyon na unang binaril ng Army, na nagrarangong sergeant ang kanyang asawa bago binaril ang kanyang sarili. Nakatamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng asawang babae at ang army naman ay may sugat sa baba. Na-recover ng mga kapulisan ang kaliber 45 na baril sa lugar. Napagalamang may dalawang anak ang mag-asawa at parehong minor din.

0: mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa Wenxiang, Hainan, dakong 10:45 ng umaga kahapon ayon sa PhilSA. Ang inaasahang debris mula sa rocket ay nakatakdang bumagsak sa mga itinakdang drop zone na nasa humigit tumulang 25 nautical miles mula sa Puerto Princesa, Palawan at 19 nautical miles mula naman sa Tubataha Reef National Park. Nasa loob ng karagatang sakop ng Pilipinas ang itinakdang drop zone ng Long March 12 rocket. Samantala, iniulat ng ilang residente sa Palawan na nakaramdam sila ng malakas na pagsabog kasabay na isinagawang rocket launch ng China. Subalit sa ngayon, wala pang report na natatanggap ang PhilSA na may natagpuan ng rocket debris at ang ganitong aktibidad ng China ay maraming beses nang nangyayari na maswerte namang hindi bumabagsak ang debris sa lupa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito naman, katropa, ang banta daw ng fault line sa Isabela ay patuloy na pinaghahandaan. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM, Santiago.
2: Tuloy ang pagiging alerto ng Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa posibleng epekto ng lindol mula sa pagtayo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology Region 2 kaugnay sa tatlong active fault line na na-detect sa lalawigan. Kinumpirma ng FIVOX Region 2 sa pamagitan ni Engineer Shally Dagyaw at tinukoy ang mga fault line bilang Divilacan Fault, Santiago Segment Fault at isang unnamed fault line na natukoy sa Ilagan City. Kabilang ang Dinapige, Divilacan at Paladan Isabela sa Divilacan Fault Line. Habang tumatawid naman sa Santiago City, San Isidro, Ramon, Aurora, San Manuel at Cordon Isabela ang Santiago Segment Fault na maaaring maging dahilan ng malakas na pagyanig. Kaugnay naman sa kahandaan ng probinsya, tiniyak ni PDRM Officer Attorney Constante Foronda Jr. na handa ang Isabela. Kabilang ang mga lokal na pamahalaan kaugnay sa usapin ng lindol mula sa regular na pagsasagawa ng pagsasanay, pangunahin ang pagtugot at aspeto ng pagiging handa. Isa sa gawa naman sa darating na Hulyo ang tsunami drills sa mga coastal area ng Isabela at pagpapaigting sa kasanayan ng dock cover and hold protocol sa iba pang bayan. Muling binigyan din ng PGI ang mahalagang pagtugot sa National Building Code bilang proteksyon na rin sa ari-arian at mga mamamayan para sa posibleng pagyanik. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
3: 48.6 million pesos na halaga ng iba't ibang uri ng ilegal na droga mula sa Region 11 at 13, sinunog sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
4: Abot sa halagang 48.6 million pesos na iba't ibang uri ng ilegal na droga ang sinunog ng PDEA sa Cosmopolitan Funeral Home sa Davao City. Pasado alas 9 ng umaga kahapon, pinangunahan ng PDEA 11 at PDEA 13 ang drug destruction kung saan ang illegal substances ay binubuo ng mga nasamsam na kumpiska at isinuko na shabu, marijuana, ecstasy tablets, drug-laced vape products at cocaine. Sa nasabing ilegal na droga, 39.89 million pesos dito ay mula sa Davao Region, habang ang nagkakahalaga ng 8.72 million pesos ay mula sa Caraga Region. Isinagawa ang aktibidad sinaksihan ni Davao City RTC Executive Judge Honorable Rowena Apao Adlawan kasama ang mga kinatawan ng Department of Justice, Public Attorney's Office, elected public officials, civil society organizations at mga miyembro ng media para sa transparency at accountability sa proseso at bilang alinsunod din sa Republic Act Number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay PDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspi, patuloy ang kampanya ng ahensya sa anti-drug efforts ng gobyerno sa pamamagitan ng wastong pag-iingat, pamamahala at pagsira ng ebidensya ng droga alinsunod din sa batas. Inilunsad ang drug destruction na kasabay din ito ng paggulita sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o IDADAI 2026 na may temang World Drug Problem, Existing Issues, New Challenges, Innovative Responses. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: At panghuli po, katropa, empleyado naman ng South Bank Libona na hold up

0: 1.6 million pesos na cash tinangay ng mga tulisan. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Cagayan de Oro.
1: Mga tulisan ng salabi na kakahalaga ng 1,677,000 pesos at pinagbabaril ng hindi nakilalang suspek ang mga empleyado ng South Bank Libuna habang nasa loob ng sinasakyang kotse. Alas 9.40 ng umaga, Miyerkules, Hunyo 17, taong kasalukuyan sa Secondary National Highway, Sitio Miranda, Barangay Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Sakay sa naturang kotse ang isang alias Von Von, 30 anyos, driver, alias Rhea, 26 anyos, isang loan processor, at Jeff, 21 anyos, na isang security guard. Naabutan ng responding kapulisan ang balisang mga biktima at ang kotse ay nasa gilid na ng kanal sa highway na may 8 tama ng bala sa windshield. Saysay na mga biktima, galing sila sa South Bank, Libuna, at papunta sana sa Land Bank sa Manolo Fortich, Bukidnon, upang magdeposito ng pera. Ngunit hinarang umano sila ng dalawang suspect na nakasakay sa Ford Ranger World Truck at pinagbabaril ang sasakyan ng mga biktima. Gumanti umano ng putok ang driver at security guard, ngunit naubusan umano ng bala at doon na nilapitan sila ng mga suspect at kinuha ang dalang pera. Agad lumayo ang mga suspitsado matapos magtagumpay sa kanilang plano. Swerte namang walang sugatan sa pamamaril. Agad namang nagsigawa ng flash alarm at dragnet operation ang kapulisan upang padali ang paghuli sa mga suspect. At yan ang balita mula dito sa Food Basket of Mindanao, 101.7 XFM Bukidnon, para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, maranas tayo ng pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas din po katropa, at Eastern Section ng Mindanao dahil sa Easterlies. Sabi ng PAGASA, Sunday maranas na isolated rain shower, thunderstorm, Misayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, at Dinagat Island, Surigao del Norte at del Sur, ganyan po ang Davao Oriental.
3: Katropang Badi, nagbabala naman ng Weather Bureau na makararanas ng localized thunderstorms ang Metro Manila at nalabing bahagi ng bansa.
0: Samantala mga katropa, sumigat pong araw kanina, 5:28 na umaga, lulubog po mamaya. 6:27 pa ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid sa atin to ng Santon Gold. Subukan niyo po katropa ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Lumagdana ng isang kasunduan ng US at Iran. Layuning wakasan ang digmaan sa Middle East. Kapalit ng pag-dilute ng enriched uranium ng Tehran at malawakang economic relief mula po sa Washington. Ayon sa U.S. official, nilagdaan ng U.S. President Donald Trump ang Memorandum of Understanding sa isang dinner kasama si French President Emmanuel Macron sa Palace of Versailles matapos ang G7 Summit. Sabi ni Trump na formal na niyang napirmahan ang dokumento.
2: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Good news, Army fans! Nagdagdag ang BTS na isa pang araw para sa kanilang BTS World Tour arirang sa Pilipinas matapos maubos ang ticket para sa naunang concert dates. Ayon sa Live Nation Philippines, isasagawa ang dagdag na concert sa March 16, 2027 sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Nauna nang na-sold out ang mga concert na nakatakda sa March 13 at 14, 2027 dahil sa matinding demanda mula sa kanilang fans. Magsisimula ang Army Membership Pre-Sale para sa bagong concert date bukas, habang ang general ticket selling ay sa June 2026. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, excited!
0: Happy birthday, Miss Melay, at ikaw na yung bahala sa aming lunch mamaya.
2: Balitang sports.
0: Ang balitang sports katropa atin po sa atin ng Premium D3, ang lakas sa bawat kapsula. Balik na sa Gilas, Pilipinas. ang mga big man na sina Justin Baltazar at Mike Phillips para sa Window 3 ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Gagapin mula sa July 3 hanggang 6, 2026. Kasama sila sa 12-man roster na inunusyo po katropa ng samang basketball ng Pilipinas. Habang inaasahan natin ang mas pinalakas na front court ng ating national team. Malaga po ang pagbabalik nito ng dalawa kahit o dahil kapos nga ang gilas sa malalaking manlalaro. Matapos ma-sideline sina Kai Soto at Quintin Melora Brown dahil naman sa NBA Summer League at sa injury. Mga kasama nila sa lineup sina Justin Brownlee, Scottie Thompson, RJ Abarientos, Junmar Pajardo, Carl Damayo, Kevin Cambao at AJ... Alam ko, de pass nila pa. AJ Edu. Bago tayo magpaalam, Katropang Brian, again, happy birthday sa ating producer sa XFM News Nationwide. Walang iba kundi si Katropang Melay Ocampo. Ayan, happy birthday, Miss Melay. Ay, sorry, wala kang mic.
3: Ayan, happy birthday, Melay. At bahala ka na sa tanghalian namin.
0: Oo nga. Pakita mo naman yung... Yan ang live na talagang kuha. Thank you so much, Miss Melay. At mga katropa, sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong pananghalian ng Webes. June 18, 2026.
3: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News.

0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.

0: mabag bala at malusog na araw mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa programang The Secret of Health, ang programang maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at ang ating pong partner dito sa kahanginan, Doc Algie Bakla. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Live niyo po mga kasama dito sa ating pong programa. At magkasama-sama po muli tayo sa loob ng isang oras ng talakayan kung paano po natin iingatan ang ating kalusugan. At syempre, kung paano po natin susolusyonan ang samot-saring karamdaman na nararanasan ng ating pong pangangatawan. Kaya samahan po niyo lingkod ha, dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niya about your health ha. I-text nyo lang yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan ninyo po mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin ha dito sa ating pong programa. Sa mga nais pong sumubok ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, eh pwede nyo mabilihan sa ating pong mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan, mga katropa, mga kaibigan. Ha? At ganoon rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong iinumin para po makasigurado na inyo pong ethic ng mga products. Ayun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa para makaiwas na rin sa mga counterfeit at yung mga peke ng mga produkto nagsisilabasan po. Yung mga sumasabay sa trend. Dahil lang ito nila na kilalang-kilala na ang atin pong produkto. Yun ang kanilang ginagawa, no? Para po hindi maisakripisyo ang atin pong kalusugan, always check sa atin pong logos, tatak po natin na Yes to Health sa mga blisters, mga boxes ng mga product natin, ay nandyan po yan nakalagay mga kaibigan, okay? Pwede rin umorder sa ating online shopping store sa Shopee, ha? Search lang Yes to Health 2011. O di naman kaya, isumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center dahil lahat ng produkto ng Yes to Health ay available po dyan sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Ano? At syempre, meron din tayong mga services na ino-offer po dyan. Ano? At iba't ibang mga program para sa pagpapabilis ng recovery ng atin pong pangangatawan. Ano? O, meron tayong mga program dyan such as itong cleansing and detoxification program. Ano? Nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, buyang Korean therapy natin. Ito yung isa sa napakaganda unique ano, sa atin pong gastro clinic. At bibihira lang ang mga merong wellness center na merong ganito pong services mga kaibigan. Ano? Ito ay napakaganda for managing pain sa ating pangangatawan to balance yung chi o yung ki ano sa ating katawan at maraming pang iba na nakatutulungan po nito therapy po na ito mga kaibigan, no? Biosupper therapy and terahertz therapy at yung isa sa pinakapaboritan natin yung Natchotrad therapy by Doc Wendell, no? Lalo yung mga clinic natin dito po sa Quezon City, Batangas branch natin at ganoon na rin sa Santa Rosa Balibago branch natin na pwede yung mapuntahan, pwede kayong makapagpa-schedule po dyan ng Natchotrad therapy natin. Ano? O yung mga kasukasuan dyan na halos hindi na maikilos, halos hindi na maiunat, hindi maigalaw ng maayos yung mga kalamnan, ay subukan nyo po yung Natchotrad therapy natin mga kaibigan, ha? At magpa-schedule sa atin pong mga wellness center, ha? At sa mga kababayan natin na gustong maka-avail ng iba pang mga herbal medications dahil meron tayo dyan mga herbal combinations sa ating mga wellness center, ayan, bisitahan nyo po mga kaibigan, mga katropa, ang atin pong mga wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Club, Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, Batina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo. Aww. Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusong na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po mga katropa, mga kaibigan. Ang health info na ito ay hatid sa atin ng napakasarap at very friendly na coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ayan. Mga kababayan natin na mahilig magkape, kahit na anong weather, mapamainit man o malamig ang panahon, eh talagang coffee is life. Ito, napaganda sa inyo mga kaibigan. Ha? Santon Plus Coffee Mix. Pwede ito kahit sa mga lolo at lola natin, kahit sa mga chikiting natin, eh pwedeng ipatikim ang atin pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? Sa mga viewer pala natin sa atin pong Facebook live streaming, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Ayan. Kay Mama Luningning Abines, ano? At sa iba pa ng mga katropa natin, mga kababayan natin na nakikinig at nanonood sa atin pong Facebook live stream. Huwag niyo pong kalimutan yung mechanics natin, dahil mamaya ipipili po muli tayo ng maswerteng mareregaluhan ng atin pong Healthy Katropa Gift Packs. Ayan, sa mga kababayan natin, ha, na gusto nga mag-share ng inyo pong mga good experiences patungkol sa mga nasubukan nyo ng mga produkto ng Yes to Health, ano? Actually, marami tayong produkto. Nasa 13 kinds na ng products ang meron si Yes to Health, mga kaibigan. Eh, i-share nyo po dyan sa atin pong live streaming kung ano po yung mga mabubuting mga karanasan ninyo sa pagsubok ng mga produkto ng Yes to Health. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, mga kaibigan, ha? Para maging valid yung inyo pong entry sa atin pong papremyo. At malay nyo mamaya ay kayong mapipili po natin, no? Meron tayong mga ano dito, mga kasamahan na sila yung pipili sa mga maswerte na makakakuha ng atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? Health info po muna tayo, mga kaibigan. Sa panahon natin ngayon, nakikita ko at natutuwa rin po tayo, ano, na nakikita ang maraming tao ang nai-engage na into physical activity. O, kanina nga, nakita ko si Sir Jules, ano, isa sa mga kasamahan natin dito, eh, hindi ko masyado nakikita ito nag-walking, eh. Kanina, nakita ko nag-walking na. At marami pang iba, mga katropa, mga kaibigan, ha, na they are engaged into physical activity, which is napakagandang bagay sa pagpapanatili ng lusog at lakas ng atin pong pangangatawan. However, mayroong mga misconception ang lumalabas ngayon, ano, patungkol sa iba't ibang mga ways or iba't ibang mga reason kung paano natin isinasagawa yung atin pong physical activity o yung kung ano yung layunin natin kung bakit tayo nag-physical activity. Isa sa mga misconception na atin pong kaklaruhin, ayan, kasi ito ay isa sa mga common na misunderstanding or misconception, ano, pagdating sa losing weight, ano, kasi 'di ba yun naman ang ano natin, isa sa mga goal natin why we do physical activity is for our health primarily, ano, and of course to maintain a healthy weight, yung pagkakaroon ng malusog na timbang, ano, ay marami ang nagkakaroon ng misconception about dito sa isang bagay, ano, etong sweating versus fat burning. Ayan, marami po ang ano dito, medyo nalilito or yung iba ay nagkakaroon sila ng misconception about this, mga kaibigan, no? Kasi meron tayong nakikita or naririnig na the more you sweat, the more you burn fat or the more fat you burn into your body, ano? Marami sa mga kababayan natin ang isa sa mga dahilan kung bakit sila nagpapawis, eh para daw malus yung fat sa kanilang pangangatawan, ano? Which is nakakatulong naman talaga yon, kasi magpapawis ka during exercises talaga magpapawis ka, ano? And then you're burning fats, ano? Pero merong ibang tao na kung saan Grabe yung pagkapawis nila na they do, napapansin niyo yung mga ano, nagsusuot ng mga yung mga kulay itim na mga parang kapote, ano? O, na pang ano daw tutulong para mas mabilis yung fat burning sa kanilang pangatawan. At marami pang iba, yung iba napakatagal sa sauna, para grabe yung pawis daw nila para mas maraming fats ang ma-burn sa kanilang pangatawan, ano? So let's clear this thing up, mga kaibigan, mga katropa, ano? Kunahin natin, ano ba yung pawis? Kasi yung iba, akala nila pag pinapawisan sila, yun na yung ano, yun na daw yung katas ng fats sa kanilang pangangatawan. O yung fats ay naipapawis mo, ano? So, klaruhin natin. What is sweating? Ayan. Ang pagpapawis or itong sweating ay natural na response ng katawan natin kapag umiinit yung ating katawan. Kumbaga, ito yung natural cooling system ng pangangatawan po natin, mga kaibigan, no? Yung katawan natin, constantly, sinusubukan niya na i-maintain yung normal temperature ng atin pong pangangatawan. Approximately, nasa 37 degrees yan or 98.6 Fahrenheit. Ano? So, itong normal temperature ng katawan natin, constantly, sinusubukan ng katawan natin na i-normal siya o panatilihin na nasa normal level itong body temperature na ito. Kasi pag ito ay tumataas, hindi maganda. Kasi marami ang nadidistort ng mga organs sa ating katawan. At ganun din, kapag bumababa ang body temperature na ito, marami din sa mga functions ng katawan natin ang humihina yung functions or natitigil talaga yung functions na, such as yung ating pong digestion. Pagka yung body temperature natin ay bumababa, yung stomach functions natin ay bumabagal din or tumitigil po yan sila hanggang sa papainitin muna yung katawan natin hanggang ma-heat niya yung normal temperature, ano? So pag tayo ay nagpapawis, ibig sabihin yung katawan natin nagko-coop up siya dun sa environmental heat, ano, na gusto niyang isabay or i-maintain pa rin yung normal heat ng atin pong pangangatawan. So the main purpose ng sweating is na primarily para sa regulation ng temperature ng katawan natin, preventing overheat, ayan, para hindi mag-overheat yung katawan natin, ano? Kasi pag nakukulob yung init sa ating katawan, ano nang nangyayari? 'Di ba yung mga bata pag sobrang taas yung heat ng katawan nila, no? Yung kinokonvulsion, 'di ba? Nagsi-seizure at marami pang iba na hindi magandang nangyari sa pangangatawan, ano? So para maiwasan 'yon, kinakailangan mo magpapawis para mailabas mo yung init ng iyong pangangatawan. And of course, to maintain internal balance sa atin pong pangangatawan, no? So sweating is not primarily for burning fat, losing body fat, or entirely weight loss, mga kaibigan. Bakit yung iba nagsabi, Dok? Eh pagka pinawisan ako ng husto, tapos nagtimbang ako, bago ako nagpapawis, 72 kilos ako. Pagtimbang ko uli after magpapawis, nasa 70 kilos na lang ako. Ano? How is that? So mamaya, i-explain natin mga katropa, mga kaibigan, no? Na kumbaga mabilis yung effect o ng pagbaba ng timbang mo dahil dun sa pagpapawis mo, ano? Alam ba natin kung ano yung composition ng atin pong sweat, mga kaibigan, ano? Ang composition ng atin pong pawis, 99% or about 99% ay tubig, ano? Plus iba pang mga electrolytes sa atin pong pangangatawan, ano? Meron yung very small amount of sodium, potassium, calcium, magnesium, and other amounts, small amounts of waste products na naitatapon natin during sa pagpapawis, ano? Pansin nyo kung ano yung wala dun? Walang fats dun, mga katropa, mga kaibigan, ano? Yung pawis natin, it contains no body fat. Kung is-check yan siya, ano? Walang fat na nandun. So, ibig sabihin, kahit na ganong papawis natin, hindi nababawasan yung body fat na yun sa atin pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan, ha? So, yan yung isa sa pag-clear natin, ha? Doon sa atin pong pawis, mga kaibigan. So, bakit nga ba tayo pinapawisan? So, here are several factors na nagki-trigger ng sweating. Una, pag nag-exercise ka. Of course, pag nag-exercise ka, umiinit yung katawan po natin. Wala naman siguro nag-exercise na hindi umiinit yung katawan, since ang exercise, it promotes good circulation, or depende sa exercise mo, yung sa intensity ng exercises natin. The more intense na exercise natin, the more na mas malakas yung circulation ng ating pong pangatawan, ano? So yung iba na mga they do sports, ano, cycling or basketball or other, na mas intense yung kanila pong physical activity, mas intense din yung blood circulation ng pangatawan nila, hence mas malakas din yung pagpapapawis ng kanila pong pangatawan, mga kaibigan, ano? Isa pa, kapag nasa mainit ka na klima, eh talagang papawisan ka kahit wala kang ginagawa, ano? For example, doon sa mga lugar na nag-hit ng 44 degrees, yung pinakamainit yata so far ay nasa 48 degrees kung hindi ako nagkakamali, ano? Diyan sa parteng Mindanao. Kahit na hindi ka gumawa, kahit na hindi ka kumilos, pero mapunta ka doon sa area na kung saan talagang mainit or maalinsangan, ay papawisan talaga tayo, mga kaibigan, no? Kasi ngayon katawan natin ay kumbaga ano, nagko-cope up siya doon sa weather outside, no? Ganun din kapag tayo stress or tayo nakakaranas ng anxiety. Pansinin niyo ba, pagka kinakabahan ka ay pinapawisan ka, ano? For example, malapit na yung exam mo or malapit na yung interview mo, ano? Ay pinapawisan tayo, ano? O yung mga nakakaranas ng anxiety, ano? O madalas siya makaranas ng night sweats. Biruin mo yun, ha? Nakahiga lang yun. Walang ginagawa, pero pinapawisan ng malamig, ano? O dahil natitrigger yung fight or flight system sa kanilang pangangatawan or yung sympathetic system nila, ano? Which is, yun yung nag-trigger ng yung nag-trigger sa sweat glands natin to produce sweats, ano, or pawis. Ayan. At isa pa, pag kumakain tayo ng maanghang na mga pagkain, sino bang mahilig yan sa mga spicy foods, ano? Pag umihigop ka ng spicy noodles, ayan, or iba pa ng mga maanghang na mga pagkain, we sweat a lot, ano? Pero hindi yan nakakatulong, mga kaibigan, ano? Na nakita ng mga eksperto na yung sweating due to those reason ay walang significant para sa fat loss ng atin pong pangangatawan, mga kabayan, ano? So yan, ha, para ma-clear lang natin. Ngayon, dako naman tayo dun sa fat burning. Paano nga ba gumagawa ang katawan natin to burn fats na na-stored sa atin pong pangangatawan, ano? Una-una, let's see what really does fats do in our system. Paano natin to na-accumulate? Paano ba ito na-stored sa sistema natin? At kung paano to ginagamit ng atin pong pangangatawan? At most especially, kung paano natin

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Alauna ipunto na sa kahaponan katropang oras. Hatun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna di ang atong produktong Santone Plus Coffee Mix. Katropa, hapon na po. Daog kita mangita mangitagkapi sa itong matag-adlong pagpaningkamot. Well, I guess the right coffee will give you the benefits and not contribute some illnesses. And of course, kalain sa panglawas. Diba? Lisod ka ayaw na mo inom tag-coffee coffee is life but maapekto sa ito ang panglawas. Monang katropa, always make sure Santone Plus Coffee Mix isa sa inyong mga partner matag-adlaw. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa. Katropa, X-rated na.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman! Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, gilingon kay Kunimo.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, gilingon na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
6: Pero diba, ligit up na bang ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. O mo pagkatawa.
7: Mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero dakap sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
8: Ayok! Ayun na, sabon.
2: X-Rated.
3: Morris!
9: O niya karon, pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa

0: kalidad, maing buntag, maing hapon, maing gabi eh. Depende kung sa oras at tanaw niyo ang live. Maing hapon, magandang, magandang, magandang, magandang chinita. Kabisayan. Of course, hindi na magandang hapon, magandang chinita na. Bago na po ang greetings today. It depends kung kinsay kaangay o dili kaangay. But at the end of the day, ako gapoy magbuot kaya ako may nakadiri sa microphone. Hinaan ko nga nakapaniuto na ang tanay. Kitaod-od ato ng sugdan ang hisgutanan sa kalipay, kasakit, og... Mag-ubon gina sila kay mga ikaw ito nga lamas sa kinabuhi. Ahos Bumbay Luya. So muna yung Ahos Bumbay Luya DJ, asa man dito ang paminta. Depende na, depende na ninyo. Ay, kanyahay sa taong, muna yung giingon niya, kamoy mag-igo, may dagko naman ta. Ang importante karon ka tropa, at tangin ninyo kung unsa naman sad po na anong chismis. Ano na naman ang mga pighati at sakit ang ating maririnig. Mga problema ang sa sinugdanan, sila lang man tayo naguna-una, apan sa katapusan, kita ang musulbad ni Ana. At tingin niya totoo itong X-rated drama ko, tropa. Ako sa tagagoy-gayon, og oras ang ato pipila ka mga pahinom, dumubalik ta. Of course, wanay lain. Shoutout di ay sa ato mga stasyon sa lain-laing dapit sa kung ano, sa Mindanao, Bukidnon, Jansan, Davao, Tagumati. Ginawa sa kadalibi. Lupi pa na ako'y call center karong atlaya at gabi. Left and right ang ako mga tawag. Yung mo on air pag yun ang kinagwapohang DJ sa Metro Cebu. Kung kisa hindi mo moangay, Ana, aw. Himo mo ganyong istasyon. Anyway, balik ko na ako. Bukidnon, General Santos City, Tagum, Davao, Mati. And of course, sa Zamboanga, San Francisco, Agusan del Sur. O nga itong mga stasyon dali doon sa Visayas, sa Canlaon, Gihulngan. Di siya may pagadiayan. Hello po sa inyo, hadi at may pagpaminaw, mga katrol. Alas, alauna, 23 na sa kahapunoy. Naniyan sa ito, pipila ka mga pahinom doon. Balik tatawad-tawad. Ubanan sa ito, mga nindot ng mga sunata. Mga sunatang lami sa dunggan. O pain, sakit sa dughan. Sa programang X-Rated.
1: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ako ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako, ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy-i good ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C kay ako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
6: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: MP3 ang bago.
1: Si IC Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o nasubawan.
0: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Turbo, food supplement for men.
3: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men.
4: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: XFM.
8: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. It's 1:27 in the afternoon. Katropang oras, hatid sa inyo ng Windsor Colorine 2026, mga katropa. Windsor Colorine katropa, get ready sa Cebu. Labi na sa tumasog buwan ng diha. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Colorun 2026, July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge, so 6K, 12K, or 16K. And for a chance to win amazing prizes, four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, and four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches or smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei Prebuds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, mga katropa. For online registration, message Windsor on Facebook visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color On 2026. Run, celebrate, mga katropa. Windsor, win from within.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Iriklorimia. Pag 2 months na ko nagtumaraning Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Sandown Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: O si Juna.

0: Saltone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa namang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purong-purong.

0: Ating yun ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
1: XFM.
6: Oras sa XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, 1:42 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo sa produkto sa Yes to Health, Santone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Katropang paligon sa inyong immune system. Labi na karong panahon ng katropang, isa sa mga hinungdan sa magsakita, kundi nga ito ang ginatawag na itong dili-ligon ng immune system. Well, make sure to protect yourself against viruses and diseases. And to time na to choose the right partner, katropa. Labi na pag maingon ganin mo mga ginatawag na itong multivitamins, we'll choose the right one. Ang ito ang Santone Vitamin C o saka alkaline base. Dili lang sagol ni ini ang oranges. Apan sagol ni ini ang ginatawag na itong mangustin nga queen of all fruits, mga katropa. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, katropa. Katropa, X-rated na.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakul! Ayaw kong latasaan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buha ng hait ka na ba?
1: Mauni ang putol sa inyong kinatawo! Mas sobra katukyok! Putlon ko ni anumat sa bayang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Kung ano sa aking pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Gabayang adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Labi na sa mga laing-laing dapit ni ining Visayas ug Mindanao. Kining suwat, tampong agipadani na itong programa. Nga itong hatagan o pagtagad. Kining usa ka babae nga taga Zamboanga del Norte o kiniyang suwat tampo. Bahin kini sa iyang kaminyuan. So gilanon sa usa ka 24 anyos. Ay tago na to ang pangalan nga Susan. Pero mas maayo og kung masabtan o mas dali masabtan nato ang kanyang sugilanon, mas maayong hatagan o kinabuhi. Hataga kinabuhi niini nga tong programa. X-rated drama. Og maokin ni ang nahita po.
1: Ga, kaliko na pa. Aron ini ka human, makakaon na ta. Gutom na pa ko.
2: Alagi.
1: Mauna diha. Dugay mangug ka na to, kapi. Bilaag pa manggod ka.
2: Nalingaw mo ko sa among istorya.
1: Sige na. Kaligo na. Kay aron magdungan ta og kaon.
2: Lagi.

0: manata og kaon. Sige na. Ato na sa sala kay ako na ning hugasan ni mga plato.
1: Akong tapuhan una ning lumisa.
0: Ay, ayo na uy. Ako na, okay na.
1: Sure ka?
0: O lagi. Sige na, lakaw na dito.
1: Oh, sige.

0: Ang laukuan
1: niya.
0: Kailangan kong alay ka posisyon na ito mo.
2: Exciting.

0: Tung ako ni Mutwis, Manggera.
1: Ganahan ko pala yung posisyon.
0: Pwede.

0: unsa dong? Natangtang kasi mo trabaho.
1: O, Susan?
0: Dong, o niya, unsa o naman na ninaturon?
1: Hagbala ka tayo. Kaya mangita ko pagi nga makakita ako ng trabaho.
0: Dong.

0: sa dong. Nakakita ka na og trabaho? Og magsugod ka na og ma?
1: Oh, Susan.
0: Dong, di na ka magpabadlong at doha sa mong trabahoan unya.
1: Basta ikaw ga, di ko magpabadlong. Aw, di mong ko magpabadlong kay di mong ko badlongon. Ikaw din eh. Ayaw sa pagpabadlong ha. Kaya hagkan ka di kagway undang-undang kundi mo ng buhaton ha.
0: Kay bao kagyudugon sa tika kamahal. Maong di na mahitabo nga magpabadlong ko ni mo.
1: Ako masawa.

0: Susan, kanus amo ka mamabdos?
1: Dong.
0: Taw-taw na tang nagpuyo, pero hangtod ka ron, wapa mo gika mamabdos?
1: Ambot pa dong, uy. Nga nung hangtod ka ron, wapa mingita buligig, anak.
0: Hapit naman kung magduha ka tuwi gikan sa tong kasal, pero wapa gika mamabdos.
1: Sige lang ga, paaboto lang yun nato kung kanus ako mamabdos.

0: Wala pagid ko o wala pagid mibuligi. Sa Ginoo ug anak, DJ RC. Ang akong bana, sige lang og pangutana kun wala pa ba ko mamabdos. Sa dinod anay lang, mahadlok man kung gun nga magpa-check up og doktor. Kay basi doon ako'y diperensya. Og unya, DJ mao kani ang nahita po.
1: Hoy, pa-check up. Shirley, mas maayo mang yun ang maibawaan ni mo. Nganong hang turunwa ka pa mumabdos?
2: Kuan magot, mahadlok ko.
1: Amang magka, uy. Nganong mahadlok man ka?
2: Ambot pa, uy.
1: Unya, unsaon man ni mo sa pagkahibaw kung di ka magpa-check up, ha? Pa-check up yun og siguro.
2: O, day.

0: Hosto si Shirley, anak. Papacheck up, uy. Aron mahibaw-an nimo kung doon nakabay diperensya.
1: Ma, ang problema manggod ako, ma. Kwarta.
2: Doon amitinigong si mama nimo. Gamitan ako lang to aron magkapacheck up ka sa doktor.
1: Pa,

0: Shirley. Oh. Shirley.
1: Nausa ka man. Nganong nagila ka? Diba karo man ang imong gingon nga mati ka sa doktor? Kumusta na? Nganong nagila ka?
0: Kinibahin sa papacheck up na ko. Ano ko gila ka, Shirley?
1: Ha? Unsa ang diay?
0: Ang bahin kinibili.
1: Ha? Kay nganong man diay, ha?
0: Ako siya nakitaan niya doon ay kuyog. Nga may kaubang babae o sweat kay sila.
1: Ay, Susan, sigurado ka?
0: Sigurado ko. Walang kumaka ako sa pagdoon nila kay ma'am. Namugnaw ko. Huwag ko makasabot sa akong kaugalingon. Dahil, kiloiban ko sa kumbana.

0: Ganun kayo mo magkukigun, Ani, ha? Ganun nakikrelasyon ka man sa kaupan mo sa trabaho?
1: Ha? Ay.
0: Ganun di ka mamutingog. Sultihe ko!
1: Sultihe
0: ko!
1: Ay, sayop na ako. Saan pa man ako sa pagsulti?

0: mahal ko ikaw, Belly. Pero kinahanglan nga mamili ka na mo og sa imong babay.
1: Susan.
0: Pagpili. Siya o ako. Ngayon, di ka makatingog, ha? Tubag ako!
1: Buta.

0: Takot kayo paminahon, oy. Nga dugay kayo nakadesisyon ang imong bana. Nga buwagan ang iyang babae.
1: Ambot lang tayo.
0: Nga nung imo pa man ang giantos tawana, oy, Susan.
1: Tulay.
0: Biyain na, ha? Ikaw rin gibo ang anak.
1: Mahal ang kid na ko akong bana. Maundi ko makahimo sa pagpiya niya.
0: Ay, ambot na rin mong babayana ka.
2: Usa man? Ha? Kulatahon ko ng imong bana?
1: Manoy, ayaw lang.
2: Ay, ayaw lang. Murag sige mo na isang pasakit ni muna. Kausa man ka? Maluwi ka pong kaniya?
1: Pisagusaon, Manoy. Bana ko paghihapon
2: sa... Ah, binoang... Pisag kay ba o ka nga gibinoangan ka? Sige, naghihapon ka?
1: Nagampo paghihapon ko, Manoy, nga... Makaamgura siya sa iyahang nahimong sana ko. O mabalik ra sa normal lang ang mong pagpuyo.
2: Ah, ako ganay maglagot, anang tawana. Katilaw ginan ako ba?
1: Manoy, ayaw lang lagi. Irigalo lang siya nako. Bala nako siya. Amo ni problema. Ayaw lang pagita o gubot. Pasagi lang ang akong bana. Baluoy ka, Manoy.

ambot pag DJ nabisan pa man sa gibuhat ni sa kumpana diri nako. Mapabili man gid ang akong gugma dunia. Kay ba ko nga nasuko og na-disappoint ang akong pamilya. Kaya kung matagigayon manggod niya akong istoryahon ng akong bana, madala ra manggod gihapon ko sa iyang mga saad. Motuog gihapon ko sa iyang mga pasalig. Unsa may angay na akong himuon, aron buwagan lang niya ang babae. Aron mo balik ang akong bana nga hindi niya ako, DJ.

Sa tinood lang, DJ. Sa mata sa uman, kuba na among pamuyo. Apa na kami niyo na ni Belly, ipanikamutan na akong di maguba. Di ko gustong mawala ang akong bana, apan unsang angay na akong himuon. DJ, isa-isa kong mga pangutana. Tumanon ko lang ba ang tambag sa akong amiga? Mama, papa o igsuon nga, biyaan sa hingpit ang akong bana. Unsa may angay na akong buhaton. Unsa may angay ng sulbaniin ang akong problema. Kay gipangutana na ako si Belly. Kung kinsa iyang piliyon. Ako ba? O siya? Ako si Susan. Ugmao kini ang akong X-rated story.

2:11 in the afternoon. Ako ba o siya? Kailangan ba talagang gawin yan, Day Susan? I mean, kailangan mo ba talagang ipilit kung ano ang nangyayari? I mean, well, it's not my story. It's my not my decision after all. But, kailangan lang magiging maabot sa punto nga, ing anak ka karon, Susan. There's more in life, but, well, again, anda mga to ang mga listener. Gamuhatag sa ilang mga Swiss join, ilang mahimo ang dili yung tambag, but all about suggestion lang. It's up to you man at the end of the day if you're going to follow or not. This is all guidance from insights na kuhaan ni mo, Susan. Open ang atong linya, mga katropa, 0995-994-6868, mga katropa. 0995-994-6868, mga katropa. 2:12 in the afternoon, mga katropa, ha? O, gado na tayo isa kalinya. Nga, 0928-5508-727, mga katropa. 0928-5508-727.

ato mga shoutout and greetings sa ato ang Facebook live stream. Good afternoon, Chinira. Uh-huh. Watching and listening from Abolo Vic Enterprise. Gikan kay Roland Manglangit. Hello sa inyo, ha, din na. Randy Artiaga Santisas, magpagpaminaw. Jonalyn Emia, may pagpaminaw sa inyo, ha, din, ha. Sa ato ang pika sa Facebook live stream. Ako na po ning liliyon din, he. Kay ato ning ganiron. Elmer Ugay, buwagin na, oy. Iskandalo, walay na higugma sa iyang baga ni Pis. Baga tapos ni Pis. Sama ni Elmer. Unsa man jud Elmer, sakto Lodi. Okay, Lodi, katropa ta diri. Shout out sa Tatay Carlos, kinagpaabot sa imong drama gikan kay Wilfredo Tamar. Pa-shoutout ko dira ma'am sa JP Morgan Jason ko, sa ko sisters and friends gikan kay Balani. Shoutout ko CG Motorbike, Margin Lapis. Ayan. Live ni Ron. Lodi Margin Lapis. Taod-taod pa ni. Taod-taod pa ning live. Basig, sunod tuwig pa ni. Actually. Oo. Pwede na mo muhatag sa inyong mga suhestyon, no? Unsa inyong matambag ni ining problema ni Susan. Yara man ta ni problema. Yara ni problema ha, pero na-appeal kita ani susubaron nato ni mo nang pwede mong manawag karon dayon sa 0928-55-08727 mga katropa. 0928-55-08727 0995-994-6868. Samtang wala pa nanawag, ginaya ito ang mapila ka mga sunata. Ano na tayo sunata, giandam din he. Kaya para gihapon ni mo dayon. From Khalil Ramos, kung ako ba siya?

0: Sino ba talagang mas mahalaga sa'yo, Belly? Sino ba? Sino ba ang nasa kabilang linya? Sino ka? Sino ka?
1: Para sa kuwad, Charles.
0: Para sa imuha lang?
1: Buwak na kayong kasintasin, Charles. Ibuwak pa ngayong pag-ibadain, buwak pa yung gasin. Kaya ko na halos na mga problema rin sa mga hindi. Narter na mga kayong mga bae ka.
0: Yes.
1: Dapat sa imuha, Charles, na paminawa ang imuha kasintasin or ang imuha ngayon, guys, okay. Kaya naman kayo mo sana. Patili, bitay siya.

0: Kanik, mahapit pa siya na kinawaya sa iyong maguwang tukod kay lagi.
1: Oo. Isang ko naman ako, because kailangan ako, para kailangan ko lang yun. Kailangan lang ako, kailangan ako po. Kailangan ko po.
0: Sukok ka? Sukok ka?
1: Lagi na kailangan buwat sa iyong sana.
0: Huwag sukok naman yung kagyan ba? Sabihin mo lahat, Marvin. Ilabas mo yan lahat ang gusto mong sabihin sa kanya, Marvin. Yes. Yes, yes, yow.
1: Walay tayo ang pagkalalaki ang ipakita sa iyo mga sila. Tinood siya na higit na kung wadid, ikin niya yung manaon. Dito suga sa kalitong bayo.
0: Wala, sukuan niya eh.
1: Ah, hina.
0: Ay.
1: Problema rin.
0: Ay, ay, ay, okay, relax lang sa ginhawa, kuwit lang, ginhawa. Inhale. Exhale. Sige, salamat. Well, ni kalma naman ka, no? I guess, I really understand. Makasuko dyan ang mga decision sa uban, labi na paghisgot sa mga...
1: Dahil mo din yung mga laki, dito, na sabi nga na sa buwan.
0: Sige.
1: Ako ba, madamay yung piyan na kabay naman yung taro.
0: Gamay na lang. Ang uban manggod kay... Pag masamang dabo, matagal mamatay, so...
1: Matagal matay, di ko matuwa na.
0: Dili ka ma-appel, no?
1: Isang lang damo, dali na matay.
0: Sipat ra, oh. Sipat rang agi.
1: Ayaw, madamay.
0: Madamay.
1: Ang sa kusigil, madamay ko na.
0: Oo, dili, butan ko si James.
1: Ayaw! Ako na lang gano'n na higilin. Ako si James and JJ.
0: Ayala, sipsipa gano'y mo, Dok Gigi. Sipsipa gano'y ba? Grabing pabilib. Salig yung kagay ba? Dungog ka niya ron ba? Grabe naman. Anyway. Bitaw. Actually, no? Kanang, hindi li magin na ito. Mahibala. Kisa magin mag-istorya ako. Hindi ka maminaw, ha? Hindi ka maminaw na ako ba? Oo, gano'y mga lalaki. Hindi maminaw. Basta babay ng istorya. Asa tayo mong chika? Padungga ko sa yung chika.
1: Wala na sa chika, Jim.
0: Ah, wala na ni
1: Aymar. Wala na lang nahibiling.
0: Muna, talawa. Wala naman dahil sa chika. Hindi ko niya pa-istoryahin. Anyway. Dili kita mo nang giingon ni James nga. At the end of the day, bisa pag-usa itong giingon kay Susan. What a kaya bag-unsa iya mga hugot nganong mo kana iya mga desisyon o nganong ganang kana iyang gipili nga mga dalan. O na yung sakalisod sa iyang giagian ang pangutana nganong diha siya ni Agi.
1: Dili na yun na tumatag ay wala po takabalok inside dagang ko sa lalaki ngayon. Wala nga, love is blind. Hindi ko na tumatag na kung saan na ako si abot yung ginatanong mo, abot ng tana. Wala mo na ako naging pinip. Kung saan na ginagin sulog. Kumabalan pa lang. Wala na lagi naging ipadayo.
0: Tinoan. Love is blind. Ambot lang, Ma'am Anami. Ito ka, love is blind daw. Si Ma'am Anami, di man, basta wala yung presyo. Di ligod ko. Wala, di usa sa amu, Adre. Ako, ang admin, ako. Dili na, tida tinood. Di na pagkaon, Ma'am, uy. Kuan. Ay, ka na, o.
1: Ang babae, hindi sinapaktan.
0: Inaano lang. Ah, yes, oo.

0: pinapasarapan ano totoo. Anak. Sa pa may itabi ni mo. Kaya din tayo undang ani. Anyway, katropang Marvin, all the way from Davao City. Katropang Marvin. Ay, ha? Tanawa, mag-shout out pa din ka, dugay kay ka. Taas ka kang airtime.
1: Shout out sa din ako dyan, si Kumbuling, si Miss Ginay, si Dexter, si Jessa, si Rachel, si Jomar, si James, si Katagasama, si Nagapon sa Adabon. O, katulang si Jersey, lang is alam.
0: Ayan, katropa mo!
2: Exciting!
0: Kanigit si Marvin, nagkain ka ito ng tabi akong amigo. Ay, anyway. Anyway. Ayaw! Mga katropa! Para sa ito ang... ito ang X-rated drama. Advice. Isa pa kung saan ito tambag ni si Susan. Inout ko Susan nga. Gamito ni mga amo ang mga giya din niya. Ah. Kaya kanina bang tambag sa uban din niya. Bisag utro po rin tambaganan. I-guidean po kini. Kinahalan po ni guide pero amot lang. Matunong baya po ba sila? Wali ka open ang ating linya ha? 0928-55-08727 Katropa 0928-55-08727 Ugma na gani ugma na gani istoryahan murag liso jud tambagan ikaw jud ang makadesisyon Susan. Hati og saging ila... asa ni? Ila lansi. Ako na may hati og saging. Ako, ana, biyaan ko. Biyaan, oy, kay masakitan ra ka. O, diba? Then, Choi, hello, shoutout sa Imoha, DJRC. Shoutout po sa Imoha. Tinood biya dyan na. Yami, kaayo ka, DJ. Mawala ang akong cubs sa work diri sa office. Sa yami kay ko eh. Yami do ka ayaw ko. Hello, may hapon.
3: May hapon.
0: Kinsa man ni eh?
3: May hapon.
0: Kinsa man ni
3: eh? Si Richard.
0: Richard Poon? O Richard Gomez? Sabi si Richard. Uy, di ba? Tingog, Richard! Yami kay ka, DJ. Mawala akong cubs. Unsa yung cubs, uy? Di ko ba ang scab, kabalaka, kakapoy? Unsa man. Anyway, DJ ingon Tate Carlos ang asawa dili biyaan punan. Tinood ka na, Tate Carlos. Oh, garao na kay Tate Carlos ba? Na mahadlok mapusilan sa iyang ba asawa? Oo, nagsalig kay hapit na mo abot sa finish line. Hapit na mo sa finish line. Garao na kay si Tate Carlos. Kapugiro, kinanaan niya ko eh. Dali lagi daw nabiyaan. Ilist, dungagan ra daw. Oo. Mayong adlaw, DJ RC, mabusila ko ang adlang webes, guwapang DJ sa XFM. Ayan, of course. Yes, correct. Ganon, pak garnern. Oy, bitaw, oy. Oo. Kita, ang ato yung unang masuggest din, no, buwagan ang iyang asawa, iyang bana to, kung sagihin mo. Ambot lang kung sagihin natunaan niya, ani. Hello DJ Gops, good afternoon. Pasara naman from Saya Dugyan. Dalaget ang akong ikatambag buwagi na lang jud na. Oo. Ayaw na pug sa ang tao nga wa nay gugma nimo kay ikaw ri alaot ana imong bana. Happy na sa lain pero ikaw nagpingit sa kasakit ug kaguol kana lang DJ RC. Thank you. Mayang hapon, Madam Guapa, pa-shoutout ko nila Chok Chok o ni Chin Chin Suelo, gikan ni Liz Suelo. Hi DJ, shoutout from Bulacan, Barangay Hall, gikan kay My Mot. Hello sa inyo, hada sa Boracay, Bulacan.
2: Ayaw!
0: ang Bulacan, gihimong Boracay, pagkamaay. May pagpaminaw nyo din ha, Suelo Lee. Ang lalaking badlungon, ayaw hilaki. Antusa kundi ilisi. Pangita og lain na ay dagang laki. Pilia ang buutan. Dagko na mo. Nagkita unyag sakripisyo ka para niya. Ha, dako na kay kag sakripisyo para niya.
2: Ayaw!
0: Moto ang kuanya, Sim. Alright. Na pa nato din comment kaya na pa mangga. Aaron Abakita, hello DJ. Lamoy on man di ay ka. Uy, dugay na kain na oy. Pila na ko katuig aning istasyon karon pagkakabaw. Makasapot man sa ka Aaron oy. Ang tagal na po nito Aaron. Sobrang tagal na po ito. Good afternoon sa mga from Mavolok Vic Enterprises. Ayan. Wala tayong another caller? Kay ako na yung mutambag niya. Dito na tap music ani Ron. Kay ako na yung palungon din yung linya. Here's another song from Between Escalante. Bagay, gibisay mo tanan akong gipili. Ay, nade tayo caller. Di. Ay, abi ko wala na kay... Tugtog na lang ko. Mangluod na badayin ko. Ayan. Hello! Okay. Na yung caller, Sir Doc JJ? Anawa man. Ana na chika pa sila. Ayan. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Sino ka? Sino ka?
4: Jules Pandoy.
0: Sino?
4: Nang
0: Mandawi. Jules
4: Pandoy ng Santa Cruz.
0: Ay, Santa Cruz, Davao.
4: Yes, po.
0: Wow, maka-proud abot ng Santa Cruz. Grabe, agi-agian naman ako na pauli kinapawan. Karon nanawag naman taga Santa Cruz na ako.
4: Taga kinapawan, mega idol.
0: Yes, basta kinapawan, lami on.
4: Yes,
0: yes, guapo. Eh. Kita rin ka na ako sa live. Tanaw ko sa live kaya para ma-prove good nga guwapa ko.
2: Ayaw!
0: Mahog naman ko ning tuwa.
4: Ani ko, ay. Makikisagat ako, ha?
0: Ay, naman ko, tanaw ko sa live. Bapak ko niingong ang appeal ka sa live. Uy, klaro, oy. Kung saan Santa Cruz, init, linog, unsa pa may, unsa may gibati nyo karon din, ha? Inout ko nga, okay pa mo din, ha?
4: Ano, sige, gulan dire, idol.
0: Ah, lagi daw. Sige daw, gulan, niya. Yeah. Kamusta ma ang panginabuhi?
4: Okay lang, panginabuhi. Layo na itong linog sa mo.
0: Alayo raw, pero wala mo ka nakasuway diha o ka ng mga pagtayog?
4: Nakasulay, eh. Kasi kusog mo yan.
0: O, unsa may gibati ni mo, samtang katayog na din, ha?
4: Kulbaan, eh.
0: Kulbaan ka? Naunda sa kulbaan, be! Ako, anday, kanahadlok, kanak, gibati, gin mo kahadlok. Anyway, nakadungog ka sa atong drama diha sa Santa Cruz, naabot mo yung Santa Cruz. Unsa may...
4: Oo, oh, dungog.
0: Unsa may masulti ni mo sa kaagi ni Susan. Kaya ako, galabot mo ko din eh.
4: Ako, may katambog din ni Susan.
0: Ayan, Susan. Listen.
4: Ayan lang, bulagay mong banat. Pundo lang ka kasi mong balay, guys. Mm. Babae man kaya, kasado pa yun. Mm. Muli na lang ito, yung banat.
0: So, antuso lang niya?
4: Ano to? Antuso na sa niya.
0: Anong inana na siya? Anong kinahanglang pa antuso ang tao? Anong inana?
4: Mahugin ang realidad na siya, Idol.
0: Realidad ang magpasakit o isig kaingon?
4: Normal na sa tao rin. Wali-wami siya kaanak ko.
0: Sala ba niya ang, nga? Di siya kaanak?
4: Ang bana niya, kita itong anak ko rin.
0: Di, salain na lang eh. Mawagan na lang niya eh. Kaya mangita maglaglain.
4: Depende na siya, idol. Mm-hmm.
0: Bitaw.
4: Kaya siya lang desisyon niya.
0: Bitaw, it's not something na we normalize. Ako, ang imong asawa, di ka anak. O imong asawa, imong bana, dili ka pagawas og anak. Pagay mo normal, no nga. Ah, okay, kaya mani ka asawa akong asa. Ah, kani akong bana, di makapabuntis. Akong asawa, di mabuntis. Ah, mangita na lang kung lain niya, dahil lang siya, murag pangit man paminawan niya, himuon siyang normal sa mata sa ato ang mga sa mga tao ba? Murag mahimo siyang normal sa ato society. Murag wala na human decency. O ka na bang kasabot mo human decency? Tama ra ba na siya ngayon, Ana?
4: Kung sa ko ay daw lang. Kung ang asawa di makaanak, okay ra sa ko. Di lang, di rin ako na siya kung anong ibiyaan. Ako na siyang dugangan lang.
0: Dili di mo biyaan, dungagan lang. Oh, anak, pero mananghid ka.
4: Alam nga, mananghid ko kay. Kung ano bang mga di magkakaanak na eh. Makita kong lahi nga makaanak eh. Di makaanak na miss lahin, pidini mo ni ang kuno niya yung buha anak.
0: Ang problema, anak.
4: Huwag nga yung magpanak.
0: Moo.
2: Ayaw!
0: Tumpak. Maura po lagi na. Og ang ibuhi, anak.
4: Ang problema ay doon, ang ipakaon na po niyo.
0: Gani, oo. Kaya di rabagin na responsibilidad sa mga bata nga sabton nga wak mong ipakaon.
2: Ayaw!
0: Dili, pwede mo. Sa tinuod lang. So, di ba na problema sa mga bata nga nigawas sa aning kalibutan, nagmuingon mo nga nak, antusa lang kay walay kwarta. Kaluis at sa mga bata. Gidara niyo.
4: Kaya naganak na mo. Pwede na niyo itugwe sa kumpayan na naga mga kumpay.
0: Oh, lisod man sad. O saan eh? Kanding?
2: Ayaw!
0: Paita, oy. Mayroon na mag ka nang ikumpay sa nilito niya. Oh, hapon na.
2: Ayaw!
0: Kaluoy. Diba? Munang
4: ipag. Ayaw, pwede mo man. Ranch ka tawa tayo nun?
0: Pwede ka ayaw. Nga no gundi. Sige, go. Shout out.
4: Ang lahat akong amo nga si Gus Victor Casas.
0: Casas, oye. Casas, taga diha madaghan kaya nasa Digos po ng Casas ba?
4: Oh. Sila si Lutita Casas.
0: Ayan.
4: Mark Mr. Casas.
0: Ayan.
4: Dundun Gonzales. Og si Lumer Villanor. Og sa akong asawa nga si Gina Bautista Aling.
0: Ayan. Alim?
4: Aling.
0: Ay, Alim. Aling, ay. Mali, di. Bungol ko. Salamat kayo. O sige, pangalan ano niya? All the way from Santa Cruz. Grabe taga Santa Cruz.
4: Joel Fandoli.
0: Joel?
4: Joel.
0: Ha?
4: Joel.
0: Joyce?
4: Oo.
0: Babae lagi yung pangan.
4: G-U-L-S.
0: Jules, di ay?
2: Ayaw!
0: Uy, bungol-bungol, Juga RC. Jules, thank you kayo, Jules. May pagpaminaw niyo niya sa Santa Cruz. Davao del Sur, di ba na?
4: Okay, ma'am.
0: Ah, sabi naman, abot ang Santa Cruz, oh. Agi naman ko diya sa una, karo madunggan naman ay ko din, ha? Baka naman sa taan niyo, eh.
4: Kusog ba yung except emblem, ma'am?
0: Ah, mao ba? Salamat kaayo kung mauna. Salamat kaayo niya. Madunggan pa yun ko din ha. Wala na. Mga taga Santa Cruz niya, mawuli ko ha. Sugata ko niyo ang kuan, B. Sugata ko niyo ang pa... Sugata ko niyo ang kuan.
4: Pakit lang sa kuan nung ka. Starwood, may kanaran niya ka na ko kayo.
0: Ah, sige. Puhon, pag uli na ko karong Disyembre.
4: Pagdala pong kalamay, ma'am.
0: Di mo ko taga Bohol. Nama kong Cebu.
4: Ano kong Cebu?
0: Nama kong Cebu, oy. Nama ko sa Queen City of the South. Patuon mo ko. Patuon mo ko ni mong Cebu daan, oy. Bago mo uli, oy. Mama ka ayaw, Jules, oy. Thank you, Jules.
4: Thank you. Ay,
0: pagpawin now. Sige, katropa mo. Ingon, exciting.
2: Exciting!
0: Ay, wala to no. Anyway, salamat sa ato mga tigpaminawan diya. Labi na sa madungog pa na ako siya, Doc JJ. Madungog na ako siya sa air. Ayan! Anyway, wala man tayong oras ka, tropa. Ako nang tambag nga kung kinahanglan iingon. Kay mahotan tan dilig oras, maabtan tag programang asintado. Sa imuha din ha, Susan. Kaya naman ka nadunggan nga mga pagtambag din eh. At the end of the day, it depends on you. Unsa may imong tumanon. Ana, dili mi kabot. Tungod kay, ikaw ragyod ang mag-igo. Aduna kay tulo ka mga pangutana. Isa dinhi ang bahin sa imong bana, ang antuso na lang ba ni mo siya? Personally, I do not normalize such thing. Dili na to kinahanglang i-normalize nga antuso ni mo ang kasakit. Tabaw ba mo mga katropa nga there is more in life. Do not put yourself in one box. Sa Bisaya pa, taghan pang pwedeng mahitabo sa inyong kinabuhi. You could be better person. You could have a better life. Ingon pagay nila, tanong kasakit nga mahatag na to, aduna na'y kalipay sa ulahi. Eh. Di ka pa natin. Kaya dili ba na pirming anata sa babaw, anata sa ubos. Ibat kailan. Kung pwede na naka sa ubos ka ron, aduna kagi pang naagyang mga sakit, there will be time na you will be uplift po. Mabutang ka sa, malift po. Ikaw po na maging, magmalipay. Sa imong sitwasyon, manggod ron na, Day Susan, imong sitwasyon karon nakadepende sa imo ang mga desisyon. Nahigugma ka sa imong bana, normal na siya. Walay daw ta ni ana, nahigugma ra ka. Pero dili pud ang dili pud pasabot nga tungod kay nahigugma kaniya. Imo na lang itugyan ang imong kalipay. Imo na lang isakripisyo ang imong respeto diya sa imong kaugalingon. Ang paghatag o katungod sa mga tao nga pasakitan ka, sinyales ka na sa walay respeto sa kaugalingon. I know, whether you like it or not to hear it, mapaminawa ni nga statement, but yes. Sometimes, a situation nga nahitabo multiple times, it's a consider of self-disrespect. You have the chance and you have the choice not to do it or not to experience or not to allow it. Doon na kay higayon nga dili siya i-allow nga mahitabo, i-allow nga buhaton nga to nimo apan imong gihang yatagaan og higayon ang buot pasabot wa nimo respetuha ang imong kaugalingon. Pero kung ikaw adunay limitado o adunay boundary sa imong kaugalingon ngadto sa relasyon nimo sa imong isig kaingon, ilabi na sa imong partner, kay ang partner dili buot pasabot nga bana nimo na siya, it doesn't mean nga wala tay respeto sa usag usa. Namuingon ang uban niya, antuso na lang daw, kay mo balik na daw na. But please, there is no amount of money can pay for your sanity. Kasabot mo, walay amount sa kwarta na makabayad sa peace of mind. Kung ingon mo nga pait kayong kinabuhi o unsa man na, sometimes kinahalan lilio ninyo o ganong pait akong kinabuhi. Unsa man ang kasakit nga gihatag sa mga tao sa palibot nako, it's because sometimes wala na to nakita nga kani mga tawhana, ginahimo nila na ngadto diri nato tungod kay ato silang gipasagdan nga buhato na dinhi nato. We have the chance, we have the choice not to let them do it. Para nimo, mo ka na ako masulti. Ang tambag sa imong ginikanan, guide lang gid na nimo. Again, bisa pag unsa mong istorya dinhi, para ra gid na nimo. Inuod na higugma ka sa imong bana, aduna kay gipanumpaan, pero naay kahangturan ang tanan. Kung siya pilion niya ang babae nga nabuntisan niya, think of it. Murag, dili po siguro na mo deserving nga mugukod na lang ka sa atensyon. Dili di mo deserve nga imo na lang apason ang pagbati niyan nga to sa lain. Nga di niya mahatag sa imo. Dili na siya kaminyoon. Ay kung mingon mo nga dili na tugubon ang kaminyoon kagi panumpaan, kung nanumpa siya, nga nung wala man nakabarug ang iyang bana. Pero kay tanan, dili man absolute. Panila, there's nothing in this world is absolute. But pasabot, dili tungod kay mo na niya itong nasabtan mo, ni dapat mahitabo. The same sa akong mga gipangingon karon. Kung sa man akong giingon diri, it doesn't mean nga applicable dayon siya sa sitwasyon ni Susan. Morning, akong giingon nga it's just a guidance perspective nga pwede niyang timbang-timbang sa iyang mahimong desisyon. Sa imo, Susan, it's up to you. One thing I want to say is love yourself more than you love anyone. Tinuod, higugma na to mga partner. Pero kung wala kay gugma si imong kaugalingon, I don't think that is right. You could never give love if you don't love yourself. People do not love themselves. Actually, sometimes they don't give the love that the person needs. They end up hurting people they love. Bisaya ang paginako. Ang mga tao nga nasakitan, walay gugma sa kaugalingon. Usahay sila ang makapanakit sa ilang hinigugma. Ilang mga tao nga naa silang kapalibot tungod kay unknowingly we are emotionally deprived. Ako man ang i-enlighten sa inyo ha, apan wala na ko'y oras. Pero kay mubiya naman tas kahanginan. Daghang salamat sa itong tipaminawan. Yan naa sa ito ang Facebook Live. Anaapod sa ito ang mga radyo nga nagpaminaw karon sa 88.3, sa mga istasyon sa laing-laing dapit diri sa Visayas, sa XFM Gihulngan, Kanlaon. Anaapod sa Bukidnon, 101.7, XFM Bukidnon, 92.9 Gihulngan, 101.7 Kanlaon, 95.9 General Santos City, 107 Tagum XFM, 97.9 Davao Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, and of course 99.XFM XFM Mati, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco Katropa. Wa na ko'y igong oras, 2 minutos na lang. Una, muabot ang alas 2:50. Masunod na po ng programang Asintado, kauban si Katropang Eric Sheras Manait, mga katropa. Paspas ra kayo ang oras. Yes, out na ta 10 minutes before the program. Okay na ako mo exit. Hindi na ako basahon. Sorry ka ayo. Ato mga kaubanan sa istasyon, o nga ito ang technician nga sa Pikas Lawa, katropang Doc JJ, o nga ito ang station manager John Lim and Chavez by King, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
5: Exciting!

Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.

0: inom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix. Ako si

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santol Gold Herbal Capsule, ang Santol Vitamin C, ang Santol Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, unto palas 3 sa hapon. At ang time check, katod ka na kanato sa atong Sunthorn Plus Cafe Mix.
2: Exciting!
1: Atong kape mga katropa nga puno sa sustansya, daghag bitamina, gumikan sa mga sangkap nini na ani kamunggay, mangosteen o soya powder mga katropa. Atong kape magkatabang pagpakusog sa cognitive function sa atong utok. Huwag paghilap sa tiyan, huwag pagpalpitate sa dughan, lamian kayong kape para nilulag ni lolo kahigalaan. Ang Sunthorn Plus Cafe Mix, produkto sa Yes to Health Incorporated, inyo mapalit diya karon sa South Star Drug, Mercury Drug, Rose Pharmacy, Generica Pharmacy, TGP Pharmacy, Yes to Health Wellness Center, there is my Z Plaza building. Tanang mga produkto sa Yes to Health available there is a Yes to Health Wellness Center sa may Z Plaza building. Dan di Hakosalim Dakbayan sa Sugbo. Kilid lang ni sa may Barangay Hall sa Barangay Sapatira mga amigo. Sunthorn Plus Cafe Mix, kapi na, gamot pa! Alas 3:01 na!
0: Eric Serras Manait, Asintado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas non esteos adin kwa ni volumos! Sed Fatsera! Buon Dios Tomes!
3: Eric Manait sa XFM Cebu!
1: Ang kagawasan, dili ka tungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto! Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat, kunun sa'y husto!
3: Asintado!
1: Exciting! Sa gihapon ako sa katropang Eric Serras Manait. Nagiguban ka ninyo hagdod ta sa alas 5. Maghinaot kong namos mayong panglawas. Mayo gihapong dagan sa iyong panghunaw na kapiskay, kadasig o kamaya. Grasya o kalinaw sa kaitasan manaaka ng itong tanan.
3: Asintado!
2: Exciting!
1: Karong hapon na itong tagapagtagad ang itong mga nagunang mag-isgutanan. Dini sa ato, sa kauluhan, ugubang bahins na sun.
3: Asintado!
1: May hapon sa itong mga katropa dias probinsyas Bohol. Kumusta mamuri ang mga sano? Init ba po ang dagans panahon dias ato? Dini sa Dakbayan, Sugbo, pertigyong inita. Ha? Wa pag-iuan, mag-iigala, doon na maganip pag-uan-uan, minus na po. Kumusta man dias probinsya? Sa mga nagpaminaw na ito, dini sa probinsya, Sugbo. Mayong hapon ninyo, nagkapamainit na ba mo? May pagpaminaw sa Dias Negros Island. Pinagyo sa XFM Gihulgan.
2: Exciting!
1: Sa mga taxi drivers sa na to, may pagpaminaw. O sa tanan nga mga motorista nga nagbiyahe karon sa nagarang kalsada, dili sa Sugbo, o sa bisan asang dapit ko kung sumabot at, maabot sa itong Sibya, mga amigo. Nagigisgot ba ng kalsada, maghihigala? Ako sa mag-iigala ditong unahon sa pagpakita ninyo, kining nahitabo mag-iigala dito karong sa Butuan, nga diya mag-iigala ay sus kadaghan. Sipyat sa pag-ihap, di anis mga siyam kabuk buaya mag-iigala sa dan. Grabiha mag-iigala. Kinsa man ang mga tawhan ang ipasabot ako? Mga LTO enforcer.
3: Asintado!
1: Sus, Mario Sep dito sa Butuan. Nagtapok ang mga buayang taga LTO. Mirise! Gipang dakop ni magihigala. Do, gumikan baga kaigsunan kay pirting pagpangilkil ni ining maong mga taga-LTOs o sa ka-driver. Ah, ni Antog, kininiang akaganiha. No, akaganiang buntag. Gipahigayon kining operasyon sa barangay Alubihid, Buena Vista, Agusan del Norte. No? Sa joint operation sa PRO 13 Regional Intelligence Division, LTO National Regional Mobile Force Battalion o Buena Vista Municipal Police Station. Sigon pa sa report, ang mga suspect, poros ni mga personnel sa LTO Butuan. Kasamtangan silang naas kustodiyas otoridad samtang gipahigayon ang investigasyon sa insidente o ang pag-andam sa pag-andam sa kasong ipahamtang aning mga buayaha nga baga SACOPS LTO dito sa Butuan maghihigala. Kinig yung piktsura maghihigala pag kanindo tatanaw ng ipahapa des kalsada. Ha, niya giposasan. Di ay naminghoy. Di ay susuat na, giponsirasan na ni maghihigala pusas.
2: Exciting!
1: Grabe, kani piktsura, kani piktsura, tanawa. Oh, sus. Asa ka manang ko ka na. Ha? Ya, di ah maghihigala dito ako rin gipahignas kalsada kay gipusasan baga kay eksuran kay grabiha baga taga LTO usao man in town eh diris dakbayan sa Sugbo di makapon ingon ini ang pipila ka mga SACOPS LTO ha kamong mga motorista nga nagsigig subay sa atong mga kalsada diris Sugbo kay dito sa Bohol ang taga Bohol naghimo na magyong kaugalingong GC. Na, maunay sulti mag-iigala itong kinsa tingaan itong kani regional director kani itong Ros Galario man siguro to. Nga, matod pa every time mo ato kuno silang Bohol, mingaw na.
2: Exciting!
1: Saan ta magdi mamingaw nga mismo ang mga taga-barko mag-iigala mo pindot mampos mga bulano nga mga sano. Na napoy mga taga-LTO ang paingon sa ato. Karon diya, tanawa mag-iigala kung sinita mo matay. Wa pagid malimpyo ning taga LTO di eh. Dito sa Butuan to'y daghan kay buaya. Daw baga kaigsunan. Siyam ko ni kabuok maghigalang gidakop. Ah. Ngano na nod man in town mo sa LTO eh? O ngano nakasod man pud mo sa LTO? Grabe pud kadaghan ani nadakpan oy siyam. No? Kay nangilkil maghigala sa usa ka driver. Mga kaigsunan, kinidugay na ning reklamo. Gipanidaan lang is Regional Intelligence Division sa Region 13 sa mga reklamong na dawat nilagikas mga motorista. O giverify, magigalas kapulisan, ila ditong nasota nga matay tinuod yun magigalang mga buaya ning taga LTO Butuan, mga kaigsunan. Kaysa ila ditong pagpahigayon, magigalas pagpaniid, every time nga doon ay madakpan ilang kilkilan.
3: Asintado!
1: Kung saan man maghihigala in town pagbatgon o kung saan man in town maghihigala pagpatarong sa uba mga motoristang badlongon, kung itolerit lang po sa mga taga-LTO, pinagi maghihigala ng pagpangayong kwarta, bisag dakong sayop ang nabuhat nining ubang mga motorista.
3: Asintado!
1: For example, maghihigala, mudagan ka dito karon. Panagan kiso mong sakinan, huwag kay klarong restro, huwag kay klarong lisensya. Puros expired, mga higala. Sitahon ka ni mga buayahang taga-LTO. Ha? Maingon lang ka nga, sir. Sorry kay sir. Huwag pagiging panahon sa pagparin niyo, ha? Sige. O kira, taga-ele kong 5 mil. Hatag lang pong 5 mil. Diretso na.
3: Asintado!
1: Lain na po motorista. Madakpa na po mga higala. Kay tuwa mga kaigsunan. Expired ang restro. Panaganon rin gihapon kay tagaan rin gihapon dito kwarta. Kapakauwa mo na yung taos gobyerno ni mga tawhan, ha? Ha? Maghinaota nga wai ingon-ining klaseng mga taga-LTO dress ato Region 7, mga amigo. O hinaot pa, sa punta nga ang mga motorista wa makasuway o ingon-ining nga klaseng pagpangwarta sa taga-LTO. Maghihigala. Ha? Manginaot nga diris Region 7 wa baitag sa mga naminaw ron. No? O na ay mga naminaw ron nga gidakop og guilty o. Kanya, pagkahuman mga kaigsunan, nihangyo. Nya, muhangyo taka, ang uban magupong mga buaya, muingon mapunit siya. Ah, sige, okay ra, basta nalang kay pangkape. Mamani problema ning uban maghihigala kay itolerate lagi dito karon nga kuan ba sayop no nga pamaagi okay ra pa, la, pa saloon lang tika pero kini nga tagailan po binli lamig pangkape dire
4: ayo
1: diha mo gyud magsugod ang ingon ana no so dire maghihigala sa sugbo maghinaot kung way ingon ini maghihigala kay pastilan porbida ning mga tawhana. Gapakauaw mo ni Sun Eyes LTO. Pirting daghan ang ginakop. Tanawar ko ng picture, oh. Hari kaniyan tos kalsada karon ng apusas, mga igala. Pirting daghana. Oh. Kaya ngila dito kalaki. Pirting kugihana, manakop. Unya, tungod niya mga igala kay mangwarta. Dili tungod kay pagdisiplinas, mga motorista. O na yung pirting kugihana, manakop. Kay diya, mga igalang tumong, igo rang mangwarta. Dili ang pagpangpitol sa mga badlungon nga mga motorista.
3: Asintado!
1: Sus, morbida. Wa ba kontento sa swildo ni mga tawa natin? Pila naman ni swildo ni mga taga-LTO, kini mga enforcers? Gagmayra kayo? Mauna maghihigala nga ila dito karong gisagulan dito binuang. Og sa ilang pagbinuang, karon maghihigala, pusas, silang siyang balog dito sa bilangguan.
3: Sintado!
1: Napakawala mo sa uniforme. Porbida ni mga tawhana. Alas 3:12 na. May pagpaminaw, mag-iigala sa mga viewers na to din sa itong Facebook Live. O sa mga naminaw, din sa ito mag-iigala ang radio sets na 88.3 XFM Cebu.
2: Exciting!
1: Ngayong hapon nga to karong Jean Sanchez Villesa, Alvin Bunghanoy, Angie Rimo, may pagpaminaw sa tanang mga taga-Mantalongon, Sagbayan, Bohol, Kagawad, Popot, Reserva. Iyas Barangay Hall sa Barangay Poblasyon, Sagbayan. Sir Gadi, Ma'am Aubrey, Dodong DJ, Diaz Asia United Bank sa may Keep Wealth Building sa may Ayala Business Park, may hapon. May hapon usap, gantong Ana Dikdikan, may pagpaminaw, init kay Dres, Ma'am Baling, sir. Inita sa Mambaling. Tipitong inita po dire sa Patira. Pag human ako mag-iigalag, prepare ni nga akong program plan. Sus, gigutom ako, nangita akong pagkaon. Pag anton ako sa Atman, tuwa dito mag-iigalag, init kang binignit. Dari mo ko sa Atmas, Barangay Hulo sa Patira, namang inamaligyag, binignit. Pag anton ako, kuha ilaing pang snacks diya. Di, binignit, sir, kung nadi lang po tanaki, pati inita ihigop. Mabalik, init po kuno kayo. Samot na diri sa amo. Init kayo, samas ka inis, binignit diri sa atbang. Si Joey Torino, may pagpaminaw. Cookies Garcia, Janet Sotes, nagtanaw diri sa Santo Niño Village mientras nag-duty. Okay, Jordan Lipasana, may pagpaminaw sa Abdias Bakayan. Si Nauvi Godoy, kanang way balls ay sa YouTube. Wapatay YouTube, Ben? Wala pa kuno di ay. Pasensya kayo kay wapay YouTube. Basta nga sintado, wapa po YouTube. Kaya murag na restricted maghihigala siguro ang itong YouTube page maghihigala. Domingo Bugansiso o Uncle Dars nagpaminaw sab nato live from Hinatuan, Surigao del Sur. O niya si Zeke John, maing hapon, Sir Eric, kami mga taxi driver sa mga dagkong operator, wa dyan mi makadawat sa ayuda. Hilom sad kayo ang mga operator kung naaba o wala para di mi mag-expect. Mauba? Unsa man ka nga kinini ang taxi nga gi, o si taxi ni mong gi maniho, sir? Ang hatag naman na dugay ra mag-iigalag ayuda sa mga taxi driver. Ang karon lang ganing si Manaha, matod pa sa DSWD, tag 5,000 ngantos mga driver sa Grab. O at the same time sa Move It. O niya, nga nung, ang uban, maghihigalawa, nanghatag naman eh dito sa LTE Farbe, di ba? Jeepney driver po. Ripa ko Ubes, may hapon, Das Diputado, John Dibs, Manon, Apa, Dibino, Yes, Japan, Roderick Arangke. O niya, Raul Calyao Estopa Jr. O na sila nagsalig silang swildo. Katropang Eric, maunang nanagko na ng ilang tiyan. Sige. Tabirara Edmond, Loth Kinahan Bertoldo. Samot kainit na rin kay Brownout. O, karuntaon-taon, ato nang isgotan ng Brownout. Raul Calyao Estopa Jr., wa na sila. Okay. Alexander Guevara. O niya, Modern. O, sorry. Modern Trans, Sir Eric. Modern Trans. Okay. Still ang paitang. Ano, wama mo ma-appeal in town nga ang taga-LTFRB na ngayon maniglista in town sa tanang mga taxi operator para mag-iigala matagan ditong tag-5,000 ng ila ditong mga driver. Ano, wama man in town mo mo-apply? Dong Lins, Lambaco Bertonaso, Katropang Eric, watching here in CDO Mindanao, Jeanette Rivera Baring, wag yapon Miss YouTube, GP Vance, kanang traffic sa Mingla, LTO resolution, Hawan Pasuliwik, ano, kada kono des Milanilya, nakamugnag traffic, hindi kono mag-iigal ang mga riders, gaway mga restro siguro lisensya. Si Lorna Margarita, nagtanaw sab niya to, karong hapon na may pagpaminaw. Alas 3, disisayis na. Now, di amin nag-isgot, mag-iigalag brownout. No? Si Drake Cabigon, samot kayo ni Drake brownout. Okay, sa ning uban, mag-iigalag nagpaminaw na to ron. Anyway, di amin mag-iigalag, diri karoy. Gisgotan ako nga issue kaganyang buntag ni. Now, ako ni mag-iigalang dadon diri sa atong programang asintado. Kay, hangtod karon mag-iigala. Gikan sa buntag, monitor ko. Hangtod karon wagin mag-iigala ay kongresista. Diri sa ato, nga mitingog. Nga bisa na lang ugmo, segunda, second emotion, aning gihimong lakang karon ni Congressman Janice Digamo sa 3rd District dito sa Negros Oriental. Nga iya ditong paimbestigaran kining sunod-sunod ga brownout sa Kabisayan, kini labi pa kay ang mga business leaders na nawagan na ditong dinali ang aksyon, mga katropa.
3: Asintado!
1: Ha? Og tungod ni ini, akong gidayag magigalas kongresista Janice Digamo. Ang asawa niya itong gobernador nga gipatay dito sa Negros. Kay diya mag-ihigala, oh. Si Kongresista Janice Digamo, nagpanday kini ditog House Resolution 1114 kon 1114 niadtong Hunyo 11. Og ang tumong nining maong House Resolution is ang pag-imbestigar, pagsuta, ngano nga nagsunod-sunod na ning mga brownout, dinis ato mag-ihigala. Tanawa ragun mag-iigsoo ng kuan? Advisory mag-iigalas Vico? Diba? Halos taga-adlaw mga kaigsunan inyong makita ang ila dito karo mga power advisory. No? Possible rotational brownout mga kaigsunan. Og imong tanawon mag-iigala ang ila dito karon nga page sa Vico. Diyo? Sige ditong post, mga higala o mga rotational brownout. Matod pa diri mga higala ni Congressman Janice Digamo nga diris Bisayas, siya rapoy nagsaba-saba, huwag ilain mga higala ditong kongresista. Iyan ni ditong ipasusi. Ngano nga ang ato mga higalang lugar diris Bisayas, itandi sa uban nga mga lugar, wa may problema, mga igalang kurinti dito sa ilaw niya, Dres Bisayas. Sige, magsunod-sunod ang brownout.
3: Asintado!
1: Ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP nibutang na sa Visayas Grid under yellow alert kagahapong adlawa. Daw karon ang mga negosyanteng dagko sa Sugbo. Ang Talisay Chamber of Commerce and Industry, ang Mandawi Chamber of Commerce and Industry, nag-auhag na sa atong otoridad to prioritize building new power projects and infrastructure over further investigations pag-address, mga higala, aning region supply demand gap sa enerhiya. Now, kita di amagitas Bisayas. O kita po magigala nga dia sa Sugbo. Di nang Sugbo, adunay 13 ka mga kongresista ang ditos ni Gros Tolora Kabuk mga kaigsunans ni Gros Oriental. Nanawa man maningog ng 13 na to ka mga kongresista di Sugbo, may labot magigala. Nining sunod-sunod ka brown out nga na sinati din sa tuwa. Gani magigala. Ang mga negosyante, mga kaigsunan ni ingon nga no more talk. We need action. Di na may gustong daghan pag-istorya, ganahan mi dito karong dinali ang action. While business leaders agree that accountability is important, they are urging the government to move past discussions and focus on building new power projects quickly. Si Carl Cabusas, presidente sa Talisay Chamber of Commerce and Industry, niingon, the fundamental problem is already obvious. Electricity demand is growing much faster than the available power supply. Ang electricity demand, meaning mangigala, ang demands kuryente diris ato, Sugbo, nagkataas, pas-pas kaayo mangigala. Ang pagsaka sa demand sa kuryentes ato, o niya ang atong available power supply, pirti regapong gamaya. Og mauni hinungdan nga sila ni demand karon nga ang gobyerno kinahanglan nga aduna na dito'y pagatukoron nga mga bagong power projects and infrastructure magigala. Aro matubag kining maong mga panginahanglan nun, dinis atua. Ang Mandawi po magigala for the, sa Habigs Mandawi, Mandawi Chamber of Commerce and Industry, pinag-iusap sa presidente si Barbara Bambi Gothong Tan ni explicar nga kini mga higalang sigig brown out sa ato, naghatag kinig dakong peligro, dakong hulga sa Mandawi City, ilabi pa

0: kaya po sila maningok? Ha? Ang Mandawi lang o tanawa mga kaigsuna ni tingog ang presidente sa mga negosyante kining sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry. Ningon sila nga ang frequent power cuts o sa manipasabot na ng frequent power cuts kining kanunay nga pagputol mangigala sa supplies kurente, maka-disrupt kini, maka-balda kinis factory production o makapasaka kinis operational cost mga igsuon. Wa kasabot ang mga politiko ani. Ha? Kundi ang mga higala gihimong lakang si Congressman Janice Digamo sa 3rd District dito sa Negros Oriental. Kung concern, ha? Kung doon ay concern mga higala, kini si Kongresista Janice Digamo, may labot aning sunod-sunod ga brownout. Kaya posible ang mga negrenses ng reklamo na siguro dito. Ang diri sa Cebu mga higala, di ama po yung negosyante ng reklamo. Abot ka mo, ganahan siguro mo mga higala. O sama, kisa may ganahan di ang doon ay brownout. Kisa man mga higala, ganahan ninyo doon ay brownout. Huwag mo siguro mga higala tao nga ganahan dito mag-brownout. No? Bisan pag-adlawan. Ang problema, mga higala, kay suswa man intay kihol nga itong mga congressman. Nagtanaw ko di kang Lollipop Uano Dizon. Lollipop Uano Dizon, tanaw na ito ni mga higala. Congresswoman Imari Lollipop Uano Dizon. Ang iyang post, mga higala, ha? 42 minutes ago. Clean rivers, safer communities, better rivers, Philippines comes to Mandawi. Hisgot na siya diri magigalag sa pa. Ha? Pagpanglimpyo sa pa. Niya, sunod, 10 hours ago, digipost magigala, Mayor Jonki o Kong Lollipop, nakasecure o 720 million DepEd funding alang sa Mandawi. DepEd funding. Nya mag-usama niya ito eskwilahan, magigala, magsig brown out. Importante kay ba man mo ang importante kay kuryente? Ha? O niya, 20 hours ago, kang Lollipop, we love you, Mandawi. Sa ato mga kabatanunan, para ni si inyong kaugmaon. We love you, Mandawi. Pero bias kuryente problema, power crisis, huwag yung magigali action. Asa mang love, ana? O niya, pagkahuman, one day ago, back at the house for the special session. Picture-picture, dress kamara ba, ha? Kaya matod pa magigala, balik silang trabaho dito. Two days ago, post po siya direk, fifth day of the Novena in honor of Our Lady of Perpetual Help. Pakita magigalas pagka-Diyos nun. So, wag yun magigala diri, makita ni mo, karong si Manaha, wag yun magigalay post si Lollipop Uano Dizon, bahin magigalas pag-isgots problemas, kuryente. Hay man mangigalang we love you Mandawi anak nga di ang mangigala ang mga negosyante. Ha? Sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry pinaagi silang presidentes Barbara Bambi Gothong Tan. Niingon man nga kining sunod-sunod nga power cuts kon kining sunod-sunod nga pag putol supplies kurente makabalda sa factory production. Og makapasaka kinis operational cost mga igsoon. Nitsabaw niya mga negosyante sa Mandawi. Og matod pa kining power grid alerts pose a severe threat to Mandawi City, which is one of the Cebu's biggest industrial hubs. Nga nang waman maghigalay aksyon ng ato mga kongresista ani. Ang gusto ang naglaraw hinoon nga magpaimbestigar aning sunod-sunod maghigalang brownout ang kanto pang kongresista ang tua dito sa Negros nga kung itandi maghigala diri sa Cebu. Mas boom pang ekonomiya diri sa Cebu, itandi magigalas ni Gross. Ha? O niya diri sa ato, di atay 13 kabuo congressman. Apil ang mga congresswoman, bisag usa, wagay nangahas sa pagpaimbestigar nining power crisis ganitabo, dinis ato ah. Suspurya gaba ning mga tawhana.
1: Asintado!
0: Ha? Huwag magiging kalulipap niyo. Ari ko na ito mag-iigala sa Lapu-Lapu. Nilio na ito kung sa post. Congressman Junard Ahong Chan. Dahil yung gipin 3 days ago, nagduwa mahinoon ni mag-iigalag tinis.

0: Unya, 1 hour ago, gara-gara na pod mo, kinsa na po'y nag-edit ani. Oh, mo ni ganahan mag-iigalang ahong kini magpuspos ubungin ani, oh. Kana ba mag-iigalang dagway niya gipang-edit? Oh. Unya, salida man eh. Sunod, Lapu-Lapu City Taxpayers Night, kagabi atong isaulog. O gipasalamatan ang dakong kontribusyon sa ato mga taxpayers, mga negosyo o mga kaubanan sa turismo. Nag-unsa man ni mga higala mga taxpayers, mag-unsa man ang mga negosyo. Yeah, inig ka, balda mga higala supplies kurente. Wagit mga higala, oh. O niya, sunod, kasala ng bayan 2026. Sunod, 6 hours ago, di-post niya, mumata nga adunay gwapa kayo nga bibi ko, kamo. Unya gi-post na magigalang yung asawa, Jesus, Ginoo.
1: Exciting!
0: Sarawin talo ito mga kongresista. Mumata nga adunay gwapa kayo nga bibi ko, kamo. Oh, nguta na siya, kamo. So, nguta na ko ninyo, inigmata ninyo, napo mo'y gwapa ang bibi ko.
1: Exciting!
0: Asa man maghihigala in town ang bahin sa mga dagkong problema aning mga po sa mga kongresista na to eh. Unya, 1 day ago, bisan pa og may lain ka na karon, ikaw lang gihapon ang higugmaon. Sus, Ginoo ko, nag-isgot ang gugma sa ahong.
1: Exciting!
0: Sus, Ginoo ko, Pilipinas kaloy in town ni naso na mo, Lord, oy. Ari kadres ato mga kongresista nga mao unta ditoy magpatawag og imbestigasyon ining mga seryosong problema. Day uban magigala nga. Wa gyud murag kanang pakatok lang gini magigala dito sa mga followers nga bisan murag kanta man eh. Bisan pa og may lain ka na karon, ikaw lang gihapon ang higugmaon. Patay, rida. Mura magbaliwa lang sa itong mga kongresista maghihigala ng mga problema ang ingon ni Bahens Crisis as a power sa kuryente. O niya, ang uban ng mga kongresista giisip na ng seryosong problema. But diri sa Cebu, relax na kayo. Ha? O niya, kung ato maghihigala ditong balikan, nagisgot ba ako maghihigala nga 78% of the business executive ang naglaraw nga mo exit nas Pilipinas gumikas problema aning supplies kuryente. Ah. An international survey commission by E3G. Kini kunong Women Business Coalition ug ang Global Renewables Alliance nakaingon that 78% of the Filipino executives may move operations abroad if government support for electrification remains insufficient. Ha? Kung ang suporta gani ko nos gobyerno alang sa electrification, magpabilin ko no gihapong magkuwang, di gihapong mamatikdan sa mga dagko negosyante nga ang atong gobyerno, wag yun mo himog aksyon ini kay galaan, kining mga dagko negosyante, mamalhin na lang ko no maghihigalag operate sa ilang negosyo dito sa abroad.
2: Asintado!
0: Ang numero uno ang mga higalang pangutana kung mamalhin ng mga dagko negosyante dito sa gawas pang dadon bakang empleyado. Maunay numero uno na ko ditong kabalakan kay inigsimbakog manirani sila kay makita nila ng ang atong gobyerno huwag gihimong aksyon bahin ang problemas kuryente. Basin mga higalang kini dito karong mga trabahante nga gipangtaktak o mga trabahante mga higalang nga layoff. Or mga trabahante manghihigala gikas mga kumpanyang nanira. Ang dali ra ditong matabas gobyerno kay kini na kolbag magbahawan, i-enroll lang dito stopad manghihigala.
1: Exciting!
0: Ha? Oh. Gusto ako manani mo? Ari ka manghihigala ang Lollipop One Audition for example lang. He's got the manghihigala o congratulations, Mayor Junkie Iwano. Then, nag-isgot magigalag Cleaner Rivers. Kining pagpanglimpyo kunos kasapaan, mga kaigsunan. Gipanghambog ni nila. at no cost to the City of Mandaue, San Miguel Corporation, Pinagis Bitter Rivers Philippines Program, nag-deploy ko na ng modular barges. Unom ka mga excavators, duha ka mga amphibious excavators, upat ka mga backhoe loaders, pag-support sa declogging o rehabilitation sa Butuanon River. Ah, nang limpyo silang sapa. Kaniya, diya mga higala, walig iho kita, post di lulipap, bahin mga kaigsunan anang problema, power crisis, Bisayas. Namatas Bisayas. Ang problema mga higala sa power, di apod sa Bisayas. Og diri sa Bisayas, naatay mga representante mga higala nga pwede mohimog aksyon dito sa kamarabaha, ipatawag kini mga higalang NGCP o guban pa mga higala diha karon may labot nini nagpadagan sa supplies kurinte pangutanon nga nung naingunini ng Bisayas. Matadi magyun maningog ni mga kongresista gikan Cebu.
1: Exciting!
2: Sintado!
0: Nada ba mo mag-iigala yung solar diha? Kisa ba mag-iigala dito ka rin na kapataon? Kaya kung palitan nung nana mo yung solar, di lang siguro tingali mo mang react. Wala po siguro mo ipake. Pero kami yung mga way solar diri, kaya di naka-afford mag-iigala yung solar. Pero ting paita ng matuog tagabi nga mukalit nagka-brown out. Oy! Ha? Sige, brownouts biko plus dili muagas ang MCWD. Paita si Rick. Inigabot sa ting bayad, dagko kayo. Mostly ang mga kanahan. May tag maabot na sila sa Senado oy para makakita tas ilang rason og plano. Oh, gikang Mario Ninyo Ramirez nakwa. Sige, brownout, maghihigala, inig brownout. Apektadong supplies MCWD, why agas? Ano yung sao manani mo? De, kamo ko nung mag-iigala dito ko rin, imagine ana, ang kongresista gikan dito sa 3rd District of Negros Oriental. Siya dito ko rin nagpanday resolusyon. Asar ko ng Negros Oriental itandi mag-iigsog Cebu Province, oy! Dili sa ngon panghambog. Pero bisan pa magdi kayo malambuon ang Negros, ikasagaran dito katubhan lang, itandi diri sa ato sugbo mga igalang perting, dagadag hotel, daghan kay mga factory, daghan kay mga malls, unsa pa na diya, mga hotel, ah, et cetera, nga nagkinanglan dito supply, tarong supplies kuryente. Sila dito mga igalang, wa may ngunana. Nga mga dagkong hotel o gunsa pa ni mga higala, mga edipisyo nga nagkinanlag kurinti. Diri sa Cebu, mas daggan ato. Pero tanawag ko siya ni Tabo dito sa Negros. Sila pa dito mga higala ni Himog, unang lakang. Pinagi sa ilang kongresista nga si Janice Digamo. Ang diri sa Cebu. Wagi cutie Dilmar mga higala ni Tingog. Why idorama nga ni Tingog. Ha? Saan man ato ni? Ato pa ni maghihigalang ipadayon ng ato mga kongresista. Dari mag-iilis lang tatanan sa
2: 2028.
0: Oh. Ang gusto lang maghihigala sa mga mga negosyante, palihog magdugang ta dito o mga matod pa mga kaigsunan, kinini ang atong i-prioritize ko no ang pagtukod o mga bago nga mga power plant, mga power projects and infrastructure over further investigations to address aning region's supply demand gap. Maura ginit gusto sa mga Cebu-based business leaders. Unya, asa man karon mga higala makakita dito mga kongresista na to nga nitabang sa mga negosyante? Niingon si Kongresista Janice Digamo that rotational power interruptions have now been going on for more than a month. Kini ko nung pag-brownout, naka-apikto kinis panimay sa eskwilahan, sa hospital, sa negosyo o sa uban ng mga government offices across the Visayas region, mga amigo. Tinoo dili, hasta ang hospital, pagans brownout. Ha? The power outages affect our homes, our schools, our hospitals, our businesses, our government services, and the daily lives of ordinary Filipino people. Unya, karon, kinapiktuhan man ta, di lang kay mga negosyante, hain maning ato mga public servants, mga igala, nga unta, mo'y mangitag kasulbaran, may labot, ani. Ah, hello ma, hinoon, mga igala, dress ato. Ha? Are kaslapu-lapo mga kaigsonan, lahi man tong iya kay di amangiga mo mata ko no nga dinig guapa kay bibiko kamo. Sus. Inoo ko. Paita. Mo mata ko nga naay guapa ang bibiko unya gi-post po ditong iyang asawang mayor nga si Cindy. Ha? Eh? Tanaw lang gud 6 hours ago. Oh. Ha? Tanaw. Oh. Ha? Sus. Pastilan probida. Mura bagi pasuya magigala dito karon sa amot pasuya ba kaning kang ahong ursa pero ang ato lang gudta magigala kini bang og natay mga ingon ning dagkong problema labi na sa power kuryente. Aksyon na pudon ta ni. Na wa may problema magigala magkiningkoy tag post or unsa pa na but at the same time di atay mga seryoso magigalang problema ang gipangitaag solusyon. Kaya kung panalig na mag-iigalang kita mga congressman, ang ato mag-iigalang puros lang yun pa-okyab niya po social media. Uy, muragwa magka dito karong muha o manang trabaho ah. Ipakita na sa tagalapu-lapo, tanawa. Tanawa na gano? Donald Ahong Chan, 6 hours ago, mumatanga dunay gwapa kayong bibiko. Kamo? Ah! Nindotag katog, mag-iigal ang congressman, ha? Ha? Tanawa na ko niyo, tagalapu-lapo. Kuya Aying, oy! Isa pa niyo mag-iigal ang taga-opon. Muralagway, power crisis, mag-iigal as Bisayas. Makakita, siguro mag-iigal as congressman Janice Digamo. Mingon ba nga? Matay, sa Bisayas, pila may kabuok mga kongresista diri. Apil pa ditong Cebu. Pero, matay, wak magkukabanta dito. Doon ay ubang mga kongresistang kaoban ako sa kamara nga nagseryosong pangitag solusyon aning problemahang brownout sa tua. Muli-li ko nung si Bobby. Itanaw ang Janice Digamo matay ahong dito smaktan. Ang asawa may giposo niya, mumatang ano na gwapa kayong bibiko. Kamo, hisos!
1: Exciting!
2: Sintado!
0: Salamat tayo, Double J. Oh, mauna! Kita ka! Guwapa kayo dito karo si Cindy. O niya, asawa mo na mag-iigal ang kagwapa. Eh? Muhatag na mag-iigsong kahayag sa burnout. Mudang ang ba na mag-iigal as kangit-ngit smaktan ang kagwapa mag-iigal ang bibi ko. Eto baga ko na diya karon katropang Manuel Rivera Gualberto. Inig brown out magigala for example to akag sobeg lapu-lapo. O nya porbida magigala kalit lag pidok nitong Miko Mactan Electric Company. Adi ka nga mabalaka kay to ay gwapa kayo magigalang mayor sa Dakbayan. Nga buhatag og kahayag dito sdan taliwas kangit-ngit gumikas burn out kay igsuonan.
3: Ay.
0: Oh. O saan man nga ito mga kongresista, hindi man maghihigala maningog. Uy, gikan sa impeachment, nga ito maghihigala sa impeachment voting, di maningog, nga ito maghihigala sa, o sa patong mga problema ng dagko ganis nasyonal. Impeachment, gani maghihigalang, ang uban ganing kongresista, huwag gani mo hata maghihigalang ayuda.
3: Ayaw!
0: Sa krisis maghihigala. Dati naghahanap pa ito. Da, nalimot ako mag-iigala, wala ito na ako maswat, basta di yun maningog ang ito mga congressman. O sa may ganahan ninyong topic na mubuka ng inyong baba? Ha? Di ang mag-iigala ay hulga ang mga negosyante, oh. Di ingon diri mga negosyante nga og pananglit gani mag-iigala o di yun mahimo, mapangita ang pagi if the government mga kaigsunan, support for electrification remains insufficient. Ang mga Filipino executives. Ah, Sir Gadi. Niingon mga kaigsunan nga ang mga dagko negosyante may move operations abroad. Adto sila dito magigalas abroad na mag-operate mga kaigsunan. O niya inigbiya nila dito karons abroad. O saan man mga trabahante ni. O saan man magigala mga empleyado ni. Bilin. Ha? Kadi man, nakita man nila din nga dia 2026 na ta. Until now, wa paghihapon dito magigalay konkretong lakang bahin ini magigalang problema sa supplies kuryente sa ato kaigsunan. O niya makapangutahan na yun ka, ano man yung mga higalang Bisaya sa maigi, eh? Sungog-sungog og maayo aning rotational burnout? O sa man yung mga higalay Diaz Bisayas? Eh? Gikalagutan ni mga higalas uban? Maunang ang mga taga Bisayas area, huwag ipatilaw mga higala dito rotational burnout kay Iksunan? Sa may saan na to? Mamayad man ta? Eh? Di ba? Bisan pa rito, mahal kayo magigala, bayad tas way pagkusmod. Ang importante lang yun ta, nga dili mabaldang supplies kuryente, mga kaigsunan. Kinahibaw na gid mo, everyday magkinahanglan tag kuryente. Dito sa balay, needed tag kuryente. Sa opisina, needed tag kuryente. Bisag asa, mga kaigsunan, labi pa karon kay naa na maghihigala ang mga electric vehicle, nagkinahanglan kuryente. Ah, mga kaigsunan. Og tungod magigala kay nagkadaghan ang negosyo sa Sugbo, ni samot kataas ang demand sa supplies kuryente, mga amigo. Nga tungod kay nagkataas ang supply magigala sa demand, nagkataas ang demand magigala aning kuryente, ang ato po mga opisyalis sa gobyerno, wapo ta kakita magigala dito og mga paagi nga nangita dito mga kaigsunan og mga investors aron pag-put up dito karon magigalag mga power plants. Kaysa man po lagi mga higalay, mga dagkong investors, murag ang problema, ano ba? Kini sigurong kahadlok sa mga investors, mga higalay nga mubugbog puhunan kay every time mo negosyos Pilipinas, dagko kay bunal po ding mga buayang kanahan. Dagko po kay bunal. Mao siguro po ni hinungdan nga no maghihigalang why mga investors, no? Bahin maghihigala ning pagbutang dito karon og dugang power plants or planta. Abot lang ka ning Toledo na may abuitis diha. Wala siguro, kumusta man maghihigala sa Toledo? O di Asnaga? Naman po'y Kipco? Wala siguro maghihigala burnout sila? Asa pa napita maghihigala kining murang nagkuhang kay Dris ato maghihigala kung imong tanawon ng biko? Sus, tanawar gud magigala ang Vico. Pirting daghana ni nga mga area ang ila dito karong gipahibaw nga dara. Rotational 3 hours ago. Al tanawa ha. Advisory, possible rotational burnouts 3 hours ago gipost this Vico. As of this time, the Visayas grid remains under yellow alert status, which means power supply is currently sufficient but with limited reserve capacity. To keep everyone informed and prepared, please be advised that if the grid status escalates to red alert, which means power demand is higher than the available supply, rotational brownouts may be implemented to help maintain overall grid stability. No? If a red alert is declared, the following areas matter pa may experience a rotational brownout. Alas 3, ganito sa alas 4. Portion of Cebu City, Mambaling. Portion of Talisay City, San Roque, Antanque. Alas 4, ganito sa alas 5. Brownout po, posible. Sa Pahina Central, Tipadilla, Dayas, Kalubihan, Camagayan. Pahina Central, Parian, Sambag-Unog, Santo Niño. Alas 5, ganito sa alas 6. Portion of Cebu City, Campotawan, Hipodromo. Okay. Alas 6, ganito sa alas 7. Portion of Cebu City, Carita, Mabolo, North Reclamation Area, San Roque, Tihirog, Tinago. Portion of Mandawi City, Subandaco. Oh. Alas 7 ngayon sa alas 8. Atos konsolasyon na po, burnout, Kansaga, Hugan, Pitogo, Poblasyon Oksidental, Poblasyon Oriental, Nangka, Tugbungan ug Tayod, Porsyon of Liloan, Kaliro, Porsyon of Mandawi City, Hagubiaw, Alas 8 ang tonas 9, Porsyon of Cebu City, Apas, Kasambagan ug Lahog, Alas 9 ngayon sa alas 10, Porsyon of Cebu City, Dolho Fatima, Ermita, Mambaling, Pahina Central, Pasil, San Nicolas Proper, San Roque, Sawang, Kaliro, Soba ug Tisa. Mao ni manghihigala dito karong advisory. Ang uban diri manghihigala. Nag-commit na, hoy, nanarbaho pa ko are nganong way kurente naman ang lasyon. Hastang hubay brownout lagi. Hastang paita oh. Wala gi manghihigala itaw nga mali pa ang dunay burnout. Ha? Wag itaw manghihigala nga mali pa kung dunay burnout. Kining tagabi ko, ipa-appeal na dito patawag, Kongresista Janice Digamo, NGCP, Department of Energy. Ha? Kaysa paning uban di hangga, pwedeng mapangutana aron nga ma, sota gini maghihigalag nga nung nausa ba yung taon ni nga. Kano sa pa ba yung taon ito baga ka-exonan maka-tilaw ba nga? Kanabi taong, wa na ginito yung pagkabalda aning supplies kuryente. Diba, ilang manong tani mag-iigalang estudyuhan? Namanong tani sila dito mag-iigalay mga kanabang pag-obserbar ba, pag-study, ingunana nga, 10 years from now, musamot nito kadako ang demand no, sa supplies kurente, so ato ni pangitaag pagi, ingunini, ingunana, pero kung palitag, wapoy dugang planta laging ibutang. Huwag yun po'y mahimo. Now, tungod mag-iigala kay nag-isgot na tag mga power plants and infrastructure, trabaho na ginuntanis atong gobyerno. Sa mga dagkong opisyalis na to, appeal na ning mga kongresista. Di lang kay ato mga local chief executive mag-iigala. Kasi sila man mag-iigala ito aditos nasyonal. No? Mag-uban mag-iigala ang House of Representatives, ang Senado. No? Magkumbinser, maghihigala, ngantos, mga negosyante, appeal pang presidente o vice presidente. Sa unta man nga, nagpasulabi sa ato, kiniman politika, agot. Asintado! Ha? Tungod ka nagpasulabi, maghihigala ang pamulitika, nakalimtan dito karon ang pagpanirbisyo, resulta maghihigala antos ang mga tao.
2: Asintado!
0: Ya karon magigala nagisgot ta dito karon sa mga lakang nga gihimos mga kongresista bahin sa brownout kay DA power crisis sa Visayas. Sige na ditong brownout. O sara pud kabo kongresman. Ang gusto dito karon magigala nga mopahigay og investigation ani. Ha? Ang diri sa ato magigala ang perting daghanang kongresista wa gyud maningog. So nagpasabot na magigala nga wa gyud sila dito paki. Nato nga mga butante. May lang ni sila sa eleksyon. May lang ni sila sa eleksyon. Dito sa Bohol, otro pod, wapon maningog tong tulog ka kongresista rito.
1: Ayaw!
0: Saan na may taon niya? Cebu, Magigala, Bohol, 16 tanan ka mga kongresista. Perting daghana, nindot ginuntak ayo. Kon pananglit og idugang nato ni sila didto sa lakang nga paghimuon ni Kongresista Janice Digamo nga paimbestigaran ni eh. Pero wa man maghihigalay kihol sila no kay ang ila dito mga kaigsoonan siguro tingali eh, sila pamulitika onya ra nang burnout kay lisod yang magsigitaga hasol-hasol mas stress ra taga tuon anang burnout. O niya, mapildi tas eleksyon. Manika kayo sa tagmaayo.
1: Ayaw!
0: Labi na yun, mag-iigal itong mga nibutar sa pabor sa pag-impis ni Sara. Wato'y laing himuon. O niya rin ang mga nagunang problema niya. No? Kinis lollipop, nibutar man yung mag-iigal ang pag-impis ni Sara. O. Oh. Niya, naglimpyo-limpyo na sa buto ng river. Abot lang, baka daog pa baka rest 2028.
1: Ayaw!
0: Ah, oh. Abot lang, makatabang baka na mag-iigalas kandidatura niyang paglimpi-limpios Botuanon River, or no? Ah, mag-iigala, makatabang man po doon at least mga kaigsunan daling musoy na ang butuan ng river kung dunay baha. Pero, huwag di kalimtan sa mga botante di as Mandawi nga kinis lulipap ni appeal ditong botar against or ni appeal og botar pabor sa pag-impis ni Sara. Aw, tanaw na to ni maghihigala ditong makadaog papa. No? Mga kaigsunan. Di ba kay, kini mga kongresista kung nga namutar, Pilar Gunto Kabuk, Upatra Gunto, Salsimura, Kiyote Dilmar, Karin Garcia, o ganto maghihigala, Biloso dito sa Karkar. Upatra Gunto, the rest maghihigala, poros dito ni pabor sa pag-impeach ni Sara Duterte. Kini mga kongresista dinis ato. Ha? Majority of them. So, ang ila ditong gibuhatron, o nyan ang problema ditong gisgotang Eric, oy. Ares at address atong pagpaningkakag maayo, paliguno na to, ditong, paliguno na tong atong purok system. Nga kining mga leader magigalab, kinanglan, intact na nidaan, kay 2027, hapit na. Og sa pag-abot sa tuig 2027, 1 year magigalab before election, kumbati na ni. Ah, nga sila kay guilty man kayo nga, na may hulga magigson dinis, nga bantay lang mo. Ah, inyo dito ang ipa-impeach BP Sara. Ah, gasgosto na mo nga kining ipa-impeach ning atong Vice Presidente kami sa 2020 di na may mamotor ninyo. Usap pa'y layog. Diba? Usap pa'y layog. Baka man yung mag-iigalay hagits mga DDS na risog mo. So, ang gibuhat po sa mga congressman eh, medyo na-treaten sila dito sa hulgas DDS ning kakaig maayo. No? Nakita dito mga paokyam sa mga tao, no? O sa hatag og mga promo, hatag og mga kwarta, hatag mag-iigala dito karong mga, o sa pa na dito pwede ipanghatag, sakay mag-iigala sa mga ayuda-ayuda, no? Pahumot, mag-iigalag maayo, etc., etc. Kanang makuha yung mag-iigalang kiliti sa mga tao nga, ang kanto ilang kalagot ka nito mawagtang, o niya ilisan dito mag-iigalang kalipay, kaya gitagaan dito mag-iigalang 5,000.
1: Ay, exciting!
0: Una-una magos mga politiko ba? Kining kalagos mga DDS, no? Inigabos eleksyon, tagaan na dito magigalag kwarta. Wana, mamalira ni.
1: Ayaw!
0: Ha? Ngunit ang uban mga kongresista, why kahadlok magigalas pag-impeach nito Sara? Botar sila! Yes sila sa mag-impeach si Sara! Di mo mahadlok kong? Ah, mahadlok man ta. Nito 2025 ito, ni pirma mi, daw may hapon mi.
1: Ayaw!
0: Mao nang laktod pagkasulti, kini mga kongresista na toron, bisa paghadlokos mga Duterte. O sa mga DDS followers, di na ni mahadlok pa. Ha? E na naman sila igihimong panagingnan. Sa una, mga igalan na mirma, daog mga sila, karon pa pagha.
1: Ay, ah!
0: At ang oras, mag-iigala sa XFM Cebu, alas 3.56 na sapon. Atong time check, hatod ka na ka na to, mag-iigala sa atong Sunthorn Vitamin C, ang nanasinig og alkaline base ng Sunthorn Vitamin C.
2: This time check is brought to you by Sunthorn Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Sunthorn Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, para sa araw-araw na resistensya.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Lina at Emilio, maya ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na binig kung makatulog dahil yung baon niya. Maya akong tulog, maglanggo na gudgo. Kaya ito, hindi man masama ginang sa Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3.

0: kadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Sa mga nanay, karyas na ako mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Tunyan ni ulit siya. Nagtiniin na lang.
1: Ay, ay, ay.
2: Ay, ay.
3: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Xanthan Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Day ni

0: pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga
1: butika. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
3: Abli na.
2: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: Hello mga momshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu, alas 4:03 na skapo na itong time check. Hatod ka na kanato sa itong Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mag-iigal ang ato produkto nga makatabang pagpaawos sa blood pressure sa itong lawas. Na isagol nga kaahos na aya palia, espirulina, kamunggay o mangustin. At resisimenta lang buk nini, mag-iigal ang Santhon Plus Gold. Kapalit ninyo di akano sa inyong mga suking pharmacy na Mercury Drug, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generica Pharmacy, TGP Pharmacy, Majestic Pharmacy, guban pa magabuti ka sa inyong tagsa-tagsa kamagadapit. Ma-order sa TikTok, Shopping, Lazada. Santhon Plus Gold, it supports your health.
2: Eric Serras Manait, Asintado.
1: Resultas King Dragon, alas 3 nga bula, 347. At ay nagliliko diri mag-iigala sa laing balita ang atong ombudsman nga si Jesus Crispin Remulla. Jesus Mar Yusef. Makaingon kag Jesus Mar Yusef nga naman. Kay grabiha mag-iigala diri karon kang Buying Remulla magakaigsunan ang iya ditong gideklarar nga net worth ni saka man dito karong 20 million sold lang dito sa tulo kabuan. Grabiha Sos Mar Yusef, kita diri nga perting dogaya na nilaba ni Sos, di lang kay buwan tuig og apil na mo diha, eh? Apir tagpila na katuig, wagid mangigalay 20 million. Sos, giyon sa manintaw ni nila, eh? Ang balita diri maghihigala nagkanayon nga ang gideklarar nga wealth katigayuna ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ni-increase kini by nearly 20 million pesos in just 3 months. Human kini siya mi-assume sa office des Ombudsman mangiigsoon. Ang sal-in maghihigala ni Buying Remulla, no? Nagpakita nga niyang net worth rising from 441.7 million in October pag-abot sa December maghihigala of the same year, niabot na og 461.4 million. Gikas 441 October pag-December niabot na 461. So, dulan 20 million ang pagsaka in just 3 months, mga kaigsunan. Giyon sa manintaw ni nila, ay, mga tutas ombudsman, kay basin magigala nagsigig tubod o kwarta dito.
3: Ay, exciting!
1: Kuyawa ni magigala. Grabe po. Sud lang sa tulo kabuan. Si Buying Remulla nga igsuon po dito karong John Vic Remulla. Kang John Vic, pila po gano? Kanya, wapaman mahuman ng 2026. So, di patakakita sa sal-in aning atong mga public officials. Ang atong malili is year 2025. Pero there is kang Buying Remulla's ombudsman. In just 3 months sa office sa ombudsman, ang iya dito nadaw, ang iya dito karong katigayunan, ang bahandi ni saka magigalag 20 million pesos. Mga kaigsunan, nagkuha naman yung kwartaha Ginoo ko, 441 million. Ingunin nilang mag-iigala ng dating ni Buying Remulla, ha? Kining dagway ni Buying Remulla, pwede mo na yung daghana mga exhaust carbon bar, kita man taning na.
3: Exciting!
1: Kumon magiging dagwaya ni Buying Remulla, no? Mga kaigsunan, pero purbida mag-iigala, di kabintaan kay agato mag-iigala ang ombudsman, doon ay 461 million na nga bahandi mga kaigsunan. Si Boying o ganyang asawa nga si Maria Josefina, aduna ko no mag-iigalay total assets as of October 10, 442 million. Comprising aning 83.2 million in real properties and 358 million in personal properties. Apil na ni Ana sa personal properties niya ang mga stocks, ang cash in bank. Sus, ginoo ko, mingog kag cash in bank, kwartang tuas banko. No? Furniture. Mahalon siguro po kinig mga furnitures balay. Several pieces of jewelry, mga alahas, personal belongings, and motor vehicles. Ang ilang liabilities na gideklarar magigala is only 300,000 pesos nga gilang Cobans personal loan and unpaid subscription to our corporation called Lapo or Lapoch Villa Realty Incorporated. Ah? Kinide ko nung maghihigala ang pagsaka sa sali ni Boying Remulla could be attributed to the purchase of 4 farm lots dito sa Indang Cavite. Gipalit niya na itong tuig 2024 o 20 million kapin ang uban pod kuno magigalan acquire pagka 2025 for 1.8 million. No? Di apong kuno yung na-acquired magigalag 5.2 million. Doon apong kuno dito yung laing napalit nga 8 million magigalan ng mga properties. Giyano yan o raman lang palit ng mga unining klasiyas mga properties. No? Pili, katidad na yuta. Baligalan na mo dito karon da. Sir Boying, o mga kuwan lang, 5 million. O, sige. Palito na ko nito.
3: Ayaw!
1: Kanang laing yuta. Kana, pila mais ko, pila yung ginakura na. Mga, kuwan siguro ni sir. Di, siguro ni dito sa mga, sa kaitarya ka pin. O, sige, palita na.
3: Ayaw!
1: Kanya kita, diri mag-iigala, probida, maglison ka rin, tagpalit, 100 square yuta, 100 square meter ng yuta. Ayo ara paitagin mga kaigsoonan itandi magigala tangantos mga kwartahan wa gyud ini pila nang katidara lahas mahal-mahaling lahas sa sir kay di anis mga kuwas siguro 15 million kilo kapin o sige palitan na kay gwapo kay nang lahas ada murag tagsar kay mga tawo nagamit nagsulob ras Pilipinas kada sa kinana oh unsa may mga kuwana nang special feature na sa kinana. Gwapo ni sir, kaya pinigtingo, gunit ni mo, under na yun. Ah, sige, palita.
3: Ayaw!
1: Ano bitong ingunan ng klase ng mga, kuan? Ingunan ng klase bitong mga tao ba? Nga, o kung sa'y gusto palit na yun? Mga ni sila, nga mga klasiyas tao, pero kinigo po mga Remulla, karaang damang magod po ni mga exhaust politika dito sa Cavite. No? Kontras mga Remulla. Mga kaigsunan, so kinig hibaw na punta. No? Maghihigala nining mga tawhana. Kay saga diri maghihigala sa akong nabasa ang iyang gibutang lang diri o. Na ay si Remulla o ganyang asawa ni deklarar mga kaigsunag lower cash in bank from 300 million pesos as of October 2025. Pero by end of December, sa susamang tuig 2025, ang 300 million, niabot na lang kung 297 million mga higala, kapin. Ang ilang gideklarar ng kwarta. So, bisan pag muingon mo mga higala dito karong tago sa 1,000 litros gasolina, di gihapon mapaknoti sa Buying.
3: Ayaw!
1: Oh, paano eh? Ingas Makram James rin, naong kurang Buying, may naong kidaghanin ng kargador spear. Wala gina kong giingon nga, kining dagwayang ingunin ni ba nga, ordinaryo ra kayo, pero di ni mo mag-iigala kabintaan kayo, bisag ingunin ni kardinaryo dagway ni Buying Remulla, pero doon ay 461 million mga kaigsunan nga bahandi. Ingon po, Christian Amodjan, nindot og payong ang sakinan, boss. Okay. So, mauni, maghihigala. Kining, ang ako, mga tigpaminaw is, gi-share lang ako diyan ninyo og unsa di ay kapaspas ang pagtubo maghigalas bahandi katigayunan sa mga public officials ta, sa mga public servants ta, labi nagnaa sila sa panggobyerno maghigala. Itandi nato, itandi ninyo nga naa di as privado. Kaya kamong naa as private companies, naa as private sector. Ha? Panahon ganig dunay krisis, maghigala, wagi ayudang madawat. Ha? Panahon ganig maghigala, musaka ang presyos gasolina, sus Ginoo ko. Kadipo-dipot ang pangitag pagi makapatubil. Pero kining ato mga public servants, wana, libre gasolina.
4: Ayaw! Exciting!
1: Libre gasolina, perte maghigala kahayaya. Iba? O niya, perte, sus, dugaya na ninyong trabaho na sa pribadong sektor. Pero, itanding buying. 3 months lang dito sa ombudsman. Saka nag 20 million magigalang iya dito katigayunan.
4: Ayaw!
1: Mana nga dili magigala ang ayan ikahibong deris ato. Do? Kining ato mga opisyalis deri, mayor, gobernador, congressman. Do? Kini si Mayor Nestor Archibal. Bilyonaryo naman ni Daas, Mayor Nestor. Iba man tang daghan kanig properties magigala si Mayor Nestor Archibal. No? Mga kaigsonan kay daghan man napalit magigala ang mga lot. Yuta magigala diri Cebu City. No? Dias ayala gani na yuta siya diha. So ingunana lang naka lucky ang atong mayor pero kadang mayor magigala sa dakbayan Sugbo, milyonaryo or bilyonaryo na. Si Gob Pambari 4, bantayan ang tanawuno ni. Kay bago pa ni na source politika, no, mga kaigsunan, dili kay tanto magigala ka adunahan susama aning mga karaan na to, mga public servants, pero tanaw na to magigala o magkadugay magigsunan, mausap baka dito. Ang pamustoras atong gobernador, mga amigo. No? To niya, speaking of Gobernador Pambari 4, by the way, di analagi ang kining Cebu Provincial Government di pahibaw na maghihigala. Nabasahan ko man ay mag-iigsoon sa pamantalaan nga si Gobernador Pambari 4 ni pahibaw nga di anak ko nung maghihigala ay 15 bato ni ka mga contingents na mga kaigsoonan nga murag ready na mo appeal og sayaw maghihigala sa pasundayag Sugbo nga di na po iglagyos pa si Garbo Sugbo ni Gwen Garcia?
4: Ayaw! Exciting!
1: Di na. O niya, matod pa din yung magigala ang matag contingent sa 15 kabuk pantagaag tag 1 million. Ang kanton dito sa isla, 1.5 million. Matay maorag Japones pa si Garbo Gob.
4: Ayaw!
1: Kastilan. O saan man ito di pag-justify nga ito sa mga botante? Kasao na, nagsige magag-ingon nga gasto kaning ka activity ha? Nga may dito karon ang kwarta atong igamit nga ito sa ospital sa mga tambalanan. Karon mo gasto mag-iigala ang gobyerno sa Kapitolyo ha? Og 20 million. Alang ani mag-iigalang pasundayag Sugbo, festivals of festivals or whatsoever, basta pagkangaan nga si Gwen Garcia mo'y nakauna nini, nga gisundog di Pambari 4, wag hapoy lami.
4: Ayaw!
1: Mo prank ka lang kita, wag ilami. Igura ka ni sundog ditong Gwen. Why originality? Wag originality. Perte pa maghihigala ditong pagsaway at tulos pagpangampanya ni Gwen nga maone, mauna, kaskas last kwarta karon. Magpagawas na malagi po tagkwartang 20 million. Kaya aron maghihigala aning pasigarbo, festivals of festivals, pasundayag, maorag ihapo na ditong konsipa. Bisan pag lain ang atong ipahinga ni ana, maorag ihapo ng gara-garaa.
4: Ayaw!
1: Og di gyud manghigala kalimtas mga sugbuanon nga ang nagpasiog da ni na si Gwen Garcia. Nga at the end of the day si Gwen magkatawa ra gihapon. Kay si Pam kaniadtong perting saway karon nga nakalingkod na sa Kapitolyo ni sundog magigalas gibuhat ni Gwen.
4: Ayaw!
1: Di Di ba kalimutan na? Perteng saway bagaigal ang gumpam. Abi ba ganita bagaigal ang kagisaway kay perteng na kuagas to? O niya nakalimtan dito bagaigal ang pagpa asikasos mga tambalan ng takana gumpam. Bira na! Abi ba tato? Pero karon mga igala na kalinggo na sa Kapitolyo niya hinahinay ni musundog dito kasi gipanghimo ni Gwen sama anang pasigarbo o niya Osborne lagpangag pasundayag festivals o festivals maura gihapong sayawa ha? O niya gipahibaw dire 20 million ang igasto mga kaigsunan o niya gipahibaw sa Kapitolyo nga sila committed ko nga mutabang tunol o financial assistance alang sa dinilian ko nung rehabilitation sa tolo ka mga RHU, no? Tolo ko no ka mga rural health units sa Northern Cebu, sa Tabuelan that were severely damaged sa linog nito September 30. Tagaan ko no sa Kapitolyo mga igala kining maong mga rural health units, no? Ang funding gamiton pag-restore sa mga rural health unit sa Barangay Maravilla, Kanto Baon o dito sa Barangay Bungon, kaya nga damage ni Human magigalas linog, di a magigala. Mohatag lang dito 10 million, gobernador. Pamela Baric 4. Ari magigala festivals of festivals, 20 million. Sayo ha po di mo, anigo boy. Wapag ganito, maplastar ayaw nga itong mga tambalanan. Ni Sendrog na kadate song Gwen Garcia. Ha? Ang sabang maghihigala dito ako rirason nga nung atat na atat magkaitaan yung festival, ha? Musabot ra maghihapon ang mga Subuan nun. Ha? Musabot ra gihapon ang mga Subuan nun. Kung pananglit maghihigala, umuingon ka nga di sa ta magfestival sa festivals ron. Ha? Kay fokusan sa nato ang atong health sector kay wa patamahuman pagpaanindot sa atong tambalanan. Na karon mo gasto tag 20 million karong Agosto. Sa one day event lang. Tag 1 million matag lungsod, tag 1 million matag contingent, 1.5 million basta taga isla. Maura gyapon si Estilong Gwen Garcia. Ha? Sa lagtod pagkasulti gob ni sundog yung kang Gwen Garcia. Di, wala ba yun, mag-expect ang mga Subuan ano na. Kay ilang gilisan si Gwen, gumikan, magigalas Gwen, per tinagyong paggara-gara. Seryoso ba ka sa Pambari 4 magigalas pag dumas probinsya Subo? Wala pa ba ka ni Macau magigalas sa sistema? Ha? Nga no ka ni magigala nga atat na mag-festivals o festivals nga wala pa ganit mapahimutang tanan mga hospitals ta. Ang si ambulance wapag ni kadagan. Saan na may update magigala si ambulance? Pastilan magkaigsunan in town. Maunang ako nagduda ko nga kanto magigala ang post bitaw sa unsa tuingahan at to magigala ang page. Sabot-sabot na gito. May pagduda na ko. Nga, sabot-sabot na to. Nga pagkahuman, comment riches gumpam. No, nagpost og July 1. Ah sorry, June 1 ba to? O niya pag June 5, comment dito sa gumpam, why not? It crossed my mind ba ya? Katong yung nato mag-iigala nga, why not? It crossed my mind ba ya? No, nindot ni nga idea. Sa akong pagtuo, no, mga kaigsunan, dogay na ni nila dito karong gimitingan. Secretly. Naglisod lang siguro sila mga igala dito sa pagpangitang paagi, pagpasabot nga dito sa ilang mga constituente nga, kinanglan ibalik di ay na itong pasigarbo kay nindot man di ay ni. Good luck lang ninyo, Des Capitol. At ang oras, mga igala sa XFM. Alas 4.21 na sa kahapon na time check. Hatod ka na ka na ito mga katropa sa ato karong Vision X Plus.
2: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus. Alaga sa mata, araw-araw. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati, Pagtumagid mo Santon Plus Gold, akong mama gipainom po na ako. Karon hayahay na po dyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ang konti dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe. Ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: gikan mata hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Kutnat Plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para palatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime o sa retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag og kusog. O resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni. At iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi la.

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.28 na. Time check, atong ganagadato sa atong Santon Gold Cafe Mix. Itong kape, maghihiga lang doon, eh, glutathione, doon na pag-i-collage.

0: Jin onya di patem is kini sa Stevia. Alright. Taga 20 pesos ang buok ani inyo mapalit di across inyo mga suking butika o at the same time diri sa Yes to Health Wellness Center ang Santhon Gold Coffee Mix mga higala. Kaya nag-comment diri ni ingon siya niya onsa may imong gusto may tabo sir. Wala man gihapoy mahimo bisag unsaon pa og bagulbol nato. Ha? Mayo anak nila isalig na lang nato sa mga rebuilde. Oh, kita ka? Isalig lang ko sa rebuildo. Rebuilde. So, ano sa may tanaw ni mo? Kay, ingon man rin ko sa diri mag-iiga lang, isalig lang ko sa rebuilde. Ambot ba si mag-sorbe taron, pila kabuk ang gusto nga ang gobyerno ipasalig sa rebuilde or civilianos? Laruha lang ko no. Maunay nindot og daghan og kwarta, Sir Eric, makapa... makapalit kas gusto na tupod. Oh, mo na. Pero pagkangaan lagi mga public officials ni sila, makapangutan na ta magigalagi unsa man ninyo kay manundog pod mi. No? Dias ombudsman na ba magigalay nagtubod diyang kwarta kay mga anak mi. Sige. Niya kagawad po pot reserba may pagpaminaw diha. Alright, aritas mga report sa ito mga kaubanan diha mag-iigala mga nakahanay ng mga balita sa ito mga kaubanan mag-iigala unahon ta dito karos Eric Amaro kay Day lalaki nga nangawat og zone rocks mga kaigsunan sus ginoo ko perte siguro ang dakuas man sa ane sad min tao ni di ay lalaki nga nangawat og zone rocks. Dakpan magigala pusas. Di report si Eric Amaro.
1: XFM. Police report. Police report.
2: Gihikaya na og kasong pagpangawat ang usag 26 anyos nga lalaki kinsa na sikop by citizen sa resusitar diyang nangawat og multi-purpose bleach suit sa Osaka Hotel. Ang dinakpan ay ilang nga si alias Owen 26 anyos ulitaw taga barangay Kamputaw siyudad sa Sugbo. Girakop ang suspek sa mga utility workers sa Boga Hotel humansab nga naaktuhan kini nga nangawat og usag galon nga Sonrox. Human madakpan ang suspek i-turn over kini ngadto sa Miliana Police Station din kasamtangang gipaslak. Gikuhaan pa taghabig sa XFM Cebu News Team ang suspek apan nagdumili na kinis paghatag sa iyaga komento. Maritong latest, gikan sa Police Station 2, Abiliano Police Station, mga katropa, basta kape na isugutan na atong may endorsar yun yung mga kakilan, ang kape nga the best. Kape nga way caffeine mga kakilan, apan good for the heart, tungkol sa omega-3 fatty acid nga na sa soya powder in ini, Santon Plus Coffee Mix, kape na tambal pa. Alang sa Nikusang Pilipino, para sa Pilipinas yung katropa, Eric Amaro, XFM.
1: XFM Report.
0: Paita po ning mangawat og zone rocks. Kanang zone rocks mangiigala murag tagpila ra may kantidad ana. Gawaton pagyon. Dapoy gang leader na dakpan dito sa Madridihos at tos pag-serve sa search warrant ni Reverse Benji Talisin.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Dagang salamat sa tumabay ng hipos dito sa kapulisan sa lungsod sa Madridihos. Dayo sa gang leader sa usa grupo nga dalamigit sa kasamok sa lungsod sa Madridihos. Isla sa bantayan o gamagsigig na dala o armas. Dinagpan sa mga polis ni ito Hunyo Desais, Deslo Desais, ato sa pag-implementar nini o search warrant ang ginagpan gilang si Jason. Badya nyo, sigat ka lungsod sa Marinos, isla sa bantayan, ang grupo ni polis Captain Jack Sheres, o ba sa iyang mga sakop, miserp o search warrant, gito na saba, sa panimahay sa suspek, kuman, binuwat o gamanduan ang korteng nga isers sa panimahay nini, ato sa pag-implementar, nini na-recover sa PNP ang usak ka armas nga 30 revolver nga doon ay tuhak mga buhay bala. Ang maong banyanyos kibulasan sa mga polis kuman may rekuperan o armas kasong kalapasan sa Acta Republika 10591 o kalapasan sa pagdiriyan o armas ng obalisensya ang utapangon sa maong suspeka. Report sa Madinios PNP Esla sa Bantayan, Katropa Magilimot Yapon sa pagkatapos ganoon ay si Santone Herbal Owen magkatapag yung labi ng katong mga kagit-gigit o katong mga doon mga lukunong kasalawas o sa til ihaplas ako ihinod ang Santone Herbal Owen magkatapag yun ninyo mga katropa hinimo sa Yes to Health Incorporated mapalit sa parmasag botika sa inyong lugar alang sa Regasyon Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa Benji Talisik
1: XFM Report.
0: Sa laing balita na taho vendor nga giingong nagdigosyog sabo dadakpan kini dito sa Toledo Police na reports John Cator
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Yes, nasikop kini sa kataho vendor nga giingong dai sa deadline sa dinhi pagpamaligya ni illegal nga drugas sa nasikop ni bebas operation sa kapulisan ni sa Dakbayan sa Toledo kini nasikop sa usab operasyon sa mga operatiba sa pulisya ingon man sa PDIA kini 37 anyos nga si Alfredo Elorde Robin Jr. o sa ni kataho vendor o giila usab ni nga subject sa drug watchlist o bansi ang kakonsabo nasikop usab kini konsabo dia nga 31 anyos nga si Armando Hisman Lasaga Jr. walay trabaho polos ni taga-barangay Talavera e Dakbayan sa Toledo sikop ni Alauna sa kadlawon kagahapon ni Adlawa Hunyo 17, 2026 nakuha gikan sila ang mga posisyon kini ka unom ka mga sa shay sige tuang subo nga doon ay gibalaban ang timbang mukabat kato sa 2 punto sa sita gramos nga doon ay standard drug price value nga 17,680 pesos laki po sa kiningubag mga nanan drug items kining doha ka mga suspek karong gipriso ni Carlos Toledo City Police Station samtang hikaya na mga tugbang kaso. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, yung algalain ka Vitamin C. Alang saan kay usang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, di DENR 7, wa na gitugutan ang Cebu City ng Himong Transfer Station ng SRP. Ni-issue cease and desist order. Reports Crystal Joy Filerca.
1: Live report.
5: Wa na gitugutan sa Department of Environment and Natural Resources Office kun DENR 7 ang Cebu City Government nga himuong transfer station ang South Road Properties. Gani ni atong Hunyo 7, ni-issue na ang mangbuatan og cease and desist order. Dugang paniana, gipadalan usab sa maong ahensya sa gobyerno ang Cebu City Government og notice of violation tungod kay walay permit ang paglabay nila og basura sa SRP og gihimugatan sa DENR nga dili angayan labayan og basura ang SRP. Matod ni Engineer Rizalina Saberon, ang Division Chief Clearance and Permitting Division sa Environmental Management Bureau 7 nga kalapasan sa Republic Act 9003 ang gibuhat sa syudad.
6: We have gone there for a technical conference and they were given a cease and desist order. So during the technical conference, they were committed to clean up because we required them to clean up the area. The area is not a dumping site. And I think I've not seen there the area, but based on the report, which is not allowed to have like that. That's under public domain, obviously. Everybody ito pwede maglabay o mabasura na mix dapat ulda. There should be a proper segregation.
5: Gihatagan sa DENR 7 ang syudad og tulo ka buwan sa paglimpyo sa SRP. Gipasalig sa maong ahensya sa gobyerno nga ilang gimonitor ang gibuhat nga clearing sa syudad. Ang DENR 7 wara hinoy na dawat nga pormal nga reklamo kabahin sa sitwasyon sa SRP apan aduna sila nakita ang mga post sa social media nga nagreklamo na ang mga residente sa kabaho sa mga basura. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, di halal nga ihawanan Tokoron Kunones Provincia sa Sugbo. Di reports Greggy Magdadaro.
1: Live report.
7: Yes, ang kagamhanan karon sa probinsya Sugbo magsugod na sa ilang konstruksyon sa labing unang halal nga ihawanan diri mismo sa Kabisayan ang maong proyekto ubos sa administrasyon ni Governor Pamela Pambray 4 matigayon pinagi sa koordinasyon sa Provincial Veterinarian Office ug ubang nasudnong ahensya sa gobyerno. Si Dr. Mary Rose Vincoy, ang pangulo sa Provincial Veterinarian Office, may butyag nga ang maong pasilidad usa sa mga saad nga gihimo ni Governor Pamela Pambray 4 ngadto sa Muslim community. Ang maong halal nga ihawanan usa ka regulated nga pasilidad nga magtamod sa hygiene standard, animal welfare protocol, modern food safety practices o strictong Islamic dietary law. Gumikan kay way halal nga ihawanan diri mismo sa Kabisayan ang mga establishmento o konsumidor kasamtangan karong nagsalig sa mga pasilidad dito mismo sa Mindanao. Kon mahuman, hayan ang pasilidad gikatakdang makuha og atensyon sa turismo, global convention o summit sa mga Muslim country dito sa Middle East o Southeast Asia. Sa milabayang Abril, kahimduman nga ang Undersecretary sa Department of Tourism kung DOT nga si Mayra Pasvild Valderosa Abubakar nagigtangbo kang Bari 4 aron isugutan ang paagi alang sa kolaborasyon nga naglakip sa pagpromote sa halal tourism. Sa atong mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw, Inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga moapektar sa tumong mga mata. Ano na kini lutein? Beta carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kinyo katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
0: Alas 4:39 na sa itong pagpadayon, maghihigala di ay balita nga akong nabasaan kaganiha pa ning buntag. Nagduda ko maghihigala nga naanag yun eh, pero ni deny lang ang gobyerno ani, may labot aning giingong arrest warrant mga kaigsunan batok ni Bongo gikas ICC. Ha? Og laing duha ka mga police officials. Nanghimakak ang taga-DOJ, ang taga-DILG o tropod, maghihigalang nanghimakak sila. O kinsa paning ubang mga ahensya diha, maghihigala ni Ingon nga di tinuod ng giingon ni Pulong Duterte. Wata may ba o? Basig tinuod ng giingon Pulong. No? Magkaigsunan. Pero, buhaton aning Bongo, di lang gipod magkumpiyansa. Iba kay og magkumpiyansa sa Bongo basin maghihigala og masikwate siya ng kalakiha. No? Di taka salty maghihigala ang tinuod ba ni giingon ni Paolo Duterte nga naanay warrant mga kaigsunan sa Bongo o kantong duha ka mga police officials kay hibaw naman ta maghihigala diris pang gobyerno. O boss, sa lideratong Bongbong Marcos nga, puros magiging maghihigala may ngagwa. Wa, unya, naadi ay. Ang PNP, ang NBI, ang DILG, puros naglumba dito maghihigala sa pag-deny nga wa sila ka-receive og communication regarding anang warrant batok ni Bongo. Mga kaigsunan. Pero si Pulong Duterte maghihigala ni Ingon lagi nga nakadawat siya reliable information nga di ana maghihigalay warrant batok ni Bongo o sa duha ka mga kanhi police officers mga igsoon. Akin eh, kung asa maghihigalay tinuod ani, naragin din maghihigala nila. No? Unsa bagad maghihigsoy kamatuoran ani kay dugar man ta maghihigala nangita gyud sa kamatuoran labi na gyud kinawatay sa tong panudlanan kunya wa man kita maghihigala di although na preso sa kabog pero usa ra di kabog nang awat na pod hino on dito maghihigala yung mga kontraktor pero di man na maoy gustos mga tao maghihigala nga kontraktor at kutob ug taga DPW bolis ra kutob magpapriso kay ang mga congressman ng buhaya. Senador ng buhaya. Exempted ay sila.
1: Asintado!
0: Now, karon bahin aning waran, di magkumpiyansa sa Bongo. Whether tinood or dili. Ginahanglan maghihigala nga dubliho na ni maghihigala siguridad niya. Now, depende ni mga kaigsunan o kung tinood ni, pwede na maghihigala sa Bongo mukuyog ng bato. Ha? Ang pananglit ba? Og naagyun ni siya. Pero kung wa, maghihigala. Si Kadlokan. Ang kuyaw lang ani, maghihigala. Ito na po'y atong makita nga ginokdana dito sinado kay ito na po'y gigukos NBI. Ay, basin maghihigala og to na po dito yung mahita mong ginugdana ay maghihigala dito sa hagdana ng Senado kay gigukod na po sa NBI niya pag-abot dito session hall. Oops! Safety na ka. Safety na ka kay di na nakasod session hall o niya samtang nagsisyon ang mga senador why makatandog? Why makahilabot? Kini maghihigala depende na ni mga ka-exonance duwa nila. So og batay ba tinuod ni maghihigala pod nga naana ning warrant pila na mali mahabilin diris kampong kay Tano no wa pa may update maghihigala sa kasong Villanueva og unsa na dito maghihigalay kalambuan sa investigasyon sa ombudsman mura bag nahilom human ni balhen dito sa kampong Gatsalian.
8: Exciting!
0: Ayaw! Wako kabantay sa mga update yun every day. Taga buntag o hapon magita mo basa sa mga balita sa nasyonal. Wa may update magigala coming from the ombudsman nga tuwa na sila dito karoy. Gi-preparar nga kaso against aning Villanueva. Tungod magigala kay related ni flood control niya someone sa akong mga amigo po magigala nag feedback nako. Nga kinini ang button sa ni katinuod po lagi magigala but coming from an insider. Kining papa ni Joel Villanueva og siya mismo mga igsoon niadto kunog palasyo no lima ka adlaw ang nakalabay no 5 days ago ang Bulacan number 1 kuno sa DPWH projects kay igsoonan niya kinini ang mao ni dito karoy gikalambigitan ni Joel Villanueva di ba kaniya magigala osa dito sa mga gipanghisgutan
9: asintado
0: ha. So, mao ni magigalay ato ditong atangan kay og pananglit magigala og mauna pagkadakop ni Bunggo, no? O niya, di dito magigala maproseso baga kayso ng kasong Villanueva. Matay, makaingon ta magigala nga murag nagduwa-duwa na ganyan pang gobyerno ha magpagukos mga kawatan ba?
9: Asintado!
0: Tanawon ta lang ni, no? Maniisa lang kita. Anyway, na may umabot eleksyon sa 2020. Basta tiguman lang yun ang inyong kasuko diha. No? Pogong sa lang ta mag-iigala. Yeah, inig-abot sa tuig 2028 yung tinghokom. Dito ta mag-iigala. Blampurnaso na to ni Kinsay Gusto na itong ilampurnas. Yeah. Ay, magkalimot po sa inyong mga kongresistang hilomon dire. Imagine mag-iigalaw, nagtutok lang mo dito sa nasyonal. Kay grabing kalagot ninyo sa mga national figures. Tapos mga tuas nasyonal. O niya, dire sa lokal, malimot lang mo. Nga, otro po ni sila dire mag-iigala, paldong paldo. Ma-reminder ko ninyo, ana. Anyway, watay kong oras itong pagpanaguban. Oban ako dire sa Master Controls, Jubin Jimenez, sa newsroom, mag-iigalas, Almi Mata. Ato mag-iigala ang manager John Limin Chavez, my king. Noong tagbalik og mapon, samang tak ng samang istasyon. Ako ta mag-iigala ang gikontak og balik si Sir Sherwin Dan Solibaga sa SSS. Kaya doon na po yung mga balita, gikas SSS. Mag-iigala ang taon-taon na punto na ito nga dito ma-invite. Pagkalambuan sa SSS, eh, from time to time, na may problema sa SSS. Pero busy pa man si Sir Sherwin mag-iigala ang orientation og uban pa. Malakaw sa Bohol ug Cebu. No, maghihigala na ningkamot po ko nga maka-establish gyud po ko contact sa PhilHealth, no? Nga ato po magka-exor ang mag-guest dire. Ana gyud PhilHealth ug ang SSS mga ka-exoran, wa kay ko manghihigala ay kuan sa Dole kay tupad ra man ang ila. Kani pong DSWD. Ganahan po ko mga interview nila tungos kadaghan lang programa nga pag-uplift ba. Na, sa pamuyos mga Pilipino pero listen kung establish kung kinsa maayo nitong kontakon kakanang mag-guest na to sa atong tulumanon. Pero sag di lang manikamot from time to time at least di lang kay issue nga to mag-iigal ang isgutan apoy mga yun ni servisyo gigas gobyerno madunggan po ninyo po ha? Alang sa Rekiosang Pilipino para sa Pilipinas ako si Eric Siras Manait manamilit o magpasalamas inyong makanunayon nga pagpaminaw katropa mo. Exciting!
9: Asintado!

0: Ikaw ba adun ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako mga suwayan o tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nang normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Lex, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod o pula, sir, dili sa ilalim. Muto, wala akong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at Tagad Jensen.
4: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health. Sanfon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sanfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong paglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM sa Philippine Standard Time. Muntop ng alas 5 sa kahapunan, mga droba. Tingkapi na so, sa mga late dihang nag-snacks o sa may inyong kape din na. Yan ako, Adrian, mga droba. Premium D3 Coffee Mix. Tungod, guys. Safe ni Dita, magka-diabetes. Kagipatami sa Stevia o Guli Asukar. Safe! Yeah, doon ay vitamin D3, mga droba, nga mag-

0: oras sa XFM sa Philippine Standard Time. It is now 5:30 in the afternoon, mga katropa. At ang time check na hatid kinato ni sa Sis Dapin. Sa pag-aadun na karoon din ay bughat. Tapas mo. At ang mga inahan, oh, prone case bughat. Karoon panahon na kay grabbing ka na ang laba ito sa mga uniform silang mga anak. No, kaya inighay-hay na mga tropa. Labi na guwagi makatabang bughat kay na inigpadong sa ihayan. No, usahay, maglaba na ilang ulo atong mga mami din ha. Tumarin mo din na og Sis Dapin, mga mami ha. Ay, kuwari siya. Para ni sa mga sakit-sakit sa ulo. Kaya kung ano siya, mga tropa, pain reliever plus paracetamol. Yan. Ano, mga tropa, diha sa itong mga bugha, tagpingot ang ilong, adunay hilanat, pasmo, o gagawan, ubo, mga tropa. Sis the pain na yun, mga nanay. Para dili mabalda ang inyong hanggawan din ha. Pag atiman sa inyong mga babies, sa inyong mga chickitings, and of course, sa inyong mga bana. Sis the pain, tanggal ang pain fast and safe. Ayan, all the max right now, we got DJ Auric back to back with you, Captain. My name is DJ Boom. Ayan, sinsya kay kanina mga tropa, pag intro ginago, napaong ang kuryente. Brand out, no? Brand out, no? So, kung ano itong gamit rin na genset na eh, dito sa building, no? Padayon ta, padayon ta sa mga naminaw na ito din ha, mga katropa. May hapon! Oh, it's a beautiful life. Welcome to itong programa ang Sad sa Katropa from 5 p.m. until 7 o'clock. Upan-upan tayo mga katropa ha, dire lang sa inyong kinaham o paboritong istasyon sa Sugbo matag hapon, matag adlaw nga tanan, matag oras nga tanan. Ayan! Exciting! Upan-upan tayo pa sa inyong mga paborito, kami ni bahala sa mga favorite dance music. Na, ikal sa mga rock, 90s taron, 80s na sunod, cha-cha, budots, o niya mga TikTok na natanan na ito, diri. Ang kuwang. Ikaw na lang, G-Kuwang. May hapon sa mga katropa doon diha sa Bohol, Southern Cebu, Dinas Talaguet, Dumanhog, Dinas Negros, mga katropa, sa mga nakatunin din sa XFM Gihulgan. O sa mga nagatunin sa XFM Canlaon. Yes, may hapon na ito tanan. Okay. Welcome one, welcome all. Pasingot na punta, paggamay sa ato ang mga tiyan. Paggamay sa atong mga bilbil. Ganaharo mag-ausan tala. Bilis mga away ko, ana. Away mga physical activities, no? Away mga pasingot, away mga sports. Away lihokon sa balay. Kay maulagi na, pinanggakis ba na? Itigaan yung katabang. Oh. Hindi ka agatabang sa pana. No, ginhanglan si ma'am ni mo deha. Kanang inigmata, imo na din ng money. Imo ipakaon dito. No, wala trabaho. Pero ay mo kumpiyansa, ha? Ay mo kumpiyansa kay delikado kay na, no? Obesity, mudako ang imong timbang. Taas imong timbang. Aniya, diabetes, hinana. Dapat mag-exercise ka din na, madam, ha? Ay pagsaling, gwapa pagkakaroon. Okay, itambok na ni mo, hala, basin ka, watakibaw, no, si mister. O imuang pana, makakita dito gamay-gamay, magikawa ko. O, yan kong asawa dito, akong asawa, akong bana, o ina na ba? Akong bana, akong asawa, dagko na magitugbok ton. Hala ka, sige ka, ha? Wala din kakipagkuhan, ha? Kipad. Ayan, exercise mga katropa, ha? O ba naman, tahan doon sa last jet, eh? At ang greet sa mga nag-comment na, no? Sinsya kayo niya, nausap atong live kaniha. Gidelete na ito na mo, nag-live yung usap, nag-burnout lang yun. Rotational niya siya, ha? Ako ba rin sila, maunin ka, rotational burnout, ha? Kay, nagsige naman lang itong charge itong naka-iPhone. Ah, tinood na, tinood na. Ako kamiga, diingon ka. So, sa una, kanaang kuwan dyan din ako. Kanang singanan ni pang-Android yun ako nga maka-cellphone nun, nana. Pero karoon, naka-cellphone na siya, sige lang kung siya charge. No, depende man na, no? Basi ka na ang kapila na ang kuhaan, si kanhan na na, no? Kapila na nag-repair ba? No? Pero ako, agilis na ako battery. Okay man, 100% man niya ang kuhaan. Ay, agilis din niya ang battery. Ako, tagtulukan daw man eh. May hapon ni Katrabang Roldan Simbrano. Bunal si Kapunong DJ Butch. Rakraka na. Yan. Oy, Katrabang Alex Kuminador Noy. May hapon na to din ha. Kamusta mo? Nasa mga karoon, Noy? Ni Kubra, nasad ka? Wow! Ha, nasa kanina sa Bambinata sa May Mandawe? Kumusta niya ko nila dito noy dito sa office ha? Dito sa may Bambinata, dito sa may Eskina, Calderuhan. Wow! Ginagibingaw na ko nila noy. Gibingaw sa ko ni Bia, ano yun, i-regards kong Bia, napapas Bia dito. Napapas Bia, regards ko ni Ma'am Bia ha. Yan, Lorena Gapato, may hapon diha ninyo diha, ma-watching and listening. This is my Abasak sa Nicolas, sabi Sherwin Vulcanizing. Shoutout ako ang baan ng agwapo, buutan, na anatana, no? Jojo Gapato ko, no, diha sa may Camarin, Fieto Minglanilla. Salamat kayo. Kung isa pa yan, DJ Butch, good afternoon nyo din ha. Gika ni Alex Comendador. Yan si Daniel Descarga, request ko nun siya og Barangay Piti Piu Piu Budots. Karana na eh, Budots sa tuwing nun si DJ Auric. Anya si Rone Ponsica. Dol DJ Butch, may hapon din ha. Namina ko din is may City o Puso, Buhisan Cebu. Uyo pa niya, tuning nadalion ha. Anya... babae na lang kulang, noy. Ayos, diba? Asa ko nangita, noy. Asa ko nangita, gana, babae. Okay, raman ko, gana, si Jansel Rey, kung kakso ni gabi. Kaba. Ikisapan nga na, there is Alberca Rachel, may hapon, yung duha, mga gwapo, kaayo, tungkol sa inyong station. Akong bilbil na wa tungod sa inyong sounds and inod kaayo gyud super wayok gyud kay DJ. Yan gi ka ni Alberca Rachel. Yan salamat kay kana gyud sa saya gyud mahapon pala. Kuan ka Muslim ka na imong bana ini kuli gikas trabaho pati mo ingon ba nga pati tataod gita nag-iipon dai pero wa jud ka usaban ba hulog ka ng langit ikaw gigihatag si Ginoo na ko. Tikon si Gang Bana. Kibaw na ito sa mga bana nga na yung mga plano bito, no? Yung kapahay. Chris Auric, bahay kini, Ana. Oh, inana ka na ang trapo-trapohan ding singot. Ano yung plano di ay, oh? Kwan sa siya? Pahuwi sa diya kahit ka na ang ako si Hugas ng plato. Oh. Ako nang gilawgan ang baboy na to dito. Kaya itong baboy, di rin mga unog di nag-usawaan. Ayaw! DJ Auric, mga greetings, boss. Kompati, boss.
1: Yes, may hapon mga katropa, no? So, managtanaw sa Facebook Live. May hapon nyo, di ha? So, sa itong programa, mataghapon ng sad-sad sa katropa. Ako rin shout-out, no? Itong mga katropa diya sa Faithful Marketing and Appliance Center, no? Diya sa Isabeliana Street, Kanduman, Mandawi, Siri, Cebu. Sila si Boss Dude, Saltida, no? Si Bernard, si Cyril, si Boss Titing, no? Rodel Tapia, si Bintong, si Brian, si Resin, si Kinsa Patal, si Kuan, si RJ, no? si Kuan pa diya. Si Adrian, may hapon yun. O itong mga crew sa SJL Professional Audio, may hapon yun ni Bush Rich, may hapon yun ni CD, may hapon yun ni Jiban Ray, ni Kuan Kier, may hapon yun si Alex, may hapon yun yun. O bayan yung mga trupa, narinig akong sa katrupa karong umabot Sabado diya sa Kuan, diya sa Stakan, Budlaan, Cebu City, kaubat ang SJL Professional Audio. Of course, together with DJ Russell Sham, DJ Lars, DJ Polly, and of course, yours truly, DJ Auric. Alright, so, ako ting shout-out to mga kuan, si Mami ako, akaring natanaw sa itong Facebook Live, si Livra is Ipantnal, alright, DJ Pawix, no, sa GM, si kuan po, si kuan, si DJ Bunch, no, Mark Pulgo, may hapon nyo diha, sa Smallball, GM, Pro Lights and Sound, si Erwin Katayas, alright, si Randy Lapon, Kaputulan, Bozarik, shout-out, ko sa akong there is akong office sa Apo ni Apple og ni Erbin nga nagpa music meron alright sa imong live mix or din dira salamat no munya ko sa din shout out mga katropa kay tanaw sa tong artist Banika Talamba no nagtanaw ko ana minaw ron sila jakaro sila si Yurika May si Francine May og si Kashi May nya nagtanaw din sa napag greet sa sumo anti boss no sa tong messenger ni boss ato ni shout out dali kay mangluo diyan sila ang atong ones atong lamian girls sa diya sa Rigla Mabulo, Cebu City, si Ma'am Georgie Sabiron Palier, si Ma'am Marilyn Natural, Marilyn Natural Badi, si Ma'am Jinlin Inero, si Ma'am Chibon Sikias, si Ma'am Sinin Marquez, si Ma'am Marisa Palpiden, si Ma'am Mariter Jones, o si Ma'am Michi Arsenal. Alright, thank you so much. Did you boss, baka rin tatawad sa kubanda, did you boss?
0: Ayan, ganun sa boys, boys. Okay, kunta sa kay, ha? Balbuler tayo mga droba. Ayan, yeah, commercialan sa nato mga droba. Kaya inigbalik na to. More music, no? Arito sa mga 1980s, cha-cha, and budots, no? oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alas 5.40 na sa kapunod mga katropa. Pagkaling itong time check, hatid ka na ito sa Santon Gold Capsule ato. Santon Plus Gold ha. So mga doon na karunin na ibukul-bukul sa lawas. So sahay na ito mga katropa, di katog. Ato na UTI, sakit kay pangihis, sakit inyong batang. Diba? Nakasuway mo anak. Niya. Usahin, nakasuway po ko nga natulog ka ng dry mouth bito na muna kang matugan ba, magamata ka nga uga, kayo mong baba. Nawagtang doon mga tropa pag tumarda kung aning kaniyang Santhone Plus Gold na itong kapsula, ha? May punis mga adunay bukol-bukol, iyang hilison mga katropa. Ayan, no? Food supplement nga, moogi mo pakusog sa to ang immune system, no? Ay mo pala bisbisyo po, grabe po ning uban. Kaya ang uban, ang ilahang immune system, kuan, inom system.
2: Ayaw!
0: Kana kuan, gika na disiplina, gid dapat makadrop ako niya Santhone Plus Gold. Ang ato ang bulawanon ng proteksyon, gama sa Yes to Health, supports health.
3: XFM. XFM.
4: Oh, day Americano, baligyan ako ng bananagyo. Hey Joe, bananagyo!
5: Oh, thanks.
4: Ah, grabe ka sa rin mo Joe, tihik ka sa rin mo. Iwadyo kay kwarta, kay mo mangutagon?
5: I said, oh, thanks, dili utang!
2: Ayaw!

0: inom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dugas lumakong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santun Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan, suabi dyan sa tutunlan. Lami siya, karon Santun Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade, ako mahurot sa isa kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santun Plus Coffee Mix.
1: Santun Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santun Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santun Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santun Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santun Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santun Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan, batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo. Supplement for men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo. Supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santun Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santun Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Oh, ma, mabdos ko, ma.
7: Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh.
6: Ma, dahil sa kanyo, si congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipa-check up tika, ma, ha? Ipa-check up tika.
7: Ayaw!

0: FM.
1: Ora sa XFM sa Philippines Standard Time, alas 5.45 na mga tropa. Itong time check, hatod ka na to sa Windsor. Atong Windsor, mga tropa, naalis sila ay kuan ka rin, ha? Ang kapinakadako nga o kapinaka-colorful nga running event karong gatuiga ay magkalimot, ha? Apil na sa Windsor Color Run 2026 karong July 18, 2026 nga magsugod alas 3 sa kadlaon din sa May City de Marie. No? May babo mo, mga katropa, daghan ka ayong mga papremyo ang ihatag. No? Una, choose your challenge, no? 6K, 12K, or 16K, or run for a chance to win amazing prizes. Upat ka mga swerteng mananaog, no? Nga magapauli nga magdaog Honda Click 125 version 4 nga motorsiklo, mga katropa. Grabe ka exciting.
2: Exciting!
1: Dugang paniana adunay upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo, upat ka iPad A16, upat ka Sony wireless headsets, mga tropa, ingon man, upat ka Huawei Watch Fit 4, ni upat pod ka JBL Go 4 speakers. Unya upat ka Huawei free buds, mga tropa, ug daghan pang uban. Mo nang kapagparehistro na karon, no, bisita, ha. Agabo ang registration booth nga namahimutang sa Biliana Sports Complex matag adlong Miyerkules hangtod sa adlong Sabado, no? And of course, para sa online registration, ibinsahi lang ang Windsor sa Facebook o kaha bisita ang windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026 Run. Celebrate and win!

0: oras, XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:04 na mga katropa. Atong time check, atin ka nato ni sa Sanzon Plus Coffee Mix mga katropa. Ang kape nga safe kaayo, pwede sa mga bata tungod kay Way Caffeine. Yan, dili isog, di po maka-insomnia mga katropa. Eh? Yan, Sanzon Plus Coffee Mix. Kapi na. Kapi nga tambal, mga tropa. Gama, say yes to health. Yan, kaniyot, mga tropa, ha, kayo mag-change power na po. Maputol na po na itong live.
1: Ayaw!
0: Na, mintras pa pa na paong, mga tropa, aritas itong greetings. Hello, ni Nila Carbon Tanupan, Dias Cortes Bohol. Akong timbang 62 karon na 56 na. Salamat jud DJ Butch nga pirming para magpasingot sa inyo mga wow kaing music. Kana mo ni pinaka importante ha. Kanya gi sa pining na din hi si katropang Uncle Dar, shout out, there is my Surigao del Sur sa mahinatuan ko no. Shout out yuhin nyo boy tagsip. Kanya ni Kwan ha, pro DJ Jovi in South, dinas may Kapusuan, Buhisan, may hapon din pre. Please ko greet happy 79th birthday today sa kunguyuan na si Tatay Isyot Virtusio. There is my city of Pusuan, Barangay Buhisan. Exciting. God bless, friend. Salamat kay ha. Happy birthday si Moang Kuan. Moang Uyuan din ha. Samtang wapata na paong yun ha. Magka-greet pa ng kamay. Saan naman itong Kuan eh? Itong supply ng taos kuryente. Hi, Ginoo. Bunal DJ, kagipaningot na mixayo, dari kaoban ako mga igagaw. Josephine, pakulaba, des may tangki talisay. Ari tayo, kwan, boss, musik pa na pa, boss. Kabati, DJ.
2: Alright, sa ato ni shoutout, natin na pa-shoutout rin na ito. Tanas itong messenger, ha? Kay Iko, gano'n. Itong mga katropa na rin sa IPI Engineering Department, nung nag-overtime ko na sila karon.
0: Kana.
2: Alright, si Nick, si Alan, si John Ray, si Lomel, si Pitoy. Gikan ni boss Hindrey Mansalay, may hapon niya itong mga katropa na rin sa IPI Engineering Department, may hapon niya rin. O si DJ Reynold Kabahar, nga nagtanaw na rin. Nagtanaw sila sa kuan. Pati sayo-sayo lang DJ Butch kay kuan. Nag-celebrate og birthday nun, i-inkoy. Nga nagtagay-tagay ko na sila ito karon. May pagtagay-tagay. So may hapon niya rin. Bala rin mga katropa na karong umabot sa Bandung at ay sad-sad sa katropa niya sa Takan Budlaan, Cebu City. Kauban ang SGL Pro Audio. Kauban ang DJ Poli dito no? Si DJ Lors o si DJ Russell Sham o si Bus Dudes Altida mga katropa. So kita-kita niya no? Kauban ang SGL Pro Audio. Karong umabot June 27 nata niya sa kuan. Nata niya sa Mahayahay, Kambinukot, Cebu City, mga katropa. Thank you, DJ Butch.
0: Ayan, commercial sa mga katropa. Bubalik pa itong programa.
3: XFM. Sanzon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Sanzon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Sanzon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: Anytime.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulog.

0: să bai, să bai! Ora 6 FM, Cebu, Philippines, Standard Time. It is now 6:35. Kini nga itong time check. Mga katrabaho din kinatunin sa Vision X, no? Sa mga doon ay problema karon sila mga mata. Sa itong mga katrabaho nga naminaw karon, no? Sa inyong mga mama din, ha? Labi na inyong mama ka ng mananahi, bitaw. No? Magdahig mga sinina. O niya, di na kayo magaklaro. Kaya tungo na po sa taas kayong edad. Paim na mga tropa o Vision X. Patamara na ninyo, inyong mga papa. Nga, kuhan. Lison din kayo, kuhan. Nadaot ng mga mata. Yan, palitin na ninyo o Vision X, mga tropa. O ni, mag-abag yung tao, no? Inyong mga mama, papa, tatay, yung nanay, lulog, lula. Okay? Punos mga phytonutrients sama sa lutein, beta-carotene, vitamin E, oxia, xanthin, no? Ito ang Vision X, alang ni, imugnag tuyo para sa mga problemado na itong mga mata. Yan! Gama sa Yes to Health! Ayan, take 3 atong live karon mga tropa. Katuloy na itong live. Pero bahala na, wamaday, di man to. Hindi, mahimo na, no? Basta kuryente na may muwagtang, no? Ayan, hello ni Rinaldo Sinoy. Shout out, there is my taga Mabuli, Tabogon Norte. Ayan, salamat sa inyo hag-kuhan din na, ha? Pagpaminaw, niya pag-comment po sa ito ang page. Niya, ari tani DJ Polly, ato ni pag-rito, niya na ako na siya i-greet ko na. Exciting! Ayan, dere DJ Polly, kisa may mong i-greet, no?
1: Great day ko sa kuwang papa nga naminaw, Papa Edo, o sa kong mama, Isipin.
0: Sige, kisa pa. Oh,
1: shout out ko na ko sa kauban sa nako sa trabaho, sila Boss D, o sila Boss K, o sila Ma'am Cha. O ni, naminaw sa karon nga si Karin.
2: Karin
1: Akita nga naminaw karon.
3: Exciting!
0: Gigiling ko naminaw. Hello, Miss Karin Akita. Maying hapon mo din, ano? Greetings kika ni DJ Polly. Pagyata sa komersyalan, mga tropa, inibalik na to, no? Alit na sa mix of R&B ni DJ Polly, mga katropa. Oras 6 FM Cebu, Philippines Standard Time, alas 6:37 na itong time check. Atid ka natin sa Premium D3 ang Instant Energy at ang makuha ni sa mga loyahon. Manay kong kusog niya, kugihan pa kayo na pinagang planos, kinabuhi nga patay-patayon pa ang lawas. Ay, sa patay-pataya po. At the same time, nakay kusog po, nakay energy mga katropa. Premium D3, pag-pag-pag-pag-pag. Pag Premium D3 mga katropa, mapaligon sa tuag mga bukog o ngipon o niya. Katupang mga katropa na doon nga mga sinati, kanunay o mga cramps. Katong nga, dali kayong bikugan, i-Premium D3 na ang Instant Energy.
4: X-F-M.
5: Ma, aligrim din yung gay bar man, no? Kainig sayo sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
6: O niya, kinsa bang bayutan nga tumakusukay mong syagit?
5: Oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa!
6: Ayaw!

0: nainom, dili ko kahurot isa ka sachet. Tungaon pa na ako na kay Dogaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santong Blast Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Gisulayan, suabi Georgia Tutunlan. Lami siya, karon Santong Blast Coffee Mix na akong kape. Upat ka sachet, ako mahurot sa isa kaadlaw. Highly recommended yun na po ang Santong Blast Coffee Mix.
1: Santong Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Joy, sakit o kapoy sige ako lawas. Wala Joy lamig iliho. Nakinang nakuklase-klaseng tambal, pero wala Joy epekto. Gani, nagpasalamat Joy ko sa nagpumandar na ko anin Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati Joy na ko ang pag-advix akong lawas.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
3: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha your skin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Ay, unsa man itong?
9: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot na kadas kalibo. Dari ko uton ko na imong brani, ha?
8: Ay, itong kagilog. Ano?
9: Di agyo niya. Tag sa kalibo.
8: dong, kagilok ka na dong, ay. Dong, kung kanahan ka dong, kuota dong, nas ubus dong, naitsiki niya. Ay, ah!
10: Exciting!
11: XFM.
12: XFM.
13: Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:42 na magkadroba. Gini ka itong time check, hatod ka na ito sa Vision X.
1: This time check is brought to you by Vision X Plus, soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malino na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.

0: XFM. Santa un plus gold mas pina la cas mas pina di bay.
1: Textel bay 33 years taga Marco day. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganito kumarog tambal. Oto ning dangop ko sa Santa un plus gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na pugugtarong karon.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Disulayan ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: But! Ngano wa nam ka mamisita diri nako?
6: Day, si Kuya mo gud nimo? Murag dili ganahan ako.
5: Dili oy, ganahan mo gud si Kuya nimo.
6: Mao ba? Ganahan di si Kuya nimo nako? Ako bud, ganahan sige ko di Kuya nimo.
5: Aya!
7: Exciting!
0: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
8: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumara na akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
0: Vision Lex, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Sip on. Kahit na ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
13: Murag exciting ning turbo ah.
12: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas ang lakas.
2: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero. Taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa

0: Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mga katropa, exa

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines, third time, alas 7, size na mga katropa. Ito ang time check katod ka na to. Sa among labing bagong produkto ng mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy, adunay glutathione, adunay collagen, mga katropa. Makapanindot sa tuang panit, makapaputi, at the same time, makalimpyo sa tuang atay, mga katropa. Gumikan kay maghisgot ang glutathione o collagen, mga katropa, mone maglimpyo sa tuang atay. Ang kining ato ang pagkaputi, pagkagwapo, pagkahamis, mga katropa, side effect na nene maong glutathione o collagen, which is naabod nene maong Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. So kita mahiligom tag kape, anytime of day, mga katropa, why not aritas kape nga healthy? Kape nga adunay mahatag na to. Inay mahatag na tong perwisyo, mga katropa, sa babaros pagpalpitate sa ato ang kalawasan, paghilam sa tong tiyan, wa na nene maong Santon Gold Coffee Mix. Gumikan kay kining Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Money gingon nga nangapin na ka, musamot pa kagagwapog kagwapa, katropa.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita, sentro sa insakto o tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan, mas gipakusog o mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Libertas veritates est fundamentum prensai. Ang kagawasan sa pagpariag maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Sugbo kabisayan og Mindanao, maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi hurot sa itong mga suking tigpaminaw at itong mga katropa diha. Bisag asang suok sa nasod og bisag asang suok sa kalibutan. Nga nabot ni ato ang masgi palapdan nga pagsibya. Sa giyapon, kiniubos galagad sa kanginan og inyong angkorman. Katropang Greggy Magdadero, may katropa. Pag-uban-uban tahang to sa 8:30 ang takna ni Nicarong kagabion sa Adlaong Huwebes. Pizza 18 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026, may katropa. Nag-inusara ula, nag-inusara lang una ang inyuhang gitawag og dos dimpolis. Na tandem, gumikan kay na busy. Naapike gamay si katropang Attorney Paul, gumikan kay perting trapika, resugbo may katropa, paregaba. Perting trapika, may gani ako, nakalahos ko. Nag-iskir na tagamay na mga katropa, pero sakyan na yung sakyan, taxi. May gabi ipon sa itong mga taxi driver na yung mga tungura, di lang sa pag-unsa ninyo. Pero wag yun, murag tanggong yun yung mga pasero na yung mga tungura. Hilabi na din may habig sa may B. Rodriguez. Bingdak pa yan, sugbo may katropa, hilabihan ka-traffic. So, maying gabi eh, o maying pagpanihapon, kaninyong tanan. Lahos ka mo sa itong panag-uban, mga katropa. Gumikan kayo, bye-bye, tagsikutanan sa itong panag-uyog karon. Hisgutan ng may labot ang haring lungsod. Gumikan kayo sa nipagkaunsa, matay diyan ang pwilaing warrant of arrest. Kuno, ha? Kuno. Na ako na yung warrant of arrest. Kuno. Gumikan kayo, metag kuno. Gumikan kayo, pwede confirm. Kaya ang katupo mga hintundang hinsya, mga katropa. Department of Interior and Local Government kundi LJ. Magpiginigi po nga wala may confirmation. Bikan kay giuna man. Ipagya naman may katropa ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte. Matod pa, aduna kunoy warat amare si Senador Bongo. O duha pa mga opisyal di amismo sa kapulisan. O kanhi opisyal sa atong kapulisan. As understand si Kuan, kanhi Chief NP Albayalde. Ay doon to, isa na usa niya ang polis mga katropa. Kay si Bato, mo to, Bato, Albayalde, Bongo, ambot kisa na usa, di po siguro subin panilya in town. So, mo ni Ron, ang kining mga hisgutanan, nga may labot ang haring lungsod mga katropa, gumikan kay Dagang Naingon, nga wana, matay ang mga pro o ang mga anti Marcos Daginot, pinagay sa International Criminal Court. Gidaginot mga katropa. Headshot. Gumikan kay matod palagi, kining ato ang nasod. Niingon nga tuwa na, nagsalig ko na itong kurte dito sa International Criminal Court, mga katropa. Asam kay tinuon na niya. Gumikan kay kingin mong pamahayag, gikan maning Pulong Duterte. Gawas ko si Pulong, mga katropa, nagpahasiugda, pugpik nyo sa inyong mga tungura. Gumikan kay pautan na naman sa gobyerno, ang Department of Justice. DOJ, maingon man, wala pa may makadawat niya ng maong kuan na. O bakaha na haungan sila. Hindi sila makadawat nga nag-una sa Duterte o Pulong Duterte may katropa o kahibaw. Bikan kay di lang po Australianes na mo'y dunay access ito sa ICC pa. Apil po Pulong Duterte. Day. Kaya nakabaw mo siya nga matun pa doon ako nag-ungong kining Warta Bares. Patok ang Senador Bongo. So atangan ako nung galing ging mutago manis Bongo may katropa sa mga Bato de la Rosa. Muna itong atangan ka ng tatawad pero di ano eh, pagawas na statement si Senador Bongo may katropa. Gumikan kayo ni pagawas siya nga nung nalambigit siya. O ingon man na kinenganong siya na appeal na inyong maong ingong indirect participant may katropa sa kitaw kong war on drugs. Kano sila na po yung nawa, lutsag warad, kalabot nila, pipila na magka mga tao. Appeal to talang kapulisan, ito hanes kapulisan nga ni patuman sa upland tukang may katropa. Ni patuman na inyong itawag kong extrajudicial killing. Apil! Tira ba naghana na isugbo apil ato? Ubay-ubay yung nahana o nahapay ato yun. Muna ako, piting lipayan ako itong panahos to kang mga katropa. Gumikan kay gawas ka aligre kay itong balita matang gabi eh. Pwerte na ka ng patay mga katropa sa mga adik. Ubay-ubay yung nagpanghadlok na itong mga tungura. Pero karo ang bot lang, nahadlok. Murag nahadlok pa siguro kuhan sila. Mas mahadlok pa o di makasuyop mga katropa. Gumikan kay kinala kadayag. O gingon man kaway klaro na ito ang panggobyerno karon parte legal ng drugas. Ngao de awa na kada katropang Greggy na tuo kong kuana. Atay DDS na, DDS na bukaron, di na DDS. Gumikan kay ako Andre ato nang giklaro og itataw. Ato baruganan kalabot niya ng war on drugs may katropa. So magiskot ang maiskutanan parte sa mga politika. baruganan parte sa mga pamulitika, mga katropa, normal yun nga atong ayagon re, pinagi sa neutral nga paagi. Di ta mag-pro-BBM, di po ta mag-anti-Duterte, kung sakto ang ato ang mga politiko. Sakto ato mga senador, may katropa atong dayigon. Headshot. Pero kung galing sa wayunan, oh, banatan nga andres kahanginan na to. Pero kaday war on drugs, why, kwan? Why, kompromiso may katropa. Di ta magpakaroon ing nun nga hipokrito dere. Di ta magpahipokrito kung galing war on drugs, so, todo support kita. Kung galing magandang katong extrajudicial killing, EGK ni atong may administrasyon, ubay-ubay na pagan, gabaan ninyo. Merisi ninyo mga katropa kung galing nalambigit mo sa illegal nga drugas. Niya pagkauman ni Medyo Nas Pulong mga katropa diyan ni pagkawasok statement si Senador Bongo Kalabot ni katropa kumikan kay siya po na ibulong niya pagkauman iyan lang po kunong ipasangon natos kay tasan mga katropa kung galing unsa iyang dangatan kung sa iyang panulungan mga katropa sa musod mga takna kung galing tinuod nga nigawas na ang warrant of arrest batok kaniya o ingon man sa duha pa ka mga kanhi opisyal sa Philippine National Police kung PNP mga katropa di ang pamahayag ni Senador Bongo. Matod pa niya, ipinagpapa sa Diyos ko na lamang. O ang lahat, matod pa ni Senador Bongo, mga katropa. Headshot. Buong buhay ko, wala pa akong nilabag anumang batas ng tao o batas ng Diyos. Headshot. Kumariya, pamahayag. Police matters have been part of my mandate. Headshot. I hope and pray na hindi mapupolitika ang isyu hinggil sa sinasabing ICC warrant daw laban sa akin, mga katropa. Umasa po kayo na patuloy lang ako sa aking pagsiservisyo dahil yan ang kailangan ngayon ng ating kapwa Pilipino, mga katropa. Hindi ako o hindi ko sasayangin ang tiwalang ibinigay sa akin ng 27 o 27 milyong Pilipino. Ganibutar kaniya isip senador sa atong nasod, mga katropa. Sobrang nanaingo si Juan na Senador Christopher Loris Bongo nga matay. Galing tinuod magay na nang hinaot ko nga di ko mapolitika ining mga Juan na warrant ya. Mikan kay kabaw naman ta nga kuno gali magading anti Marcos mo. O kontra mo sa atong administrasyon mga katropa. O kabaw kitang gokdon gumo diha. Dadong imo sa dahig diag madakpan mo. May gani Senador Bato mga katropa, abdi kay nakasibat. Gumikan kay tabunan po niatong isyu diha sa Senado. Tabunan po na ito mga kagubot o kasika sa Senado nga abot o gituyo ba ito? Pero magawa si Senador Bato pero diskarte na mga katropa niya. So karon si Senador Bongo na po. Ang kinay mo ang naman. Nabakay, kwan? O sanay video ni Kang Pulong, katropa mo si Ben? Nay video ni? Or pamahayag na ba ni? Ako ko na i-search o suwide ni Ben? Kining kalabot ni mong warrant mga katropa kasi Pulong may nikuan na ni. Niingon nga kwan kining dunay warrant si Senador Bongo mga katropa gumikan kay matod pa siya duna po yung mga ibutang ta source tinugdan mga katropa din sa International Criminal Court sabot ni Dylan si Trillanes mo dunay kining ibutang ta kapit dito sa ICC di ay otro mas pulong mga katropa dunay mga reliable sources dito mismo sa International Criminal Court dun ICC mga katropa aron mabutyag nga asam ni abe atong tanawan okay, wala. Pero di ay mga pamahayag. Ako na ipuruan din mga katropang posyubin, ha? Gumikan kay Gikwag Habig ang katong mga kwan na opisyalis sa gobyerno. Partikular na, DLJ. Kusok, bagay silang makuan. Naibidyo ang katropang posyubin. Naibidyo ang akong gisend din mo. Kay si Secretary Junbic Rimulya sa Department of Interior and Local Government ko DLJ may katropang ipangutan, ha? Tinuod ba nga, doon ay warrant yung tinuod Christopher, o Senador Christopher Lawrence Bongo na yung mga tungora, Mr. Secretary? Matod pa niya, baka sabog yung nangrinig niya kasi wala pa kami nakitang ganon. Matod pa niya, ha? So, Niri, makita o basuta na to. Kapaw na taan yung duha kahabig, ang habigs mga Marcos, habigs mga Duterte, na agres laro sa gitawag o war, mga katropa, or gubat. Gusto na mga senador niya nga laban din Marcos ang senador laban Duterte na abas war na yung mga tungura. Dito na ika-deny na yung mga tungura. Pero kung galing may tinuod, matay makaingon ko gihurot-hurot mo po nilang dala dito sa hagdahig mga katropa na mga nalambigit sa kwan o na kining labigit o na link na aliado dito mismo sa mga Duterte. Kung di pa na pangukod sa akong banabana, abot sa itawag ka na mga katropa, sakto yun nga pagpatuman ras balaod. Pagpatuman sa kitawag o roll of law. Mao ba na ang roll of law, mga katropa? Ang kining pagduso. O pagkapiniling. Anong si human si kanhi Presidente Rodrigo Duterte may gidala dito mismo sa dahig. Gisunod si kanhi o gisunod si Senador Ronald Bato de la Rosa. Wah, ini kita lamai ke tropa. Gumikan kayak tagok pada ini mengatur orang. Wah! Karo si Senador Bunggo og lain dua kamu official sa atong kapulisan. Indirect participation may katropa. Unsa mga ng war on drugs? Unsa mga ng extrajudicial killing? Pwede ika goal ganun ninyo. Diha may nga kamay. Mga kong katropang Greg. Kaya wak ka ma-appel. Wak jo ko'y ma-appel. Wak jo ma-appel sa kong mga parinti. Gumikan kay bisa gamay. Wak may malambigit na legal nga drugas. Wah! So kung galing na labigit mo, one way or another, napagan mo may katropa, gumikan kay naamo diha nining mo ang kalakaran, inyo na nang problema diha. Wah! May ato sa paminahon, dunggo rin ato ang pamahayag. Ikat sa itong sekretary may katropas Department of Interior Local Government.
1: Hindi ko alam, kaya baka makasabog yung sinabi niya eh. Kasi wala siya lang nakakita nun. Sabi wala pa eh.
2: Sabi niya, high
1: lang. Baka high lang. Okay, thank you very much.
0: Usap. Sige. Ipakita ito. Sige, i-play ito katropa mo si Ben.
3: Sorry. May capability ba si Congressman Pulong para magkaroon ng same access?
1: Hindi ko nga alam. Baka makasabog yung sinabi niya eh. Kasi siya lang nakakita nun. Sabi wala pa eh.
2: Sabi niya, highly reliable source.
1: Baka high lang.
0: Okay, thank you very much. So, morning, Kwan. Basin ko no, og high lang po ko no si Kwan. Pulong Duterte, muna na mahayag, ane? Matay po to ni si Kwan, no? Secretary Junbic Rimulya, may katropa. Kini mga... Stopod, ganyan man, mga cabinet cabinet member. Cabinet ng Marcos, may katropa. Mupasumbingay pag yung mga ikuan. Mupasumbingay pag yung mga istorya, kalabot eh. Ang kinay maong kumikan ba? Kay posible silang mahaungan? O baka nalipat kay si Trinidad sa una, kanina ba si Rimulya, may katropa? Kung galing, adunay, mahitabo, nga marag, mawahi siya spasing. Hindi na niganahan mo trabaho? Subala, abito ako katong kang senior ba to? Naunahan siya Trinidad, may katropa? Mo dot dito og dakop gyud ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Naguwat ko siya nga naingon nga ano sa mga dakpon. Wala mo gi mi warrant dre karang Katrianes iya haram nang warrant. Ingon ba? Tinuod ba na? Bika kay namay mga storya pod ka posibleng anytime may lisan pud si Rimulya Trinidad sa amot sa katinuod. Mo na mga kuan dre. So karon si Pulong nga namulong may katropa. Si Pulong namulong. Niingon nga, matay mo ragnaan ko'y highly reliable source. Kasaligang tinubdan nga, nagbutyag nga mo rag mugawas na ang warrant abares ni Senador Christopher Lawrence Bunggo, mga katropa. O ingon man, duha ka mga opisyal o kanyang opisyal sa Philippine National Police. Kung PNP, mga katropa. Di rin na tama kaingon nga matay kung galing tinuod mga ini. Ibutang talang, tinuod. Katong sakyan ni mga katropa nga tinuod. Ingon taggi hinahinay glutos ang mga kuntas administrasyon o pagka katong kalyado o naasanay ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kisa may sudan eh. Kisa pa may laing nalambigit ni yung war on drugs. Nilam ni Kabok ang ipasaka ang kaso dito. Sa International Criminal Court gumikan sa war on crime against humanity. Looping kung may Thanos ana sa kuan, Avengers. Di ba? Okay, katong Avengers mo to, ikang klaro dyan nga kuan, crime against humanity kang Thanos, may katropa. I-snap o i-wipe out niya ang atuang nasod. Kining atuang kalibutan. Atuang rin, i-wipe out para mga drugista, matay na crime against humanity naman noon. Mone, giingon nga, sige lang. Pingkan kayo na, malis na kapasikaran, kalabot na rin mo ang mga warrant, kung galing magawas ni tinood. Naaan niya mismo sa ICC karo nagungong. Ato ng atangan, may katropa. Pero as far as sa ato ang mga concerned agency, DLJ, may katropa, Department of Justice, ngamoy mong patuman o tanini, so far, wala pa gumikan kay sa ilang habit. It's either tinuod nga puro rapod pasiatab ni Pulong ang kining maong iyang gipangisigutan, o pag it's either sila nasuya o nahungan nga sila naunhan ni Pulong, may katropa. Kalabot nila mga ICC warrant kaunta, supposedly sila mo'y pirmi mag-una. Okay, og si Trillani, so nang panahon, wa makin lang ipansin. Patay mo ato, Kwan, panahon ni Senador Ronald Bato de la Rosa paggawa sa International Criminal Court kung ICC warrant nga si Trillani mo'y gabit-bit-bit-bit doon mga katropa. Wa kayo ni Kwas, wa kayo ni Dut-Dut, wa kayo, wa maragway gana si Rimulya Munakop. Ano ba? Gumikan kayo naunan man siya, sukarong mora po ni. Posible ba po ka nga kineng imutang ta? Tinuod ba ni nga wagi warrant abares o nabot-bot si Pulong. Baka posible po gumikan na di mo makumpirmar kinahaungan mo nga naunahan mong Pulong o Tribukar kaysa itong mga media may katropa kalabot ng warrant abares kuno ganigawas patok ang Senador Christopher Lawrence Bunggo. Tumala itong atangan kalabot din eh para makaingon ta o unsam ng samputanan ane atong i-relate may katropa matay nawala si Bato, si Jinggoy, mga katropa, gipaubos sa impeachment. Okay, impeachment? Nubintang adlaw suspension, mga katropa, murag di maka-appeal ni ning mong impeachment trial. Og si Bunggo, mga katropa, mukalit ni Kawala. Hindi mo po gumuto, mapanakop ko ni. I don't know, kung galing mapanakop ni Senador Bunggo, mga katropa, ako ni pakpakan. Kani ko si Bat, kung galing tinood, gano'n na siya warat abares. Pero more or less, mudagan gini. Og musibat, mga katropa, gumikan kay Y Ganahan, madalas dahig, mga katropa. Mikan kay Kabao ta, og sayon ta, unsa na'y ginangatan karon? Mika ni Presidente Rodrigo Duterte, usa ka tuig kapin. Human siya tuas dahig, mga katropa, ambot. Kung galing mga gawas pa ba siya dito? Iga sa Ustudiya, dito sa dahig, mga katropa, o sa International Criminal Court. So, posible si Bunggo, kung galing malutsa ng warat abares tinood, o si Bata, mudaga na, o baga mutago na, mga katropa. So, sa'yo may tabo man, ining mo impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, magpalapusod ba ang banay o ingon man ang Administrasyong Marcos kalabot nini? Bobre atong angayan at hangan kalabot nini, mga katropa. Kumingkan kay, lupita ka adlaw, si Jinggoy, masuspinso, mga katropa, pasabot nini, wasya appeal di amismos proceeding sa Senado. Washi appeal mismo diag unsay mga botasyon o baga pagdungog, paghearing o kinahanglag botasyon, mga katropa, nga uyunan diag mismo kung galing unsay resulta. Kini mo impeachment proceeding batok ni Vice President Sara Duterte. Here comes kung galing mo gawas ang kining warrant abares ni Senator Christopher Lores Bunggo, mga katropa. Sabot po ning butago. So may, pila na kamok namising ang mga senador diha. Tuno na, Jinggoy, kay tuas prisuhan. Lumintak adlong suspenso. Senador Ronald Bato de la Rosa ang nagtago ni mga tungura. Karon, posibleng mutago po si Senador Bunggo, mga katropa. So, usan, makaingon ba tadirek ka ni Adtong atong giluwatang pamahayag? Headshot! Pagsugo din mo impeachment, mga katropa, gumikan kay ang mayurya pwerte naghana mangyod ng mga pro sa Duterte. Makaingon ba ta, o nakaingon ta ka ni Adtong, finish na? Ha? Na, kineng ibutang ta, patay na yun. Ha? Deads o killed na ang mga impeachment pero unsa pagkaunsa na maniubra man ini mga turang ang numero ni Palhin man dito mismo sa Pikas Habig nga muna'y na majority ron. Ang majority ka na ito, muna may na minority hinon ron. Samutan, pagyan, kung galing ganyan mutago pa si Senador Bunggo, mga katropa, kumikan ugnot ni karon nag-ungunga warat abares, na iya karong posibleng ato bangon, kumikan mismo sa International Criminal Court. Kumikan kay kapamahayag ni Juan, ni Senator Wayne Gatchalian, ang bagong Senate President, katropa ko po siya, ipakita to, ang 90 kaadlaw nga pagkasuspinso ni Senador Jinggo Estrada, mga katropa, apil ang iyang pagka-impeachment judge, mga katropa. Kining Senator Judge, maghuhukom sa kinikarong ipahigayon ng impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. So, sa mga paghukom niya diha, mga katropa, kung nagali yung magaling tuwa siya to Silda, naghimas-himas sa Srihas. Isuspenso pa niya yung mga tura. May ato ko na nang paminar kung sa'y mayong buhaton na niya, mga katropa. Ang kining maong, saan niya?
4: So, in the next few weeks, ay ilalatag na namin mga deductibles na dapat matapos. At ilalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy yung aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies.
5: Sir, kung di na Senate picks, ano
0: sa tayo? Sige.
4: Back to work season. Tapos na si Netflix, back to work na tayo.
0: Sabot ang si Netflix ko na.
4: At lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy yung aming coordination with our intelligence clusters.
0: Sir, paray ng impeachment. O ilang pag kining... nagpadayon ang ilahang kining preparasyon. Kalabo sa impeachment karong July 6, mga katropa, matod pa. Pero wa mabutyag dito, iagiklaro, pagkapriso, pagkasuspinso. Hindi pagkapriso, mga katropa, pagkasuspinso. Ni Senador Jinggoy Estrada, gikan sa Sinigan Bayan, no, bintak adlaw, na magkapahibulong po nga nung nanasuspresuhan, nagsuspinso pag yun. Amot, para rabag yun, maka-question sa kining teknikalidad kung no, gali man ganing unsa o dili. Ang kining maong kining proceedings o butasyon diya mismo sa impeachment. Kahit posible mo kung kaming pwede mo ito makabutar si Senador Jinggoy Estrada bisag tos presuhan. Karon, wa na nang maong debate, mga katropa, gumikan kay nagawsa na Senador Jinggoy Estrada o suspension order gikas umusman nobintak adlaw pasabot niya na tulo kabuan, mga katropa, taas-taas yung malatas sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Yan ang maong tulo kabuan nga dili maka-appeal si Senador Jinggoy Estrada. So, ang mga senador na himo ng 23 Oh, by tinus dahi, kasi doon Ronald Bato de la Rosa, nagtago man ni mga tura. Kung butago pa dyan si Senador Bongo, mahimong by tinus, so posible, murang makapot, baka disisayas na kabuto.
6: Wow!
0: Makapot na maghagay. So far, karo, Tracy man. Tracy, ang kining ibutang ta naa sa majority. Ah, Tracy, o niya pagkahuman, ang pikas, na po. Ah, na po ang pikas. Ah, so, by tinus. Mawalaan ni Senador Bongo, so mahog na nga siyam. Wow, man ka pagtulog, isa kayo tulong mo balian eh.
6: Wow!
0: Kay this is size man ang kinahanglan. I don't talk kung ugali man ganing ila po ning ipahit nito sa kini karong pagkurom-kurom. Ang usap na di ang mga katropa nga lahat naman ko ng pagkwintas kurom. Kay 21 lang may ka mga senador man.
6: Okay, wow! Ba?
0: Kay gikas 24, si Senador Jinggoy na suspenso man, 23. Senador Ronald Bato de la Rosa, 22, niya pagkauman. Nitago, niya posible si Senador Bongo, musunod, gumikan kay na dunay warat, 21. So, 15 pa maghihapon ang 2/3 votes ni anang maong naisgutan ng mga senador.
6: Wow!
0: Basig ipalusot na nga, madawat na nag-trace eh, kay total 21 ramay may kabuok. Kinala ba?
6: Wow!
0: Oo, wata ka ba? Ano? O sa'y mga proceedings na niya? Gumikan kay wama imposible. Ah, dahil ang utana na rin, basig ang bino, mahimong tubig mga katropa ko no.
6: Wow!
0: Wata ka ba? Mikal kay si Senador Jiko Estrada sa itong pagtanaw. Napriso na mga katropa, matay, ginutsan po ganito laing suspension order gikan sa kaning sanigan bayan.
6: Wow!
0: Which is very, very rare, mga katropa, o karon pa ko nakabantay. Nakamatikod, yan ang mga ilan na desisyon, mga katropa. Katuan na rin sa prisuhan, ha? Kipriso na, mga katropa, nalutsa pa dyan kining suspension order.
6: Wow!
0: So pasabot, yan na, kung galing lalisunon, reachable o posible ba si Jinggoy, mga katropa, magka-appeal pa. Hindi karong impeachment proceedings, wala na nini mga tungura, gumikan kay si Jinggoy, suspenso yun, son sa nubinta kadlaw.
6: Wow! Ha?
0: So more or less, by the trace na lang yun ka mga senador. Kung galing mo tago si Senador Bongo, uban nito ni, what, di ko may uban, di sila magkuyog, kaya dali sila magdakpan kung lagay magkuyog magani.
6: Wow!
0: Musunod ba? Sa lakang ni Senador Ronald Bato de la Rosa, na mo tago, sumahog, by the uno na ka senador niya may katropa, so pilan lang malay kinhanglan para ma-impeach ang ito ang Vice President may katropa. Usaban is mga gilaro ni mga tura. Kumikan kay maklaro mag yun. Kung alam ito, tay-tayon ba? Simple nga pagtay-tay, kalabot ni ning maong isyo. Simple nga pag-analisar ni ning maong hitabo, mga katropa. More or less, kikwaan dyan mismo ginahinay ang mga senador. Matuwa dapiks mga Duterte.
6: Wow!
0: Whether we like it or not, pero muna yung hitabo ni ning mga tura. Muna yung kamaturang di malubang kay una. Si Senador Jinggoy, tuwa dito. Gibalog presuhan mga katropa. May ganit, si Senador Joel Villanueva, wa mabalhog. Mingkan kay marunong pa kayo nibalhin mga katropa, aron di makatubag kaso.
6: Wow!
0: Nga pagkahuman, lipat-lipaton ta dire nga ang iyang gibuhat. Iyang desisyon mga katropa, party ra sa gitawag og work. Ha? Diba? Buta ingon niya gapon. Ha? Pero kabaw ko ta. Nga kung nagaling mo yung muhilom ang kaso bato ka niya, kabaw tas bugti niya na mga katropa.
6: Wow!
0: Which is mo na ibutang pod nga wag idawat. Ni Senador Jiko Estrada mo nang siya karon nag-antos dito mismo sa bilangguan. Pero ay doon po na, kung nagaling tinawad ba nyo nag-antos yun literally?
6: Wow!
0: Or figuratively, mga katropa. Pero mo na iklaro o kamatorang di malubag kalabot nini. Here comes na gawas ang posible na arrest warrant batok kang Senador Christopher Lores Bongo. So makaingon kita, matay ginahinayan gimundihag pahit.
6: Wow!
0: Ya posible na pa ilang senador niya nga posible sa Barkulita ma malut sa putog warat. Kumikan kay usama sa mga gitumbo karon des ombudsman may katropa sa investigasyon. Ka ano dai partisipasyon po dinhi kita og flood control project.
6: Wow!
0: So eh minahinay ko sila diha og dagino. So diri na musulod ang mga komento sa tuang mga tao. Mo komento diri mismo sa tuang mga bagang duot sa Pilipino o baka ato ang gitawag diri og mga pro Duterte. Dili mga pro Marcos. Kamay ko kaso sumorgan nila nahibawaan di ang katropang Greg. Ang pangkukod, pangipit mga katropa. Aron usab nga sila mo'y makapabor na ini karong ilahang padayon diha. Na pagsuway o impeach nga itong Vice President Sara Duterte.
6: Wow!
0: O niya, pagkaman, may pagpaminaw. Aris sa mga greetings, may katropa. May kayo marag daghangin relax na di ang katropang Greg.
6: Wow!
0: Kuwala sa kining greetings sa saka ni mga tungura. May pagpaminaw ni katropang Michael Cho, may katropa. Good evening, sir. Watching this, my Cebu Bill Hill Trucking Service for Hire sa may Surigao BH Trucking Service sa may Surigao City. Butuan, Cagayan, Davao ug Manila, may katropa. May pagpaminaw ni mga tungura. Diapos katropang Joein Lumokso Kadungog, may gabi katropang Greggy o Attorney Paul Gino Lopez, pero was Attorney Paul ni mga tungura ron, boss. Hulat jud mo diri sa may barangay Pahina Central. Sitio Tomoy, gikan ni Inting Bulldog og ni Jomi Ding. Salamat and exciting mga katropa. Sana all, yun yung mga tumura. Kanya katropang Lorna Margarita, good evening Sir Greggy, the handsome minister Dimple. And 6 appeal, sana all ma'am. Be safe all and God bless watching and listening. Pagpaminaw, diapon si katropang Lorna Margarita, like and share. So, andos, may Australia, may katropa, pero taga barangay Sambagdus ni. Manigtak ba yung sugbo, may katropa? Diyas katropang lista at piadinog, ala eh, magandang gabi! Naanegas Manila, Aaron, katropang ala listat, ha? Ala eh, magandang gabi, kabayang Greggy! Ako'y nakikinig din sa may tagig! Naanegas Baluarte ni Kwan, na Alan Peter Kaitanog ni Pia Kaitano. Manila! Dili na Manila. Tagig na. Ina nga, Tagig Luzon. O baka, Tagig National Capital Region. Kaya kaling ato ubar bang mga kaisura, may asa makas Manila. Tapos Bulacan. Atong Manila. O sige, Manila Kapadlong. O Manila ko. Asa makas Manila. Tuwa dito sa Kuan, kining San Juan. Asa makas Manila. Tuwa sa Kuan, kining Makati. O baka, tuwas Quezon City. Dili, ito na Manila. Eh. Manila, Metro Manila. Mayor si Mayor Isko Moreno. May katag-tagig mayor diya, mga Kaitano. Sila mo how diya may katropa. So mo nang ingon nga, tas tagig kauluhan. Katropang listat. Ako'y nag-aliw sa inyong kagapuhan eh. Kagandang lalaki. Kilabot ng kababaihan na way apil ang kabayutan. Exciting matod pa ni katropang listat. Pare ng Dimple, may pagpaminaw. Katropang Jesus Celestial Kanyete o Kanyete Celestial, may gabay Sir Greg. Tanaw des may barangay basak ning Takbayan sa Lapu-Lapu. Gabriel Olbo Olveros Tuanda. Good evening Sir Greg, may pagpaminaw ninyo mga tungura. Roberto Tabulong, karon nga ilahan ng tanan, salbar na ang mastermind. Kauban sa malita skandal. Kana di kita musugot, anak, katropang Roberto. Bisan pa kinsay muling ko diha, Papa Duterte nga senador o Marcos nga senador. Dapat manubag og taralon gumikan kay Konugali na kapahimulo sila. Sa kwartas gobyerno, pinagi na ng ilang mga malita des blood control. O dapat sila manubag kalabot niya na wanig ipili ang atuan ni pagbantay o pag-ayag. Konugali, tinuod ba og nun ay kapasikaran ang usa ka senador sa iyang itubang mga katropa kalabot sa investigasyon. Kining maong blood control scandal. O niya, impeachment trial na lang mo ilang problema. Kaya kinahanglan sila disay senador para ilang ikonbikto ang vice president. Karon 3 months, so posible lagi tuluan na diya ang ilahang makakabig. Katropang Roberto, kabahan na biya ka. E pagbiyagi biya gan, pila maning kwan. Ako amin, 3 gs. Karon nabali naman ang 3 tonos pikas. Nakabig bin lang upan, kabahan sa mga numero diya. Saan pag igo, saan ka pag dot, saan ka pag blackmail ni mga tungura, katropang Roberto. Pila man ang gawang karon, pwede na lubago ng balaod. Antos na sa may mga DDS solid sa tuig kapin. Kaya sa 2020 presidential election, amog yun na inubong tagaliog ang mga kaatbang sa mga Duterte. Nag-iingon katropang Roberto nga sana all. Anya, good evening Sir Greg. Pa-shoutout sa akong silingan sa may Gihulgan City, Negros Oriental. Ay pagpaminaw na yung mga tungura, no vote for them this coming 2020 election, Sir Greggy. Mo na nag-iingon. Ako, again, ako, kumaingon ha, nga ay magbutar o makisya yung butaran. Di ko mga panya, dire kay na gusto nga. Neutral ko rin as much as possible. Pero more ako ang obserbasyon mga katropa base sa ato ang pagduki-duki rin. Pag tanaw na ini karong kamada karon, kaya mismo sa politika mga katropa nga ato makitaan ng ginahinan yung limpyo ang nilihabig sa ato ang administrasyon. Kaya ipaagira pinagis International Criminal Court ICC mga katropa. Kaya pagkaumad si Jose Jocelyn Destreza B. Idol may gabi. Fernando Angko Permito may gabi katropang Sir Greggy na minaw minis may bohol. Ay pagpaminaw ni mga tungura. Arvin Habas, good evening katropang Sir Greggy. Warjun tay mahim sana ang presidente paman. Oy powerful karong panahon. Watching sa may subang dako dak best Mandawi. Amo na igingon nga through him, with him, in him as atong presidente. Kaya niyang buhaton mga katropa ang tanan mo gay, ingo basic ang tubig, boy, may mo niyang bino. Salamat sa pagbasa Sir Greg and so inspiring gikan ni katropang Mami Lawrence Margarita ni mga tungura. Bueno, oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 7:40, mga katropa. Ito ang time check. Katon ka sa Santon Plus Gold, mga katropa. Ang itawag na mo rin o King of All Food Supplement. Kompletos Ricardos ni mga katropa. Ano na'y Mangustin? Ano na'y Malunggay? Ano na'y Ampalaya? Adunay garlic o adunay spirulina, mga katropa. Makapalikod sa itong immune system, makapakontrolar sa itong blood sugar level o sa itong blood pressure, mga katropa. Ang gining Santon Plus Gold o tunawon ini ang mga toksin sa itong kalawasan gamay maghatag itong mga sakit o uban pang balatian, mga katropa. Santon Plus Gold, it supports your health, mga katropa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
0: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sir Police, Sir Police! Ito pa nga kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
5: Nga nang duha raman, nga tulo man kayong tabang nimo.
4: Malukoy mo ko sa usa, o yung muragwa si inahan ba ko so, kay mo tutoy! Ayaw!
6: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
9: Sister Pain.
10: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
11: Sa ka-call center agent.
10: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
11: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM.
1: XFM.
15: Oras sa XFM Cebu, Philippine Star Time. Alas 7.45, mga katropa. Ito ang time check. Hatod ka na to sa among laing kapidre, mga katropa. Ang Santone Plus Coffee Mix. Kape nga healthy. Kape nga di makahilap stiyan. Di kot kutong tiyan, mga katropa. Tumikan kay kining mo ang kape. Ginama sa mangustin. Soya powder ug malunggay, mga katropa. Makapaligon sa itong immune system. Makapalantip sa itong memorya. Makapasinaw sa ito ang nawong. Kung sa ito ang panit, mga katropa, gumikan kay nani anti-aging compound. At the same time, makapaubo sa ito ang blood sugar level o makakontrolar sa ito ang blood sugar level, mga katropa, ang kining maong Santone Plus Coffee Mix. O Muna gingon may katropa nga kung galing mga pita. Aridas kape nga healthy. Kape nga makahatag o kanindot sa atong panit. Makapanindot sa ato ang kambungan o kaanyag may katropa. Ang gining maong Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa katropa.

Balik din sa itong Panagoy kung Panaguban, mga katropa, 46 minuto sa Manila Bay, alas 7 sa kagabion. May pagpaminaw, o yun man na ito ang King Dragon STL Suerte sa Salt Day. Alas 7 nga draw, mga katropa, Enero 18, 2016. 003. Ha? 003, mga katropa. Ito ang King Dragon STL Suerte sa Salt. Sa mga nakaigo, pamarato in town mo. May pagpaminaw, ni katropang Rapi Pinya Gokong. Matupet, ospitugo boss sa Manila, gyapo na. Ang pagpaminaw din sa kwan na may barangay Pitugo. O baka sa may barangay kineng Pulpugan. Lungsod sa Konsolasyon, may pagpaminaw din katropang boss. Muna yung gayon nga, laban lang ito ni Skinabuhi. Atay mahimo ni. Sige lang, hapit ang finals ni. Mga pagkauman, katropang Julius Yamuta Baugbog. Mga bacons, watching live dress my redstone. Kung pulang bato, Cebu City, mga katropa. Shout out ni Boss Chris. Diyan sa Lapu-Lapu, sige paminaw, while nag-pickleball, sana all. Wow! Exciting. Diyan, kikinira bang mga pickleball, mga katropa, para ko na nis mga talinte. Abot, kung saka tinuon eh. Para ko na nis mga talinte, mga katropa. Ang kining maong pickleball, mga katropa. Kaya pagkawa, speaking of pickleball, wow! Speaking of impeachment, di ay, pickleball naman, di ay, observation sa Osaka, professor, mga katropa, which is ako, marang uyon po tinog ko, nining mga pamahayag, o yung observation, nining mga professor, mga katropa. Wow! Mikan, kaya nangita mo sila, Senate, judge, ha? O baka Senate, o sa ito itawagan eh, pakita ko ito, katropa, Mr. Juven, ang kining maong, kuhan, nangita sila mangulo niya sa impeachment. Ha? Impeachment officer, mga katropa. Ha? Sa karong umaabot ka impeachment proceeding ni Vice President Sara Duterte. Kaya kasagaran, pipila ni ini, naingon nga, kuan, kining si Senator Chesis Cudiro, kuno? Ha? Ang kining karong ibutang ta, angayang itudlo. Kamaoy, mangulo mga katropa, nini karong ipahigayon ng mga pagdungog, ingon man hearing, bato, ni Vice President Sara Duterte mga katropa. Ang kining maong si Senator Chesis Cudiro, gumikan kay Molag eh, matod pa, eksperyensado, yunay kuan, o niya abogado mga katropa, ang kining presiding officer sa impeachment trial, ngayon dahi, o si kuan eh, Win Gatchalian, di dahi siya kuan, di dahi siya capable. Wala dahi siya salig siyang kaugalingong abilidad, mga katropa, isip impeachment presiding officer. Okay, mato niya si Senator Chesis, no? Kay abogado niya, naapunin siya kanya ito. Naapunin siya kanya ito, itong impeachment ni kanhi presidente, Joseph Erap Ercito Estrada. Naapunin siya. So karon, muna ilang gituboy. Nga posibleng muna ang angayan, mga katropa, pero di ay observation sa Osaka Profesor sa UP Department of Political Science, mga katropa, which is akong nauyunan po, kalabot nini. Gumikan kay siya, maniingon, mga katropa, anong ka naman? Uy, lain niya. Gumikan kay matod pa niya, may bagahe siya eh, di ba? Tinood ang bagahe yun. May tagbagahe, dili naingon nga, malita ha. Ay, nagunahunaan niyo nga, may tagbagahe. O sa'y bagahe niya, katropa Greg, malita, gina. Ayaw na, wala ta maingon, ana nga malita. Kay ka na malita, iprobar pa na, kung galing nakalot mo siya, wala. So, may bagahe siya. Yung issue ng fourth wave nung nakaraang kongreso at saka syempre yung flood control issue na kabit sa kanya. Tinaw, di gawas ka tinaw, di ba? So, sa likmaot mga katropa, kung ugaling ang atuang ibutang niya, with all due fairness sa mga senador, sa mga atuang naminaw ron nga pro Duterte, kung it is mga katropa, bisag si Senador Rodante Marcolita, inaangayan nga himoong impeachment officer niya. Bigkan kayo na-appeal po niya pangalan niya sa flood control mga katropa, di na sa pagunsa. Di na siya mahimo. Katopito pag miyagi si Jingo Estrada, appeal po dito sa Senate Blue Ribbon. Yan pagkaman, utro pong nalang bigit ni mong corruption mga katropa. Dili na, bati kayo, which is, kung ato nang sundon, ato na nga ipatigbabaw mga katropa, klaro og tataw nga si Senador Chesis Cudiro, dili ang ayan niya ng mga posisyon. Sa akin, ang pinaka-importante na mag-preside sa impeachment, hindi whether abogado o hindi, kundi yung may integridad. Kisa man integridad sa Senado, mga katropa, naa pa ba? Kisa man, si Kwan, lito lapid mo ito ibutang niya, o baka kisa? Kaya may integridad man, kanang way bahid politika? Away bahid corruption mga katropa, way bahid politika, politiko man sila lagi, bahid politika tanan. Way bahid corruption?
So kinsa man? Ang mansag si Juan, ang ugmay sigot ng korupsyon. So far, niya sa pag-usa si Sir Robin Padilla, wala pa niya korupsyon nga, nalabigit na siya. Wala pa na, gumikan kay bago pa man na. Bisag si Senador Ronald Bato de Rosa, wala pa kayo, gumikan kay bago pa. Hindi pa kinain ang sistema, mga katropa, ha? Wala po kumaingon nga kainon dyan mo di, ha? Pero more or less mo ginay mga pagtuos-uban. Kaya umintang si Chase, tinood magyan nga si bagahe. Kaya siya naman siya, nalambigit niya pangalas blood control, mga katropa. Uwa, pagkay ko nung galing mag-investment presiding officer tani ang mga katropa niya pagkaman kita. Nalambigit tani ang mga anomalya. Sama ra na sa kusog kita manambag party sa kami yun. Party sa relasyon niya kita, otro putang palpaka niya na pita. Wala na ba? Oh, so kanay mora po na eh. Hindi yung abogado o hindi yung whether hindi abogado o hindi, kundi yung may integridad, which is sakto ang kining mong obserbasyon ni Professor Jean Encinas Franco, may katropa. Mahirap makuha yon sa kailangan, yun talaga ang pinaka-importante. So mahirap makuha yon sa mo gani. Yung pinaka-importante, pero tinuod nga maglisod kakuhaan eh sa Tomas Senador. Kinsa man ni ha ang aduna integridad. Ang uban siguro kan mga bag-o diha wa pa kay na malambigit og mga anomalya. Pero maghisgot adre sa kini karong majority. Gatsalian, tulpo na ba diha way bahid po kay tulpo wa naman na igo naman ig maayos malita man kay tropa. Nabigit na blood control. Si Chase na lambigit pod. Kisa mas dito lapid wa malambigit. Posible dito lapid pugha mo dawat ni imong hagit. Mudawat mga sa dito lapid, mga katropa supremo. Ako may mahimong presiding officer. May huwag, ay lang ko eh, ay lang, wala. Ay lang ko apila na, kay Igor ko mo lingkod rin. Igor ko nag-abang rin, mga katropa. Ang buta, kaya ko nag-abang rin po ko rin. Alam ba? So, mo rin ron ang hagit. Kaya si Senator Win Gatchalian, nga mo yung Senate President, pero di man kayo mudawat nga isya mo himong presiding officer. Kalabot sa impeachment, mga katropa, iya mang ipasa. Kung isangon, nga ito ka Senator Cisco Nero, which is atong tanaw, sakto ang obserbasyon ni mong profesor, mga katropa. Ano man nga siya na may anomalya ang yatubang kalabos blood control. Pwede na yun na. So, mangita taglain niya. Kisa may lain. Kisa may lain yun. Si Rizal Tiberos, wala ba na? Wala ba tinood? O baka si kisa may lain yung kanya, no? Ato ang mabunlot. O baka madaw-daw may katropa nga mo'y mahimong impeachment presiding officer. Kaway bahid korupsyon ini mga tungura. Murag halos tanan, wala man yun. Murag halos tanan, basin. One way or another, posible man yun. Gawas ato mga bago. Kanang mga bago mo dyan ay numero uno. May kakatrapang ring, bago na si Lito Lapid, di na, karaan naman kina. Pero wala takadungog kung mga investigasyon, kalabots, anomaloso ng mga pundos gobyerno. So far, although, makaingon, tangaway, tingog-tingog. Wala tiyong tingog. O baka unsa iyahang posisyon niya Senado. Wala ba? Wala. Makaingon ta muna. Pero kung mag-isgo ta o korupsyon, which is mo'y numero uno ginunta, tinood, why issue? Kailain sa kayog mag-una-una ta diha o presiding officer. Nakita po mismo, klaro o tataw, nga doon na tayong mga bago o ingon man. Kiniimutang ta red flag sa tuang kaugalingong pagkataw. Muna kita, di na ito patuga-tuga. Bisa ako, tagwan kining relasyon di ko patukot kong tambang ikabaw ko nga perting gubutan ito ang pagka relasyon ni Suban ay na ba kabaw ta usa ka gubot ang ato ang kinabuhi pagkaman manambag patadiha di lang ta patugatugan ang katulabang mas jubin ay na ba raso kani mo presiding officer mo rapon kung ugali man ganing ikaw aduna kay kuan kung akong general chief di ko mudawat. Kaya ko sakto gumikan kay sa obserbasyon ni Professor Jean Encinas Franco, mga katropa, I declined the position. Mana na siya kalabot eh. Gumika kay lisod po kayo. Pumita ka itong miyagi kung nung galing maging naminaw mo sa ako pang maging programa. Katong di pa ko nais paggabi eh. Kapagos uto may katropa dito sa programang sintro. Ako nang isgutan, nga nung naman na jinggoy diya? Nga nung naman na sa Markulita? Kasi sila po mismo ilang mga pangalan na lambingit o nitumaw kalabot sa flood control. Which is more report nini si Senor Jinggoy. The more kung nung galing si Villanueva may butang diya sa mot. Ngayon mga kinirason ngayon ni Valencia dito sa majority nini mga tungura. Kumikan kay aron makalikay siya sa iyahang bago di mismo sa blood control nga posibleng mugawas iyang pangalan anytime sa investigasyon. Inana. So, doon itong mapilian? Posible. Posible pag Subin Padilla kay Tomis Minority. So, naarang yun ada yung majority. Isang may lain. May ngantag si Rizal Tiberos sa wa bagay tinuoy bahin corruption so far ni mga tungura. O baka si kining Meg Subiri. Pwede ba? Si Meg Subiri ka? Inana ba? O baka si Kwan, kining isang pamilain niya.
ubay-ubay man ni Trisha Kabok. Pero definitely walking, pero hisgotag pa-ligdong og integridad. Oh, si Ador, Ruben Padilla, dito lapid, wagi kayo na yung mga hassle yan yung mga tungura. Ang gabi ka kay bago, pampo sila na apel. Kaya po sila'y kwarta po daan. Pero wag ko maingon, nga di naging mo kinawag sistema, ha? Ikan kay kanera bagyo maabot na Senado, may katropa. Maabot sa pamulitika, susbisa pag obispo. May ibutang na to niya, porog yun, yung man, malambigit yung corruption, kadugayan, one way or another. Wow! Muna ay tinuon ng kamatuuran. Kung subo ng kamatuuran, mga katropa, na itong panggobyerno. Wow! Nga bisag unsaon pa, o kinsa pa ibutang niya. Bisag obispo pa, may katropa, murag maabot o magingon ta, maabot sa punto. Kaunon nga po sistema, kadugayan. Wow! So karon, mauni ang angayan nga pilihan o maayo niya. Sa to ang mga senador, may katropa, kung kinsa ang mabarog nga impeachment presiding officer. Kaya labing importante man eh. Kaya may ubo ko ba, napilar ko ipag-preside-preside ha. Ay, marag-barog na ta, lingko-lingko na ta niya. Ligok-dok na ta niya sa kining martilyo. Wow! Gabil na may katropa, di na yung martilyo. Kay ingon mangod nga si Senator Chase gumikan kay abogado, which is in fairness pod, naagi siya panahon sa impeachment trial ni kanhi presidente Joseph Ercito Irap Estrada, mga katropa. Pero ang problema mangod, lahi mangod karon ang sitwasyon. Kay siya dalang bigit nining mong flood control mo, may rason nga ni balhin na po siya karon riskuan ma minority nga nahimong majority. Gumikan kay posibleng mahanaw og mahilom ang kalabot sa iyang giatubang karon nga pagisusi kalabot sa flood control, mga katropa. So, kinsa man dia? Basi ko na lang, Supremo Lito Lapid, kay Maragwa ma-appel. Aron matunay. Hindi man si Senator Win Gatchalian, although si Senator Win Gatchalian, kung galing siya yun, wa siya mahimo ni anak, kung galing wailaing mudawat. Pero siya man, daan ang palutaw nga, para na ako, murag si Senator Chase mo'y kuhan kayo. Hindi ka-om kayo niya, kay abogado mo na imo na, ayaw ipagagamay mong kaugalingon, Senador. Ikan kay mo ingon ta nga, mo give up na lang ta. Baka di ta mo dawat sa katungdanan, gumikan kay dita abogado. Ayaw, gumikan kay muratag ni ingon ana, na wa ko'y kapasidad, kung bubura kayo kung kapots kinabuhi, ingin ana ba? Ayaw ana. So, mas mayo kung kaling dawaton, mas mayo niya. Kaysa ihatag niya itong Senador Chisma yung katropa, na klaro og tataw ang adunay bago, gumikan kay siya nalambigit sa mga anomalia, particular na sa flood control scandal, may katropa. Headshot. May pagpaminaw ni katropang Joey Nunez. May gamikons Greggy, now watching with my lovely wife, Mami Ling Rillian Nunez. This my Lungson's Cordoba. Exciting, matod pa niya. May pagpaminaw, boss. Katropang Ansoy Cubidoy sa Kanangkaan, Corilla, Bohol, katropa. May pagpaminaw sa itong mga sanon, ini mga tungura. O niya, Lorna Margarita, ilaman ang gahom. Karon, pwede na lubagon ang balaod. Matod pa ni katropang Mami Lorna Margarita. O niya, si katropang Carl Omega. May pagpaminaw, ini mga tungura, boss. May barangay Sambag 2 Fire Brigade, may katropa. May pagpaminaw ni Maria. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. Untop ng alas 8, may katropa. Ito ang time check. Hatod ka na to. Sa mong laing produkto ni may katropa, ang Santon Vitamin C. Ang Alkaline Vitamin C, may katropa. Vitamin C nga non-acidic. Di maghila pa itong tiyan. Di kutkutong itong tiyan, may katropa. Same thing inumon, bisag waisod atong tiyan ni mga tungura. May kan kay giniginama sa mangustin, may katropa. Makapalikon sa itong immune system. Magkaputiktar, mga katropa, sa atuang kakapoy o kapoy-poy sa atong kalawasan matag-adlaw. Sa atong pagigbisog ng madangog na kalibutan. Kaya ito ang fatigue, mga katropa. Monay ang mahatag ni ning mong Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santo Basco!
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Basco! Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Basco Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular na the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Ay, nahumanig kita si katulog karahondan. Yun na pa, anong sikim na na maghikap ng akuha?
7: Nalawag yung kamingawan pa.
6: Ang sumayang magiging kamingawan nga, kuha na matagtulo. At alam, usban ka ng tatao, nagturbo bitaw ko.
7: Gimingaw yung ko eh.
6: Ang sumayang kamingawan mo nga sige magiging ng akuha?
7: Naamang kukuha ni sa una. Ayaw!
0: Exciting!
8: Lupig pa nimo ang na-scene zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lamda this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong ma-scene zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan is galon na.

0: Martica Nationwide. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Star Time, alas 8:05 na mga katropa, atong time check. Atong nato sa atong kaabag panahon sa kagabion mga katropa, ang kining gitawag nato dire og turbo mga katropa. Dietary food supplement for men. Amo ni amang kapabarog sa ato ang dungog panahon sa kagabion mga katropa. Ang kining turbo, always ready, always strong mga katropa. At bigkan kay kini natural ang sangkap nini mga katropa, di ningon pinugsanay. Di po ni ingon nga balibaray, ha? Kining maong turbo mga katropa. Gumikan kay kini kompletos ricados ni. Ha? Nga doon na maka o klabo waska mga katropa. Ika is Amazon, gituyo ni aron ato ang pakikumbate ni Askama panahon sa kagabion. Makalahutay gud mo, maayo mga katropa. O ni ingon nga sa turbo, wagas ang lakas!

0: Balik dari satu parkoy ku paraguban mai katropa 7 minuto sa manila bayang alas 8 sa kagabion. Matod pa ang katropang Lorna Margarita. I go for Senator Ruben Padilla og Lito Lapid. No anemalia sa flood control. Amo lagi. Mas may na pero si Ruben Padilla murag medyo hanap gumikan kay minority mga jagad. Lito Lapid is majority. Pero I don't know kung galing mo dawat ba siya sa tahas. Kasi mo'y mahimong impeachment presiding officer may katropa. Kaya may ari, lagko, participate lang ko rin. Igual ako mo isa-isa sa kong kamot kung galing na yung mga botasyon. Wala na, ayun ako, ayun apila-pila na. Inyo rin na diha, di ko mahangol. Sumaya itong angay ang atangan mga katropa. Apan ari das mga balita, gigan sa itong mga kaubanan mga katropa sa gawas ng bahin. Sila panay pagbalas-badas din mismos Metro Cebu mga katropa. Nangailap o mga preskong balita ang ihatod diha kaninyo. Gumigan kay DI mananagat, critical, humandung gaba. Di po siguro isda, manandung gaba rin. Ito ko na yung siren, pinagi sa report ni katropang Benji Talisik.
1: XFM Report.
0: Yes, katropang Benji.
2: Dagan sila mas mga balita ng hipos sa kapulisan dito sa Dagbayan sa Bogo Palayan pag-gabi si Paregron. Sa tamalo ng kinipos sa katalisay sa anyos ng malalagay naman kini doong gaba sa kauban pasado oras res. Ang taksa sa hapon ito adlaw ng Martes Hunyo isayas to sa size. Dito sa Batida Bukini sa may purok kage garden niya barangay Gairan Dagbayan sa Bogo. Ang biktima kailang nga si Sally Boy Muho Malatada katalisay sa anyos nga taga purok Lili Bombel sa kapusang barangay Gairan naghihapon sa Dagbayan sa Bogo. Samtang ang suspect kailan nga si Jameson Harun. Kwento ng anyos, kaupang minarganta sa biktima o tagapulog na Gardenia Barangay Gairan sa Dagbayan sa Bugo. Sa gimong pagpangalap o kasayuran sa Bugo City Police Station na Seran, nga ang kining mausistek matuba na may abot kini sa panimay sa igsuon dito sa Puro Gardenia. Apan pipila lang kamatuto ang nga magmilabay, may abot kini biktima o pinipahibaw nga mag-isla sila. Matuba nga, sa lihang paingulong tagini, si Sandy Boy, muli, kahit ang kining nga gihapak ni James Hunt, o niya doon sa pagdugtong kini o naigo ang biktima sa iyang ganugan o gamot. Kumang sinabo ang biktima, itala sa mga sakop sa City Disaster Resilience Management Office o personnel sa Bukong City dito sa Cebu Provincial Hospital sa Dagbay sa Bukong Samtang ang magkiling Samtang ang lawas ang suspect na rin sa rayon sa Gihimong Health Police Station sa Bukong City Police Station o karon baluna diya sa selda sa Bukong City Police Station. Makita ba magkilibot gamo sa mga pas-communities sa Santo Urban Owen na magkiling. Gabi na kalimba ng mga panahon sa lawas. Santo na balo, walihin mo sa yes, tuwal, ikapalit na palit sa pamasig butik na semita. Araw sa ikasang Pilipino para sa Pilipinas, ikaw tuwa pa. Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga, salamat katropang Benji Talisik sa imuang report. Samtang sa Pigas Bahin, the Indian National, Dakpan, Human na Nagpa. Nangawras sa, utangan, Bombay din eh. Ato na yung siren. Binigay sa report ni katropang Eric Amaro. Ay mo tawag pang auras niya. Kung galing parte sa utang lang.
1: XFM Report.
0: Yes, katropa Eric.
3: Napusasa na usa ka 24 anyos nga Indiano human matod pa ng ambras

0: Sa og nanagpakini sa 21 anyos nga babaeng Indian national tungod lang sa utang. Nito mao ang insidente nato ga Hulyo 17, 2026, may barangay Banilan, Cebu City. Gilas kabulisan na suspect nga si a certain Dara Ness, usa ka estudyante temporary nga nimuyo sa nasuing dapit, samtang ang biktima na ilhan lang sa pangan nga certain Yumi Dalaga. Gingon uyab sab sa igsoon sa suspect. Sa investigasyon sa Mabulo Police Station, gingon na unang naglalis ang duha human wa matud pamabayre sa biktima ang utang ining 30,000 pesos ngadto sa suspitsado. Atol sa minuto para glalis, matod pa gingong kalit gikamera sa suspek ang liog sa naong sa biktima hinungdan nga nakaangkon kini og mga samada gawas sa pagpangamera sa suspek isag pa matod pa ini aga biktima. Sabi ko sab sa suspitsado gihimakag nini ang pagpasakit ngadto sa biktima, matod pa ni ini nga iya lang nabira ang kamot sa biktima atol sa komosyon og igo lang siyang naningil sanglita ang nasa usab nga kwarta allowance kini niya sa iyang tunga isip medical student. Hinoon sa kauhian, nagisinabot ra ang duha kahabig ug matod pa dili na lang ipadayon sa biktima ang pagkasagang kaso ngadto sa suspek insa mao'y kasagaran pud niyang utangan kung maginanglan siya og kwarta. Mano itong latest, gikan sa Mabulo Police Station mga katropa, basta kape na isugutan atong maendorsa rin nyo, ang kape nga kasaligan, ginama sa kasaligan nga Yes to Health Incorporated, ang kape nga good for the heart, memory, immune system, tambal nga kape, mga kaingalaan, Santone Plus, Coffee Mix, humot lami, sustansyado pa ha. Alang sa Ligusang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daga, salamat katropang Eric Amaro sa imuhang report. Tapta sa Pigas Bahin, 401 kasuspitsado na dakpan sa Cebu Wide Safer Cities Operation sa Kapulisan sa probinsya Sugbo ni may katropa. Muna igipuli sa kwan, kinigitawag o kwan, kinigsakliyo. Asynchronized Anti-Criminality Law Enforcement Operation may katropa kanina ito. May ato ng siren, pinigil sa report ni katropang June Kator.
1: XFM Report.
2: Yes, katropang June.
3: Yes, kaping 400 mga tao ang nakapanis sa kanayang operasyon ng ipagayon sa kapulisan sa Tibuok Provincia sa Subo. Isip ni kabahin silang kampanya na mapaligod ang seguridad o disiplina sa komunidad. Base usab sa datos, may kabat kini sa 401 ka mga individual na nagadakpan at ulusa 238 ka mga operasyon na gilusad sa lain-laing lungsod o munisipyo. E kini maog operasyon, kabahin kini sa Uplan Bulabog, Uplan Sitay, ng naman Night Watch nga nagtumong sa pagbindinar sa kalina o kahapsay sa probinsya sa Subo. Lagi po sa kasagarang nakalapas na ini, kini maong traffic ordinances sa di na doon 236 ka mga kaso nga natala gisundan gini sa 67 ka mga kaso sa curfew violations ilabi na sa mga minor di edad nga nasakpan nga naglatagaw at 10 oras sa gagabiyo na dunaw sa 42 ka mga kaso sa pag-inom nining ilimnong magkahubog sa pampublikong lugar samtang 21 sa mga kaso ang matag-usa ang natala sa pagpanigarilyo sa publiko nga lugar usab nga nagpapakita ning ilaglawas way mga sina ibabaw sa publiko nga lugar nagrecord sa mga pulisan og 7 ka kaso sa video game violations og lain-laing 7 ka nagkalain-laing pag pasab sa ordinansa. Sa kinatibok ay nakakulikta ang kapulisan o kapino sab sa 103,000 pesos nga multa gikan sa mga nakalapas sa 401 nga nasakpan, 233 ni ini ang gipamultahan samtang 165 ang gipahimangnuan human sa hustong pagsabot sa ordinansa. Way kaso kay pasaka sa korte kalabot na sa buong operasyon matud pa sa opisyal sa kapulisan sa probinsya Subo nga gining mao kampanya di lamang alang sa pagdakop og sa mga nakalapas kundi aron sa mapukaw usab ang kahibaw sa publiko kabahin ini nga pagrespeto sa mga lokal mga ordinansa ug balaod pareno sab kag ipaligon sa kapulisan ang ilang presensya sa mga komunidad aron masiguro aga pagpabiling marinaon luwas ug organisado ang ginabuhi sa katawhan sa Subo. Mga katropa, ayo kalimot magdamarog sa Santone Vitamin C ang algalain nga vitamin C alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa June 14 XFM News.
1: XFM Report.
2: Daga salamat katropang June 14 sa imong report. Samtang sa Bigas Bahin, Botuanon River sa Mandawi City gisugdan na sa paglimpyo. LGU walay maggasto. Mining balita may katropa kay way gasto ang Mandawi ani. May ato ni siren pinigil sa report ni katropang Crystal Joy Filerca.
1: XFM Report.
2: Yes, katropa Crystal.
4: Gisugda na ang paglimpyo sa Butuanon River sa barangay Umapad, Mandawi City karong adlawa, Hunyo 18. Mukabat sa 4 ka kilometro nga bahin sa sapa ang limpyuhan pinaagi sa desilting ug dredging operations. Ang maong lakang lakip sa upland kontrabaha nga proyekto sa gobyerno. Apan mato ni Congresswoman Emery Lollipop Uwano Dizon nga walay magasto ang syudad ni ini.
5: Panigal Corporation is willing to undertake the clogging works using its own equipment with all operating expenses shouldered by San Miguel Corporation.
4: pinaagi kini sa Better Rivers Program sa San Miguel Corporation, kundi nag-deploy sila og modular barges, unom ka excavators, duha ka amphibious excavators, ug upat ka backhoe loaders aron sa paglimpyo sa Maong Sapa. Ang Butuanon River mo'y unang gitabangan sa SMC nga malipyuhan gawas sa Metro Manila, ilabi na nga nahimutang ilang planta sa Mandawi City. Gitinguhang mahuman ang paglimpyo sa naasuing sapa sa Abril 2, 2027. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C mo'y haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Federica, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daga salamat katropang Crystal Joy Filerca sa imong report. Ang report ni katropang Crystal Joy Filerca nga katropa mo hingpit ng tapos sa ato mga balita o kasayuran karong gabi una. Maayong pagpaminaw pod ni katropang Joey Lumukso Kadungog. Matod pa shout out lang ko ni Michael Baron og ni Bruno naminaw sa address may Barangay Pinas Central. Sityo Tumoy gika ni Inting. Salamat and exciting. Have a dinner, Sir Greggy, after this program before going home. Enjoy the food and be safe. Sana all, Ma'am Lorna.
6: Wow! Ay,
2: pagkauman, usap na istorya nga ni Alma Manisikuan, Senador Alan Peter Cayetano.
6: Wow!
2: Ligkan kay D.A. mo, gipalutaw nga istorya mga katropa si Senador Ping Lacson. Matod pa sa 37 kaadlaw nga pamunuan ni Senador Alan Peter Cayetano naka... Wari-wari ko nung abot 70 million pesos. Matay, dakuha tinuod ko nung galing tinuod eh. Pwede dakuha yun. Kung galing tinuod, mangani. Pero kung galing, doon ay gamay mga naglimin ng mga agenda ni, o baga doon ay nagpahipi ng mga rason. Makaingon po tayong basic tumutumo. Pero 70 million is 70 million kung galing tinuod ni mga katropa. Muna ito, timanan, gumikan kay... Pwede na naglisod karon ini mga tungura niya pagkauman sa sud sa... 29 o 38 kadlaw 70 million ang nagasto. Tay tinod no. Mo ni ang gining gipalutaw karon ni kwan Senador Ping Lacson kalabot nining nasgutan nga kwan paglingkod. Dili 70 million 700 million gyud may katropa.
6: Wow!
2: 700 billion pesos matod pa ang nagasto. Nahanaw o baka nagamit sa 28 ba din ay 38 ni si Kwan? Gi-appel siguro ang break ani. Kaya ni-break maling mas kasimana may katropa nga ito ang mga senador. Kumikan siya kitawag og Senetflix. Ang murag Netflix na Senado may katropa sa milabayang os kasimana nga kita mo'y nagsunod may katropa ang unsay sunod nga may tabo. 700 million matod pa ang nawala o nasayang sa paglingkod ni Senador Alan Peter Cayetano. So karon ni Almas Cayetano kalabot ni ini gumikan kay pasabot mo siya nga matay di na tinuod oy.
6: Wow!
2: Mikan kay tinuod pa na dakuha no 700 million. Unya kitas Pilipinas may katropa magisgot ang milyones. 177 million rata ang ato ang mga tao dire. Tagaan pa tagtag sa kamilyon aning mga karahong dagko may katropa perting happy haunta na to.
6: Wow!
2: Mga 177 million ra ato adring kining population. Baka ato ang kining katawhan. Kaya pagkahuman di ay 77 o 700 million may katropa. Di may billion sa flood control. Wa gina daw bisa us ka million ni katropang Gregi ni katropang Musjubin. Una nga na naginot namin rin sa si Comel gikas this department of social welfare and development office gumika sa mong pagkamubit o grab it driver. Ihatag na lang tao na ay. Lima ka na 700 million may katropa kung galing tinuon nga giwari-wari. Kunya pagkahuman, dapat billions flood control. Kunya kita ang mga Pilipino, 177 itong populasyon, taga economic tax sa kamilyon dia. Para happy all time, mga katropa. Ganahan na rin mga komentaryo kanun na yung mga katropa. So muna diha, mga katropa. Sige lang atong link atangan kung galing on sa mga hisgutanan, pintunganan, rason, ini karong bago na pong mga nahisgut o kwarta. Diha mismo Senado, mga katropa. Bueno to igong panahon, gumikan ang bitas oras mga katropa. Sana sa moang station manager katropang John Lee Minchavis Viking. Amo ang kauban sa kining among news director. Katropang Philip Sirohano. At ang kauban sa Lawak Britanan, katropang Almi Mata Idol Toy. Atong sparring partner is may pikas lawak mga katropa sa may master's control katropang Boss Jumin Menes alias Doc JJ. Hangto na lang sa Lunes po mga katropa sa mga taknong istasyon. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Greggy Magdadaro manamilit sa pagingon. Pinagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Dalaygo ng Diyos mga katropa. Katropa mo! Exciting!

0: XFM.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marino, sorry sa kong atlido. Marili ko na sakit na yung muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Dili na masakit akong puson. Salamat ako na naayo sa Santon Plus.
3: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Nganong man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat inon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Oh anak, maokin ni mong yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
9: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
8: Anong di magamukis ni yaya? Magwapa man kay na.
9: Dili ko maoy, maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya, iyang gilabaro.
8: Ayaw!
10: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
12: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Bilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
4: XFM.
17: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:34 na itong oras sa tunagin ninyo sa Premium Debt-Free Instant Energy. Premium Debt-Free Instant Energy ag magpalig-on sa itong immune system. Gamoy manalipon sa itong lawas batok sa bakterya, mga virus nga mo atake mga katrupa. Muna nga kanadlaw, kanunaya ang pag-inom sa Premium Debt-Free Instant Energy, mga kaigsunan. Aron mo lig-on ang itong immune system, ang imong immune system, aron da lig-on sad nga mga panalipod kini batok sa virus ug bakterya. Kaya kini virus ug bakterya, mga katrupa, mutakboy sa tulawas, mutapot sa tulawas, maunis ya, ha? O nga magkasulod sa tulawas, manibaghatag ug sakit ug kaluya ni ini katrupa. Muna nga inom yun, ha? Ug duha ka kapsula matagalaw sa Premium Debt-Free Instant Energy, mga katrupa. Inyong kining mapalit sa mga butika sa inyong lugar, pwede sa ninyong kining mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na ngayon, inyong kining mapalit, diri sa itong Yes to Health Clinic Store, nga na may mutang sa ubos kabahin na itong Sibianan, diri sa may G Plus sa building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Kunya, nagapadayon ha, agatuan libre check-up o konsultasyon sa itong Yes to Health Clinic, mga katropa, matag Domingo ka na, alas 9 sa buntag gadto sa alas 5 sa hapon igsuon. Premium Debt-Free Instant Energy na po diha, mapalit ninyo sa itong Yes to Health Clinic Store, mga katrupa, ugang uban pa nga mga Yes to Health product.

0: mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapag ang patay sa barangay pagpangdug ng patay, siya ang leading partner.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting! Good morning!

0: Sagbon, Luzon, Visayas, Mindanao o kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tulumanonang Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
0: Kinigap niyo ang kurman katropa mo, Jerry Kemson Auxelio Jr. Makiguba na ganin niyo hangtod kita sa Lasay.
2: Exciting!
0: Nining adlaw mga katropa ga Biyernes. TGIF. Thanks God it's Friday.
1: Good morning!
0: It's a 19 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026.
2: Exciting!
0: Abot sa dunggan ang isiros mga senior citizen sa Cebu City.
3: Wow!
0: Ay paghatag aga ilahang tagtulo kalibo kapisos na financial assistance rung adlaw mga katrupa.
2: Wow!
0: Ipay na sa mga apu ani mga igala. Now tara kamusta kapis kay sa paglawas sa inyong pagpanay kay Sikay. Samtang na ni kay Sikay kamudi ato yato na kaninyong mga pagitabo dili sa ato sa kauluhan o sa gawasan nasun kagahapon o karon. Sa ato mga kaigsunan, Governor Pamela Barri 4, dili mga igala mo gastog 300 milyones kapisos. Alang sa pasigarbo sa sugbo mga igala Barri 4 version.
3: Wow!
0: Ito naman siya mga kaigsunan karoy. Iniga! Ganito ay gani pasigarbo sa sugbo maigala kagwin man ni eh. Wa man siya kauyon ani pero karon iya nang gisago. Ilang kuno siya bugas tong 300 milyones kapisos alang ni ini mga katropa. Ilaron na imong gastuon go. Yato paminaon maigala siyang rason ang gobernador sa lalawigan sa sugbo Pamela Barri 4.
4: But after all, wala may major event ang Gino sa province karon. Kung wala mo sa mga pulisya, piyesta, ilang social cultural, wala kasi wala sa kasipan, nasa yung mga concert. Pero ang province, wala may major activity for that. As far as heritage and culture is concerned, wala ka. So, if you have to understand, na particularly yung mga word, we are the one, like, putting all the bottles together. So, lalaing municipality, you know, they have their festival. So, what we're going to do now with this festival is just putting everything in place. Putting all the bottles together. So, nalay na kadaong green, nalay na kadaong green. So, we will see who's the best. Para mo niya, hindi pa na sa Sinulo. This will augment our participation sa Sinulo and not compete with Sinulo at all. Pinadutin na siya na kung bas ko kayo naman. Nakapractice na sila, na-organize na nila. Everything's there already. So we just showcase them in one place. And see which one is really good para ako ipadala sa Sinulog sa January. So by January, kita naman ako ikin. Kung kinsa yung akin, kinsa itong ipadala. So everything is planchado na by January. So what better way to do it sa ating founding anniversary?
2: Exciting!
1: Good morning!
0: O na mga igala, yung nabati si Gobernador Pamela Barri 4. Kada lungsod ako no sa probinsya sa Sugbo, doon na may ilang tagsa-tagsa ka mga festival, mga kaigsunan. O na yung banggaon daw ko no mga igala, arbay ba akong kasi mga bukod. O ya, mahimong kampiyon mga katropa mo ipadala sa lalawigan sa Sugbo alang sa pag-apil magsalmot mga katropa sa sinulog matag Enero katropa. 42 minutos na mga kaigsunan na nakalabay sa alas 4 sa duga pa mga balitang lokal mga kaigsunan. Saka Brito National mga katropa. E British National may igala Rosaka Briton. Gusto siya magpapriso mga igsuan. Tugod sa rason mga katropa. Kay iyahan pa inuklugod ang mga piniriso. Balik usa ka oras lang mga igala. Ugos kung silang musulod mga kaigsunan. Di naman ni Mistil siya mamugos ka trupag rap-rap. Ang himuon lang niya dito sa police station, iyang tukon ang pulis. Aron dayon, mapriso siya mga katrupa. Ang problema, kaya di man po siya magkagawas na dayon. Gusto man lang niya usara ka oras siya dito sa prisuhan magigsuhan. Taning iya ha, kaya gusto siya kung sa kaoras lang sulod prisuhan. Dili pa rin ang Byron Garcia ang digod magpapriso mga kaigsunan. Hospital, hospital na yun, kaya taas daw iyang diabetes magigsuhan. Atong pamation, atong resibo ni mong balita. May tugon ni usa ka British National mga katropa or Briton. Na gusto magpapriso aron sa ingon. Mapahinuklog mga igala, mayam-yaman o mamay-mayan ang mga piniriso mga igala.
3: It doesn't help. That makes him be like an animal and us be like spectators looking at these. There's no help. Put me there for an hour, I will help. We need to help these. We need to help them. Not just for, yeah, okay, they're bad people, go. Because if they are really bad and they kill people, okay, kill them. If they're not, help them. Help them.
0: Filipinas,
5: Just tell me.
0: Sa yun rag yung kayo gusto siya musulun sa prisuhan kay mutabang sa mga piniriso yung mamaymayan mga kaigsunan. Iyan rag untang duklo ng ulo tong tambong kapulis mga katropa. Sulod yun dahil street so sa prisuhan di na siya magsiging kumbinser ni ini mga igalay. Police me, convince ako me, convince me. Kapag ba ito niyang ulos police may galahan, sobra pas convincer to siya. Iyabri, pas lang prisuhan mga katropa. Ang problema lang, kaya di po siya kagawas, hindi umans usa ka oras. Hindi maon ka British National, usa ka oras lang po siya musulot prisuhan mga kingsunan. 46 minutos ang nagkalabay sa las 4. Padayon gapon kamo nagapamatining atong tulumano ng exciting Pilipinas.
6: Good morning.
0: Good news sa mga senior citizen karon may gala diri sa Dakbayan sa Sugbo. Sa inyo ha mga kaigsunan. Nga January, February, March, okay? April, May, June. Okay. Ang second quarter nga financial assistance sa Dakbayan sa Sugbo. Lokal nga kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo inyo nang makuha karong adlaw. Pizza 19. Mabuhay ang mga senior citizen. Nanagin sila mga katropa ikapalit o para sa ilang apo. Nagay pagpalit og tambal, pagpalit og dalibis apo. Kita sa mga senior citizens, sing pangutana nato diri sa Dakbay Sugbo. Inyong madawat karong adlaw, inyong financial assistance nga tagtulo ka libo ka pesos alang sa second quarter, no? April, May, June. Okay, huwag namang January, February, og Marso. So, second quarter, April, Abril, Mayo, Hunyo. Sa ikaduhang quarter sa tuig mga kaigsunan. So inyong madawat karong adlaw ha. Sa senior citizen. Sayo mo, kini mga senior citizen, mga igala. Alas 8 distribution, wala, alas 6, tuwa na dito. Hindi na mga kaigsunan. Kaya maglalis na ba sila katrupag rap-rap? Mag-ilog si Kinsay mag-una, muingon na yung usa. O, ako'y una, senior citizen, good ko. Ibugusay niya ako, dedilidiay. Wow! Sahay po sila, maigal, lingaw na sila. Wow! 48 minutos ang nagkalamay sa las 4. Sanugan pa mga balita, mga kaigsunan. Department of Environment and Natural Resources mipagawas kini og CDO. Dili kagaya di uro, ha? Dili cease and desist order, mga katrupa. Batok sa Cebu City Government. Aron sa ingon, undango na mga igala ang paghimo sa SRP. Mga katropa ga transfer station. Nireklamo na mga tenants SRP na nimaho na silang basura. Problema na sa Danis Neil Nistor Archival, mga katropa. Asa na sa nega labay ng basura, kalayor bas aluginsan, mga katropa. Taha na unta ta mga kaigsunan. Kakots basura kay duol na latang labayan. Kay ator man nato ilabay si SRP mo nang nanimaho sila dito. Ato basura mga katropa aron sa ingon. Hakuton po ni kanto paingos aluginsan. Aron doon nagipagawas sa DNR ga CDO mga katropa. Cease and desist order mga igala. Na magpahunong sa Cebu City Government sa paghimo mga kaigsunan sa SRP nga transfer station sa basura mga igala. Ngao tapos yung ulos ni Storani mga katropa. On election mga igsun o magmayor ka. Daghan kay problema mga igala. Pero ingon lang siya, sige lang miyo, daghaman pong chicks. Atong pamation mga igsoon, atong DNR mga katropa, sa CDO gipagawas batok sa Cebu City Government. Aron undangon ang paglabay og basura das SRP. Nagihimo sa Cebu City Government ga transfer station. Sa atong basurang hakuto dito lungsod sa Aluginsan mga igsoon. Iyang atong resibo sa atong balita mga katrupa.
6: That's why we have called them for a technical conference and they were given a cease and desist order. So during the technical conference, they were committed to clean up because we require them to clean up the area.
7: Mom, within 60 to 90 days na nilipag clean out ang area, kunan sila yung probable na violations at pagbaba?
6: Yes, they have violation. Katulang daan pa kung nila violation. That's why we are, they were called for a technical conference. The area is not a dumping site. And I think, I've not seen there the area, but based on the report, mix ang mga, which is not allowed to have like that.
7: Yes.
8: Now, the specific violation?
6: That's under Public Act 903. Diba dilita pwede maglambay o mga basura na mix. Dapat to that, there should be a proper segregation.
1: Good morning!
0: Na mga kaigsunan, dapat lagi proper segregation. Saan man na mga katropa, magsigrigita din sa atua. Inighangkot sa garbage truck, tipunon na mag-iapon mga igala. Ang atong isigrigit ng mga basura mga katropa. Ingan nyo ang pagsigrigit sa basura. Ang problema, inighangkot, tipunon Manila katropa grab-rap. Niya on and off. Hindi maong palisiya mga kaigsunan. Ang rason nga nung ipagawa sa DNR o CDO, cease and desist order, mga kaigsunan, batong Cebu City Government. E kining SRP, dili daw kuno nila bayan nagbasura. Kita ba igala sa pagkatinood lang. Doon na may daga mag-jogging diha, mga kaigsunan. Doon ay mag-walking-walking. Nga katutuang din na magkahimo o jogging. Walking-walking na lang sila. Ang problema ay na kay mo hanggab ka o labas nga hangin. Inigyan hawa ni mo mga katropa kaya naggagan ka. Kapusulot sa imuhang babag imong ilong ang kabaho mas basura. Mao na mga igala. Temporaryo lang bayaon ta kini mga ikaigsunan. May problemado yung taon sa unato ni itong basura. Yan kusog kay tamuhimo mga igala, magbulbul ba tang di nato hipuson? Hindi man napuntaan ni Ron. E pagkalayo itong alugin sa labayan itong basura, itong garbage truck kung sa una lang maugmaan mga katropa. Giingon nga, tapos yung ulos Mayor Nestor Archival ani mga igala ganog nagmayor silan yung nagka-problema pero ingon po laging uban mayor, sige lang mayor nagka-problema, daghan pong chicks. Cinquenta y cuatro minutos mga katropa nagkalabay sa alas 4. Padayon, Japon, kamo nagapamatinin nga itong tulumanon. Ang exciting Pilipinas!
9: Good morning!
0: Sa mga balita dito sa kauluhan, Senador Ping Lacson, mga kaigsunan, isaway si kanis Senate President Alan Peter Cayetano. Sayang na kuno 700 milyones ka piso sa 28 kaadlaw. Kada imong Senate President si Cayetano, mga igala, gumikan kay wailain kining nahimo. Gawas pagpaiskapo ni Bato. Ang kaguliyang sa Senado, mga kaigsunan. Wabaka ni Manamins Ping Lacson sa... Senador Ping Lacson, wag ka mami, wag ka manamin si mong kaugalingon. Ano pa sa ginlam ni Alan Peter Cayetano, mo'y nagdagubo sinado nga kamuman. Isahan pa ni mong 700 milyones kapisos. Bisag si Kinsa pa'y si Kinsa pa'y Senate President diha. Huwag yun ay gastuo ninyo. Huwag yun ay gastuo ninyo kadaadlaw. Ikaw ba, kinis Ping Lacson, may galamay yun, kinis yung lipat-lipat. Yang ipagawas mga igala, nga daotan si Peter Cayetano o siya maayo. Pero imong hinuktukan pag maayo mga kaigsunan, sila mo'y daotan. Ilad-ilaro ng mga tao, gawa magsunod mga igala o katuwa kayo kahibaw. Kinsa may nagimog kagubot niya sinado, di ba kamo? Karo, nagtrabaho mo. Be, o sa may gitrabaho ninyo? Nag-special session ba sila mga igala niyang ilang balaod no gipalabang? Katong special session nga wag yung rason klaro. Ang rason mga igala, di yun maong nakalatid sa itong batakang balaon. Pero sige na lang, at least mga katropa na hilom ng Senado. Kung ka nang muingon ka, Senador Ping Lacson, si Alan Peter Cayetano nagdalag kaguliyan na Senado, baka akong kang dako. Pagkutan na imong kaugalingon, kay kamo may naghimog kaguliyang sa Senado. Iwa mo magkadawat sa kapildihan ninyo. Hindi mo musugot. Nagsalig mo doon na mo'y backup sa Malacanang. Kapariya mo nagkadawat o mga malita. Doon ay sunod minilyon nga kwarta. Kunan, wa ninyo papurmahas kay Itano. Ikaw outing ba? Baka akong gay ka.
9: Sherry, Sherry, Oxio.
1: Exciting. Morning.
0: Ay, gay ka budag, lipat-lipat sa mga tao ba? Tanugan pa mga balita dito sa kauluhan. Andam na ba mo kung doon ay linog mga iksuhay? Ang uba na ni, mangandam sila mga katropa. Magpaduol dito sa suite sa suga mga igal. Kagahapong adlawa, nagpahigayon o nasudnon. Ya earthquake drill mga igal. Ang gitawag mga kaigsunan o kwan. Earthquake drill lang eh. O yung andam ka katropa graprap kay kasagaras earthquake drill mga katropa ka namang cover. Cover your head. Pero na-apply ba ni nato mga igala sa din naglinog? Cover ba mo sa inyong ulo paglinog? Di ba ni karatil mong dagat? Pakita lang yung lagway mga igalas gihimo kagapo gadlawa National Earthquake Drill mga igalas umunay sila ilang purma umunay himo o nato mga igsoon kung doon ay linog. Ang problema kay dili man na yato nakitaan mataglinog nga doon ang huigo mga kaigsoonan. Kasagaras makita na ito maglino mga katropa kay magdagang. Kamu sunda yun ni ninyo ha? Kung doon ay linog, mulingkod mo, mupungko mo, yan yung kabiran yung ulos inyong kamot. Anyway, kanang inyong kamot, yung gikaber o baka libro gikaber sa inyong ulo. Ligon man na nga mo akuhan katropa grapa. Ligon man ang manalipon sa Aligis building, matumba na ni mo. Anyway, mo ni siya mga katropa gihimo kagahapong adlaw. Unto pala 5 na sa gabuntagon. Napadayan yung pagbagiguba ni nga tugtulmanon. Ang exciting Pilipinas!
9: Good morning!
0: Dito sa kaluhan mga katropa. Isaway mga igala sa maggasuon. Irapi og Irwin Tulfo. Si Senador Alan Peter Cayetano sa iyang pagsigig Facebook mga igsuon. Ilan ang giingon vlogger na kunos Cayetano mga katropa. Ano manaway kay Irwin? Ano manaway mang karapi? Tulfo mga senador. Kamu di, wade mo mag-Facebook. Ipangwarta mga ninang inyong Facebook. Sa ato pa, huwag kamo'y mag-Facebook, okay ra, pero si Cayetano gani, dili. Pag-sure mo di, oy. Doon ay buwerta ni ini mga igala. Si Senador Alan Peter Cayetano, iyang ibawsan mga katropang magsuon na tulpo. Erwin ug si Rafi mga katropa. Atong pamatiyon ang iyapod mga igalang baos sa panawas mga tulpo gato niya.
10: Other venues. And one of these venues is Facebook. So ito lang ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook. Bakit si Senator Lacson at yung Senator Rafi Tulfo, Senator Erwin Tulfo, nagbubagamit din naman sila ng Facebook? Na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanon, may sumusunod sa kanila eh, di ba? O tapos, makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angle ni Senator Marculeta, pati sa CA, kahit anong committee, ine-edit, pinapaganda yung itsura, di ba? Yung sa NBI, hindi ko alam totoo ba yun, yung talagang nag-ayos na kaano nung hearing. Or, everyone is aware that it's not only mainstream, meron din social media, but ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Eh, ang hilig nyo rin mag-Facebook. Kaya sabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Rafi at Erwin Tulfo, eh problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Di ba? o kung hindi lang sa sarili, para pati din sa Malacanang. So, walang perpekto sa atin. But it's time for real change. So, yun ang hinihingi ko, mga kababayan. Huwag po tayong susuko. Huwag po tayong manghihina. Tao din naman po ako. So, I spent the day yesterday, sabi ng...
1: Good morning!
0: Ingo may galas, Alan Peter, kay Itano, gatong Irwin, og ni Rafi. Ano masok og ni Pinglakson? Ano masok ko man mo ma-Facebook ko? Gumikan ba kay daghan mitanaw sa ako kaysa inyo? Last year, daghan mang nananaw sa inyo, pero karon wana, di gamay na. Kaya nga no, nabuko naman mo. Amaw na mag-iigala. Si Erwin Tulfo karon ang Chairman's Blue Ribbon Committee. Problema ni Katropagrapra pag-imbestigar sa siyang kaugalingo. Erwin Tulfo, si Rafi Tulfo, mga igala, mga recipients malito. Ilang imbestigahon nilang kaugalingon. Be! Quatro minutos, mga katropa, nagkalabay sa lasingko. Ang Korte Suprema, mga igala, wag yun, muhimog actions petition. Nagiduso sa kampo ni Alan Peter Cayetano na ito Miyerkules, mga katropa. Paigayo nining in-bank session sa Korte Suprema, mga igala. Kining in-bank mga kaigsunan nga session sa Korte Suprema, mga katropa. Wana magpasabot nga na sila sulod sa bangko, in-bank. Kung ipasabot ang in-bank position, session, katropa, rap-rap. Ang 15 kamanga sakop sa Korte Suprema, Chief Justice o 14 Associate Justices. Present silang tanan, silang session, mga kaigsunan. Na silang tanan mo ni in-bank session, mga katropa. Na ang Chief Justice o ang 14 ka mga Associate Justices. Una siya gitawag ng in-bank session. Sa in-bank session sa Korte Suprema, wala gituki nila mag-iigalang petition ni Alan Peter Cayetano o iyang grupo. Karon mga katropa, maingon to na to yung Korte Suprema, Motan Academic. Ganong Motan Academic man, kana gumikan kay... Wa nila ma-resolver pa ang petition ni Alan Peter Cayetano, nag-ilis na mga igala o bag-uli dirato ang Senado. Mauna mga kaigsunan. Ingon ng Korte Suprema, unsa pa maya mong i-resolver nga na ah. Nakakuha na mag-trisi sila. Lai si Presidente Win Gatsalya na may presidente sinan. Na ang Korte Suprema na yung Mota Academic na nalaling. Sais minutos na kalabay sa lasingko. Sa padayon gapo ninyo pag-iguba na yung atong tulamanon ang exciting Pilipinas mag-iksoon. Ang gobyerno mag-iigala ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Kamu'y nagpadagan sa gobyerno sa nasod sa Pilipinas. Nagsigi na lang pangutang. Utang diri, utang dito, utang everywhere mga katropa. Utang na sa gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos. Administration ni Presidente Bongbong Marcos mga katropa. Kung sa may rason nga nung mangutang ni mga igala aron sa ingon gamiton mga igsoon pangdugang sa itong national budget mga katropa. Una, utang dito, utang doon, utang everywhere. Marcos government back in global markets to finance 6.793 trillion pesos national budget mga kaigsunan. Ok kiron tanig mangutang sila o di lang isulod sa malita o niya ilang bahin-bahinon mga katrupa. Parang yun ay problema, labi na mga kaigsunan. Unang kwarta ang giutang, mapunta na mong duwang kapuang katrupang rap-rap dire. Mahilinan ni mga igala, pinagi serbisyo, mga kaigsunan. Ang problema, mangutang ka, o niyang giutang, pabayaran sa mga taos Pilipinas, o niya bayinon ranila, mga kalyados malakyan niyang ipagsulod balita, i-distribute dito sa ilang mga balay, mga katrupa, maayong ganay. Dili ba na injustisya? Mangutang lang ka, og doon naman ugaling, budget deficit. Papamang ka magka-budget deficit niya mangmutang mangka. Para sigurado yun, gano'n ay masulot sa malita. Naroon bahin-bahinon, i-distribute yan to sa mga balay, ugasa ka magpuyo, ihatod na dito. Kahayahay rapod ninyo. Noibi minutos mga katropang nakalamay sa lasingko. Salugan pa mga balita dito sa kauluhan. Senador Bunggo, mga igala, giingon ni Pulong Duterte. Uduha pag-official sa Philippine National Police. Kanunan ay warrant of arrest alang kanila, giisyo ang ICC. O International Criminal Court, mga katropa, miingon. Si Senador Bunggo, mga igala, wadong kung sa'yo na lapas nga balaod sa Diyos o balaod sa tao. O niya, kaya nakalapas magas interes, Senador Bunggo, ha? Sa balaod sa Malacanang. Muna ipa-aristo, yun ka. Ay kabalaka, Senador Bunggo, kaya namas Marculita. Maguyong bansan kuno mo dito. Papay no'y warrant o pare Senador Rodante Marculita, mga igala. Ay, nako. Maluoy ka. 10 minutos na kalabay sa lasingko. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon naman ay! Bangon na nun, Binoy!

Sa may mong gi-promote ron role. Ya pelo promote ang exciting Pilipinas alas 4:30 ito alas 6. Karibiyahe Role Blue Rivera may igal. Doon na sila show mga katropa. Oya may good morning po ganto ni Boy Eugenio Boy Tagsib na sityo Kamansi kinasangan Cebu City. Naman gani ni Himo og kagubot sa Senado sila Rani Pinky Lacson. Iya pa man ipasangil ni Senador Cayetano sa ligmo kay ligon ang inyong baker. Ayaw nga mo sip-sip aron maabswil to silas anomalia og ang pagdawat sa minalita nga kwarta. Gikang Boy Tagsip mga igala. Una Boy. Onya, may paglanta po sa tumagasog igting paminawan mga katropa. Sa kininian nila ni Eduardo Asombrado. Ni Sano, Dodo Asombrado, bras tinang ng tubigon Buhol. Good morning, Sano. Igon man, good morning po. Ganto ni Arnolfo Saison. Iango-ango na ni Strililing. Sa pagtuo ni mo, wala mi nagsunod sa balita. Pagabutilos ning Senadora, wala may mutuo ni mo. Ay. Arnolfo Saison, mga kaigsunan. Trililing Senador na kanian to. Ay, good morning, Jovintino Boy Nadela, das Gabi Cordova. Kanya may urto sa drone, mga igala ni Michael Mike Sigi, Canada. Ya sa may California sa America. May good morning ninyo, may paglantaw din nga tuag tulubanon. Ninyo pasensya, wag yapon tayo YouTube mga katropa. Salamat na lang, doon na tayo 52 katropang rap-rap. Naglantaw na ito din buntaga. Panabi pa musuban, oy di anak ko diri, oy. Wala ay pa po ninyo. May good morning dahil nga to ni Iralin Cabuenas. Yes, Lunog Talisay, ngayon man ni Ma'am Lorna Margarita. Nakainom ng Santon Coffee Mix, mga katropa. Masabay Sambag Dos. May good morning ni Andre Rimo, ngayon man. Gato ni Randy Santesa sa Atsyaga. May good morning, gato Domingo Marcojos, hasta kaada sa Kabulihan, Tubigon, Bohol. Jordan Lipasana diha sa may Andros Village Bakayan. May good morning, may paglantaw ninyo diha. O niya, may paglantaw po nga ito ni Michael Chu. Yes, sa Bill Hill Trucking Services for Hire. Sa Surigao Beach Trucking Services, Surigao City. Butuan, Cagayan, o Davao, yung man Manila. Yan ni Sir Michael Chu, mga katropa. May good morning ni Flor Delica. Ni Ansoy Comidoy. Ni Jesus Cañete Celestial das Basag Lapu-Lapu City. Ni Cesar Olivar. May good morning, mga katropa. Ngadto ni Domingo Marcos Astakaan. Ingon siya basin igagaw ni Ricky Hatton. Kanang Briton katropa, Jerry. Ay, good morning ito ni GP Vance. Dasa lungsod sa Ming Lanelia. Ni Arlene Placive, das Kanduman Mandawi City. Ni Feljon Padilla. Ay, good morning ito ni Eugenio Boy Tagsip. Ayong buntag, super katropang kunstjer. Tingali unya nga kining magpahunong sa DNR sa Cebu City Government nga giimong transfer station sa mga basura sa SRP. Paparihas unya nas Davao City nga mga basura gipalabay dito sa opisinas din. Kung ako mga katropa man ako himuon. Pero dito magkahimos Mayor Nestor Archival ni ini mga katropa. Six ka no. Ikag Eugenio Boy Tagsip to mga iksuan. BBM Administration is syndicate. What?
Dato ko ng amnesty.

0: kita. Kana si Lakson katrupa Jerry bangag mana? Bangag pudna. Wala nila huna-huna ang gikawat nila minalita trilyon. Sila sayang. Awa sila sayangi. Sagdi mapriso na sila 2028. Wow! Atapag Chris Val pakira mga katrupa. Shoutout ko katropang Jerry sa mga silingan ako diri sa Velia Leonarda Subdivision. Kaya mga avid listeners XFM, ika ni Bebe Fred Batestel Pusa. Good morning ko mga silingan ni Bebe Fred. Anya, good morning, Dastanki Talisay ni Josephine Pakulaba. Good morning po sa mga taga Kantangkas Dumanho. Ikang Krisulogo Ugmamin. O niya, maing Urtor. Ito ni Michael Mike Sigi, Canada sa California sa Amerika. Ni Mel Lumantas, animal man na si Bangag Sir. Ha, ipabarang na. Ipabarang yung Bangag. Ikang Mel Lumantas, mga katropa. Paibunta katropa, Super Councilor Jerry. Si Lakson usana sa akong pinili nga senador. Karon wala na kay ayo, wala na kay ang naong murag malita. Pagdiri silawan mga katropa. Ay good morning atong Biminda Habil. Si Anthony Aclaras Dimiao Buhol. Si Mantes sa Sruy Rao. Out sa Bacus o Hirundyo family sa Baskyo Basak Pardo. Labi na sa akong wife na si Jusana o Jusani nga naglutog sudan. Ikang Mantes Sruy Rao. Ay good morning ito ni Michael Mara. Present Sir Sano Chato di Pas Subdivision diri sa Dawis Buhol. Ay good morning na Sano Michael Mara Maigala, si Randy Perez, naglantaw na to. O si Jerry Yan. Good morning, Sir Jer. Shout out ko ni Christine da Carinusa. Na minaw. Karun, sayo kayo na mahaw. Jerry sa Lapu-Lapu, City, gikang Jerry Yan. Good morning ni Job Rim. Out ni Agaw Uming Rimirata sa Kapaya San Miguel Buhol. Standby mga katropa sa itong pagpadayon sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Ubalang ni pipila ka importante ng mga mensahe. Standby! XFM.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung saka ni Kalami. Kapag inom na ako, nawala akong katulogod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung sa inom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Ako si Dracula.
6: Unya ako si Dracula ka?
5: Uwa ba ka manlo? Kasupsupo na ko imong dugo?
6: Sige, sumayang supsup kay... Supsupo sa ko ng imuha?
5: Ayaw!

0: Paray, sa sakit ng katawan.
1: Sunflow Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Sunflow Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sunflow Plus
0: Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor.
11: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
12: Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health.
13: Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Building.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: X FM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5:26 na. Atong oras sa Todek Radio sa Premium Death 3 Cofemex mga katrupa. Premium Death 3 Cofemex ang kaping atambal, kaping lamian, kaping antioxidant. Baka reduce mong inflammation o baka increase mong mental clarity o baka regulate pagyod sa mong blood sugar. Ang Premium Death 3 Cofemex mga katrupa. Kaping kini magkapaligon sa gabok ni mong bukog o kaping 3-in-1. Kaysa Premium Death 3 Cofemex, mga katrupa, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-Premium Death 3 ka pa.
3: Jerry, oh. Jerry, Ocilio.
4: Exciting!
5: Good morning!
2: Pintisays minutos na mga katrupa, nakalamay sa alas 5.
3: Exciting Pilipinas Balita!
2: Exciting Pilipinas Balita! Mga balita na hipo sa ito mga kaubanan, gikan sa ito mga silingan nga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay o sa Tugtugkaran, dakbayan sa Subo. Mga balita, gikan sa ito provincial capital o city hall, ligman sa regional gabuhatan sa ito gobyerno. Mga balita, gikan sa mga kalungsuran. Mga balita gikan sa kalungsuran, ingon man mga component cities sa lalawigan sa Subo, silingan nato mga lalawigan. Mga balita gikan sa to mga tambalanan ug kapulisan. Ilingtanan inyong masayran, inyong madunggan ug inyong makit-an dinhi lamang sa
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Unahon nato ang detalye sa balita. Bandal mga katrupa sa Kural sa City Central School sa Dakbayan sa Mandawi. Nailhan na mga katrupa. Nagsalig ni siya kay Minor de Ida di ay mga higala. Ay nako mga igsoon.
3: City Hall Report.
2: Italia sa report sa Rodato gini pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
3: Live report.
6: Yes, nailan na sa Mandawi City Government ang lalaking nagbandal-bandal sa Kural sa Mandawi City Central School. Human sa pagpangayo og tabang sa publiko aron mailhan ang suspetsado. Matod ni Mandawi City Mayor sa Dio Jonky Uwano, usa ka 16 anyos nga lalaking batanon ang ilang posibleng nalambigit sa maong insidente. Gibutyag sa mayor nga nakaadto na sa pinuy-anan sa minor de edad ang mga kasakop sa kapulisan sa Dakbayan aron makikoordinar sa iyang pamilya. Dugang usab ni Uwano nga mibisita na sa bata usa iyang gidikanan ng mga personahe sa City Social Welfare Services kagahapon sa buntag. Human ini niya tapit na minor de edad ang iyang mga ginikanan nga to sa City Hall alang sa dugang intervention o pakiginabi uban sa mga opisyal sa Dakbayan. Gikumpirma rosab sa mayor nga personal niya ihatag ang 5,000 pesos nga ganti nga iyang gitanag nga to sa individual nga nakahatag sa impormasyon nga mitutol sa pag-ila sa suspeka. Matod niya, ang maong reward system makatabang sa pagdasig sa publiko nga musumbong sa susamang mga insidente ug mutabang sa mga otoridad sa pag-ila sa mga nakalapas sa balaod. Apan gingon ni Uwanong nga limitado lamang ang mga silot nga mahimong ipataw sa minor de edad ubos sa kasamtang ang mga balaod. Samtang ikonsiderar usab sa Dakbayan, ang duwag ang mga lakang aron malikay na susamang panghitabo, lakip na ang sugyot ni Consul Jennifer Del Mar na mahimong marubag ang mga ginikanan sa mga kaso sa bandalismo gihimo sa ilang mga anak. Ang pag-ila sa suspeka, nahitabo man makuha sa CCTV camera sa Mandawi City Command Center, ang usa ka tao nga nagbandalismo sa bahay na sa konkretong Kural sa Mandawi City Central School alas 3:50 sa kadlaw na ni atong Hunyo Jess, dul sa eskina sa C. Uwano Avenue o DM Cortes Street. Gipo sa City Government ang video ko ng video na itong Hunyo 17 o nitanya ko sa 5,000 pesos na ganti gikan sa personal nga pondo sa Mayora alang sa impormasyon nga makatabang sa pag-ila sa suspect ka. Mga katropa, alang sa pagbahimsog sa balawas, inumog sa Fona Plus Gold alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kiniyong katropa, Almi Mata, XFM News.
3: XFM Report.
1: Exciting!
4: Good morning!
2: Salamat ka, tropa Almi Mata, sa mong report. Nagatun sa itong tagda, 30 minutos o 38 segundos na mga katropang nagkalamay sa alas 5.
3: Capitol Report.
2: Rehabilitasyon sa Kawasan Falls. Magsintro sa Environmental Protection. Makatutok kiningan to sa Environmental Protection. Detalya sa report sa Aerodato gini pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro.
3: Live report.
5: Yes, gipareha garon ni Governor Pamela Pambarikwatro nga ang planong rehabilitasyon sa nabantog nga Kawasan Falls sa lungsod sa Badyan, magsentro sa environmental restoration o visitor safety o Y Hotel o bang komersyo nga building nga tukuron sa maong dapit. Gipasabot ni Barikwatro nga mukabat sa 200 milyones ka pesos nga yuda sa Kapitolyo nga gihatag sa gamhanan sa lungsod sa Badyan. Morgyod ang pagpreserbar sa natural nga feature sa Kawasan Falls og masiguro na masiguro na subay gini ang mga environmental laws og sasamang higayon. Gibasura niini ang mga proposal nga makausab sa ecological character sa nasoy nga falls. Sa miaging sibana si Barikwatro may inspeksyon sa Kawasan Falls sa wa pamutunol sa mukabat 100 million pesos nga cheque ngadto kang Mayor Jerome Lebrando. Gibutyag ni Barikwatro nga ang rehabilitasyon ipahigayon sa managkadiyang face aron matagan usab ang tourist safe activity o kahigayunan nga makapadayon samtang nagpadayon ang pagtrabaho niini. Usa sa mga tutukan sa proyekto mo ang restorasyon sa pipila ka mga section sa falls o ang clearing operation sa dagkong bato nga nabanla sa river system sa Milabay nga Bagyo. Inay mga commercial facility ang kagamhanan sa probinsya Sugbo. Nagtanaw sa mga basic improvement sa mga bisita nga naglakip sa dugang basurahan o mas nindot o namintinar nga pansayan nga nasubay sa Eco Trail. Gawa sa kawasan ang lungsod sa Badyan, nabanto usab sa canyoneering din ang mga lokal o langyaw nga turista ang mabisita sa lungsod alang sa mong adventure route nga matapos sa Niskutan nga falls. Ang kagamhanan sa probinsya Sugbo o lungsod sa Badyan nilatag na sa ilang project framework o kung makumpleto na ang kining mong rehabilitasyon magsugod o mulanat sa 12 kabuwan. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o nagkanap ang pananaw, inom kanunay o Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapektar sa itong mga mata aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Greggy Magdadaro, XFM News.
3: XFM Report.
1: Exciting.
4: Good morning.
2: Salamat katropa Greggy Magdadaro sa mong report. Nagatot sa itong takda, 33 minutos o 10 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
3: XFM Police Report. Police Report.
2: May mag-live-in partner, nagiingong drug poser. Iingon sang gidakop sa PDS7. Detalye sa report sa Aeronato, kinipinagi sa pagpamati ni katropang Eric Pahanono Tamaro.
3: Live Report. Live Report.
7: Katropa kay Jerry, mga kiglan na paslak na karon no sa lockup cell sa Philippine Drug Enforcement Agency Central Visayas PDS 7 kini maglipin partner kinsa baton pa partners in crime pod katropa kay Jerry ya nagabayot pod og ginadring drogas nilakpan di kagabi sa mga ahente sa PDS 7 dito sa may barangay Panilad siyudad sa Sugbo kining mga subject nga sila ka alias Vicente ug si alias Joy no pulosin ko na pinaigo na nagpuyo sa asoy nga dapita nakuha ikan sa duha katupag cherry at ulusab sa mong malampusong gabay mas operation kindi mo minus o sa gatos gramos sa gituan usab nga shabu sobrang po dito nga 1 million katupag cherry magkakahigalaan ingoman na bawin sa aga bypass na money ikan sa posisyon sa mga suspitsado. Matod pa nga kining subject na Lucky Vicente kanin nidrakpan sa magkalapasan kito pag siyari o gani ibogani sa asawa tungkol sa pagpayuhot o ginadiling derogas sa matog kining atog kinipog mga ahente sa PDEA human sa pa-verify nga kanin nagduwa ni o nagpayuhot kinang derogas ipagayon ag bypass operation kagap PE ang duha medyo na subo pa niaga na adakpan katulog ng seri sa kini mga ente sa PDEA kay ubay-ubay magyon no magatubang gid sila ga kaso possibly di sakap diyan sa ni kay kaso ga kalapasan section 5 and 11 article 2 of RA 9165. So far, katumansin mo ito kasi Kasigans Media 7, mga kaigalaan. Basta kape na gani, iskutan mga kaigalaan. Kape nga dabes o kape nga magawa sa mga balanian. Umot na may sustansyado nga kape. Kape ang inyong ipakita ngayon na na. Santo Plus Coffee Mix na na. Kasaligan kay Yes to Health ang nag-imo. Alex, adikos ng Pilipino para sa Pilipinas ng katropa. Eric Amaro, XFM News.
3: XFM Report.
1: Exciting!
4: Good morning!
2: Salamat katropang Eric Penuno Tamaro sa mga report. Dagaton sa tugtag na 35 minutos o 40 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa lasingko.
3: City Hall Report. City Hall Report.
2: Mayor Nestor Archival gikonsiderar ang pagdeklarar og state of calamity tungod sa epekto sa El Nino. Abi ko ba gumikan sa way lang kalabay ang basura. Italia sa report zero na to ginipinagi sa pagpamati ni katropa Crystal Joy Felerca.
3: Live report.
8: Gikonsiderar karon ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagdeklarar og state of calamity subay sa nasinating epekto sa El Nino nga niresulta sa kanhit sa supply sa tubig ilabi na sa mga bukid nga barangay. Sa dato sa Cebu City Agriculture Office, moabot na sa 30 milyon pesos ang nahimong kadaot sa mga pananom gumikan sa kainit. Matod ni Archival nga gikinahanglan ang pagdeklarar og state of calamity aron nga makapagawas og pondo para sa mga dinali ang laka nga buhaton ug maminusan ang epekto sa huwaw ngadto sa mga komunidad.
9: Since the budget is so small, we are actually asking the disaster team and also the branch community report because we would like to make an investigation of the calamity that will situation so that we can get more advanced state declaration of state of calamity.
8: Sa pagkakaroon, naghuwat pa ang mayor sa report sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office aron nga masusi ang sitwasyon sa Sugbo o kung gikinahanglan na ba ang pagdeklarar og state of calamity. Samtang naghuwat sa maong report, gitutukan una ni Archival nga mahatagan og solusyon ang kakuwang sa supply sa tubig ilabi na sa mga barangay sa bukid. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
3: XFM Report.
1: Exciting!
4: Good morning!
2: Salamat ka rin pa Crystal Joy Felerca sa mga report. Nagato sa tugtag na 38 minutos o 15 segundos na mga katropang nagkalabay sa lasingko.
3: XFM Police Report.
2: Walo ka mga balay mga katropang giugdaw sa sunog na miigo sa Barangay Kansuhong sa Dakbayan sa Talisay kagahapon. Italia sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisay.
3: Live report.
10: Dagan sila man kutaman kay katropang Grab Mail bablo sab sa agiling walo ka mga mga era ug dog nga puan nawa sa surug nga mail bulito sa agiling barangay sa Suni ato Dakbayan sa Talisay. So by sa ang report sa Talisay City Fire Office na sa nga ang mga surug sa sugod pasado alas 6 o alas 4 si kontak na sa hapon sa kapuno ng hapon daw dito sa akin ni ang barangay Kasong sa bawag ng sulat na kundi ang ganyan mo ba ang ganyan mo surug sa sugod dito sa Balimay nila ni akin ang Erwin Umblero nga may pagan sa labi ito pagka Balimay sa kaya yung bisigasyon sa ato sa ato kapabiruhan sa Agiling Talisay City Fire Office, DF01 Jerome Galauta, nga matapa, nga gani ilang pag-initukan o sa rasyonan, kasi nga matapa nga tunay, agay ng pasigdahan, agiling kuryente, o agiling elektrikal, posibleng nga agiling kuryente, ang yun na sa agiling pag-ulbos na usunog, agiling mausunog na paong, o agiling i-elektrikal nga fire under control alas 5:11. Ang tag na sa hapon ng kamalawa, akin mo mga nasunugan, anak niya po mo akin ihikling sa agiling cover court sa barangay Kasuhong, considering nga doon na pailain niya katulusunog itong bayanaw, ngayon din mo sa barangay Kasuhong sa Dagbayan, Stalisay. Report sa Atlantic City Fire Office, katulong magigilipot niya po sa mga pasok na eh, sa Santone Herbal Oil, magkatabag kini, gabi na katanggal mga panahon sa lawas. Sa Santone Herbal Oil, hindi mo sa Yastro, ang kapalitan, mabalit sa mga pasagbuti kasi yung lugar. On board sa patrol, kaubalik ito pa yung General Rebrando. Alas sa Gerson Pilipino para sa Pilipinas, ikaw tropa. Digitalizing XFM News.
3: XFM Report.
1: Exciting.
3: Good morning.
2: Salamat ka tropa, Digitalizing sa mga report. Dagaton sa tungtak na 40 minutos o 40 segundos na mga katrupang nagkalabay sa alas 5.
3: XFM Police Report. Police Report.
2: A construction worker mga katrupa na angol manakuryentihan dito kininahitabo sa lungsod sa Tabuelan. Detalye sa report sa Ronato kinipinagi sa pagpamati ni katrupang June 14.
3: Live Report. Live Report.
4: Yes, katropang Jerry, no, naangol kining usa ka 26 anyos na construction worker humani makuryentihan samtang nagtaod ni silag atop sa panimay. Wani magkabante nga nasangya dai ni kining atop nga ilang gitaod dito sa primary line sa linya sa kuryente sa Sibiko. Nahitabo ni dito sa may sitio Quirino, South Barangay Tabunok, Tabuelan, Cebu, mga alas 5 ni sa hapon kagahapon nga adlaw. Kining nga biktima na ilhan nga si John Rael Mahusay Alindaw, 26 anyos ni residente ni Quirino, North Tabunok, Tabuelan, usa ni ka construction worker. Matod ba ni Police Captain Florencio Cabanlet, kapulisan sa Mauga Lungsod, samtang kini ang mga biktima, kini nga biktima, nagtao ni sa atop, o niya wani magkabantay na kini nga atop, nasaghid nga ito sa primary line, so si Bico 2, sinundan nga, nakuryentihan kini, abot ang mga rescue sa Tabuelan MDR Arimo, gidali ni pagda, kini biktima nga ito sa Bugo City District Hospital alang sa dinaliad ga pagtambal. Sa mga karon, sa pagkuto ng balita, ana-ana sa stable ng kahimtang ikinihinoog ga biktima. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C alang sa nagkahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
3: XFM Report.
1: Exciting.
3: Good morning!
2: Salamat katropa, June 14, mga report. Dagaton sa tungtak na 42 minutos o 36 segundos na mga katrupang nagkalabay sa alas 5.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Standby sa pagwarabana sa kahimtang sa panahon. Ay, good morning di ay ni Alda Rusiana. May good morning Al, may paglantaw ni gato ag tulumanon. Kanya may good morning po gato ni Jeffrey Galo. Shout out sa mga Apu Kicks. Kaminaw karon orasa sa may bye-bye satellite. Watching from Villalison Subdivision, Bacayan, Cebu City. May good morning po gato Sino Butanas. Lantaw mga katrupa sa may Katmon, Cebu, mga igala. Alas sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon, magkauban na itong weather forecaster sa pag-asa magtan. Katrupa mo, weather forecaster Patrick Climaco. Sir Patrick, good morning!
11: Hello Sir Jerry, good morning. Ano sa itong kasutong si Paminaw? Good morning ang itong pinakabitas. Weather update na parang adlaw, June 19, 2020. Ang katong-atong ginamonitor ng low pressure area sa gawa sa itong Philippine Area of Responsibility kaya ni Himo na yung tropical depression. And nakita niya ito sa Sagilayong 2,130 kilometers silangan sa eastern Visayas. And ito siya kaya nasa hangin na mabot up to 55 kilometers per hour o mga paguros mo ito na mabot up to 75 kilometers per hour. Kinisa kaya pairog sa westward direction sa gitastasong 15 kilometers per hour. And kung siya kay Anton na nga masulod sa itong Philippine Area of Responsibility, and then pasata niya ang iyang ruta. And sa lingbahin, Easterlies, muna siya nakapektar nga rin sa may Central Luzon, Southern Luzon, o din sa Osaka, Visayaan. And para naman sa itong forecast weather condition din sa Visayaan, nagit na din sa Metro Cebu kay makasinakita. Huwag ito na isang mga panganurong, nagtusamang panganurong ng kalangitan, yung banalan ng mga katag-katag ng mga pulat, panugugilat niya ni Mr. Lee. Eh, ito ko niya ano, posible na kasi natin yung flash flood or landslides na yun sa mga kusog ng mga pagwalan. Lalo po sa itong hangin, kaya ka din sa kabisikan na kitna din sa Metro Cebu. kasi natin ito hinay ng pagsarangan ng pagkrosahan. Nakikita na silang kasamayan silang at ang atong karagatan kangalinawan ng pagkakang karagatan at ang pagbalot. Ang atong karagatan kaya last ni siya yung niyang alas 24 sa punta diyan mo taob no yung niyang alaon na 24 sa hapon. Temperatura na ito karong adlaw at is na sa 27 to 33 degrees Celsius. Ngayon ang atong haring adlaw kay silang ganyan ng alas 5.24 sa buntag and kung salot ako alas 9 shift is a hapon. Pilito sa ngayon time is alas 6.24 na kamagtagon and yes, na alam ako din. Ang isa ba tayo sa ipagkakamantan ang ipagkakamantan po, mayong buntag ka na.
3: XFM Report!
1: Exciting!
12: Good morning!
2: Mangigala, mayong buntag! Gitagaan sa DNR ug sakit sa ulos Mayor Nestor Archival. Kana gumikan kay may pagawas kini og CDO or cease and desist order batok sa Cebu City Government alang sa pagpahunong mga kaigsunan sa paglabay og basura diha sa SRP mga katrupa. Okay? Kaya kini nga tuwag sa outdoor properties mga katrupa, gigamit kini nga transfer station for the meantime. Temporaryo lang good unta mga igala. Sa nga gihimo nga transfer station sa ito mga basura nga hakuto dito sa lungsod sa Aluginsan. Layo-layo ba yato Aluginsan mga igala? O niya, kung ito mga garbage truck sa kada barangay may muhato dito, murag maugmaan, una pa magkabalik mga igala, supervida, naghanang basura, magtapos barangay na to. Reklamador ang mga ni mga tagi-barangay, mga katrupay.
3: Jerry, Jerry, CEO.
2: Una niya, gitaga ang sakit sa ulo sa DNR's Mayor Nestor Archival. Hinoon, di ta mabalaka ni Mayor Nestor Archival, mga katrupa. Kay dili ba ni siya parihag utog ni Duterte dito sa Davao?
3: Jerry, Jerry, Ocio.
2: Inomdo mo dito sa Davao sa nagi pasiradan sa DNR ang ilaha dito landfill, mga kaigsunan. Gidalang basti, mga igala. Gipalabay basti ang basura dito sa tubagas opisinas DNR katrupang rap-rap.
3: Jerry, Jerry, Ocio.
2: Diliingon anit Mayor Nestor Archival, mga kaigsunan. So di mo mabalaka, taga DNR. Yung basura Cebu City ang nailabay sa inyong tugkaran. O di as inyong opisina. Bitaw. Sao na sa diron, problema na sa tanis basura. Inakay na kuha-kuhaan na problemas kada barangay, may galas, kada gabo reklamo. Nga dili matong hakot ang ato basura, reklamo na sa diron. Kada gumikan kay layo ng labayan. O niya, gipahunong ang pagpalabay paghimong transfer station sa SRP, mga kaigsuna. Kasi pag tinood yun po, kanang SRP, di ba nalabayan ang basura? Daga magi-jogging diya, mag-walking-walking, mag-jogging-jogging, at jogging diya, walking, di kay walking-walking, jogging-jogging, hindi na jogging, hindi na walking.
3: Jerry, Jerry, Ocio.
2: Daga mag-lockout diya, magi-jogging mga kaigsunan. O niya, ga-jogging ka, nagkabuhanggap kag labas niya hangin, hindi mo mahanggap, bahos basura.
3: Jerry, Jerry, Ocio.
2: Tinuray ang ayang labayan di ang basura ng SRP pero asa man lagi po nato na ilabay? Nga pagka kusog yun nato muprodus po ng basura mga katrupa? Anyway, iyahan ang problema ang Mayor Nestor Archival at tulad ni tabangan natong mayor mga katrupa. Dito sa kauluhan mga kaigsunan si Senador Ping Lacson iyang giingon, iyang gibasol si Senador Alan Peter Cayetano sa dako dako nung gasto sa Senado mga kaigsunan unya way na himo. Sulod daw kuno sa 28 kaadlaw ganahimong Senate President si Alan Peter Cayetano ang nagasto sa Senado is 700 million mga katropa unya wa sila inahimo. Anahimo lang kuno kaguliyang ingon man pagpasibat ni Bato de la Rosa mga katrupa. Kinsa may ilaro ni mo Senador Ping Lacson imong lulong upaw?
3: Jerry, Jerry Auxilio.
2: Pero ipasangil man ni mo ngatong Alan Peter Cayetano kaguliyang na Senado? Nga una, kamo may nagpasiugda?
3: Jerry, Jerry Auxilio.
2: Kasi ato naging kaingon, kamo da Senador Ping Lacson ang grupo ninyong inyo panggidawat niyong kapildihan na hilo na naunta, daga naunta mga balaod no na palabang sa dili pa mag-Sineday, mag-adjourn Sineday ang Senado. Pero wala. Waniyo tuguti nga magapurmas Alan Peter Cayetano gigulgol iti ay inyo hadang gigubot. O niya, ipasangil ni mo nga ito niya. Kilom na eh.
3: What? Jerry, Jerry, Auxilio.
2: Abaga tao, nagtanaw eh. Sa mutuo lang ni mo. Ha? Bida. Mingon ka, gastong si 700 million? Kaya nga no? Kana na aswin ka chelyan kalyado ni mo, di gapo na mo gastong 7 million or 700 million? Nga mo ano man ay budget kada adlaw gasto or Senado? Ilaro man ni mo mga tao?
3: Jerry, Jerry, Auxilio.
2: Ida, ako butar kong Ping Lacson ang higala ka dito pero karon, lain naman isang utok.
3: Jerry, Jerry, Auxilio.
2: Ipagbag naman mga kaigsunan.
3: Jerry, Jerry, Auxilio.
2: At agi, musunod karo dayon ang kasikas.

0: mong gimbitahan. Share and like and follow. Sa ato Facebook page, magigala sa 88.3 XFM. 88.3 Cebu, mga katropa. Kanya, nilagandaghan tarubuntaga, katropa, grap-rap. Nibutang 50 kapi na.
1: What?
0: Ano yung panabi mo? Ida na ko nila sa XFM.
1: What?
0: Panabi mo sa mga silingan ninyo. Alas 4:30 kito alasay sa buntag ba igal. Partner na ko diri sa Master Control si Katropang Rafael Raprapar. Nakauban sa dator ang itong makauban santa ani ay. Nakauban sa dator ni Buntaga silas Katropang Albi Mata, Katropang Crystal Joy Felarca, Katropang Grigi Magdadaro, si Katropang Eric Panono Tamaro, Katropang Binji Talisig, kung si Katropang Jun Katro. Weather forecaster sa Pag-asa Mactan, Patrick Climago. News Director Philip Siruhano, Station Manager si Katropang Jollibin Chavez Mikey. Alang sa nagkayusap Pilipino para sa Pilipinas, sa kunyong katropa mo, Jerry Kemson Auxelio Jr. Manamilin sa Bingon. Balik ko sa Domingo Pohon, alas 6 gato, alas 9 sa buntag sa Bullseye Sunday Edition. Kayong buntag, kaninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usana ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
0: Santon Plus Gold.
3: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ang kunti dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa
5: programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:03 na sa bundag. Kining atog oras, mga kaigalaan, gidalit sa kaninyo sa The Best nga kape, mga kaigalaan po. Da? Ag atog premium D3 coffee, mga kaigalaan. Atog premium D3, mo niya kung ginom ka karon, mga kaigalaan, kay kagahapon, Santon Gold Coffee Mix po to, ha. So atong premium D3 coffee mix, mga kaigalaan, no? So ang atong mga kaigalaan po diha nga kinsa gustong nindot ang ilang adlaw, mga kaigalaan. Starts your day sa kinipong nakakape na mo, mga kaigalaan. Protektado pagyud ang inyong panglawas, malambuon pagyud inyong panglawas. Si Santon premium D3 coffee mix, mga kaigalaan. Sa ato sab ng mga kuan dia, taas na ilang sugar, mga kaigsunan po. Kay mo kabalaka kay kining ato sab nga kape, mga katropa, nga premium D3 coffee, no? Top is ni stevia, mga kaigalaan. Hinungdan nga wag mo'y problema mag-isgot sa inyo sab nga blood sugar level, mga kaigsunan po. So, sa atog mga kaigalaan dia, nanambal pa mo nya nagpa-kuan pagyon mo, kailan nagkakape pagyon mo. Basta pa mo, mga kaigalaan, aritas produkto nga ginma si Yes Wealth Incorporated, ang atog Santon or premium D3 coffee mix nga ginma sa Yes to Health Incorporated, mga kaigalaan po.
0: May mga panghitabo, may mga balita, kaigaw ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa, Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
2: Lex Non Arike Est Yolanda.

0: Dan. Sugbo kami sa inyo, Mindanao, Higala, kumusta? Good morning, good morning, good morning!
1: Good morning!
0: Aga, welcome sa Lady Sean Suga, pag-umanuwa sa Tulumanaw, inyong Tulumanaw, aga, kasikas!
2: Kasikas!
0: Aga, sige po, sa ngayon, regular anchorman, katropang attorney Ray Malikay Galon. Ako sa'y makikauban-uban yung mga kilan, mura sa attorney mga Higala po.
3: Wow!
0: Katropang Erika Panuno, taama.
2: Kasikas! Kasikas!
0: Okay, sige po ng adlong Biyernes. Thanks God, it's Friday, mga kaigalan. Ay, kumusta ninyo Friday diha, mga katropa? Ano ba, nakapainit na mo diha? Nakakapin na mo ginawa si Yaswalt Incorporated, mga kaigalan. Either, nata, ubay-ubay itong mga kape din, mga kaigalan, kapilian, or pwede mo mong mag-Santon Herbal Tea, mga kaigsunan. So, sa ito, mga kaigalan, sa ito mga suki na kay Sexy Fam Cebu, happy Friday morning!
1: Good morning!
0: So, happy Friday morning sa mga katropa diyan, mga higala. Nagtikaw-tikaw sa iyo ka nag-mata, mga kahigalaan. Sa iyo ang panginabian. Pwede ba ka sa iyo nang itag chismis ka ng mga rapapo, no? Sa mga silingan sa iyo, pagkaling buntag, mga higala, wana na nung nasa silingan ng taon. Ay, sa ito mga Hitachi diha, mga higala, ito tayo tabihan chismosa.
3: Ano?
0: Good morning, good morning, good morning. So, hopefully, nindot yung morning ron, ha? Nindot na pag-api mog Santon Plus Coffee Mix. Mga kaigsunan po kay kapining humot lamin sustansyado, mga katropa po. Agas, ito mga kaigalaan nga nag-tikaw-tikaw karon ato sa Itimbayat, mga nagpaminaw, maparadyo, see you via internet, mobile application, naglanto sa Facebook Live, mga kaigalaan niya, mag-wasa tayo YouTube ron, mga kaigalaan. Ay, mga kakulian nga di yun kapugngan po. Anyways, mga kaigalaan diyan, mga suki na kikinato sa radio, nagkaroon silang kabalian. Morning houses, mga payag, sol sa kamerkaduhan, good morning, good morning, good morning!
1: Good morning!
0: Mga nanay, tatay, ating kuya, mga lolo, lola, cheeky things, nato diya. Kumusta man yung kabuntagon, dami? Kumusta man ato mga estudyante diyan, nato na bastunghan? So, sa mga nanay, tatay, painit sa mga kape po diyan, sa mga alas 7, alas 8 po ba ng inyong mga cheeky things, ha? At inyong pag-sod sa mga tag-satag sa katrabahoan po, no? Buntag, umanin ko nyo hangto dalas otso sa kabuntagon.
2: Kasikas!
0: Onya, so pa mga drivers, sweet lovers, ato di ato ka itimbaya nagpaminaw sa either Bluetooth speakers sa mga e-bike drivers. Good morning ninyo, horot di mga kailangan po. So, kamusta ato mga e-bike drivers? Sa ato po mga tricycle drivers, ato mga TNVS drivers, taxi drivers, o gaing naman mga nagmanihos ng privado nga sakyanan. Good morning, happy Friday! Hopefully, nakakuan mo rin, nakapainit na mo ga Santon products, mga kailan. Ato mga kape din si Santon Plus Comics or Tea. Gaing naman, kwalanta. Kailang greet, greet your yun yung mga passengers with a smile, mga kailan po. Okay. Mga maligid ni unang adlaw o unang hugna sa adlaw na itong katapang rap-rap nga karabang either mabad mood ta or magood mood ta mga suki nga tig pamino. Kinig yung biyahe na ito sa mga commuter ta. So sa ito ng mga drivers ay panindutang ang mood sa inyo sa mga pasahero diha. Greet with a smile, gorgeous. Kanya, di ba ito manimahong piot-piot kay... Sige, ma-reklamo nun to sa LTFRB, bako kitag ilog, no? So, sa mga drivers, umanin ko nyo hangtod, ha? Alas sa utso sa kabuntagon.
2: Kasikas!
0: O niya, sa mga suki po kayo, XFM Philippines mobile application. O, maka-download niya sa mga apps, download naman makikilan, free ragyan niya. So, akin yung imuon, ato lang mo sa Google Play Store, kanyang mga cellphones kay Android phones. At ito mo sa, kung makitaon nyo, XFM Philippines mobile apps, mga higala. Kung yung mga cellphones kay kini pong Apple phones, mga iPhone 17 Pro Max fully paid. Sana all, mga kikilan po.
3: Sana all.
0: So, ato mo sa kining Apple Store, niya yung pakitaon mga kikilan kay XFM Philippines mobile application. Right anytime, anywhere, mga kikilan. Makalungog mo sa live audio streaming sa mga programa sa XFM Philippines, mga kaigsunan.
2: Kasikas!
0: Anya sa mga suki na pagaya natong mga katropa sa Facebook. Sa ika mga nagtikaw-tikaw, good morning.
1: Good morning.
0: Inyong horot mga kagila, no? Ma'am Lorna Margarita, nagkakapi na. Good morning. Like and share. Ay, sa mga katropa nagpaminaw ron. Like and share po mga kagila kay... Pero naghanta mag-uban-uban, magsika-sika, no? Kaya na may sa mga katropa na mga chismos sa tabihan, himantayon ng uban pa, mga kagilaan. That is, ubay-ubay ta maghimantay sa panapod ka na bang trabaho na sa gobyerno, hinon, mga kagilaan. O mga, kanibang unsay, trending topics, issues, gisgutan, diakaroon social media, mga kahigalaan.
2: Kasika!
0: Yeah, good morning.

0: Hanya si Ma'am Lorna Margarita. Happy Friday, katubang Eric Guapuan. Selamat ya, Ma'am. Nice to see you back in live kasi it's exciting. Say, save all. God bless watching and listening from Sambagdo, Cebu City. Good morning, Mama.
1: Good morning.
0: Kanya sa Jimply Gallo. Good morning, katubang Eric. Shout out sa mga Apo Kicks. Ngalaminaw karong rasa sa Bye Bye City Lady. Watching from Bacayan, Villalizon Subdivision. Good morning, sir.
1: Good morning.
0: Sa Dilang sa Provincia sa Sugbo. Mga kailan? Sa Boloy, kumusta man ito mga taga-Bol? Diba nga, sana ni Katurbang Eric ni Katurbang Jerry Kim Sunog Silio. Good morning yung tanan niya. Paramdam ko na ba, Bekog? Kumusta naman niya? Juan Bang Buhol, lagay Rodrisog Boss, Slippery Wind Wet, Karaga Buntaga, mga kaigalan. Danglog ato mga kadalanan, mga katropas, mga tamotag drivers na ito na, magmotorsiklo. Tanaon nyo, dangog. Ayay, marga, kuhan yun, si Kwati, yung kong muda yun, kuhan, iba. So, iyo turn, ginan yung mga sakin. Ay, yun na pong sakay, slippery when delikado na mga kailan. Yes, sir. Jeffrey Gallo, dengan salamat sa pagpaminaw na, sir. Villalizon Subdivision.
1: Good morning!
0: Sir Arvin Havas, good morning, katumang Erika, TGIF, mga kailan po. Every gising is a blessing. Sakto na, sir. Kini nga itong pag balik-balikon na itong mga kikilan sa mga nawad ag paglaom sa kinabuhi. Baka lang, or di ba ka, negative person. Atong kuhan pala magkila. Mga top, itay mata na. Matay kwarta. Mga magkila, mga kikilan. Why kwarta, ita, utang. Miningila po rong turkos. Itay yun. Mga magkila itong initial reaction. So instead nga na ma, kuhan ba, magluya itong kuhan mga kikilan. Itong kalagban. Arita sa makapabuhi sa itong soul, mga kikilan. Kay life is full of surprises, blessing, mga kikilan. Kaya yung pag matal na ito, katulang rap na patagbuntag sa iyo. Blessing ni sa kapoy kita. Sa baga, bad dream. Sa baga, mga kikilan. Dapat thankful, gapon da. Kaya gipoke out ni, kuhan po, ni Lord, mga kikilan. Imagine, igmatan nyo, patay na mo. Kaya nga, every day is a, no bad struggle day, man. Every day is a blessing, mga kikilan. Learn how to count your kind of blessing, mga kikilan. Yeah, every day is a blessing, so every day count mo blessing da, mga kikilan. Be kind, grateful. Don't be ungrateful. So, sa ito mga katropa na kay kining pagmatagbuntag sa iyo, kanang kwan yung worth $1 billion, mga kikilan. Kamo ko ng mga kilan, tagahan mo $1 billion. Pero ang kondisyon, di na kamo mataog ma. Sugot mo, dili mga kilan. So, every day is a blessing sa pagmata lang nato mga kilan. Imagine, ipagkataw mo sa kalibutan mga kilan, ok, bitin, ilaga, uban pang malang malang. Makita ang staus, ang kwan din, parang kulatahon din mga kilan. Kobra mo mga kilan, di, paano din, kutukutuhon din mo. Kalisod na ng kinabuhi ang mga kilan. So every day is a blessing, isip po sa katao din sa kalibutan mga higa. On ya, baby Fred Batistila Pusa. So good morning, katubang Erika. Shout out ko sa ako mga silingan sa Villa Leonardo Subdivision, Barangay Inayawan. Watching from Subang, Inayawan, mga followers sa XFM Cebu 88.3. Oy, good morning!
1: Good morning!
0: Salamat sa taga Inayawan, XFM Country. Oy, good morning ninyo, tanan mga kailan.
1: Kasika!
0: On ya, Sir Arvin Havas, good morning, katubang Erika. TGIF, every gising is a blessing. Always watching from Subang Dako. Manda, mga ganing kaganina po. On ya, Sir Juventino Nadella, happy watching, sir. Good morning!
1: Good
0: ya, si Sir Francisco Bihagan, may buntag katubang Erika. Always listening while driving green GSM taxi. Good morning, sir. Hamping sa biyahe, Sir Francisco Bihagan. So, ato mga drivers di abod. Wala kita, eyes on the road. Nato na glowing legs, mga kikilan. Kanya, kanta ka na bang kuan yun, no? Ka na bang amping yun ta? Double, kuan yun ta? Ka na bang doble ingat, kumbaga? Kaya tarong kayo ta, magmaniho da, mga kikilan. Uban, hubog, sabog, mga higala. Kalit lang bangga, that's my name. Manang, kaling ganda, stay safe always, mga kikilan po. Defensive driving sa mga katropag, mga drivers. Sir, you henyo boy tagsi? Pasensya kayo, sir. Siglo ni sir, magka-market ako ni, antota ni, ma'am, Isay sir. Yeah, matropan niya. Good morning, katropag Erika. Manakog inumog, Santo Plus Coffee Mix. So, salamat sir sa pagtangkilik, no? Sa mga produkto sa Yes Health Incorporated. So, sunaan ninyo si Sir Eugenio Boy Tagsim. Naka-Santon Plus Coffee Mix na siya buntag sa iyo, mga kaigilan. Ma'am Rosa Villa Villamor, good morning! Mani, si Ma'am Lorna Margarita, salamat sa pagbasa katropang Eric Guapo. So inspiring.
1: What?

0: Bilib ko ni ma'am kay di bahalag mo makak. Anya Marlon Ferrer, mayong buntag, katulang Eric, shout out watching from Kimba Talisay. Anya ma'am Lorelyn Silisana, pinakamanya good nga. Pala to dia, suking tigpaminaw sa iniwan, public market. Good morning, di ba ya ma'am? Blessed Friday morning, katulang Eric, God bless, exciting. Anya Sir Jumer Hirasul, good morning, katulang Eric, watching, listening, Brahma. Sityo Uno, Akasha, Kalubihan, Barili, exciting. Oy, taga Salot, good morning, yung tanan dia. Ako taga-salute sa akong mga kigilan. Akong roots, kwan. Jalaget, mga kigilan. Kalabang kalayo, may kalatkat sa bulong. So, Ma'am Rosavilla Villamor, then Randy Santisas, good morning. Tikyo Angba. So, good morning, katumang Eric. Greet ko sa barangay Lawaan Dumanog. Good morning, taga-Lawaan Dumanog. Good morning! Onya, sa gapon, mga kigilan, ha? Stay tuned mo sa mga balita issues. Iskita lang may labot ang atong Harigal Lungsod, mga kaigsunan. Unya, share the live gihapon mga kailan kay ubay-ubay tag mga issues sa gihapon ron. Hatagag pagtagan mag kuhan gihapon ta. Kanibag ato sa hilabtan ang kinabuhi sa itong mga public officials. Mga kailan, ato mga nagpabuyag, mga badlungon, mga way hinungdaan, mga kinibag bulsar lang itanaw mga katropa po. Das, ato ning pang hisgutan niya sila ng taon-taon mga katropa po. O niya, sa mga minsay, greetings. Bulawan ng idea, opinion sa mga issues, mga balita. Ipadangat na niya. Share the live po mga kaigsunan kay para daghan po ta magpaminaw po, no? Mag-uban-uban sa kahanginan mga katropa kay para panda, kanabang ning updated po ta sa mga labing labas ng mga balita, trending topics, issues na may labot po ng atong Haring Lungsod mga kahigalan.
1: Kasikas Express Balita.
2: Tong isgutan.
0: Okay, standby mga kahigalaan. Mahigop sa itong kapibig kay kuwana ka ng maragi. Oh, nako. Kami agit sa akong kapiron mga kahigalaan. Kami kayo agit. Humot ang premium D3 coffee mga kahigsunan po. Okay, arita sa mga uluhang balita. Ipinangat niyo mga greetings niya kay matagkaroon niya ato ng basahon. Sa programa, no comment sa left behind. Mamoranig panirbisyos gobyerno, dapat huwag yung mabiyaan mga higalan. Yeah, Ma'am Marisa Pacres Barsina. Good morning, katumang Eric. Shout out ko ni Cons Joey Dakay. Yang birthday karon, oy, happy birthday. Kini pong Cons Joey Dakay. Og ni Con po, ha? Kining katropa kasamang Sir Arnold Busamanti. Good morning, og maying birthday ni mo. Kini pong Sir Arnold. Ako ba pang nag-birthday? Kasi may mga nag-birthday dabi. Yung mga mortal enemy, baka nag-unsa na niyo mga kahigalan. Great na mga kahigalan. Eh, para, may na lang. Kalan demo, kanabang agnihon demo, kanabang imbitahon demo, mga kahigalan po. Sorry ta sa mga uluhang balita, mga kahigalan, karoga, buntaga. Sorry ta sa itong mga uluhaga balita, mga kahigsunan. Arita Stugia, top story of the day. Ah. Kay Davao City First District Representative Paulo Duterte, spulong ba? Gihagit og hair follicle drug test si DILG Secretary John B. Crumulia. Inapay pagkapin si kining kongresista pulong. Ah. Kuyuga na yung amo. Lagi pa kuyog si PBBM again. Nakita ka ning kung anong post ni Pulong, no? Ano na ipakita? Tanawan yung kailan. Basig mo gano'n. Buhat-buhat man na yun mo, katubang Eric. Din ako buhat-buhat. Tapos gano'n sa official Facebook page ni Kinapog Davao City First District Representative Paulo Duterte, mga katropa. Din iagihagit. Niigingnan po siya ni Kondong. Kinapog SILG, Secretary Stog Department of Material Local Government na si... kinipong John V. Crimulia, ang medyo gwapong Crimulia. Ay, natama na si Pulong ay. May ICC warrant ni Bisan Kinsa. Tama ko no, hay ko no Spulong. Sabaw to nga ni Tubag po Spulong. Say hi. Nagiton di gabi, hair follicle test na. Kuyugay mong amo.
1: Kasikas!
0: Dalawa na to ni Mukasaba ni si SILG. Kaya ang iyan ba kasi ning kanibang iyang muraog ining ang sabakan niya uniform basta na yung mga gubot-gubot mga gini ang gabito, no? talaw na to mga kahiglan po. Kasama ka ni si kini pong og drug test. Kini si SILG John B. Krimulya. So, kanindo tani. O, talaw. Ako pa talaga sinabihan mong hi at sabog. Secretary John B. Krimulya, ako? Post niya ni Congressman Paulo Pulong Duterte. O baka nagkamali ka lang ng tinutumbok at gusto mo talagang sabihin ay iyong mga nasa Malacanang. Kung gusto mo talagang malaman kung sino ang hay at sino ang sabok, simple lang naman ang solusyon. Tagalog ni mga kikila. Ako rin kibasa po. Yeah, magpa-hair follicle drug test tayo. Sama mo na boss mo at asawa at anak mo. Di lang gina si PBBM mo higi. Yan ang matod pa ipakapin sa mong hair follicle drug test. Apil na ang asawa ko. Kasi may asawa ni PBBM mga kikila. Oh, Lam, Lisa Araneta Marco. At anak niya, ang dungog-dungog si Sandro Marcos. Mga kilang kayo, mga bata man tunguban. Para isang testing na lang, tapos na ang usapan. So, basta ni Banat ni Pulong, ha? Kanto sab ni Secretary John B. Krimulya. Baka yung sabog sa kapangyarihan, sabog sa korupsyon, sabog sa kayabangan, o sabog sa pagtunga ang katawahan, dili kabalo mo tanaw kung kinsang nagtrabaho o kinsang nagpapugi lang sa kamera. What? Kaya bago muling mamigay ng bansag na hay at sabog, baka mas mabuting tumingin ka muna sa salamin. Baka nandun ang sagot sa mga tanong mo. Nasa ni Banat ni Pulong Duterte, nga doon sa ni John B. Krimulya, mga higala. So, kamos, mga nagpaminaw na to ron, mga higala. Masaman, maayo kang mukasang atong SILG. Ani? Mas maayo kaning, sige, once and for all, para matapos na ang lahat. Para kaning malaman ng taong bayan. Unsa man, mukasas John B. Krimulya na may pakapit. Pero kaning mag kuan na ni kada bang si John B. Posible mga kigilaan po. Da? Pero katong usa ka pamilyahan na gusto ni papili pulong mga kigilaan. BBM mga kigilaan sa atong bagong Pilipinas kini pong bagong muka mga kigilaan. Bangon bagsak kanibang bangon kuan ni bangon bayan muli mga kigilaan. Namugoy uban kanibang mga matrend ilang tawag sa BBM bayan bagsak muli. Dili bagsak ha? Ang BBM in town kay kuan man siya magkilan. Ang term anis Malacanang bayan bangon muli. Na lukapas ng nitong nasod mga kikilan kinalang pabangunon po din town. So, Manny, mga kikilan ko, kamo, kamo des, mga nagpaminaw. Ikaw nga nagpaminaw. Ikaw nga naglantaw karon. Ikaw nga residente o kining nagpuyo diris Pilipinas. O sa may mong tubag po, Danny, mga katropa na to di, ha? Gusto ba kang kining hagit ni Pulong Duterte aga Davao City First District Representative? Palagani ni SILG Secretary John B. Krimulya o once and for all para masaira na mga kegalan. Sabog bagyo or kinsay sabog, kinsay hi mga kegalan. Magpa hair follicle kuan sila kanang drug test mga kahigalaan. So tanaw na to ni. Kung ako'y pakomintuhon po mga katropa, para ko mas mayo, kasa mo yung SILG. Oh, kana kundi mo mukasan eh, makaingon ng tao, silence means yes. Oh. Makaingon ng mga tao, mga kahigalan, alams na. Kana bang ang pagdiki-diki, mga kahigalan, tantamount to admission, kumbaga mga kahigalan po.
1: The Sikas Express Podcast.
0: So para lang ko, ay, akong pabuto ng tubag sa SILG na to. Kaya gani, mga kahigalan, kwan man good, kaniadto hangtod karon. Idungog good. Ako personally, ako kay ginapigan ni mga kigalan. Ako gusto pong ko makadipinsa sa kaugalingon sa SILG. O katong amahan, inahan, anak, mga katropa, na kanya bang gidudahan. Kaya mo mga pagduda. Kini mga pagduda, mga kigalan, kung why ilatag din ebidensya, di maging mahilo mga katropa po. Na?
1: Kasikas!
0: So gusto na to. SILG! Tagalugon siguro ako para makadungog sa kong panawagan. Mga kaigalan. SILG. Dear SILG. Sana makarating ito sa iyo. Gigasahan mo yung hamo ni Pulong Duterte. Once and for all, para malaman baka maghinala ang tao sa iyo, SILG ha. Pag di ka pumalag, SILG addict. Dalhin mo na yung ama, ina at anak para isang bagsakan na lang SILG. Ano kung rapas SILG nun ha?
1: Kasikas!
0: Ngayon, okay naman. Sad kay hagit maning pulong. Hopefully, ha, kay Usay, si SLG, makingontang kuhan po na ba? Usay, makalibog sa niya mga kigila. At tog sinit mga kigila niya, inisip, ako nang i-check kung okay ba ito mga senador. Yeah, mahibong ka ba? Kaning asay ang allegiance mga kigila. Dila, ito lang balik-balikan mga katropa po. Kaya para na ako personally, gusto ko nga palaga ni SILG. Kaya dadon to niya, iyang katong ama, ina at anak, ang tanging pamilya niyo mga kengla. Okay, para mahibaw, ana. Kaya basta mga hair follicle drug test mga kengla, ana. Ang atong mahal na pangulo. Pangulo. Mahal na pangulo ay me, no? Wagi na siya. Di ganun siya mo kasain taon, mga katropa. O, karon nga, gitawag na ninyo si Davao City o First District Representative Paulo Duterte nga bangat. Hi! O, ipakita sa ganyo nga, kami ang nanghingaan mina. Kaya kami, personally, di mi bangat. Di mi hi. Di natinod nga ang first family, mga kigalan, ang His Excellency Mahal na Pangulo. Pangulo! Pangulo! Og ang First Lady Lam, Lisa Araneta Marcos, og si kinibang Sandro, say, taugumpong Charis. Mga kigilan, si Sandro Marcos, di get in town ni sila hay. Bisa giingon pa ni Presidential Sister. Hinomdom atong Presidential Sister. Hinomdom ang katong katumang rap-ram. Giingon yun to ni Amy mga kigilan, wako malima. Presko pa sa kong panumduman, ha? Ingon to sa, I mean, si Bongbong, lulong sa kinipong ginadiling drugas ba? Lulong sa bisyo. Among ipasawan ni Lam, to na mong mausap, ni Samot, maninoon. O saan ipasabot? Ipasawa ni Lam, mga kilang ipaminyo ba? Para ko na magbago, pero ni Samot, mani ay. So, saban ni Samot na ikabad influence this PBBM? O niya, giapil pa to ni, ako personally, deal in ato istorya. Ato lang giuslan to ang istorya ni Amy Marcos mga kaya. Apil po guno si Sandro. No?
3: What?
0: Agoy. Pero although gusto ta atong awhago na tong SILG mga kaya nga ipalag mo ni. Kuan mo ni kada bang kasamo sa panawagan no sab ni Pulong Duterte nga hair follicle drug test sa mga kaigalan, kaning si SILG o kaning First Family. Kasamo kay para kung mukasamo SILG ha. SILG. Kung kakasa kayo nito, si mauwawan dong sa Tagalog. Ha? Mapapahiya. Mapapahiya si Pulong Duterte nito SILG. What? Pero maraga, tanaw na ito kung mupalag ba ni. Kay SILG usay mga kigilan. Maraga, sa ba? Hiwi-hiwi na pa pong baba mga katropa. Sa may tanaw ninyo po, ha?
1: Kasikas!
0: Or, paan ba mga kigilan? Basig na, kuan ba? Naman na igingon katropa ang rap-rap nga. Tell me who you are, ha? Tell me who your friends are and I tell you who you are. Kining birds with same feathers flock together. Kay basinog ka na bang na influensya na kay SILG ha? Basinog ka na bang katong pag kanin mo pugong ni mo ni kanin pong Senator Robin puti silang daghan na to kag Superman ka to. Ang bulog sa mga Marines basig tanagab panagapower ko ron. kaya ako kayo. Inana ba mga kikilan? So atong panawagan sa SILG o sa ato sa mga First Family. Kasahin ninyo. Okay, total, kuan man. Kaya bang kung pamatudan ninyo nga ginipong negative ang hair follicle test sa paggamit ng ginadling drogas, kamog yung upat, SILG Rimulya, kining PBBM, Marcos, or Lisa Araneta Marcos o si kini pong Sandro Marcos. Oh, mapahiya niya. Mauawa ni Spulong mga kikilan kong next kwan po in next kwan mga kikilan week ba ka? Or pila man ay kwan dugay mo ng resulta sa hair follicle test? On the coming days or weeks mga kikilan kong maka-presenter niya si SILG o ang First Family o hair follicle test ng negatives magamit o ginadling drogas. Ako mo pakpak nila og mo tulig sa komentaryuhan ko na ibalik sa kaura si Pulong Duterte. Pero kung di mo palag, wala gina. Silence kung mga kaigalan, no? Kaya bang means yes. Inyong pagpakahilom will be kung po tantamount to admission. Alam, balik-balikan ni na to, Sir Tristan White Bigulay, sir. Og Gino Botanas. Oh, maing pag-inom niya, sir, og Santo Plus Coffee Mix. Og sometimes bigas bahin, mga katropa. Aritas lokalidad, mga kilandris na kwain sugbo kay Vice Mayor Tomas Osmeña. Dayon ningi basol, mga kilan, si Cebu City Administrator Albert Tan. Nganong matod pa, mga kigalaan, wap ama swilduhin ng usakali more or less usakalibo ka mga job order employees sa City Hall. Ang atong kapulisan sugod iniro hangtod na karon hapit na mahuman ang Hunyun Yor Yor Yor. Wap agintay alawan sa atong kapulisan mga higala. Oh, onya ang una ato ang kining mga kinibang gas allocation sa mga ganipong vehicles barangay sa kapulisan. Gikos cutting na gani, mga katropa po nito. So, Moni, ang ganipong kwan ron, ha? Sabani ka ng kwanan ni, so good na ni sa di maayong relasyon, mga higala. Kay si Osmeña, gusto ganyan yung tangtango ni si City Administrator Albert Tan. Matod pa, incompetent. Walay katukatuhan, mga higal. Oh, iyang gibasol ni karon nganong wapa masilduhin ng mga job order employees. Pero ang kasamtangang mayor, Nestor Archibald, mga higalan, magini iyang gipili si Albert Tan, mga higal. Sa pag kinipong saway ni Osmeña, gidapigan ni Mayor Nestor Archibald si Tan, mga katulad. So ang busy mayor, or ang mayors pang gabi, why nahimo sa desisyon sa mayors pang adlaw, mga katropa? So let's say this, Cutter. Tanaw na to, mga katropa. Kay, ang saban ni, sugod na ba ni subati nga relasyon? Ni Suki naman kinagato sa mga mayor, mga kigilan nga gipadagan, busy mayor, ang nidawag pagkamayor. So, ang saban ni, Mayor Tam. Sige, bahalat pa. Praga ang mayor, mga kikilan. Ako personally, mga katropa bon. Usay kwanta ka na bang butan, pero dili man na maugyoy angay nga kwalifikasyon sa usa ka public office. Dapat doon na kay political will. Dapat di lang ka purely butan niya, mga kikilan. Dapat unsay trabaho ni mo, imong ma-deliver Mayor Nestor Archibald Nyor, Nyor, Nyor. Kasika, Kasika. Yor, ilis ko na mog kwanbi? Ang ilis mog posisyon or di ba ka kana bang trabaho ani mga job order employee? Onya, di ka swildoan yon. Pila naman ni kabuan ng may swildo mga katropa ta? Onya, di ba ka wakay allowance? Wakay allowance, di ni kasabot smear ni Sir Cibel kay kwartahan mani mga katropa. Di man ni ka relate sa kada bang struggles mga yanong job order employee. Kay with a silver or golden spoon yun siya mga kaigalan ko. Di man ni siya ka-relate in town. Ano? Kaya bang manibo kag bugas nyo? Or di ba ka taas na kayo ang listahan ni mo dito sa giutangan ni mong tindahan? Di nakapautangon kay wa na po sila ikapangumpra. So ikaw may mayor. Kunya, ang gibasola ni ang city admin man. Wa lang yung kakapokpok diyan nyo. Nalang ginato ng kwarta para ibayad as basura. Tingon ani ka kwan ba kana bang incompetent mga kaigalan. Usla na tong termino ni Tomas Osminya. Mayor atos panggabi no. Tingon ani ka kwan gud. Bisaya pa kuno bulay og. Oh. Ang administrasyon karon sa Gamhanas dakpay Sugbo. Pagisgot ta mga kaigalan saktong pamalaka diha. Samot na gid in towns paghatag sa sweldo sa mga ordinaryong mga job order employees. Ha?
1: Kasikas!
0: Hangtod ka nun sa pamaninyor? Unsa man, magpahabot pa mo ka ng buwan sa irog-irog? Sa may pahabot to ninyo diha, kanang basig magpahabot mo Disyembre kay wag-usa na lang, ha? May tag inyong pautango ni, ha? Oh, ikaw, niya, Mayor Nisulad Sibat, Administrator Alberta, may tag pautango ninyo mga job order employee? Pag-asa para ba nila? Dugay mga sumiter na mga kailang dokumento. Nanggungis na mo sa panirbisyo niya. Isa may inyong basulot ang mga job order employee pa. Ay, nako mga kailan po. Nila nga kay Idol Kang Kinsaman. Unsa man dol, wapag-ihapon niyo. Wapag-ihapon allowance niyo. Mga tungas tuwig naman nila, wapag-ihapon dol. Kani mga kaigalan, no? Kining maong kining mga issues i-reflect unsa ka matod pa bulay og mga kaigalan, unsa ka incompetent, unsa ka kinibang reactive ang administrasyon mga kaigalan ron diyan sa City Hall mga katropa.
1: Kasikas!
0: Balik-balikan na to na kay na strong po si Mayor Tomas Osminyo eh. Oh, ningon siya ang basulan nyo kanil City Administrator. Usama ang administrator na to protected man with full support kinibang with confidence kinibang full trust and confidence. What? Sa atong mayor mga kaigalan. Kay kining City Administrator muram sa kuno kani kadropang MGO kanang Little Mayor. What? Little Mayor sa kuno ni mga kaigalan po.
1: Kasikas!
0: Pag samtang speakers bahin DNR 7 mga kailan ni Tino nga wa ni tugot ni sila nga himuong transfer station ang sa Cebu City Government ang South Road Properties CDO dili katong Karni Norte cease and desist order mga kaigalaan gibi kuan na kada bang issue na mga katropa balihog ko katropang rap paya ko uslan MJ balihog ko katropang rap tong video bang kaning ang atong DNR 7 ingon nga kaning wa man ni pagtugot sa DNR ang inibang paghimo nila diag transfer station sa may SRP kay ano na kana bang ano na mura na nag open dam site nya lagi okay raw tagwa ni man ni Maho nyo baklay baklay good adto sa South Road Properties nyo o di ba ka suway pag motor-motor nyo adto sa kanang kananan nga bago dihang na tukod inta na nagdapit sa right side by MG kung adto bitaw ka sa kwan? South? Naman na day unsa man mga bago diya ay kwan? Buscope unsa pa man na diya mga kaigalan kining Chowking o Jollibee kwanan siya diya kaon ko no diyan nyo niya kwan na mi kanang pag Facebook live panbon naman ni siya Nestor Archibald page so, pag kwan ko no i-live ko no nyor dito pag live dito nyo dire ko dili tinood ang gisulti sa mga netizens nga baho dire paginana ko no nyo akong gisimungot wa jud ko'y natimuan promise paginana ko no diyan nyo kaya para at least maka-experience ka ba palihog ko lang, palihog ko lang.
3: Mayor, nalang ko ikaw may clarification.
0: Kato ni, una sa...
3: DNR Mayor ba? Doon na si...
0: Pangutana ni Wang Wang.
4: Sa SRP. I will not say that. Okay, ma'am. Hindi mo na silang gamiton para aliyan na ko. Gamiton sa vlog.
0: Oh. No. What? Gamiton ko sa vlog pagka hanggaw mayura. Okay, pangutana sa legitimate... multi-hour jet na reporter. Huwi na kabisa na, Wang. Good morning ni mo diya, Wang.
5: Good morning!
0: Nyor, Mayor, ang atong paggamit sa SRP, this may dual span A, naman ni siya pagtugot sa DNR. Legitimate nga kining pangutana mga higala. Unsay tubag sa atong mga laking mayor mga higala? I will not say that. Oh, in short, di ko tubagan. Imo na po nang gamiton sa imong vlog. Wang, kani ka? Millions of followers na di ka, Wang. Sikat na gini kang vlogger sa Sugbo, Wang. Mauna, ingon na ang atong mayor. Ipangutana sa reporter. Di ko mo tubagan. Imo nang gamiton sa imong vlog. Pagka, niya, katong tubags dinner. Pantay ka niyo, tubag ng dinner niyo. Asan lang ka mula bayanin yor? Yor, yor. May pag imong ilabay, imong city administrator.
1: Kasikas!
0: Kala, standby lang mo makilan. Ato yung panungog nyo. Mamantoy pamahayag tubag ni... kini pong unang tubag ni... basing magiging una. Ito pang inig, imong naghimo sa gigamit si mong vlog. Dito ni vlog. Pag gani, ha? Kanabang... Gige. Gidong.
5: We have called them for a technical conference and they were given us.
0: DNR EMB, mga kagilan po.
5: So, during the technical conference, they were they committed to clean up because we required them to clean up the area.
6: Mom, within 60 to 90 days na nilipag clean up ang area, kung say probable na violations at pagbaba?
5: Yes, they have violation. Katulang daan pa kung nila violation. That's why we are they were called for a technical conference. The area is not a dumping site. I think
0: dugong ganyor.
5: But based on the report, mix ang mga which is not allowed to have like that.
6: Yes.
7: Now specific violation.
5: That's under Public Act 903.
0: RA9003, Ecological Solid Waste Management Act. Bawal ang open dam sites. So, money ha, mga kikilan, Hunyo 7, okay, yun, issue na ang buatan og cease and desist order. Dugang pa niya, padalhan na ang ining Cebu City Government og notice of violation tungod sa wiper permit kapag labay lang basura sa SRP. So, manigingon ni Engineer Rizalina Sabiron, ang Division Chief Clearance and Permitting Division sa Environmental Management Bureau EMB7 tungod sa kalapasan sa City Government sa Republic Act 9003. Mga katropa po. So, Mane, mga kikilan, gitagaan sa Dinner 7 ang sudan og tulo ka buwan nga paglimpyo sa SRP og ni commit sila sa pagbuhat nini atol sa gibagin nga technical conference. Ipasalig sa ensya nga sa gobyerno nga ilang gimonitor ang gibuhat nga clearing sa syudad. Dinner 7, wala ray nadawat nga formal nga reklamo nga kabahin sa sitwasyon sa SRP apan aduna na sila nakita ang mga post sa social media. Nga di mo kahimo dag muto proof yung investigation na nay. Money, mga kikilan. Bawal gyud siya niyor. Anong waman ta mo konsulta diha niyor sa DNR daan nga kon man din ha? Di mo man atong open dam site. So mawala gini. Money, problema ron mga katropa. Kani adto pabitaw mga kahigalaan. Giingnan nga himo tag kuan da kanang waste to energy facility. Palingog-lingog lang ni sila mga higala. Diyan na itabo ng binaleo kini pong garbage slide mga kahigalaan. Dito na sila nakahunaw na. Maayo dahil doon na tayo ko. Ano? Kanabang waste to energy facility? So, tanaw na ni mga kahigalaan po. Naman to'y laraw ng initial nga kasabutan. Mabalik o labay ang city government o basura dias may binaleo. Pero tanaw na to. Marag... Bani, mga kahigalaan po, nagkamali daw sa, no? Nabagwa ni ma... Kanabang... Mahalagi ni nakalisod sa reactive government o sa proactive style of leadership, mga kaigsuna, no?
1: Kasikas Express Balita!
0: So, balik-balik ka na ito, ni. Hopefully, within 3 months, mahumot na ito ng SRP. Di mahumot na ito. Wala nang baho, mga kinag. Ako, personally, igbadhas na ito dito. Pagkitao itong makikimong sa SRP. Yan na yung mga daghang kanana na ba? Na yung mga 5-star hotel diha, mga katropa. O, anong diha mataw na yung lagibutang? Hindi no? Lang, ha? Kay Osanis, mga concern na ito, mga kilanya. Speakers, bahin? SRP! Headline! Di ay POG driver o asawa din yung conductor, mga kahigalan, Kwan man ni, kanabang nag-post man ni social media maghigalaan nga. Kwan sila, kanabang gidakop, bisan walay traffic sign sa dapit mga kahigala. Balik ko sa video ni, no? Kwan ni, ang misis, mga ilan, mura sa check may pagka-vlogger. Kaning, kwan na ni, dong, ang... ako na ni, una ni, kining pagdakop siya. Pwede rin ni, sunuro ni mo po. Post ni sa Osaka Teresa Igo. Mga dai. Ito may pagka-vlogger po. Para kuno silang tuyo sa sito, niya, maayo ning tubagon ni mga karak. Raquel Arce. Ma'am Raquel, magwa na kay post nga tubag lagi ni mama. Niyo kuno tubag ni ma'am. Ay, gipasangin lang na ni ato mga sakop sa Cebu City Transportation Office, CCTO. Bisagwa ko nung gibutang traffic sign, gidakop ang kining maong POJ driver mga kahigalan. Nakikontag POJ driver kay kwan man, naman siya kinibang road sign. Kani, kwan po mga katropa kanang sa vlogod ni Ma'am Teresa Igot po. Iyan mang kwan po, isa-isay din to ang mga kadaib. Alayaw ko lang, kwan lang. Kwan ni, kinag-viral ni sa social media. Buha mo kakita, tanawa sa Facebook. Lain na po nga kining video. Og money ha, white traffic sign mga kahigalaan unya gidakop ko no. So ato ning kanon pa bigatong si kini pong Teresa Igot tong siya ay nag kining iyang naong dong ko lang.
8: Masigapil mo kuan ang obstruction.
0: Agoy, day.
9: So, gituyuan yung bagpara, day. Gipangayuan yung big CCTOID.
0: Ang mga POJ driver, magkinhanglam sa ganyan sila dito na yung CCTOID. Kay renewable mga ini, katupang rap-rapon, no? Marag, kinhanglan na ni mong siren po, day. Samao ni mga kahigalaan po na. Unya wap ani tubag si Ka-Ate Rocks ani katupag rap-rapod kay si yani pong naay mga issue dia god concerning Cebu City Transportation Office CCTO mutubag yun ni si Ate Rocks. Mga kahigalaan po no. Mutubag yun si Ate Rocks ani naay mga issue dia. Mag-post din siya siyang social media. Mga ka-Rocks maing butang. Atong tubago ng isyo. Marag, Ate Rax, marag wa karong katubag. Marag, kinibang nataligam-ani ni mo ang poso sa kanitisen na si mga kainday.
10: What?
0: Teresa Igot. Palihog kong tanaw, Ate Rax. Ay, ani, kanabang seryoso ni mga kigalaan po, da? Kaya ang pasangil good sa kinipong ni Teresa Igot, mangilang gidakop ang iyang bana, mga kigalaan, na why violation? Marabag, di po, maayo, mga kigalaan. Napasangin lang ang atong pinalanggang Cebu City Transportation Office. Nga, marabag, unsa ba ni, kanang part and parcel sa gitawag nila, mga kigalaan. Kanabang kinanglan, makakutak. Walang, bisag, way klarong violation dia. Dakbo na lang, mga higala. So, di po, na unfair po sa taga-CCTO. Kanya, posted ba ni, katropag rap-rap, mga kigalaan. akong arita una side sa kinipong namasangit, mga kahiglan. Kay para nila mga kaigsuunan, wa may stop line, no stopping sign dito sa Maong Dapit. Mga kahiglan, maragdirinis may esosminya. Maghilang ka na bang padong sa kining padong nakag-tunnel, mga kahiglan, no? Oh, wala, padong naman na. Unahan, tunnel naman na. SRP Tunnel Southbound Lane. So, para nila, murabag ka ng kamante mo ng wa mami nakasakay, wa man ay no stopping sign. Kung kuan pa, mga kahiglan, kung sa balikan nato ang pagka full side days na kung katropag rap-rap, ha? Naigitawag og Latin maxim, mga kahiglan. Nolum creme. Nola puena siniligi, mga kahiglan. There's no crime when there's no law punishing it, mga kahigalaan po. Murabag ka ng why krimen, kaya may balaod na nagsilot ni ito. Ano yung mga driver, mga kahigalaan? No? Wa man ko'y nahimong sa, kaya wa may traffic sign din na pita. Kung ato siyang kinipong musumiterta, mga kahigalaan, siya pong kinbarugan. Wa po'y traffic sign. Sakto po, ngayon dakpo, mukhang may traffic sign. Yeah. Wa man day no stopping anytime. Ingon ang kinipong traffic enforcer, mga kahiglan, di man ka ng no stopping imong violation. Loading and unloading sa pasahiro diyang dapita. Ingon ang driver, wa may gibutang nga bawal na siya. Wa may signboard nga no loading, no unloading of passenger. So ang kuan pod, mga kahiglan, ang kinipong driver, mga kahigsunan, murabag gingon po niya sa iyang kung ato na pong i-apply ang Latin maxim. Another Latin maxim, ha? Mga kahiglan, na nagitawag in full side days, wako malimot, mga kahiglan, usani sa ako pong mga nahimduman ng Latin maxim. Actos nan pasit rium nisi minsit ria, mga kahiglan. Masay, pasabot na. The act is not criminal when the mind is not criminal. Mga kaigsunan po, no? Pasabot, mga katropa. Nga, kinipong ang imong nabuhat, kana bang dili kriminal, kay wa man kay kasayuran nga krimen dahil na, mga kaigsunan. Wa man kay criminal mind. Criminal intention, kumbaga. Yan, ihimo ni mo ang mong krimen, mga katropa po, no?
1: Kasikas!
0: So, Atorax, need naging kamutubagan ni Atorax. Akong ipaabot ang imong vlog, aning katropang kinipong Ma'am Raquel Arce. Ito bagon man ninyo, iunanin ang mga isyo katropang rap-rap. Pero karon wako kakita sa imong page, follower, manta ni Kanpon, Ma'am Raquel Arce. No? Magingam siya, mga karax. Ma'am Rax, kinahanglanin mo ito bagon. Ay, kani ha? Kanabang... kuali mga kahiglan nga isyo, legitimate, kumbaga, katong mga rap-rap. O sa ka-POG driver in town, nga init ug uwan, mga higala. Nanginabuhin in town dias dan, pamatod pa, gitry ta ito ninyong tunol. Ani, sabi ni, wa man ko'y para na ko, wa ko'y isa. Wa may day no stopping sign, wa may day load, kanibang no loading and unloading traffic sign. Yung anong yaman kong gidako? Matod pa usapan niya, gibaruga ni mga kainday, mga katropa, Resita Igot. Ila nakatuig silang nagmaniho diha, mga higala. Di man sila, bantay diyang enforcer. Di man sila buyagon. Kung kaya diha, naman sa diha ang CTU, no? Kinipong... Pani mga kaila, Cebu Technological University, Luyo Manila City, mga katropa. Wala magi mga manaog ng pasahero, mga kaila. Ikan dito sa may SM area, ikan baga dito sa... Walang ko kibawang sa ruta ni mga kaila pong jeepa, ha? Wala, ato lang sa iron, mga kaila. Come on, yung... kwan na yun? Wala naman ni God, brought up naman ni sa social media, kinhanglan ni matubag ni Ate Rax, mga kaila. Ma'am Rax, atong tanawan ng kwan ni Ma'am Rax, ha? Wag ito bag si Ma'am Rax, mga kahigalaan po. Ato ning tanawan og balik. Basig nakakuan ba? Basig karon lang buntag ni po si Ate Rax, mga kahigalaan po. Pwede rin po ninyo i-confirm, mga kahigalaan. Raquel Arce. Follower magkuan ni mga kahigalaan. Following. Follower lagi ko mga kahigalaan. With 47,000 followers. Iyang kuan, tanawan na to. Kuan man ni? Namiesta man ni siya mga kahigalaan. Namakal siya man ni. May last niyang post, mga kahigalaan. Unya, mao ni nagdaog traffic kanideng kuan disabled vehicle. Unya, kuan ni makilan. Wajog kay post at the rocks. Mas ni care pa ka sa post ni Byron Garcia nga gimaltrato allegedly sa mga pulis. Pero sa post ni Kainday, murag di-update na ni mga karaks. Basya, why tubag si Raquel Arce. Ilang, mayong tubagon ko ni Raquel Arce, ha? Sa mga nakadungog na karoon, mga CCTO employees, mga kanabang kailan ni Ate Rax. I-message nyo si Ate Rax, Bing, ha? Teresita Igot, man yung nag-post sa social media, mga kaigalaan po, dinawa na tumasiga, kanabang... kay mas mayo maklaro once and for all mga king. Kay unsa ba gini diri sa luyo sa kanipong CTO main campus mga kaigalan diri sa MG Cuenco yung luyo ana mga isusmen niya na kanabang highway na mga kaigalan palong sa kanibang tunnel. Unsa ba gina diha kanang pwede maka stop mga kaigalan, pwede maka kanibang load and unload ug mga pasahero diha samtang dunay mga estudyante. Dong, pwede makuan dong. Unsa ning ma-hold ba iyang kuan? Kinsa man iyang apelyido ha sa traffic enforcer? Kita man iyang kanang adara. Pwede ma-zoom dong. Kaya rin ako makita kayo na magagamay ra. Unsa man ni kaparas? Iyang kuan ba? Iyang pangan mga kahigalan po. Mas may kuan niya. Ako ni mo karaks. Ma'am Raquel, ipatawag nindo kahabig. Sabi, situla ninyo or sa baka kanang sa violation niya. O niya, kung kinsa may saktuan ni nila, Ritan, sakto ang driver. Wa man ay no stopping sign niya. Wa may no loading and unloading sign. O di, mo na itong gingon sa unahan mga kigalan katong tawag ani mga katropang Maxim nga there's no law punishing it mga kigalan. O kung sa kining linatin pa mga kigalan, nulong krimen. Nulia po na sinaligay po. Money, kwan po, mga kaigalan po. Fundamental principle of legality. An individual cannot be prosecuted or penalized for an action unless that specific act was already explicitly defined and made punishable by kinibang law, mga kaigalan. Cabras Didi. Cabras Didi di pangalan ni mga kaigalaan po. So, kining karaks, ha? Cabras Didi, CCTO enforcer. Ipatawag na. Kanya, kwan, kanang ingnam, eh. Kanang karaks, or follower man ta ni karaks. Ato lang yung tanawan po, mga higala. Naunsa naman, eh. Mga kaigalaan kay, ang issue good, ani, mga katropa, ha? Isyuhan ka di ang violation, mga kaigalaan. Bisag wa kaysa, dakpon ka nga way sa mga kailan niya sa mga tagkanik. Pangitaan kang sitom ID, huwag kay sitom ID magharo. Di, mapugos yung kagawan mga kailan. Sir, pangyuata niya sir, sir, isig pwede niyong kuwan lang. Pasaman, kanang bayulit lang sir, pwede man ka makuwan na mga kailan. Either manuhol ka, imong i, kana bang corrupt ang kinipong mga trabantes gobyerno. Or diri magsugod mga kahigalaan ang kinibang kuhan, corruption. Mahingon maning kanabang, mahingon ka pang yung ako sir B. Yung ako sir B. Niya, ang kaning usay, malukmay po ng mga enforcer. Hindi, ikaw ay bahala. Pasulup itil na diya sa kanang imulisin siya. Ihug lang, kaya akong tumban. So diyan na magsugod ang corruption. Kunya, kung ang mga buaya mga kigilan maanad na sa ingon ani nga klase sa kining pagpangurak. Sige nang pandakop dia mga kigilan para makakurak. Imbes nga isuag violation makamulta mga kigilan mapunta nga multa nga sa gobyerno. Dili na mga kigilan kay mapunta naman silang lawom nga bulsa. Kasikas. Nilang balik-balikal nato magilan samtang sabigas sa bahin mga katropa. Aray po taaning mag-isigotag buaya mga kahigalaan. Morg na naging sumamaro panahon na. Wala na sa kanabang crocodile farm mga kahigalaan. Although, kwan pa rin, kanang wala sa didton. Kay siyam ka mga LTO personnel, sikop, humano, sub, sa entrapment operation. Kamatod pa, daghan ang reklamo. Nangilkil, mura din ikagiron. Wow! sa mga motorista dito sa Agusan del Sur, mga kaigal. Kaliwag ko pakita sa video ni Katupang Raplap. Siyam ka mga LTO, kwan na, enforcer. Kwan dito, kanang nag, sa mga roadside checkpoint sila. Nagpahigayan sila operation, mga kaigal. Lindot na, magpahigay operasyon for safety purposes mo na mga kaigal. Kinagahan sa nato mga katropa sa muntas probinsya, mga higala, why listen siya ay? Why helmet tight? Ay mga kamote riders, Yano, Rakayo, mga kaigal, mubadhas, di askarsada. So, okay sa nang na-enforcement, mga kaigal. Pag-check niya, sakto ba ang gidalang lisensya, dokumento, ORCR, mga kaigalan? Delivery permits, mga kaigsunan? Capacity sa mga sakyanan, uguban pa diha. Pero kung mangilkil na, di na po na maayo, mga kaigalan. Ipaslak lang dito, no? Kung, kung ano, pwede na, ha? Tanawa. Lagi pahapa, mga kaigalan. Mga LTO enforcers nga nanakop, gipang dakop. Kaan niya, kinibang gidakop ni sila mga kaigalaan po tungod sa kinipong pagpangilkil matod pa mga katropa po. So nangilkil ni sila mga kaigalaan sa dito ni arestado sa entrapment operation ang siyam ka mga LTO enforcers.
10: Naka-receive na ako ng reklamo na yung Trento, Caraga, merong mga LTO enforcers na hinihingan yung mga truck drivers ranging from 500 pesos up to 2,000 pesos.
0: Paldo!
10: Ang Caraga po kasi parang gateway yan papasok na Mindanao. Mga truck pumapasok dyan kapag mag-deliver ng Mindanao, which is yung papunta ng Davao, papunta kung saan-saan probinsya. Sinumbong nga po yan, bawat galaw, ultimong yung mga truck ng Saging, Agri. Yung mga kababayan natin na naghahanap buhay ng patas, yun yung mga ginigipit nila.
0: Buena Vista, Caraga.
10: Kumuha muna po kami ng ebidensya ano yung mga pinagagawa nila.
0: Ilang ipaubos sa surveillance, ha?
10: I-entrap, hulihin, padapain. Kasi ayaw tumigil eh. Masyado na pong perwisyo. Ng Intelligence Division ng Philippine National Police sa Caraga at ang RMFB, yung Regional Mobile Battalion ng Philippine National Police ay na-entrap nga po itong siyam na enforcement ng LTO.
0: Just kauwaw, ano yung mga kigilan po, no?
10: Inquest po kaagad. Tapos sa amin naman po sa LTO.
0: LTO national niya?
10: May administrative case po silang mga kakaharapin. Automatic po yan masususpend. Pero ang recommendation po yan, tanggalin ng kasuhan. So, yung pong mga mabibigat na parusa na dapat ibigay dyan ay gagawin po namin.
0: So, maoni, mga kigilan. Salamat kay Katrupaga Raprap. Pwede na kuhag audio. Maoni, mga kigilan, siyam ka mga buayat sa LTO. Nainakop, mga kigilan, nangadakpan, mga katrop. Sigunani ni ka mga kinipong buaya, mga kigilaan ni sila. Sila to, 500 to 2,000 per kinipong kwanya, kanang mag-deliver o mga agricultural products dadon sa merkado. Mga kigilan, unya, pilagod to, matod pa, di mo minus kwan ni mga kigilan po, da? Ang storya mga kaigalan, mga di mo minus 200 ka mga kinipong truck na muagi diha mga kaigalan matag adlaw. So ibutang na ito, 2,000 niya sa tag 200. Ato sang kalkyon sa nito. I'm not good in math mga kaigalan. 200 times 2,000. 400,000 masada yun? Yeah, siyam sila magbahin. Ato i-divide og 9. Kwani, anyara, kana bang pila man itong mga kaigalaan sa malikon, be? 400,000 divided by 9 mga kaigalaan, no? 400,000, I mean, 4 million naman eh, kalit sa, 400,000 divided by 9. So doon na sila ay 44,444. Matag usah mga kaigalaan. So usala na kaadlaw mga kaigalaan, no? Sa usa ka buwan pila i kwani kaning 4 kaya ato ren kwanon mga kaigalan 44444 times kwan lang bisag sa Sabado Domingo na siguro sila times 30 Ah, 1.3 million man dayon. Jadi ha, ka mga buaya ni mga tawhan na mga higala. O dahil sige pa nakop mga katropa. Na perwisyo na mga drivers mga higala. Kay, nako, paldo masagid din. Ingon siguro na sila, kamuray mga wat niyag ka ng minalitang kwarta. Kami sa diriyoy. Paldo sa mi, everyday 40,000. 1.3 million a month. Wow. On top ni sa mong sweldo, ha. Bihas mga buhaya. Hopefully, ha. Nya, kwa na, ang LTO National Mingo na, aside sa criminal nga atubangon la, extortion mga kaigala, o na pa sila'y administrative case mga kano. Pero ang National Office LTO, Mingon, kung siya'y pagboton, ha, dismiss na dito. Wow. So, magsilbi yung taning leksyon sa mga buhaya ang dagko. Kini mga enforcer usay namsa gid ni kuan mga kilan nasa gid ni mga tentasyon namsa gid mo hangyo sir pangyo ako sir bayo deliver gid taong ko si deliver wa kay deliver mi permit sir si ma'am ba nat ihatag 50,000 wa man ka magingon nga kuan ni essential goods de ni mo nga kanang i-deliver mo na lang LTO. Sige, ayun kayo, kung ano ba na yung taon? Perishable goods na. Sige nga, maunsa na diya. Sinani ning kalakaran, mga kilang. Ako personally, naasin niya siya, mga kilang. Kay ako, skarkar pa, mga kilang. Tandog, presgot lang yung taon itong sirsimo, mga katropa po. Ako sa una, murag na, sabag to, innocent yaman ko. So, there's no crime when there's no law punishing it. Og, the law is not criminal when the mind is not, the act is not criminal when the mind is not criminal. Naigo, pagkwatong punto ha, mga higat. Eh, tinood yun eh, kaning mga manindahay, delivery sa, kuan ba? Magkarga og mga puno kayo sa, kuan bitaw, gulay, gikan sa Argao, mga kigilan, dalagit. Muitsala ni galit mga kigalan o kwarta dito sa may karkarotonda kaniya to. Hindi mo magiging kaya lagi buutan mong kunuhay mi kaniya to mga kigalan sa karkar. Kaming katropang Arnel Pahanunot mga higal. Tagaan mig scholarship, no? Libre mi mga kigalan sa UB. So, niya, before ato, Arnel, si Arnel mga kigalan, skwila pa man, no? Pabuton lang ko siya kay kuan man to kanabang February. Kapit tapod ang kinipong humans klase mga April, May. Yan yun, di klase na. Nakatrabaho ko February 1 man ko. February mga kailan? Yeah, March, April, May, June. Kinakatrabaho pa ko itong June mga kailan. Enforcer ko, skarkar. Wow! Kuyog ding simo mga kailan. Pwede hisgot lang yung taon na ito. Ipusilar ba yung taon? Ingon sa pag-agi sa padong pa ang kinipong mga agi nga kining mag-delivery ko tanon sugaton na pakita di mga kikilan complete uniform to si kining Sir Simo. O niya nato siya ay kuan pod kanang TOP kumbaga kuan yun to kanabang kuan niya to Patman mga pag kuan yun to mga kikilan ig-agi barog na siya kuyig tanong igagi sa bayan na dihan ka ng mga mag-deliver o kuhan mga kikilan, mag-deliver ba o ka ng utanon? Mga goods, kanyang perishable goods. Igagi mag-ilag abots tungod, itaga ka ng kinintos mga kikilan. Wow! Mingaw pa sila ko katumang rap na, tumbidong. Wow! Naksisuri o di, kuhan ko sa una. Waso kay ba okay? Wa man gidakop mga kikilan. Wa man gi... Kana bang isyuhan ng violation? Wa, may hinang UI, mga kailan. So ako na pong itumban, ikwarta ko na mga kailan. E siya, ato tayo tos bikini na mga unti. Iyawa, ani din yung style mga kailan po. Nakaingon ko siguro, di pa experience ko ni Lord. Ito, sorry kay ato Lord, pero... Di pa experience ko mga kailan, kaya para kayo maukos kalakaran. Ihunana din na. So kani, makonek na to ni Makailan, LTO, wala ni mga enforcers. Pero once enforcer ka Makailan, tinood yun na. Ako, na ako'y personal experience na. Kaya imo ning dakpon, kining mga tawag ani mga kigilan, mang kwanintan, mga manunumod. Manumod o mga gulay, sakay, ano mga dikarga, paingon sa merkado. Alkansim sila, mga kigilan. Nagaadlo, imong dakpon, alkansim ka. Bilitan, pila ang overloading, mga katropa. Ya, yeah, excess passenger na kay, kana, good for three raman na. Ya, yeah, dakam, ikin mo kumpayot na mga, kwan in town, kana bang, mga tindiro-tindira. Ano muray? So, unoy, nakaingon ko, tinuod yun rin yung unani na. So, kada ito, pag-graduate na ko, wadyo ko mag-traffic enforcer. Mga kagalan po. Eh, kaingon ko, ay, patumbo na po ko. Pa, kuno na po ko, ingno na po ko sa kanang senior, tumbidong, tumbidong. So, alam ko maging force sa mag-end. Media na lang ko. So, wala nga, tinood yun na, mga katropa. Ay, depende na, mga kigilan. Namang kinibigayan. Pero,

0: XFM.
1: Oras, XFM Cebu, pabinsara dia mga katropa, alas 11, ayun, alas 7:21 na sa buntag.
0: Kasikas Express Balita.
1: Okay, karon mga kaiglaan, aribot na sa atog baga balita. Sa ato sab nga lokalidad, Cebu City, dili na tugdan nga mula bay og basura sa SRP Gisuan og cease and desist order sa DENR. Sa kauluhan, Senado migasto og 700 milyones ka peso sa medyo sa adlaw ni Kitano isip Senate President. Sa balita nga international, US ug Iran mipirma og kasabutan aron tapuson ang gubat sa Middle East. Sa health news or sa balita sa patigayon, oil prices mikuno duman sa pag-abli sa Strait of Hormuz. Sa atong health news, maayong pag-ila sa early signs sa diabetes. Sa XFM trending, siyam ka mga personnel sa LTO Caragas ikop tungod sa pagpangilkil sa mga motorista. Sa sports news, final roster sa Gilas Pilipinas gianunsyo na alang sa PIBA qualifiers. Sa showbiz news, ex-GF ni SP Win Gadzillian nagparamdam human na promote. Pag sa balitang ex-special, lalaki sa Amerika nagsulubog 32 ka t-shirt sud sa usa ka minuto. Ayong buntag Luzon, Visayas, Sumina na may buntag Pilipinos all over the world. Sa Kapon Adlaw, Torga Biyana, CGIF. Pizza, 19 na nabuhat sa inyo, tig 2026. Sa kanyang bus ng lagas, kanyang katropang Erika Amaro Oga. Kini ang
0: Kasikas Express Balita.
1: Oga, karoon dito maglangan, tabugtas detalyes, mga balita magunatas detalyes, balitang lokal.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Then, wana gitugutan sa Department of Environment Natural Resources sa DNR Savannah. Ang Cebu City Government ang himong transfer station ng Southern Properties. Ganin itong Hunyo 7. Issue na kini Oga cease and desist sa order batok sa Cebu City Hall. Dugang pa ni ini, ipadala na usabang mo sa mga ahensya ag city government. Og notice of violation dugang sa way permit kapag labay og basura sa SRP. Dili ang ngayon labayan og basura ang SRP. Matun ni Engineer Riza Lina sa Virona, ang division chief unclear sa permitting division sa Environmental Management Bureau nga kasong kaning kalapasan sa RA Con Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management ang nabuhat sa syudad. Yatagan si R7 ang syudad og tulo ka buwan para sa paglimpyo sa SRP. Ipasalig sa mga ensya sa gobyerno nga ilang gimonitora ang ibot sa nga clearing sa syudad. Ang DNR 7 waray na dawat nga formal nga reklamo kabayon sa sitwasyon sa SRP. Apan na sila ay makita mga post social media na nagreklamo kabayon sa baho nga basura.
0: Kasikas Express Balita.
2: A few moments.
0: Balita sa lokal.
1: Og sa katapusang detalyes, balita ga lokal. Nagpabiling hugot ang rekisito sa original usab nga OSCA ID alang sa mga senior citizen nga mukuha silang quarterly financial assistance sa Cebu City. Matod pa ni Cebu City Mayor Nestor Archibald, dili na karoon suportahan sa administrasyon.

0: ang pagluwag sa dokumentaryong mga gikinahanglan kung sa posibleng legal o ganunstitimong risgo mahimo sa mga tubangon sa kagamhanan. Ang pamayag imo mismo sa mayor human sa mangayo o konsiderasyon si Cebu si Councilor Pastor June Alcover Jr. na usbon ang pipila ka mga provision sa Executive Order Number 077. Ibilabi na ang pagpanginahanglan sa pagpangita sa original nga Office of the Senior Citizens Affairs kung OSCA ID sa pag-claim sa ayuda. Isugit sa konsehal nga tugutan ang uban sa mga paagi sa pag-ila sa identidad sa mga sa valid government issued IDs, barangay certification o certification gikan sa OSCA nga nagpamatuon sa pagka-restrado sa mauga beneficiaryo. Apan, gipasiugda sa ni Archibal, importante nga hugot ang verification aron sa maprotektahan ang pundo sa publiko o malikayan ang mga peki o illegal nga pag-angkon sa ayuda. Ubo sa Executive Order Number 077, obligado mga senior citizen nga mapakita silang original nga OSCA ID para sa pagdawat sa pinansyal nga tabang.
1: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Oras sa XPM Cebu Philippines, Sarah Jemel Asya Divine, size na sa Kabuntagon.
1: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Og karon atong tabukan mga detalyo sa balitang nasudnon. Na mi pareag si Senator Pamphilo Lacson nga ang Senado migasto gimaraban ng 700 mil kapeso milyones kapesos sudlang sa 28 ka adlaw diin. Si Senator Alan Peter Cayetano mang Senate President. Mato ni Lacson ang mong panahon nga si Cayetano isip leader sa usa ka chamber ila niyang ways of taxpayers money. Mga sa iyong kagubot og political impasse sa Senado. Si Cayetano milingkod isip Senate President. Sugod atong Mayo 11, humansab sa saka leadership shape resulta sa pagkagubot sa sitwasyon sa Senado. Then lakip sa pagkaputol sa quorum sab sa pagsaka sa tensyon sa Duka Blocks. Matul pa sa report ng Senado, mo konsumo og mga 25 milyones ka peso sa kada adlaw para sa operasyon. Lakip na ang utilities, wildo o guban pang gasto. O sa ang 28 ka adlaw nga krisis, gibanaban ang kadaot sa diin mukabat sa 700 milyones ka peso. Natapos lamang ang emphasis sa oman sa special session ato ga Hunyo 17, dinapurma ang 13 ka mga boto nga naghatag sa bugdan sa formal nga pagpili ang Senator Sherwin Gatchilian si pag-usab nga Senate President. Wala pa yung official nga tubag si Cayetano bahin sa mga aligasyon.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa bigas bahin, official na nga nagsugod kagamong adlawa, Hunyo 18 ang pre-trial conference alang sa impeachment trial batok sa Vice Presidente Sara Duterte. Ipatimaw sa Senado ang mga miyembro sa defense team ni Duterte o ang House Prosecution Panel alang sa mong proseso. Bisan pa nga si Dinagat Island Representative Kaka Bag-aw wa usaba makatubang sa pre-trial. Ang pre-trial isip nga unang pagtigong sa doka kampo sa dipaw sa formal nga mag-convene ang mga senator judges isip impeachment court sa Hulyo 6. Ipasaka bato kag Duterte ang mga kaso nga naglakip sa culpable violation of the Constitution, drop and corruption, betrayal of public trust, bribery, o uban pang high crimes. Kaya naman nga na-impeach siya sa House of Representatives natong Mayo. Natong Mayo 18, formal usap nga nag-convene ang Senado isip impeachment court sa natong Hunyo 1. Kampo ni Duterte mihangyo nga i-dismiss ang kaso pinagi sa ilang tubag sa articles of impeachment. Matod pa sa taho, adunay initial nga kasabutan ng majority block nga posibleng si Senator Francis Escudero ang mahimong presiding officer sa impeachment court.
1: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Samtang, sa lain pag balitang nasudnon, gipaibao sa nag-inlaing ahensya sa gobyerno nga walay nadawat nga opisyal nga komunikasyon ikan sa International Criminal Court kung ICC may kalabutan sa iyong arrest warrant bato kang Senator Christopher Lawrence Bongo. Mato sa Philippine National Police Chief Jose Milencio Nartatis Jr. walay bisan unsang dokumento o direktiba nga nadawat ang PNP gikan sa ICC. O bisan unsang ahensya sa gobyerno bahin sa maunga aligasyon si Interior Secretary John Bikri Mulya o ga Justice Secretary Frederick Bida Mingon o sabang nga wa sila nadawat nga impormasyon kabayan sa mga warrant. Gikonfirma usab ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag o ay opisyal nga pahibaw gikan sa ICC. Ang issue mi tumaw umanusab sa pamayag ni Davao First District Representative Paulo Duterte ano na gingong highly reliable source ingon nga naay warrant bato kanggo og duha pa ka kanhing mga pulis official apan bisan pa sa mga allegation giklaro sa mga ahensya nga wa pa official nga confirmation gikan sa ICC.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Og karon sa detalye na sa mga balita nato sa kawasan nasod. Ipirma si U.S. President Donald Trump o si Iranian President Masoud Fikish Kian o kung saan kakasabutan kagahapon nga gito mong sa pagtapos na sa gubat sa Middle East. Upo sa mong kasabutan, mayoyon ang Iran nga pakunhuro ng ilang enriched uranium. Isip kabayan sa kasabutan samtang ang United States of America kung USA hatag og dakong economic relief alang sa Iran. Ipirmahan ni Trump ang memorandum of understanding kon MOU atol sa panihapon uban kang France President Emmanuel Macron sa Palace of Versailles sumanusab sa G7 summit. Sumala pa sa Iranian Foreign Ministry sumanusab ang formal nga pagpirma sa dokumento sa duha ka mga presidente. Ang kasubutan gitumong sa pagtapos sa panagbangi nga misugod pa niya itong Pebrero 28 inilambigit ang Estados Unidos, Israel o Iran. Nabisantop sa mga missile o drone attack sa rehiyon o nakapekto sa paglihok sa mga barko sa Strait of Hormuz. Nakip sa mga provision sa kasabutan ang diha-diha nga pagluag sa mga oil sanction na nakapekto sa ekonomiya sa Iran. Isado sa Washington nga mutabang sa pagawas sa $300 billion nga reconstruction plan sa gayon nga makabot ang pinal nga kasabutan sa nuclear program sa Iran. Ilauman nga makatabang ang mong kasabutan sa pagminus sa tensyon sa pagpasigulios haba sa kaligon sa rehiyon sa Middle East.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa international.
0: Ang sa lain pang balitang international, ipahimanglo ang usa ka eksperto sa United Nations and UN nga paspas nga makapabagay o makapagamay ang luna alang sa freedom of expression sa tibuok kalibutan tungod sa pag-uswag sa teknolohiya, digital platform, so artificial intelligence kon AI. Si UN expert Irene Khan may presentar sa final report sa UN Human Rights Council sa Geneva. Din iyaw sa mga gingon nga ang kombinasyon sa gawin sa estado o mga korporasyon nagapekto sa kagawasan sa pagpadayaga. Dugang usab niya nga ang AI o digital platform sa katawag negatibong epekto sa mga babaeng biktima sa online violence, mga bata nga na-i risk of online harms, mga journalists na napiktuhan usab sa pagawa sa kita tungod usab sa platform system. Ipunting usab niya ang staggering asymmetry sa gawang usab sa estado o korporasyon diin ang impormasyon mahimo usab nga ma-influensyahan sa hate o disinformation. Ipasidanan niya nga bisan ang pipila ka mga liberal nga gobyerno nagamit og counter-terrorism uban pag mga balaod ano sa mapugana ang peaceful dissent o protesta. Kaya nga pamahayag nagpakita sa nagkarakong adibate sa kalibutan bahin sa balansi sa teknolohiya, seguridad o kagawasan sa pagpadayag.
1: Kasikas Express Balita.
0: At ang oras, mga kaigilan, Philippine Standard Time, alas 7.34 na sa kabuntagon. Sa ipataas mga balita usab sa balita sa patigayon, nato na usab sa pulong sa kaluwasan. At sa kabalusan, mga importanteng pahinomdom, sunbys to pagbalik.
2: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sir Police! Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
6: Nga nang duha raman, matulong kayong tabang ni mo.
5: Maluhoy mo ko sa usa, o yung muragwa si inahan ba ko so kay mo totoy? Ayaw!
7: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
10: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
9: Isang pahid lang
10: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
9: Tanggal ang kati-kati.
10: Sanfon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one.
9: Sa presyo
10: magaan.
9: Sister Pain.
11: Si Sarah Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikog na migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic.
15: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
17: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suki.

0: FM.
1: Oras XFM Cebu, pemirsa Time Malaysia di Korinta Nasa Buntag.
2: Kasikas Express Balita.
1: Aga balik tayo sa pagbanubahan sa itong tulmanon, inyong tulmanon, Kasikas Express Balita. Sa kapanakon yung bus ng lagad sa kanina yung akurban katropang Erica Amal. Yeah, alita, ato ga dugangan pa itong mga balita mga higilan. Atong tabuk-tabukan ko ng mga orasa, ang balita sa Patigayon.
2: XFM Business News.
1: Sa ato mga katropa ni Hang, na problema na po kay ting bitay na. Marita sa oil prices mga kaigilan. Kaya man usap nga doon ay kasabutan usap dito sa Middle East, US and Iran mga kaigilan. Oil prices matupang may kunho duman sab sa pag-abli sa Strait of Hormuz. Ato gasayron may balita. Minagin ni katropa ang Crystal Joy Filarca. Katropa Crystal, good morning.
3: Good morning.
4: Mikunhod ang presyo sa lana kagahapon Hunyo 18 human gipirmahan ni US President Donald Trump ug Iranian President Masoud Pezeshkian ang kasabutan nga nagtumong sa pagtapos sa ilang gubat ug pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz. Ang maong balita naghatag og kahupay sa oil global market tungod sa paglaom sa dugay nga kalinaw tali sa duha ka nasod human sa kapintulo ka buwan nga panagbangi nga nakaapekto sa global energy markets ug naka-trigger sa inflation. Ang Strait of Hormuz nga agianan sa halos 20% sa global oil supply mao ang sentro sa gubat tungod sa temporaryong pagsira. Sa oil global market, mikunhod og 1% ang crude oil ug milabaw pa sa 15% ang total drop sulod sa usa ka semana tungod sa paglaom sa kasabutan. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, balikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan. Ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
5: XFM Health News.
1: O karon, ato pong siren ang balita sa may panglawas mga kaigilan. Kinsa may mga tanaw nila. Iye, waraga, humigas naman yung kong ihi. Wala, diabetesun mga kaigilan. So maayong pag-ilas mga early signs sa diabetes. Atong siren, pilagi ni katropang Ana May Perez. Mama Ana May, katropang Ana May, good morning.
3: Good morning.
6: Gipahibaw sa mga health experts nga ang sayong pag-ila sa mga timailhan sa type 2 diabetes makatabang sa pagpugong sa grabing komplikasyon sama sa sakit sa kasing-kasing, kidney failure o nerve damage. Lakip sa kasagarang early signs sa diabetes mao ang kanunay nga pagpangihi, sobrang nga kauhaw o kalit nga pagbati o kakapoy bisan walay bugat nga gibuhat. Ang uban usab makasinati o kalit nga pag-ubo sa timbang, blurred vision o hinay nga pag-ayo sa samad. Matud sa mga doktor, importante nga dili baliwalaon ang mga sintomas, ilabi na kung magpadayon sulod sa pipila ka semana. Ang regular nga blood sugar check, husto nga pagkaon ug active lifestyle, makatabang sa pagpugong sa sakit. Mga katropa, paliguna ang lawas o banasanton vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi mo adlaw nga ligon ug batasana pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
2: Kasika Express Balita.
5: XFM Trending Karon.
2: Trending Karon.
1: Oga arita sa what's trending social media mang hirap. Guys, yam ka mga personal sa LTO Caracas sigup tungod sa pagpangilkil sa mga motorista. At ang sero kompleto ni Tali pinagi ni Katropang Philip Siruano. Katropang Philip, good morning.
3: Good morning.
7: Gidakop ang siyam ka-personnel sa Land Transportation Office LTO Caraga man sa entrapment operation nga gihimo kagahapon sa Buntag dito sa Buena Vista, Agusan del Norte. Ang mga suspect gialigar nga nagdawat og kwartag gikan sa mga driver at all sa roadside inspection bugti sa paglikay sa multa o penalties. Sa ka-opisyal sa LTO Central Office, mingon nga dugay na nilang gimonitor ang gingong modus operandi sa mga personnel base sa sunod-sunod nga mga reklamo. Gipadayag usab sa transport sector ang ilang kahupay sa maong operasyon human sa giingong pagpangayo og illegal nga bayad nga nakaabot pa og 15 mil pesos sa usa ka motorista. Sa karon, wala pa gipadayag ang mga pangalan sa mga nadakpan samtang padayon ang investigasyon alang sa posibleng administrative o criminal charges batok kanila. Ang mga hulagway ato sa pagkasikop daling nag-viral sa social media o nakaanay kini og negatibong komento gikan sa publiko. Para sa tumag tropa ng mga kalalakinan sa na problema na sila lawas ng kalipay. Di na ka na ang ikabalaka. Kamikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kini sa inyong mga suking butika. Sa Turbo, wagas ang lakas. Alam sa Geosing Pilipino para sa Pilipinas, kininya certified Turbo user, katropang Philip Serohano, ex-FM Hoos.
2: Kasikas Express Balita.
1: Ato nga oras mga kikilan, pupinis Saturday time alas 7:46 na sa Kabuntagon. Kini nga itong oras magkikilan dalis up kanyo sa Windsor Color Run 2026. Then get ready Cebu sa biggest and most colorful running event of the year mga katropa. Then apil mo sa Windsor Color Run 2026. Then karon ning July 18, 2026 alas 3 sa buntag onwards. This is my City de Maris, Southern Properties. So then pili lang mo sa inyong challenge nga apilan mga kikilan. 6K, 12K mga kikilan or 16K. For a chance to win amazing prizes, mga kilan. For lucky winners, katong mga swerteng mananaog mga katropa, apil lang mo mga kikilan kay para makadaog dyan mo ani, na ay, kung ano sila magkikilan. Four lucky winners, maka-take home Oga, brand new Honda Click 125 version 4 motorcycle. Kapag iPhone mga kikilan, no? Upat ka mga iPhone 17, upat ka Pro or MacBook na yung laptops, upat ka mga iPad A16 tablets, upat ka mga Sony wireless headset, upat ka mga Huawei Watch Fit 4 smart watches, at upat ka mga JBL Go 4 speakers, og upat ka mga Huawei pre-vads og uban pa mga exciting prizes. So, apil na mo magkikilan og register mo magkikilan sa registration booths may Abiliana Sports Complex matag Miyerkules og Sabado og mapuhon magkikilan pa register mo ha. For the online registration message lang mo sa Windsor on Facebook or visit windsor.ph mga kikilan no? Ayaw ninyo palabya ag kining kikilan malingaw na mo magkikilan fun no? The colors and the chance to win big prizes sa Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, and win.
2: Kasikas Express Balita.
5: XFM Archives.
1: Okay, karo ato pong sayron sa may panghitabo no? Today in history mga kailang kasaysayan sa Nasoda. Pinagina sa mga nakoy-koy ni Katropang Dakoy-koy. Katropang Dakoy-koy, good morning.
3: Good morning!
0: Nitong Hunyo 19, 2024, kalit nga ma-resign si Vice President Sara Duterte isip Secretary of Education nga sakop untas gabinete ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Wala siya dayo naghatag og klarong rason sa iyang pagbiya sa Department of Education kung DepEd. Apan sa uwahe, iyang ipadayag personal o profesional nga mga isyu ang nakaapekto sa iyang desisyon. Matod niya ang iyang lakang dili kahoyang kung dili pagkatiman sa interes sa mga magtutudlo o gabatanunan sa nasod. Ang iyang pag-resign, nagtimano sa hinay nga pagkabuak sa Unitim Alliance nga nadaog sa 2022 national elections nga naghiusa sa Marcos ug Duterte nga mga pamilya human siyang pagbiya iyang gitugya ang liderato sa Department of Education kang Secretary Sonny Angara aron kini mo siguro ang hapsay nga transisyon sa maong ahensya. Ang iyang desisyon nakahatag og lain-laing reaksyon gikan sa political nga mga grupo samtang adunay mga espekulasyon bahin sa internal tension sulod sa administrasyon laki pang issue sa confidential funds sa 2024 budget. Sadong mga katropa, paligo na ang iyong lawas. Tumarget mo kadadlaw og Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C, para dili tadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
5: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Okay, karo ato, sayo po ang Ladies of World of Sports, kamadod pa final roster sa Gilas Pilipinas laban Pilipinas sa puso, no? Anunsyo na alang sa FIBA qualifiers. Itong Zero Club Bento, detalye ni Katropang Jairo Viking. Katropang Jairo, good morning!
8: Good morning!
9: Pagawas na sa samahang basketball ng Pilipinas kung SBP ang final lineup sa Gilas Pilipinas alang sa Window 3 sa 2027 FIBA Basketball World Cup Qualifiers na pagmuon sa Hulyo 3 ug 6 sa Qatar. Sa official nga roster, mao ang mga sumusunod nga players: AJ Abarientos, Justin Baltazar, Justin Brawley, AJ Edo, Junmar Fajardo, Chris Newsom, Mike Phillips, Kevin Cambao, Dwight Ramos, Troy Rosario, Carl Tamayo ug Scaris Thompson. Matod sa SBP, gilauman nga magdala o kusog nga kombinasyon sa experience o young talent ang mag-line-up aron makasangka sa international competition. Ang Gilas Pilipinas padayon nga mag-andam alang sa duha ka duha sa qualifiers sa ilang kampanya padulong sa FIBA World Cup qualification. Alang sa natural nga suporta sa immune system o kinatibukang kahimsog sa lawas. Kanaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinayon yung katropang Jairo by King, XFM News.
2: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
10: Isang araw na manin sa
1: okay, karong mga kilatos sa Iron ni Adlong Biyernes. Kumusta ang gagas trapiko dito sa Sugbo? Ay, nagbas-bas ron sa tukad ng mga kikilan si Katropag Benji Talisig. Ha? Sa Iron nun kay Kasan Bay na? At okay, dawato na sa Iron Gabitas, Katropag Beldas. Kumusta mga ikala Katropag Beldas? Mayong good morning!
8: Good morning!
11: Yes, good morning, Katropag Eric. Good morning! Good morning! Traffic update, karong daga mga katropa. Katropag drivers, yung mga sweet lovers, good morning yun tanan mga sweet tigbibinaw niya. Ingon man, katong ang magkalimot sa pag-inom gabon sa Vision X Capsule, no? Ito ka, mga drivers, aron din ang inyong matahitin na sa inyo. Pabasada, mga ikala. Ano ko rin ka, Biyernes, pisa ni si Noemi na sa buwan sa Hunyo, mga katropa. Ito na pag-aplikero niyo, makita rin ang atong monitoring update. Kaya mismo sa ato, sa palibot yung mga sa itong nag-unang katalanan sa Dagpayan sa Sugbo. Labi na ka itong monitoring sa screen sa CCTV o mga igala mo na ito mga sitwasyon niyo. Magkita, pipila lang ka mga sakiran nga nag-bahas-bahas o di man, pipilasan ka mga akining lugar nga doon ay pagka-hood. Kami sa traffic ko, tuusap sa akining duos sa eskulahan o man akining ni ang PC usap sa trabaho. Kaya karon, thanks God is Friday, no? At kabere ka, kurang magluling kayo pagka niyo niyang gawi eh. Kaya magsaya sa airbag ka mga nag-unang kwa, kaya na imong...
1: Ayaw ipahin na ko. Ayaw ipahin na ko. O sa man, ako pa pasulti o si Jubin?
11: So, ang atong balikon ay magkalimot. Pag-amping kanulay, kasama rin ka ito pag-elik. Pag-amping ang maroon mga katropa nga nag-amping ko na hindi kailang sa... Okay, alam mo na, no? Mga katropa. Alas itong topic update. Inyong kanulay sa BCLX Capsule. Kaya maghahatid ko ninyo. Sabi na sa yung tinaw nga mata aron luwas sa pamasada mga gababa. Higa sa Yungas, alas higa sa Pilipino, para sa Pilipino sa Singatropa, Benji Galisik, XM News.
2: Kasikas Express Balita.
5: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Okay, karoon, aray punta mga kikila. Ito pong Sairona. Sa latest sa chika sa mga artista mga kikilaan po. Nakaroon marag arisantas ng Senate President mga kikilaan. Kay, uy, ang SGF, katupang rap-rap ni Win Gatsilian, nagparamdam human na promote. Kamog yun, girls, ha?
12: What?
1: Kamog yun, girls. Basta, wagay may achievement, mga boys, inyong ming ilukdok. Inyong ming broke.
12: What?
1: Pero naga ni achievement, dayon din mong paduding, dayon.
12: What?
1: Kamog yun. Nagi mga, kung katupang rap-rap, no? Ano bang para musikat sila? Or else, para makapaldo po sila, mga higala. Ato sa iron, eh. Di ay nakapaldo, mga kahigalaan po, no? Ang atong DJ nga, kuhan na, director na, katropang rap-rap po. No? Katropang DJ Reyna Chinita. Katropang Chinita, good morning!
8: Good morning!
13: TGIF mga katropa, good morning, good morning, good morning, good morning.
8: Good morning!
13: Kasanayan.
8: naman. It's Showbiz News sa Adlong Biyernes. May congratulate ang former beauty queen nga si Bianca Manalo kang Senate President Sherwin Gatchalian human kini mapilik isip ikatulong pinakataas nga opisyal sa nasod. Sa iyang Instagram story, gishare ni Manalo ang post nga nag-anunsyo sa pagka-promote ni Gatchalian sa Senate Presidency o giubanan og mensahe sa pagtimbaya. Apan wala kini nakalapas atensyon sa publiko, tungod kay si Gatchalian mismo mi-reshare sa mensahe ni Manalo. Nagkapukaw og diskusyon sa social media. Si Gatchalian o Manalo nagkauyab sa hapit 8 katuig ang ilang relasyon sa wala kini matapos nga hilom. Sa miaging interview, gikumpirma ni Gatchalian nga karon non-existent na iyahang love life. Kaya nung dumang sa milabay ng mga katuigan, lalambigit ang pangalan ni Bianca nga adunay laing lalaki gawas kang SP. Wala pa'y klarong pamahayang kung ang iyang post o sabaka simpleng pagtimbaya lamang o adunay laing kahulugan. Apan, nagpadayon ang diskusyon sa mga netizens sa social media. Katropa mo ka na itong showbiz news sa Adlong Biyernes. O kayo kalimot nga karon og ugma og sunod ugma mo ka na itong labing-labing o ang atong time para sa atong family. Labing atong misis. Apan kung ikaw hinay na sa performance, dili na sama ka ni ato katropa, adunay Turbo Dietary Supplement for Men 100% natural, safe and effective mga katropa. Para kanon ay satisfied si misis, mag-turbo dahil sa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
12: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
1: Oh, garo mga kahigalan, nato pong Cyro, no? Kining pinalahing balita X special mga kahigalan. Hindi ay lalaki sa Amerika nagsulo, huwag talagang dinos ka t-shirt, suits, usa ka minuto. Hindi yun sa kaninya, mga kahigalan, pula atong Cyro, pinagini ka tupang Raybox, katropang Raybox, mayong buta, good morning.
13: Usa ka lalaki nito sa Idaho, US, mga katropa, nga naghupot kinig pinakadagang dungan nga Guinness World Records, nakadugang na usab og usa ka bag-ong record human kini makasul-ob og 32 ka t-shirt sud lamang sa usa ka minuto. Kinasiyahan ni Flash, misuway ni sa titulo sa pinakadagang t-shirt nga masul-ob sa usa ka tawo sud sa usa ka minuto. Kinahanglan unta siya nga makasul-ob og 15-25 ka t-shirt aron mo lapas ang dakong record. Nakasul-ob siya og 35 ka t-shirt apan tulo niini ang wa maapil sa iha tungod sa paglapas sa mga lagda sa Guinness World Records.
14: Kawad
13: niini ang opisyal niyang record na himong 32 ka t-shirt igo aron makuha ang bagong titulo ng mga tropa. How about sa paghubo? Sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama, pag-turbo mga ikala, labi naghapo kay kakapoy ang o niya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo, safe ni mga katropa. Tungod kaya aprobado sa FDA, nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos, salilipa inyong labing-labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkahiusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
2: Kasikas Express Balita.
15: Pulong sa kaluwasan. Pulong.
1: Okay, dito paglagan maghila ito pong kuminahan ng pulos kalawasan ng Adlong Biyernes. Manilang, mauli mas nyo ha mga kigilahan na may baon, pulong nga maayo mga kigilahan. Nag-standby sa linya si katropang Pastor Paul Gino Lopez. Pastor Paul, good morning.
16: Good morning!
17: Alang sa pulong sa kaluwasan, ang tipik sa kasulatan sumala sa Salmo 37:23 ngadto sa 24 nag-ingon. Ang matag lakang sa maayo nga tao gihanay gayud sa Dios ug siya gikahimutan sa Dios. Bisan pa man siya mapakyas, dili gayud siya mapukan. Gumikan kay ang Dios maoy magtuboy kaniya sa mga balaang kamot sa Dios. Higala sayri nga kun ikaw adunay Kristo sa imong kinabuhi. Ikaw giisip nga anak sa Dios ug tungod ni Kristo nga anaa kanimo. Ikaw na himong matarong sa iyang atubangan. Hinungdan nga ang Diyos dako kaayo og pagpanumbaling sa imong kinabuhi. Ug siya naghanay gayud sa imong mataglakang aron ikaw mahilikay o dili mahitampuwak sa kasalanan. Apan bisan pa man kung ikaw adunay mga kasaypanan, kini dili gayud maghatod sa imong pagkabukan. Ngani ang Diyos maoy mo bangon pagbalik kanimo ug maoy mo tuboy kanimo ug maghatag nimo og kalampusan alang sa iyang kahimayaan. Higala dawata si Kristo sa imong kinabuhi ug kining maong asaad sa Diyos imo gayud nga maangkon.